0: makot na na gani isang iban eh.
1: Pwede na din
0: karga. Pwede na i-quote eh, 'di ba? Ang media ginakot na na eh because game post mo sa imo Facebook eh. No? Kaka-5
1: kabalo ka man nga public Christian. Official ka.
0: Public oo, official public ka. Official ka. And amo na bala akong kaisa, hindi kita yang magbalat si Buyas. No? Sa tonsyon ng mga kaki, five ginambal gina, bisan sa mga usgado, sa mga desisyon, kisa sa mga reklamo, kung politiko ang imong komplainan, no? Kisa gina-dismiss ang sang korte.
1: Oh.
0: Ginambalan sang korte nga, as a public official, hindi ka dapat magbalat si Buyas, no?
1: Mm.
0: Kaya you are subject for criticisms, you are subject for mga tawag ni, mga, shall we say, mga pagpang,
1: may judgment kada eh halin sa public
0: questions pagpang somehow butang tabi pagpang atake madabi no kay ti you are a public official eh
1: amang badang no? Korte nga kun mayo gani ang inimuan mo kag gina-share kag nagko-comment okay lang simo kun do questionable gani di ko gusto questionon
0: so hindi pwede hindi amo na no kun nga mga ka K-5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalatiti hambal ni Sir Neryo Luhan no nga madibati pa kita kay kaathagman nga sa memorandum sang Philippine National Police bawal mag-drive ang civilian sa mga police utility vehicle or police response vehicle sa mga kapulisan naton
1: kakipag na dapat dibatihan niya para kay Mr. Neryo Luhan kasi klaro mo naka-stipulate ang ilalang galing ginabaisan kung bala amo giman to ang butsilingon ni Mayor Raisa kasi laiman niya ang pag paathag ni Councilor Nene ka K5 Ray ang balya hindi niya munang namin ni Mayor Raisa although si Mayor Raisa herself wala gani iya nagpaathag ha kung ano gid man namin niya to sa pag-offer niya nga why not civilians ang pa-drive on sang patrol car ka K5 Ray
0: sige duga nga tara karon sa 8 impunto sa aton sininga pag pangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Iloilo. Sa pagbalik na ito, konta mga balita, kaga detalye sa mga follow-up reports, supod na nga ito sa inyong patrol. Wed ka K5 Karen Badilla, ka K5 Elmer Sable, and dugangan tapan na ini karon ang diskusyon na ito kay Sis Nene, kag kay Sarah...
1: Sis, kay Sis Nere. Pwede man Sis Nere yun?
0: Pwede man Sis Nere yun?
1: Sis Nere yun, pwede.
0: No bad feelings.
1: O, ano yun?
0: Wala sang tawag ni gani, wala sang dapat may ma-offend.
1: Oy.
0: Normal niya mo. Di ba? Sa tons. Tinga ako magtawag ko, utod ko bla babae, di ba?
1: Oo.
0: Sis, di ba sis matawag ganay?
1: Di ang may mga babae man nga tawag sa ibang babae, bro.
0: Kag ti for sure si Councilor Nene de la Liana, bala niya naman ang iya siniya nga no. Di ba?
1: Kun nang muda ang dapat di mabalaan
0: eh. Oh, iya nga ano da eh, kung anong iya nga gender ano yan, tawag ni gani ang reference, no? Di ba? Sa tons siniya mga ka K5, di man na pwedeng ano mo, ma-deny mo pa na nga ti, siyempre, balano naman ang adaan.
1: Proud man na yan, proud man na yan. Si,
0: proud man na yan. Kagati, ga-support man na yan sa mga activities ang aton ng mga kulturan, di ba? Sa aton sining mga pinangga ng mga tagpalamati. That's why nga ti, ako ya, para sa akon, why alain kung tawagon ni Councilor Nene de la Liana nga sis, si Councilor Rick Sarabia.
1: Why
0: alain? Sige, alas 8 sa isa aga sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
3: Ay,
4: ang mga lang nga permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
3: Tok-tok na.
4: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
3: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Saan ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Oo. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Te, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya muna yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: Sa una.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbutik. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas sa 8:19 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tos Kalawan sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5, may antiviral kag antibacterial specialist. Nga sa nanggid makahatag sang marami nga alibyo sa aton sining lawas, ilabi na gid sa aton sining memory sa ka-K5 Christian Agurin. Ginarenew sini ang mga brain cells kag neurons naton sa aton sining utok. Nga mayara ini sang monolaurin, nga alin sa lauric acid, nga alin sa virgin coconut oil, nga saranggid nga makapabaskog sang aton sini nga memory. So bagay ni kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, nga ti mga prone na sa blatian nga Alzheimer's disease, no, o kon pagmaralipaton, no, sa aton sini nga mga kakipay, para hindi ka malipat sa utang mo kada bulan, di ba idan? Inom ka klinika di Tribayo.
11: Ay, okay, bye kakipay, pero why nag-inom sina? Kay dumduman nila ang utang.
10: Ay, hindi pwede. Ang utang niya is utang mo. No, sa aton sini nga mga kakipay, dapat ya baydan mo gina.
11: Dumduman. Ang ibang dumduman nila pati yung mga sala nila sa mga.
10: Oo. Kaya muna ka-epektibo ang klinika di Tribayo. Pero mas nami pag-inini sa mga anti-mga kung nag-aubo ka, trangkaso si po nila nat ka. Kaya may mga butsiningon sila. Kung ginatrangkaso ka, ginalat ka, may mga viral infections ka na. Kailan pinagin yung subong kauso ang balatihan sa dengue.
11: Oh.
10: Ang dengue virus. No? Subong pa na isang simana, imnan mo na daan para, para mapatay ng mga kagaw da kag virus da.
11: Mga immune system, immune system, baskog kay K5 Ray.
10: Kay 7 days, 1 week, 2 weeks, kagwa na ni mga symptoms ang dengue, no? Sa atong sining mga ka-K5. So, di mo na pagulaton pa. Nga mo pa lang na pag-inom mo, kung lala ka na. No, dapat subong ya prevention gid, no? Plus ka Clinica di Tribayo ang ginabaliga ni ka-K5 Fred Pascal.
11: Oh,
10: sa atong sining mga ka-K5, no? Kag sa mga PTA president sa Barwasang Pototan.
11: Uy, no, ang mga senior citizen chapter dra sa Takas sa Zone 5 Takas Saro ka K5 Ray. Nagatutok sa adlaw-adlaw.
10: Adlaw-adlaw. Uy, salamat ha. At yung nag-tribayo na sila.
11: Oo.
10: Nag-tribayo.
11: Ang mga tricycle driver sa Altachira Village.
10: Ga, gatutok man.
11: Gatutok man.
10: Salamat ka na. Grabe. Sige. So anong ginainom pagin sa aton sining mga kuturan da?
11: Ti mighty C, ang alkaline based vitamin C para nga immune system mo paskog. Ang kapita ti do maubos na di ganiyo.
10: Ang mighty C do parehas nga nagkaon kasang pulok bilog nga no.
11: Orange
10: or citrus fruits.
11: Oh, citrus fruits.
10: Ang citrus fruits bala kay ti rich rich sa vitamin C na.
11: No.
10: Sa aton sini nga mga ka K5, ti ang isa ka orange nga prutas tagpila.
11: Baka ka na ambot kung taga 20 o 15.
10: 15 na. 15. Ni gato na pulo lang 15 na.
11: So una pa na imo ya. Gamay pa ko na ya.
10: Oh, gamay ka pa na.
11: Oh, tag 15 na subong.
10: Okay. Ti ko mayo ayuan butang tabi tag 13, 12, no? Tag 12 ba butang tabi ko mayo ano.
11: Ang shin mo mga kwanay, mga pitok bilog.
10: Oh. Ah, pitok bilog.
11: Oh, pitok shin na.
10: Para makakuha ka vitamin C, kamo na dapat kanon mo.
11: Ima ko muna.
10: Ti pila na 100 pesos. Oh. 100 pesos gastosol mo makaon ka orange para makuha vitamin C.
11: Nan.
10: Oh, ang mighty C pila lang 8 pesos.
11: Oh, pila ka bilog na na.
10: Oh, may vitamin C ka na bastante na.
11: Eh.
10: Oh, sa tonsin nga mga kakipay. Pa muna. Kung daw kay makaon prutas si kaon ka lang ya. Pero kung gusto mo may vitamin C kas lawas mo pag immune system mo, mighty C ka. Oh, may mighty C syrup pang kita para sa mga bata nato na. Available ni ka K5 ba Christian sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy sa may Pasig City branch natin sa poblasyon ni Labod, sa Kalinog, sa Cosmart Kalinog, sa Miagaw, sa Orbi Street Miagaw, Tupansing MCR Agriventure, sa may Haro, diri sa Haro, kilid ng sang Central Roberts International College.
11: Sa Robinson's daw.
10: Malapit sa Robinson's Haro. Dako-dako na pangalan ng Clinical Alternative. Sa may Sara, sa RGM Buildings, malapit sa bus terminal. So, kampiyon eh, kadto ka mo dira kay available mga produkto tawa ay ginaya sang nagakaubsanda. No, kakipaib ba Christian kag may mga diskwento pakag may free consultations kita
11: nice. Kada
10: schedules da libre
11: kada ano kaning free consultation
10: free consultations dati kada Lunes no sa aton sini nga mga kakipaib dira sa Haro sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati kag gati Biyernes no sa aton sini nga mga kuturan no ang aton diri nga ano para kakipaib poli natin di nagakladula na ding scheduling ta sang ano daw aton di nga klinika consultations no eliog ko tanay liwat di prenta kay para klaro ang aton sini nga mga schedules may mga schedule of consultations kita na kakipaib Christian adto lang sila mangkot sila sa aton sini nga mga kakipaib
11: di ko no? Mabiyawya kay very kwanada very friendly na dang aton nga mga receptionist
10: sige si Sir Nonito Sumbong gapamati gid si Sir Ricky Patrimonio Ariete baya hi sis Christian
11: si Sister Rica
10: dugay na kamo galing ano ha ga si sis ha
11: dugo kasang una ga bike pala kami niya sis na kami ako kay sis Jem Ariete no kay mga sister da sa kwan sa pasakit team pasakit
10: team pasakit no Nonoy Lopez good morning
11: kami sina gumakil sa Takasaro pod kay Ma'am Ruth Isugan Ortilio
10: okay sige. Kasan ba sa linya naton si K5 Karen Badilla sa patrol sa aton sining mga pinangga nga mga taga Palamati. Kuha man ni ka latest development dito ka K5 Christian sa sining natabo nga pagkasapo sa sining Avanza nga itom nga salakyan sa aton sining mga K5 dito sa may San Vicente Ligones nga amo ning rapatian ginggamit sang mga suspect sa pagtiro patay sa kay alias Aileen. No, kag kay alias siya John Ray.
11: Nga business partner.
10: Nga business partner niya dito sa may barangay Tambal, Haniway. Nga ti ang suspect, ang kalibin partner anay ni alias Aileen. Sa atong sining mga kakifive, ex-babe, ex-partner, hindi ba matawag, gasban, kaya di ba sila kasal mo? Sa atong sining mga kakifive, no? Hibalo na ton ang mga developments sang report sa sining balita. Ara naka-standby sa linya si kakifive Karen Badilla. Kakifive Karen, sa report, please come in.
12: K5 Ray, K5 Christian, pasado alas 10 ang Setyembre 22, nakabati ni si Danny Beloria sang tinaghul sang ido sa gwa sang Ilabalay sa may Purok 4, Barangay San Vicente, Leganes. Kung sa diin may nasiplata no, ang isa niya ka upod nga babae nga may nagpark nga salakyan. Kag may nakita nga lalaki nga nagpanaog K5 Ray kag K5 Christian nga naka-jacket nga itom pero ginpabayan lang nila kay bangod nga ti sa kilid to sang ila nga balay K5 Ray kag K5 Christian ang do shop siya bala nga nagapangbakal sa mga guba nga salakyan pero pagka alas 3 na sang kaagahon kahapon Setyembre 23 na ano na ni nakabalik na ni sa balay nila si Danny Beloria kag ang iya nga upod kay nangumpra sila sa super dira sa may dira sa siyudad sang Iloilo. Pero antes magsulod ining si Danny Beloria nang paligo nakasulod na siya kay sa balay nila nagpaligo nagbalik gwa naghimos ang pamahaw kag nagkapikapi. Nagsandig pa ni siya una-una dito sa may salakyan, pero sa nagalibot-libot siya, dito niya nasiplatan nga ang salakyan kay 5 Ray kag kay 5 Christian may buka sa likod. Ang windshield ni sa likod niya may buka. Then sa kil... Hello?
10: Go ahead,
12: K5 Ray, may sa kilid niya, left and right, tapos sa babaw kagdalom, may mga scotch tape nga nakitaan dito si Danny Beloria. Muto nga natingala, siya sang ginlantaw, yan ni ang plate number. Dito niya nakitaan nga ang ining plate number kay 5 Ray nagsibo sa plate number sang salakyan sang mga suspect nga ginsakyan dito sa Haniway. Kaya ining si Sir Danny Beloria updated sa mga balita kay 5 Ray kag kay 5 Christian. Nakitaan niya ni sa social media ang ining salakyan nga ginapangita sang aton nga kapulisan, especially sang Haniway, kag ang plate number. Same ang plate number nga FHA 753 K5 Ray kag K5 Christian. Amo to nga nangayo siya sa o ginpabalo niya ang mga barangay officials, then ginpabalo sa mga barangay officials sa Leganes Municipal Police Station. So nag-coordinate ang Leganes sa Haniway, K5 Ray kag K5 Christian kag dito nagpositibo nga ang ining kasalakyan amo ni ang ginusar sang duha ka suspect sa pagtiro patay sa kay alias Eileen kag sa

0: K5 Ray kag K5 Christian, pero sa subong at large ni sa gihapon ang duwa kag sang sinilang na interview naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, nga kaso nga double murder ang i-file ni sa duha ka suspect. Ipamatian naton si ang una pamatian naton danay si Sir Danny Beloria, ang nakatukib gid sing ining salakyan dito sa ilaya nga lugar. Ang ining salakyan nga ari diri sa area.
1: Mga alas tres kagina, sing kagahon, nagpa-super kami, nangumpra kami ka mga galamiton. Tapos, pagbalik namon, wala naman lang ko lakas, siyempre daw naanad naman lang ko nga mega parking diri nga salakyan. Tapos, wala naman lang sa main ko na ma'am. Tapos, nang tapos na ko, kwan, nang gimos, tumitlamawon, nang api, nagkwan, naligo ko, naglantaw-lantaw ko da. Tapos, paglibot ko, ang buka sa kristal nga may packing tape, nakita ko sa blamo galantaw ko sa mga news bala ma'am. Amo pa rin na identify ko nga daw amo gini ang salakyan nga nakita sa CCTV nga alin sa Haniway pagadto Masen. Kaya mo to dayon nang gin kadto ko dira kay balan mo ang gapamakal sila dasang mga salakyan balang mga guba kung gin bakal nila. Pero wala man sila kabakal. Kaya mo to dayon siling ko gaduda gid sa ko. Ginlan ko sa kwan niya siling ko, amo gina niya pati plate number. Siling ko, amo to dayon nang ginquire ko sa barangay nga feed din lang di makadtuan nga amo na nga kon ay mga kon amo gina man nga salakyan.
0: Pero kahapon, wala na da?
1: Sing kagabi lamang mga around 7, mga 10 or 11 o'clock duras ng gabi, nagabuti din, nagpark.
0: Nakita mo nga may tawo nga nanaw?
1: Kami ma'am kay mga amo niya ma'am. Nakita lang na amo niya ma'am. Kasing kagahon na. Wala kami kabalo kung may nanaw nga tawo kung wala. Basta kagahon na kung nakita. May salakyan na nga nag-park.
0: Pero na-mention mo, mga alas 10, anong nakuhanan mo pagka alas 10?
1: Sila ya ma'am, mga alas 10, may gatinag, walang ido. Kudere sa ilad ha. Tapos may ara sila na nga tawo, nakita nga naka-jacket. Amo rin ang description sa jacket nga nagkadto dito sila tubang. Lalaki ka mga mataas. Amo na. Amo mo lang na tapos lugar. Kaya nadula man lang.
0: Oo.
1: Amo mo lang na yan, ma'am. Amo na yan na ibaluan.
0: Oo.
2: Okay.
0: K5 Ray ka K5 Christian.
2: Si Danny Beloriato, no?
0: Yes, yes.
2: Ka K5 ba, Karen? Pero ano ang ginalantaw sa polis? Hindi nga ako na may wasa, may buka sa likod daw.
0: Oh, amo pa na ang gina-investigate nila K5 Ray kag K5 Christian kung nga may buka ni ang sa likod, kung posible bala sa dira ginguba ang salakyan o kung after sang krimen nabuka na ni nga daan or kung guba na gid niya mismo K5 Ray kag K5 Christian.
2: Kaya kung ba nakita kung may buka na nga daan sa likod daw?
0: Wala K5 Ray kay ano siya eh gapatalikod ni ang pagwa ni ang way or ang direction sang salakyan ti ang atong CCTV facing siya pa bukid or going pakipot ang ano itawag ang angle sang CCTV.
2: Isa pagid ka pamangkot dira kung gimbiling giban nila ka K5 Cristiano, K5 Karen ang salakyan, nga way naging kakas ang plate number. No.
3: Para kay di matrace.
2: So, hungod nga gimpa ipabalo nila nga mo nang salakyan ang giging gamit.
3: O base kun
2: tung ikaw suspek ko braka krimen dapat taguon mo tanan.
3: Oh, tanan nga ebidensya.
2: Ebidensya mo ka K5 Karen.
3: Di makatudlo sa imo.
2: Do makatingala nga gimbilin lang dira tapos way man lang ging kakas ang plate number kun di na identify dayon ni Sir Danny Beloria. Grabe si Danny Beloria updated sa mga balita.
3: Oh, kagdaan observant siya, no? Mataud-taud dia.
2: K5 Karen.
0: Yes, K5 Ray. Katiya mo na sa subong ang suno naman sa kay Police Captain Randy Lambungan, ipa-check ni nila sa LTO ang plate number para matumod gid kung sinone ang owner sang salakyan K5 Ray kag K5 Christian. Ti sa subong ang ilan ni nga ginahikot ang pila no ka mga importante nga mga dokumento para ma-file na ang kaso nga double murder. Ipamatian naman naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station.
4: Sir, na recover na kahapon ang salakyan ni isang suspect tubala nga nagtiro patay sa ex live-in partner niya sa Tambal. Bali paano ni sir na recover? Oo. Paano ni recover sir kag sinutong nakakita gid?
5: Bali ma'am na recover to sang Liganes, nagkuan sila sa amon, nag-contact sila kagapon around 9:40.
4: Pero na ano to sir? Confirm to sir nga iya ka suspect.
5: Oo ma'am, pero makuha pa ko.

0: verification ko sa LTO kung sino man tag-iya, sana hindi pa ako kapagawa sa mga kwanda, mga
1: okay.
0: Mga kung sino tag-iya kay di wala pa naton makuan makuan ang
1: may establish good
0: verification. Oo.
1: Okay, ah okay, sige. Pero nga tong salakyan bala sir raw nga ginmention to sang lalaki nga nakakita. Bali ano sir, may tao daw nga nag ano sir nga nagdulong gida mismo kag dira gin bilin. Ano may makikakilala da sir kung sa kung may information kamo sir?
0: Bali nakita sa sang babae at around the mga last ko ibisang gab isang September ano man siya po 22.
1: Oo.
0: Mga pag flashlight sang babae nga dito sa subdivision to nakita ang itsura ya.
1: Mm-hmm.
0: And then pagkita itsura ya gin sang aga gin pa-verify namon sa may picture man kami.
1: Mm-hmm.
0: Nagpositive nga amon ang upod ni Kwan ni alias Jerome.
1: Mm-hmm. So bali
0: ako ulit ko pa mapagwa sina kay hindi pa naton ma-confirm gid nga kuno ni mapag-file na to kaso okay na.
1: Oo, siya lang gid isa ang nagdulong dito sa salakyan, sir.
0: Oo, siya lang na nakita dito mo.
1: Okay. Sir, ano ni nga kaso ang i-file sa ila?
0: Probably double murder siguro ni.
1: Oo, duwa gid sila sir no, double murder itag isa sila.
0: Oo.
1: Okay. Oo. Sir, ano ning may name kamo sa atong lalaki nga na nga nagdulong da sa salakyan?
0: Mayari naman pero hindi ko na ipagpagawin, ma'am.
1: Oo, alias lang ba, sir?
0: Hindi lang anay, ma'am.
1: Okay, sige, okay lang, sir.
2: Hmm. Si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. So may name na ni sila sa...
3: May mga traces sila. Paano naglabot da ang salakyan da sa San Vicente Leganes sa K5 ka Karen?
2: Oh, kaysa information dire K5 Ray kag K5 Christian sa dira sa may sulodlon sang Purok 4 kung dire-diretsuhon mo gina siya pasulod may alagyan na da nga going pa maasin.
4: Direkta pa kadto sa
2: yes, bypass road. Oo.
4: Sige.
3: Hmm.
4: Kamusta ang backtracking sang aton kapulisan na K5 Karen halin sa maasin pakadto sa San Vicente? May mga CCTV footage na ihan nga nagapakita sang ila ruta. Paano sila nakalabot? Dapat si maginapitan pa sa ibang nga lugar?
2: Amo pa na sa subong ang gina-investigaran sang aton nga kapulisan, especially sang Haniway, kung paano to sila nakalabot sa lugar. Kag paano nabalaan sang ining driver or sang best friend sang suspect nga dito niya ibilin ang ining salakyan, especially nga sa dito nga area may nagapamakal sang guba nga salakyan K5 Ray kag K5 Christian.
4: Posible planado ka K5 Karen nga dito nila ibilin kay maidiya sila nga do dismulado kun sa lugar nga may nagapamakal man sang guba nga salakyan.
2: Mm-hmm.
4: Ibilin nila cross tunga-tunga sang highway mahapos manotisyaran eh no, dapo damo maka-notice gilayon nga ti may guba nga may salakyan nga buka ang windshield sa likod. So kung dito iya do hindi ka man gawa do matalupang dan mo man po basi umaulihi mo pa ma-report kay ti naanad ka naman dara nga may mga nagapang bakal sang guba nga salakyan. So posible mo niyang ang sa likod sang paminsaron sa mga naghimo sini ka K5 Karen.
2: Yes, galing kati ato na timing gid nga si Sir Danny Beloria updated sa balita. Nakita niya ni ang salakyan sa social media pati ang plate number nga ti amo gito ang nakita niya dito sa ila lugar nga ginbilin K5 Christian.
4: Okay. So, importante subong nga ginuyata naman nga mga ngalan ang aton nga kapulisan, especially ang maasin ang Haniway Police Station kung kay sino nakarehistro ining mga salakyan nga ka K5 Karen.
2: Oo, sa subong amo pa na ang ginakuan ang i-coordinate sang Haniway sa RTO para mabalaan kung sakay sino ni nakapangalan ang salakyan K5 Christian.
4: Okay. Ang Leganes PNP at ilimitado naman lang ng ilang maligdra kay ti i-turnover ni nila sa kwan eh sa
2: Haniway
4: MPS sa K5 Karen, so why ka naman
3: pero ang backtracking sini pwede sila di ka ano
4: pwede
3: no?
4: Sila kaamot kay ti
3: kaamot da kay ila within their jurisdiction mo
4: nila.
3: Ka K5 Karen no, gusto tama establishad rin from the crime of incident para sila nakalabot dira eh. And anong ginsakyan sa mga suspect since ginbilin nilang salakyan da ka K5 Christian?
4: Mm.
3: Or bala ang nagbilin sinadala ay nangatawo?
4: Namo na ang pwede
3: pa. Namo na
4: pa no? Namo nagmotor sila, naglakat-takat lang sila. Mga ano ka layo naman, naka K5 ka rin sa highway gid.
2: Mga ano lang gid siya, mga tama kalapit, mga 30 meters lang.
4: Ah, okay.
2: Dahilin ka dira sa may C1.
4: Oo.
3: Diba, ah, sa C1.
2: Sa C1. Di ba may nakabutang sa Kunggo? Facing ka pa sa Raga, may naka sa Tabok, may nakabutang na da nga signage nga Coliseo de Leganes.
4: May Bulangan.
2: Oo. Then sa right side, nandira na da, pasulod.
4: Okay.
3: So, wala pa bang court, malabas siya bala after the crime of incidents, biging pa-drive sila. So, go, oh, drive to, bilin to, kundiin to. Ang
2: nagbilin, amo to ang best friend, ang upod man mismo sang suspect.
3: So, nakita sa CCTV?
2: Yes, kagin confirm ina sang pulista nga ang nagbilin, amo to ang
3: isa sa mga upod. Isa sa mga suspect na nagtiro?
2: Yes, ang best friend ni alias Jerome.
3: Pero wala
2: Jerome.
3: Na to si alias Jerome?
2: Yes, wala, wala.
3: Okay. Sige. May background ni police kay alias Jerome, negosyante, prominente nga tawos masin, ano?
2: Ang ano ni siya, why naghatag sang dugang nga detalye ang haniway police regarding ni sa kay alias Jerome kung ano ni ang iyagid nga background, especially sa ilang barangay, sa may barangay Supog or Sugbo, Maasin, Iloilo, K5 Ray, kag K5 Christian.
3: Basi pwede ta makatuan ng barangay mismo, kag K5 Karen, kag mag-imbisigar ka mo to, kung din na... anang balay ni Elias Jerome.
4: Background ni Jerome.
3: Background ni Elias Jerome
4: na. Pagkakilala siya sang kwanda, sang mga pumuluyo, sang mga barangay official dira, no?
3: Tapos, ang salakyan ni paglanta mo, do daan ang model ka K5 Kisa, no?
4: Sa kabansan. Daan. 8 or 9 ini nga model ka K5 Ray.
3: Layo na gid man nakiti ang bansa ni ka K5 Enrico Sorita, bago mo lain nga model.
4: 2025
3: na. 2025 So do lain na gid man sura ya. So daan na gid man eh. Pero ganun lang tawto man ni basi bla rent rent ano ni no? Nani, car for rent ni siya ang ginggamit o kon na
4: hindi guro na ni ma-rent a car ka K5 Ray ko na ako maglantaw
3: kay mga or ginhulaman
4: mga
3: no?
4: O, pwede man mahulam no? Pwede
3: kaya ti siyempre kung mag-ubra ka crime, krimen, imo gid sila kyan dapat gamiton mo.
4: Amo gani? Daw ginatagaan mo
3: tapos
4: lang
3: sa... ang isa pag imbilin mo na ang plate number ka plus car pa no? So dasig ba identify plus to kay Sir Danny Bilorio to ka K5 ka Karen kay ti updated si permission news kundi balaan niya nga ang ining salakyan na mo gitong ginggamit tong salakyan to sa getaway vehicles ang mga suspect sa pagpatay to sa duhato ka mga biktima sa may barangay Tambalan ni Y.
4: Na-connect the dots sir yun eh. No? Naka-ditribayo.
3: Naka-ditribayo. Pero ka-K5 Karen, naman ang gusto nato may baluan no? Ang dalagan sa investigasyon sa aton mga pulis. Din ang whereabouts ni Jerome, ikaduha, kay sinuneng salakyan ganing, kaparagiyas ang salakyan ganing, ano gid ang clear nga motive, wala? Basi may mga kwarta, negosyo, o kung ka-crime of passion, ano gid ang klaro sinidri, no? Nga motibo nga gin patay gid, sang suspect ang ining mga biktima. Kahit inadalahig pa ito ka-K5 Christian, ang bago salpot nga business partner eh. Kung ginapayag business partner, why di ma-confirm sa police kung may relasyon to ang duha ka victim?
2: Ang huring-huring K5 Ray kag K5 Christian according man sa pulista nga bag-uya ni nga karelasyon ining ni alias Aileen si alias John Ray kay isa ini sa naghikot para makagadto diri sa Iloilo si alias John Ray halin sa Mindanao amo ining si alias Aileen.
3: Sige. Pero pag parking, why ganyan ka ba check si Sir Danny Bilorio da? Mga...
2: Biloria.
3: Biloria da?
2: Oo. So no, siya, wala siya nakabatsyag na may salakyan nga nag-park. Pero nabatian niya mga alas 10 nga nagatinaghul ang iya nga mga ido dito sa Gua. Pero sang alas 7 pa lang yung adaan, ang upo yun nga isa kababayi, may nakitaan siya nga lalaki nga, nga amo na ang nag-park sang salakyan. Kag base man eh, sa description nga taas ang lalaki, naka-jacket nga black, kag nakitaan niya ang hitsura. Ag sanggin ano to sanggin ano itawag gin sebo bla sa footage man nga uyat sang Haniway Municipal Police Station tinag positive nga ang atong driver nga nakitaan sang babayi nga nagpark sang salakyan amo ni ang upod ni alias Jerome sanggin patay si Aileen kag si John Ray K5 Ray kag K5 Christian.
3: Okay. Tapos after yung gimbilin may kopya sang CCTV kundi nagkadto ang suspect.
2: Dito sa area, wala to sang CCTV, K5 Ray, kag K5 Christian, no? Pero sige pa ni ang backtracking sang kapulisan naton kay base sa iban lang ang mga areas na hagip ni siya or na-captured siya sa mga CCTV, K5 Ray, kag K5 Christian.
3: Okay. Sige, K5 Karen.
2: Sadugang, sino yung mga update? Bantayan lang, no? Sa pila ka mga public affairs.
3: Dugang na lang, Bela. Iho na lang. Kay gusto namon mabalaan ni K5 Christian atong sa investigasyon sa Iloilo City Police Office regarding sa liquefied marijuana.
2: Oh, according diri sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Ray kag K5 Christian, amo ni subong ang ila nga ginatutukan ang ining liquid marijuana kay ting ginakabalak-an nila K5 Ray kag K5 Christian, especially ni Colonel Parilla nga maglaptan ni ang liquid marijuana sa mga vape shop. Actually kahapon may nagatuan kita nga vape shop tapos subong pagid gin pang gatuan man nato ng iban. Ang iban diri nga nagabantay why idea regarding sa mga liquid marijuana, no? Pero according naman niya sa ICAST, nga tinagapangayo to sila sang, or nag-coordinate sila sa DTI, kag sa iban nga concerned agencies, nga magpatigayon sa inspection sa mga vape shop, no? Para mahibaluan gid ang ining or matutukan or mamonitor ang ining pagbaligyanay or pag-distribute sang liquid marijuana direya sa syudad sang Iloilo, K5 Ray kag K5 Christian. Kay kung si Colonel Parilla pa hindi manigar nga may iban yung mga vape shop na diri sa city nga nagabaligya sang liquid marijuana, especially nga may na-confiscate ang aton nga kapulisan. Pero sa subong wala pagidgin detalye sang director ang iba nila nga mga investigation, no, kay para hindi mabulilyaso ang operation ni sang kapulisan naton, ang ilabi pa nga may na-monitor sila nga bodega sang marijuana diriya sa isla sang Panay, K5 Ray kag K5 Christian. Kahapon gintingwaan taman ni nga malabot si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, pero na timing man nga suno sa iya hindi pa siya makapagwa sang statement bangod nga nagatambong pa siya sa budget hearing sa Congress, K5 Ray kag K5 Christian.
3: Ang DTI ang ginapakabay sa Iloilo City Police Office,
4: DTI kag mag-comment, FDA,
3: no? Kag FDA nga mag-check sa mga vape shop pagka K5 Karen Badillado mo na matabo.
2: Yes.
3: Ang police wala sang ano jurisdiction sila nga mag-usisa.
2: May ara man, pero ang authorized gid amo ni ang nasabitan ng mga agencies.
3: Bali, paano mabalaan based sa police kag sa pag-check yar sang DTI kag FDA kag K5 Christian, K5 Karen, nga ang inang vape may ara sang positive sa ano sa marijuana. K5 Karen, ano nga mga test ang dapat tubrahon nila da? Ano, pag-check nila da yun, ma-identify nila. Kasi useless eh.
4: Ang FDA, abiya ka K5 Ray, nag-test sila isang produkto before mo ya ibaligya.
3: Before ibaligya.
4: Hindi mo na isang may man sa mahukuro nga mo ibaligya isang vape nga may liquefied marijuana nga antes nila ibaligya, butangan na nandina nga daan.
3: Oo, wala eh. Siyempre, kumbaga, dira mo lang na ya ibutang, dira mo lang na ya i-mix.
4: So, doon ay pulos kiman. Kung ang FDA mag-inspect dira subong, asang ilang mga ginabaligya, why pulos ka
3: kiman? Hindi ko paano, it would take time, no, to, you know, kadto ka sa mga bake shop, then i-check mo. Pero what is the assurance nga ma-secure mo, kag ma-identified mo, kag ma-confirm mo, positively, kag K5 Karen, nga positive siya sa liquefied marijuana nga substance, ang vape. Mano, may mga test sila, series of tests. I think that is something nga ipamangkot natin sa DTI.
2: Oo.
3: Kag K5 Karen, Badilla.
2: Oh, kung may baluan sa information lang naton ya K5 Ray, ang may kumbaga ang may ikasarang balang mag-test gid ni tani, especially kung on the spot ang PDEA.
3: Di dapat ang PDEA.
2: May mga equipment sila eh, may mga kagamitan sila na eh.
3: Actually ang DTI niya permits man lang lagi na check ka K5 Karen pati ng FDA.
4: Di gani ka.
3: Kung, ano na siya kung approve sang may approve tawag na yung nga product, oo, no? From the FDA.
4: Hindi mo na yung masalig sa DTI kay K5 Ray. Hindi ganit ka suggested retail price. Ganit, hindi na patuman sa DTI.
3: At DTI suggested retail price, I think mula ng limit. Wala kag kung may mga fraud activities, no? Fraudulent activities nga mga ginaobra dira ka K5 Karen. Just like, for example, be presyosang vape, tag-amulang ni, tapos idoblihon sang shop or may mga pagpeke. Be, ginapeke, ginaduplicate, may mga amuna, may mga smuggled na klase sang mga vape shop. I think that's mapwede pa nang
4: yasigong ma-fall, DTI, no?
3: ma-fall kag sa FDA. Pero ang ginapamangkot na dabi, ang nga ton, gini nga, ano, is to paano na ton ma-prevent kag mapanabat ang mga vape shop nga naga butang, naga mix kla, nagagamit sang sining mga liquefied marijuana nga til later on makatag sang kalitan sa aton sino nga mga pumuluyo ilabi na gid sa mga kabataan naton nga nagagamit sang vape
4: products
3: or e-cigarettes kakay 5 Karen Padilla. Kaya magin madipit ang purpose agit imo klibot na tapos imo ma-check. Di ba?
4: Muna nga dapat amo ni ang PDEA, ang kapulisan magkandak sang surprise ko anda. Iti may mga balita nga nagalabot sa aton nga may marijuana na di sa sulod.
3: Ano nga statement sini sang Philippine Drug Enforcement Agency?
1: Sa Subong, wala napanakwaan ang PDEA regarding sa diri K5 Raycan, K5
3: medyo challenging niya. Kaya nga man, ano ka gani ka K5 Karen? Mag-operate gani sa mga drug buyback operations? Ang drugs ni, hindi pa ganito na ma'am. Ang tawag ta sini gani, di ba? Gagamit pa ta sa terminolohiya nga
4: suspected.
3: Nga suspected.
4: Ay, hindi mo pa ma-test, mamalaan gila yun.
3: Kailangan pa na i-test sa, ano mo, sa Korte Suprema, dapat niya ang result sina mapakita sa pulis. Whether la sa ila sini nga mga drug laboratories, nga ma-confirm nga ina siya nga substance is shabu. No? Kaka K5 Karen, it will take time pa ganito na eh. Dalawang pa na dito, di ba? I-proseso pa na dito kaka K5 Karen, Badilia?
1: Yes, yes.
4: Well, gusto nila testingan na bla, pag testing mo kag nagturong mata mo.
3: Muna tayo.
1: Ginpang check ta di gani ang iban nga mga vape shop balasang sinilang aga naghulo pa mangkot kita regarding ni sa mga items nila. Ano ni siya gali mga pwede siya gali ma-charge, pwede man siya ma-islan sa ano ni tawag nila mga pads.
4: Oo.
1: Oo, 10,000 ka ano ni ka huyop-huyop.
4: No, 10,000 ka term nila? Ano ka sip ka ano na tawag man
1: hindi
4: man tanda bi kay Chindi kay wala man nagagamit tabi pa explain ka
1: pero kung ikaw be may trabaho K5 Ray kag K5 Christian ma-afford mo gid siya kay barato siya gali abi ko kung galabot ni siya linibo eh
4: ang ano ang juice
1: ang vape
3: ang vape yang iyang machine do
4: ang mo na yang mahal kay investment ka na pero ang juice na lang niya barato
3: refill na lang yang juice kag K5 Karen eh.
1: Oo.
3: May mga flavoring na eh. May strawberry, may apple, may mixed lemon, berries, may vanilla. Ah, vanilla? Vanilla.
4: Vanilla.
1: Lychee.
3: Vanilla.
1: Watermelon.
4: May durian.
1: Strawberry.
3: Durian, mabaw baho.
1: Marang. Marang.
3: Di ba lang, kung mamamit, siyempre may mga mag-vape, sa piho, panakisa may mga mag-vape sa tupad. Tapos mapa-buga-buga, bla, no. Flavor, Timothy, sa kamado. Galing kayo kung may mga liquefied marijuana na, tapos ibugaya si mo, kasi ikaw magturong mata mo. So, ang munang challenge sa K5 Karen Badilla, I think to pressure the Philippine Drug Enforcement Agency about it, no? With the partnership of Philippine National Police on how to somehow conduct ang sining mga monitoring, kag testing. Kay kung ikaw tag-iya, may mga protected ba na sila sa layi ka K5 ka Christian mo? Nga hindi kaya basta-basta ka pang confiscate sa akonde, sa akon negosyo de. Wala ka daya siyang mga warrant da, wala ka daya siyang ano da, nagkakaigo nga papilis. That is why siguro ti ang ginaubra nila ni, may mga nagatesting transaction ka K5 ba Christian.
4: Pakuno-kuno.
3: Kag once ka mag-positive, no, i-undergo not for entrapment operations. Ang vape shop, doon muna ka K5 ka rin ba nila?
1: Yes, yes.
3: Oh. So ano na, it's a matter of regulations ang aton sini both concerned agencies ano ka K5 Christian ka K5 Karen nga at least ma prevent kag batap na ni as soon as possible nga wala na sang damo pa mga mahalitan
4: kibot ka lang sa kadlaw is janting elementary bla gasolod sa kwarto pro ga tangla lang sa gisami
3: kagamo gini nga linan man sang mga yun, white again na pangayo ah
4: mga katabo to sa kwarto
3: katabo sa iban nga mga lugar ka K5 Karen.
1: Yes, K5 Christian, K5 Ray.
3: Kuwaon, tani kag 8 months manami, hindi ko makatag statement si Police Brigadier General
4: Randolph Tuanyo.
3: Randolph Tuanyo regarding sa budiga, itong marijuana, kag sa sining kaso sang vape. Kag at the same time, ang Philippine Drug Enforcement Agency, Region 6, sinusubong ang regional head na
4: to. May bago, kita nga pinaya head. Okay, why na si, sino to?
3: K5 Karen.
1: Ralph Romel Torres.
3: Nagalin siya.
1: Oo.
3: So, ilabuto na naton, K5 Karen.
1: Yes, K5 Ray, K5 Christian. Kaya
3: mga development sa sining kaso sa sining pagpatay ito sa Barangay Tambalan ni Y. No, para sa pila natin sining ka mga public affairs program. Salamat, Ked, K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Almir Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Alas 8:53 oras sa aton si Libarwa nga pagpangalagad. Ato balik-balikan taning duha ka na ibilinta nga topiko. Ang sa Senado to, 13 ang nag-yes nga panubuon. Si Chess Escudero nagboto sa no. Pero ang power ni Chess Escudero as presiding officer when in terms of sa pagbutuhay sa impeachment trial, asta lang na dira siya sa pagbuto sang sa threshold nga
4: hindi
3: siya makabuto sa conviction as a presiding officer because na natin sa una dabi ang Senate President amo lang hindi kabuto. Galing kay sa mga sa una nga mga impeachment, ang Senate President amo ang presiding officer.
4: Subong lang niya tabo.
3: Subong lang niya tabo nga hindi ka Senate President, ikaw na presiding officer. Subot si Lingon, si Senator Win Gatchalian, amo yung makabuto.
4: Makabuto siya.
3: Kay Senate President siya, pero hindi sa presiding officer. Yan.
4: Ang punto natin nga kung presiding officer ka, dapat neutral ikaw eh. Preside ka lang eh. Dapat preside ka sa duwa ka partido, so why ka sang
3: isang una, Senate President, hindi kabuto mo. Because siya ang nag-aakas presiding officer. Subong niya, gimbaylo eh. Diba? Gina-islan si Senate President sa Sir Win Gatchalian. Senate President lang siya, pero hindi siya presiding officer. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag si Escudero, amo siya ang presiding officer.
4: Pero kung si Alan Peter Cayetano tan Igapon, ang Senate President, pwede siya.
3: Pwede siya.
4: Makabuto.
3: Okay. Siya pwede siya kabuto. Kung hindi sa presiding officer.
4: Kung hindi sa presiding officer.
3: Pero subong na nataw ta 3 kabilog ang nagboto. Kinanglan 14 to 14 convict.
4: 14 kinanglan?
3: 14 kag 7.
4: Ang 2/3.
3: Ang 2/3, ang 7 ang inyong para ma-acquit.
4: Acquittal.
3: Di subong 6 ang wala nagboto, nag-participate. Kag 13. Subot si Lingon.
4: Ina kun hindi na magbalik si Tita Loren.
3: Tipo ano ni ma-failure ni sa ang impeachment at trial kung just like for example, shall we say hindi man ma-reach ang minimum requirements ng votes to acquit.
4: Kiti
3: ano mo? Kag maximum requirement of votes to convict.
4: Do lang alang gid dagis tunga tunga, kulang for conviction, kulang man for acquittal kag K5.
3: Correct.
4: Kinanglan ta de.
3: So ang yabi sini.
4: Sino?
3: Mga ka K5 kung pananglitan matapos ang medical leave ni Loren Ligarda.
4: Kumagayo na siya.
3: Kag magingagaw siya balik sa Pilipinas para magparticipate sa Butuhay.
4: Nan. Dito ingrown mo lang to kung nungin palupit.
3: Kaya ba yung mga kaso, subong ano si Loren Ligarda eh, di ba? Why man sa subong sa ongoing kaso, blang ati, ano na siya, ang convicted?
4: Why man?
3: Unlike yung kay Bato de la Rosa, nga kung magbalik sa para sa pagbutuhay,
4: itip
3: tapos gid, itip gid.
4: Pinaulat na lang. Atoto siya kung nago sa may kabukiran, sa may
3: minahan, sa Mindanao. Alas 8:56. Ipadayo nun lang karoon ni Sis Enrico. Ang istorya kay Sis Nene de la Liana kag kay
4: Sis Nerio.
3: Sis Nerio Luhan.
4: Sis
3: Nerio Luhan? Sis man kuno ni Kakipab Ela Latosa?
4: Yan ba man ni Sis Nerio?
3: Mag-sis sila.
4: Si Sis John Paciente nagapatamyaw man dra sa Sambag sa Tamsak Patal na makapanglinaga.
3: Si Sis Tita Rina Mapa dra sa may Rizal Lapos ang Didex Coffee Mix ubos na kuno ga pa-deliver na sang isa ka box. Isa ka kahon gid.
4: Manya gata to karon.
3: Manya gata didto karon. Ay, sis, Si Sis Tristan Watgulay, si Sis Nonito Sumbong.
4: Kag si Sis Sherwin Marcowi. Tutok din.
3: Ay, tamyawon ko gliya. Malipat ko. Hindi ni pwede mga inyong malipatan. Mago, iyan ni isang vice mayor nga ginapatamyaw mo.
4: Sige, be.
3: Ginapatamyaw gid ni Vice Mayor Lito Ilisan. Ang mapisan tanga Vice Mayor sa Banwa sang Pututan.
4: Parinti ko na.
3: Si parinti mo.
4: Magbanwa na eh.
3: Magbanwa.
4: Oh.
3: Ayo gid ni Christian magbanwa hagurin kagali.
4: Wala na ginabutang hindi kay go.
3: Oo. Christian magbanwa hagurin kagali noy.
4: Parinti.
3: Taga Pututan kagali.
4: Ato na tiba mo nga 6'4 man height mo ti Pututan.
3: Oo. Si ari og napatamyaw gid ni Vice Mayor Lito Ilisan ang ligo taman nga si Nato Quinto. Si Nato Quinto sang taga sang Barangay Igang no? Amo ni siya ang grupo naton nga amigo nga amigo man ni Vice Mayor Lito Ilisan nga pariente mo.
4: Pariente ko.
3: Pariente mo gali si Vice Mayor Lito Ilisan no? Kay tingin mo banwa ka mo.
4: Mapod ko sa imo. Ipahandshake kami ni Vice.
3: Oo. Pero galing ang mas nami pagid na, kung ang boto mo sa sunod, sa pututa na.
4: May duta ka man dugla. May duta, may parinti ko sa mga parinti ko gid sa Mina. Ito sa muna ang Mina, bila barangay man sa pututan. Ano,
3: parts ang pututan.
4: Dibla.
3: Oo.
4: Di mga gatutok na sa Mina, ang pamilya Defensor, Cubita, Ahumada, Joso, Sudario. Na, ato na da.
3: Oo. Hindi ka magambal ka, Defensor, ano ka pa, pariente mo pa. Defensor ko, Noy, ang akon nga one port siyang doob.
4: Ti, pariente anay, kita nga doa.
3: Pariente anay, kita nga doa.
4: Pariente anay, ti. Oh, kiss kay sis.
3: Oh, sis.
4: Aba ni mamay siya, mado. I love the tandem.
3: Oh, okay.
4: Ang budlay lang naman kung mag-riding kami.
3: hindi lang riding and tandem, ha? Hindi lang riding and tandem. Ambal ni Ma'am Bing, spesi, bye mga sis. Bye! Okay, see you tomorrow mga sis, ha? Dito sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Ako naman si KK5 Ray Espeha Oman.
4: Gag! Si KK5 sis Christian Agurin.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Lilo, ang kampiyon ng estasyon,
4: K5 News FM.
3: Excited ka sis?
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas ka anti oxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX-500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
10: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX-500.
8: Masaligan.
10: DTX-500.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 after 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
8: MyTC!
10: Mabaka mga butika.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
16: After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
18: Damo nung mga pagkaon nga rich in beta carotene.
15: Hindi lang gani carrots.
18: Hindi lang carrots, mga natural.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
14: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga, mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
15: Ano na yung interval?
11: Maitukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
19: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
15: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Mm. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
19: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX-520, may TC, kag-pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
15: Mm.
19: Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
15: Mm.
19: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
15: Mm.
19: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag may TC agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
15: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
19: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
15: Hmm.
19: Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented kag gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
15: Palainom
19: no?
15: Ako.
19: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag may TC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
15: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
19: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
15: Wow.
19: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
15: tinlo. No? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
19: avocado
15: cells.
19: Subong.
15: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
19: Take note, ang avocado may glutathione man.
15: Ay,
19: na,
15: wow.
19: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may TC or pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
15: Oho.
19: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag may TC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
22: 470.
21: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
22: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
20: DTX 500.
15: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
19: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
23: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
15: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
19: Agoy.
15: Untat, inom alcohol.
19: Agoy.
15: Magkaon sang healthy nga diet which
19: Rustan,
15: is more on fruits.
19: Ngrustan. Lahubog.
15: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
19: Mm-hmm.
15: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
19: Ha? Kabalos?
15: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
19: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C.
0: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
1: Ha? Ano sikreto niya?
15: Milik siya tagoay.
0: Once pa nago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
15: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
2: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo kadlaw-adlaw, no?
15: Basic.
0: Oh, maligo. Basic gina yan.
4: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
24: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong sugar.
15: Wow.
24: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
24: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
20: DTX 500!
25: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
0: Dapat lang.
15: Oo, oh, hindi pwedeng
0: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
2: para mabalis na may pares.
0: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
2: Klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yang hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
2: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
15: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
1: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
15: Nakapangapi ka na.
0: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
2: DTX Coffee Mix.
0: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no?
2: And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
0: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
2: Pwede sa mga diabetison.
0: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
2: Mm-hmm.
0: May
3: Oo, gatamis. Kay tamis, hindi terbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
23: May protection
3: may
23: pa?
3: May antioxidant ka pa.
23: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harakapamunolaw rin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
5: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
23: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
23: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gituag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit sa raboy.
23: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gituag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
23: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
23: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
23: Uy, anak.
5: Na ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
23: may ga-repair man.
5: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
23: Ay, kampiyon.
5: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
23: Kulang na.
5: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
3: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kay nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
23: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
5: Pero sang... pina tumatian sa una, no? Kaon mani.
3: Kaon mani.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
23: Layo lang.
5: Layo gid ya. 100 times.
15: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 Bio.
3: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
23: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
23: Namo nagnatag sa D3
3: Bio. Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
5: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
3: Oo.
5: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nakabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
23: Gabi, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka energetic nga
2: kay kung kiton sigili ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang selula. That's why amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3-bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3-bio? D3-bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3-bio, may lipid siya nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung D3-bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sa imosilula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3-bio. But there's more, Dr. Mil.
5: Kung wala kagainom D3-bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3-bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3-bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3-bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3-bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
23: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
23: It's all natural.
5: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ang imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
23: cancer.
5: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
6: D3-bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3-bio.
8: Ang D3-bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Makakas, makabuti ka.
6: D3-bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3-bio.
6: D3-bio.
8: Ang D3-bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
25: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa Klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicine na and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
10: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
15: Abisan dinggi, gininom ko
10: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglyceride.

0: mga vitamins. Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Mami?
2: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si Mami bala, kabad. Anay kayo, wala na gali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayon gana.
2: Ay nga, ah. Kung sa imo sitwasyon, maganahan ka, ayhan.
1: Ambat lang din, Mami, ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga mo sinai.
2: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Padayunon na rin pagpamate kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Maproceed kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na kay mamate ka.
1: By the way, sa liwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sotabda.
0: Are, okay makugani.
1: Kung nakaplastar na ka mo, nakaplastar man ko di. Nakabuklad na ko gani banig.
0: Ani ba nga nagbuklad ka banig? Mano ka matulog?
1: Joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun igtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni DJ Sataba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sang letter sender daw kaagi man tumba sang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sutab. Sutab, sutab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, gapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sutab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagkaagi nubya.
1: Amo gid ang problema ko DJ Sutab. Kay kun mangaluyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na lang mangaluyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naluyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mangaluyag.
0: Ni malaki mo ya? Ano ka, haslo? Hindi ka kabalo mangaluyag?
1: Dakugid ka tama ang problema ko, DJ Sutab. Kay kun maghana na ko diskarte sa babae, gakalipungan ako.
0: Buiset nga problema ng imo Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kun bala ano ang maayo. Kung nga himuon ang tagpadala, Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy. Kay Sutab ka man, priyo ka mo ni DJ Sutab. Sudya-sadya, you know? Wow!

0: dyan la ba?
1: Ano man doto dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Burakday. Ma-istorya na itanay ah.
1: Mabalos ka lang guro.
0: Wow! Hindi ka magpamati aw. Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yun?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Sang-san o lang kuya wala nagpamati sa imong haw?
0: Basi subong pa lang ya? Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo, ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna. Tag-isa to ya kauras ya, igo magbutwa sa dalom baybay o konsuba man.
1: Ayaw mo lang ha? May lolo ko gana ya nga, tagduwagid kauras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Ang isa kuya ka lolo, tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kun magsalom.
1: Ay kalo ay gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya. Nag-isa tuya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na ito, tuod ako.
0: Ate sige. Pati ko na yasin mo.
1: Ah, salamat kito, tuod ako.
0: Pero, obde ko bala karon magpadagat ha?
1: Eh nga man, mano toto?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gidya butwa-butwa.
1: Hala! Sede sa jay, no? Wow!

0: amo ina dapat ang buhaton tayo sa kastre.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo eh. Ako gidyat eh. Ako manding boss mo. Magkadtodre ang mga media nga mga legit kag tamburong man. Mamangkot sila sa akon. Hambalon nga gina-LBM ko. Ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobring nga may unod ah. Agod nga magpuli sila. Makayumyuho man sila. Amo man lang ng ila kalipayan eh. Kaya kung hindi mo na sila pagatagan, ah, basi ibirahon ka na nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na na iya.
0: Muna. Ah, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amula ng iambal nga gina-LBM ko, ha?
1: Yeah.
0: Magpamangkot na sila sa imo party sa akon, hatagi na lang dayon sobre, ah, para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: yun.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C, Alkaline nga Vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasang ako
16: ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my
6: puso.
0: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
15: Happy kanunay.
0: DTX 500.
15: Masaligan.
0: Epektibo.
15: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
0: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
0: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
15: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
15: Masaligan.
0: Epektibo.
15: DTX 500.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
0: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
0: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
0: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
0: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
0: My family history ba na kamuos ang diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
0: Garantisado!
15: Epektibo!
0: Aramis
15: mo! DTX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi!
15: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang kapanubos
15: ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
15: Garantisado!
0: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka mga butika!
15: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
15: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre!
18: Libre!
15: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Klinika DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Klinika DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
21: Klinika DioFresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
28: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matinlo nga dugo.
26: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Mas tagtinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: Epektibo.
26: DTX 500.

0: Anong ginakumot-kumot mo, Boss Rocket?
1: Hey Ramon!
0: Oh?
1: Kagamo na gid gani sa nagakatabo.
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadya gid. Oh, Boss. Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo. Sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Boss.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Eh, hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano ayan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss. Mangkutan na lang imo nga self. Hindi pala supporter ka man. Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatyag.
1: Ikaw bala, Boy Ramon, kasuplahdo gid si imo, no?
0: Doon man, Boss. Anong nabatsagan mo subungaw?
1: Nasuya ko.
0: Ate, amo man ang nabatsagan sa ibang taga supporters, eh.
1: Pero, Rocket.
0: Ano, Boss?
1: Bisan ano nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero, ti, ano gid ang mabulig sa supporters kayo na kung ma-impeach gid man niya si Sara, haw?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimoy, ha? Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, you know?

Lagi jak larong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amot nga problema, ginapadala ya pa di? Sa programa ya? Ginabasa ya pa? Heheheya. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To, di agradlawan gayon. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pasakbalo. Ano siya? Tanga? Do ka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabalogan ng ido, mga luyag. Siya pangatawo. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro, siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya, espesyal? Ano siya, siniswerte? Tunto, kayo mo burtaloy ka. Sadya, you know?

0: danog akom. Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh, gado gasala kagit magdalida.
0: Ay, Kap, may nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalo ka kung na-file? Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Pareklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Wala kayo nadlo, Kap?
1: Sos, kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero, Kap,
1: oh.
0: Aryedo, seryoso na ganiya.
1: Makulukar ko man na Japon. Kwarta man na Japon ang katapat. Masulbar na ina dayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar man na Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano, Kap?
1: Oo, kadugay na nga reklamuha sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mata Japon, di ba?
0: Ganit man, Kap, no? Eh, lutsa, no, managyapon.
1: Bisan ano, pagkapato-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tanda, kagadya, Kap, ya?
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
0: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisa ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
6: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Drink responsibly.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for men.
3: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo. Atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. May higo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
15: K5. News FM. This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: That song was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
1: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
5: Sali si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasaga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.

0: mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
2: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sa libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Really?

0: nagdaragsak nga punggod?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galao magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
3: Bakal na sa mga butika!
4: Nestor! Ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika. D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa galabot gid tatlo kabulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
7: DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: epektibo.
7: Aramis
6: mo DTX 500
7: nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
7: Si may

0: diabetes ka na.
1: Ang TTX 500 na.
0: Ang TTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: TTX 500.
1: Garantisado.
0: TTX 500.
1: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamiks ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamiks ang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience.
14: Extend Food Superman for Man.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tagtino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigro ba na ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalika.
18: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
18: Ang D3
17: yung may Physio.
18: Ang Physio
17: yung may D3.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
17: Yung may D3!
18: Mabakas, magabot ka!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
14: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mahigit
3: Ko bala ang imo dugo?
4: TTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
4: TTX 500.
3: Ang TTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
4: TTX 500.
3: Masalikan TTX 500.
4: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: TTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa mga ayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
26: Good news!
25: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
27: Libre!
28: Libre!
25: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Nestor! Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalaba!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang kapag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
5: D3 Bio.
2: Ang D3
5: yung may BCO.
2: Ang BCO
5: yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
8: Mm-hmm.
7: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan
8: mm-hmm.
7: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
9: May mga barikada pa na.
8: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system.
9: Busto.
8: That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid.
9: Mm.
8: And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
5: Yung may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka.
8: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
9: Oh.
8: No, indi kapoy, kag indi dali magluya.
9: Mm.
8: Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
9: Daw import gali ni Doc.
8: O import siya.
9: Mami import kaya.
8: Your second immune system.
11: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang
8: kitagin
11: bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
8: nga
11: ginakompos.
8: Mga train, gipang train.
11: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
8: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan.
8: Mm-hmm.
11: No? Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi.
11: Gagawa,
8: sulod lang na sila mo.
11: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
8: paborito gid si kagaw.
11: Oh, paborito dapat
8: labi na kung plakaw ang katamis.
11: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
8: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
5: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epic.
5: Demo.
2: DTX 500.
5: K5 News FM. Championing the

0: Isa ka manenay nga aga syudad ka probinsya sang Iloilo. Rigya romanta. O lop na makita sumugod sumo nga oras. Tob-tob ala una sa hapon sa pagdulong sa bintal pangdo si mga balita nga nagakarabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa atos maka K5 dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Malabutan sa aton sa nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ila si Tagsak mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band sa lisuan sang inyo mga radyo. Kag sa aton mga relay stations sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sa nga pag-abi-abi kag pagpangamusta sa aton mga ka-K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. I-like na kag i-share ng aton sa nga pagpangalagad para sa nga mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa ato nga pagpangalagad diri sa programa 11 Mbps. Mga balita kag public service mga ka-K5. Diri kita sa adlaw sa nga Webes pitsa 24 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat katapusan na nga Webes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026. Sa kinaandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Webes edisyon sang 11 Mbps. Sa aton sa nga pagpangalagad, sa gihapon kita ang pag-aupdan sa aton sa nga mga K5 News Patrol Reporters. Ara karon sa ila sini tagsa kama area of responsibility. Makaupo daton karon sa K5 News Patrol si K5 Karen Badilla. Kay may update ini mga K5 sa saning natabo da sa may barangay Tambal sa may Banwa sang Aniway ining pagtiro patay sa saning magkasusyo mag-business partner sa negosyo sa nagligad saning Domingo sang hapon.
1: 11 Mbps.
0: Kahapon na recover kag nakit-an ang ining Toyota Avanza nga mo naging gamit sang mga suspect nga nagatiro patay sa duwa sa ni ka mga biktima nga ang ining nasambit ka salakyan dira na recover sa Banwasang Leganes.
1: 11 Mbps.
0: Ano bala ining salakyan ginapanigiyahan ginman sang suspect o kon ila lang sini nga ginrentahan o kon ginhulam para na mahimo ining nasambit sa ning nga krimen.
1: 11 Mbps.
0: Kag natalana naman nga pagapaskaan sang kaso nga double murder ining nasambit sa ning nga suspect nga si alias Jerome, ang anay kalibin partner man na sang sining nga biktima nga si alias sa Aileen. Kay gilantaw din nga motibo amo ang love triangle kag subuman ang negosyo. Kay ti may negosyo ining nasambit siya nga biktima nga poultry farm. No, kag pinapagiging pundar ang negosyo nga luyag sa kaya live-in partner nga mayara man siya kwaon kada bulan sa ilang negosyo. Pero ang balsang babae ining biktima nga si Aileen, siling nga ining ginpundar ng negosyo, waay di sang gingasto ang ining nasambit siya nga sosyo.
1: 11 Mbps.
0: Bantay ka ron sa dugang report ni K5 Karen Badilla, direkta mismo sa may Banwasang Haniway. Kahit ang panulong mga sa may Banwasang Masin, kaya ang ining nasambit sa nga suspect mga K5, tumandokid sa may Banwasang Masin, Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:11 sa atong sering nga pagpangalagad, sa piyak nga bahin, makaupod na natong karon si K5 Kim Caluyo. Kay subong ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nagpatigayon sila sa isa sa nika press conference May buluan ta. Ano giblang ginatawag sini nga manual drop loading. No? Kumagambag ta manual drop loading. Amo ni pag-experience na ton sang sining brownout.
1: 11 Mbps.
0: Laban-laban, makarelate gid ang tanan, no? Basta gani, brownout ang pag-istoryahan. Kay halos kada adlaw, daw hindi kita makalikaw sa brownout.
1: 11 Mbps.
0: Sinigani nga weekend, pila sa ni kamakabanuanan sa may idalom. No, sang Iliko 2. Ba mga halos 11 oras naman. Ang nga may mo, may expansion sini nga brownout mga kakifan.
1: 11 Mbps.
0: So ipatag ni karon ni K5 Bakin Kaluyo ang ining manual drop loading, no? Kaysa subong padayon kita nga naga-experyensya sang kakulang sang supply sang kuryente.
1: 11 Mbps.
0: Gataas ang presyo sang gatong, gataas presyo sa mabalaklon. Pero ang aton sining experyensya white untat nga brown out.
1: 11 Mbps.
0: Ambot kun sa iban sining kapungsuran naga-experience siya man sa sining brownout diri sa aton. No? Kaya ang iban niya, teknolohiya na mo. Ambot na kung may ma-brownout pag man sa ila, di kita ya, imbis nga mag-yari na kita sa moderno nga teknolohiya, kaya ni mga bro-brownout ni simpo pa ni kupong-kupong ni. Simpo pa ni sa mga katigulangan ta. No? Simpo pa sa una, no? Nga wipe kita sa nga mga silinaton nga malabot sa nga kuryente. Okay malang ko na anag sa pagpangabuhi nga gamit kita kinky. No, kasaho kita. Pero subong niya nga tiyempo mga K5. Bisan oras or bisan isa ka oras nga brown out. Daw halos gamurugot ng tanan-tanan.
1: 11 Mbps.
0: Why kita yung maanag nga mo ni kalawig yung ma-brown out mo? Kasi bala na ton, arik ta sa modernong teknolohiya, kang ipanggit sa iba niya kapungsuran, doon mo sila problema ka ma-reported nga brown out.
1: 11 Mbps.
0: So, dali patag ni karon sa report niya K5, Kim Kaluyo. Alas 11:14 sa ato sa nagapagpangalagad dito sa may Quinto Distrito, ang Banwas ang Sara, no, ang ila sa ning Comelec. No, preparado na sa nagailapit sa ning eleksyon. Pero ariyo istoryahan ang barangay kag SK eleksyon kay nagatingwa kita nga makakontak subong na sa kay Comelec Regional Director Attorney Dennis Ausan. Ibaluon ta, kumusta? Madayon gidman ang eleksyon.
1: 11 Mbps.
0: Ay ilisipo na lang ang mga inadlaw. Mga pila na lang ang nabilin, no? Less than mga surusubra ng isang bulan. No? Kahit yan gin-tigana o kung nang gin-talana nga apetsa, aliyaw lang granite text partner, no? Sa kay Sir Attorney Dennis Ausan. I-message lang siya, nay, para nga makapreparar siya nga mag-call, no? Ang ato sa nga istasyon. Kay kahapon, may ambus interview sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pamangkot, nabato niya na bala ang ining nasambits ni nga hagna nga tipasado na sa Kongreso ining pag-postpone sang barangay kag SK eleksyon.
1: 11 Mbps.
0: Kaya los daw na kwan kita, daw natingga kita diri. Daw ginakwan kita, daw ginakuga subong kon madayon o kon hindi ang barangay o kon ang barangay kag SK eleksyon. Pero ang nagakwan di pukwat-pukwat ang alaktrasan. Amo ang may plano magpadalagan sa barangay kag SK eleksyon. Ang mga incumbent ang may plano nga magpadalagan sa ilas nga barangay mga K5 kag including ang aton sa ni nga mga SK officials.
1: 11 Mbps.
0: Kaya kung tawon naton na ang ining barangay kag SK election dapat nga mapirmahan ini. Kaya kinanglan pa siya ni ang 15 days na nga publication. Agod nga ang inasambit sa nga hagna na mapaybalo tabla na nga ti may amok kita sa nga kasuguan sa pag-postpone sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Pero on the part sa bayin sang Commission on Election, kay tungod nga wala pa sang mando kung madayon o kung hindi, padayon ang ila sa ninga preparasyon. Pero on the part sang Comelec, ginaliog kaman sini, no, kay nga kung samtang nga nagadugay ang pagdesisyon, either mapostpone o kung madayon, ang gastuyas ang COMELEC nagapadayon.
1: 11 Mbps.
0: Di ba lang, COMELEC nagasto na sang 8 billion pesos. Ha? Billion MK5. Kwarta na sa mapumulyong Pilipinhon. Kung hindi madayon ang barangay kag eleksyon, thank you lang ang 8 billion pesos.
1: 11 Mbps.
0: Ang 8 billion pesos makonvert na sus pila na kamapumulyong Pilipinhon. Minilyon na kamapumulyong Pilipinhon. Kung ibutante na sa mga social services, sa mga bulig ta, pila na kakwarto ang ipatindog, pila kadalan, pesiminto, takapapaayo, abi ang atos na dalanon sa 8 billion. Kung hindi madayon, tiuyang sa kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Tapos ay magaduso ngay postpone ang barangay kag iske eleksyon, ginakuan pa nila, ginapabugal pa, na kung hindi madayon ang barangay kag iske eleksyon, makasave kuno ang aton sa gobyerno.
1: 11 Mbps.
0: Makasave sa ngalos 30 billion pesos ang aton sa gobyerno. Pero nakagastong kita 8 billion. Paano na makasave? Kagka kon madayon ang eleksyon, kaya ang ila sa graduso, nga barangay kag iske eleksyon, ang petsa sa ni is second Monday. No? Sa bulan sang Nobyembre. Subong kon madayon ang eleksyon, Nobyembre 2, tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Tiambot lang gani kung sino ni nagplano nga Nobyembre 2. Bala nila nga Nobyembre 2, it's a special non-working holiday. No? Kahit iniya, All Souls Day.
1: 11 Mbps.
0: Amo giniyan adlaw sang tigkalalang. No? Kaya Nobyembre 1 niya, Todos Los Santos na. Kaya kung natawon ta kalendaryo ta, Nobyembre 1 niya, All Saints Day. Hindi niya All Souls Day. Pero sa aton abidiri, naanda na ton, nga ang pag-silibrar sang sining tigkalalang, Nobyembre 1, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So kung makakuha kita dari kay ti ambal naton, no, ilisipo na lang ang mga inadlaw. Amo ni kadasig ang pagbutong, pagsipad-sipad sa inadlaw sa atong kalendaryo. No, dugay-duga gani bugto ng urango sa bulan Setyembreyo.
1: 11 Mbps.
0: Sa sunod nga Webes, bulan na kita sang Oktobre. Ti bay sa atong sining kasuguan, Nobyembre 2 ang atong sini nga barangay kag SK election. Ano may ngagaw pa ni pag-abot sa opisina sa atong presidente? Gilayon ni mapirmahan for postponement sa barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Amo na mapulubantayan sa atong sining nga pagpangalagad sa preparasyon man sa atong sining Commission on Election.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:18 sa atong sining nga pagpangalagad sa pagpasiplat naton sa madalag ko sa mabalita sa palibot sa aton sining pungsod da Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Kahapon binantayan ang ining ika-29 kaadlaw nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na ambal naton isa ni sa mga madugo na nga adlaw sa impeachment trial. Kay kahapon bulbantayan ng oral arguments kon bala mapanubo ang voting threshold sa 16. Na, kay tinandan kita ya, basta gani impeachment trial, kay ti hindi pa ng pinakaunang impeachment trial sa aton. Nga natabo sa kay Vice President Sara Duterte. Na, nagligad siya ng mga tinuig, the past president, including man ang anay Chief Justice. Na, sang Korte Suprema, gin-impeach man the time, mga kakifay. So that time niya, tignanglan nga boto is sa 16. Pero subong abi daw lain ang senaryo. No? Kaya nagabugo sa ato sa Senado, hindi tanan naka-attend sang impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: That's why nga may motion nga ang ining 16 no? Nga boto to convict no? Sa isa sa ka-impeachable official kung pwede ini mapanubuan mga kakifa.
1: 11 Mbps.
0: Kag majority no, sa mga miyembro sa impeachment court, mga senator, judges naton, nagpabor nga panubuan ang voting threshold.
1: 11 Mbps.
0: 3-3 ang nagpabor. Kag lakip man, no, anom diri ang wala mag-participate. Kag isa diri ang nag-no. Ang isa diri ang nag-no, amo si presiding officer, no? Senador Cheese Escudero. Kay ti nagkuan siya na daan eh. Siya ni nagduso, no? Sa bulan pala sang Hulyo, pagsugod sa impeachment trial, ang ruling ni presiding officer Cheese Escudero nga dapat 16, no? Ang numero to convict Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Tino kalaw ay mang mag yes ikaw, no? Nga pabor ikaw panubuan ang voting threshold gani nga given ining si presiding officer Cheese Escudero nagno, no? Ang iya sa ni nga vote.
1: 11 Mbps.
0: Samtang, no? Makakilibot si Senador Mark Villar, hindi malang di tahimik lang. Gaturo tikab-tikab man kag nagaruambal magli si Senador Mark Villar. Pero makatilingala, no? Kay before nga gimpatigayon ang ining pagboto sa pagpanubo abi sa threshold to convict, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, may motion man si Senador Alan Peter Cayetano nga hindi na kinanglan nga butuhan pa ang pagpanubo, no? Sang voting threshold. Tipag binutuhay, ang resulta is 13 ang nag-against o kung nag-no sa motion ni Senador Alan Peter Cayetano. Kag-anom diri ang nag-yes, mga kakifay. Kag may isa nga nag-abstain. Ang nag-abstain diri is Senador Mark Villar.
1: 11 Mbps.
0: So, patay na tong motion ni Senador Alan Peter Cayetano nga hindi na mag-proceed abi sa pagboto sa pagpanubo sa voting threshold, mga kakifay. Ti another round, no? Sang pagbinutuhay kay ti ang motion ni Senador Erwin Tolfo na panubuan ang voting threshold magapadayon. So may natabo nga pagbinutuhay. Kamuhambal naton si Senador Mark Villar nag-yes nga panubuan, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ano patimaan ayan ini nga basi magbaliskad man si Senador Mark Villar, no? Kay damo gambal ang ining natabo nga resulta kapon mahimo, no? Daw president sa pag-abot na sa pag-convict sa desisyon sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kay ginpanubo ang threshold, mga kaki-5, sa 16, nagagwa diri nga dapat, mga kaki-5, nga ang ining nasambit sa ni nga boto nga makonvict si Vice President Sara Duterte, ma-impeach sa iya sa posisyon, dapat makalabot sa 14 votes.
1: 11 Mbps.
0: Kay tigin divide-divide nila ang two-third, no? Sa 20 is 13.33. Tigin round off nila, tiginanglan nga ang 14 votes nga makakonvict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kung basiya naton amangin senaryo, kung ibutang talaga for the sake sa diskusyon ta, pag-abot sa pagbinutuhay, no? Kasi at the end of the day, ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte nga makakas sa pwesto, ma-impeach siya, yara sa mga kamot sang aton sini nga mga nagaserbi nga senator judges.
1: 11 Mbps.
0: Kung mag-amo sining dalagan kaysa sining conviction, no? Ni Vice President Sara Duterte, ang presiding officer o kung si Senador Cheese Escudero hindi kaintra sa voto.
1: 11 Mbps.
0: Kung amo ni subong ang miyembro, no? Sang impeachment court, 20 sila kabilog, pagkatapos na presiding officer ang isa, 19 ang magaboto, kakinanglan malabot ang 14 kaboto to convict, no? To impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Tisipon ta ginalantaw naton, no? Nga mahimo nga mag-vote, no? Sang yes ato niya, kwan lang niya mga ginalantaw naton nga mangin senaryo pag-abot na sa pinali sa pag-decide na kung ano ang desisyon, no, sa kay Vice President Sara Duterte. Basihan to lang, ha, no? Kita yung Pinoy mahilig sa mga hamusin mo. No? Ay ang Balnila, base ko na mo maningdalagan sa pagbinutuhay, no? Pag-abot sa conviction sa kay Vice President Sara Duterte. Remember, hindi na 16, ha? Although ati on the party sa kampo ni Vice President Sara Duterte, may mo nga pagdaloon ini sa Korte Suprema ato question, no? Sa saring legalidad kay para sa iba niya dugin lapas sa konstitusyon. Kay kung nabutang sa aton sining 1997 Constitution, dapat all the members of the Senate, no, part, no, kag dapat 16, no, ang voting threshold sini mga kakifay. Nati hulaton tayay kung ano ang pananawan kag desisyon diri sa Korte Suprema. But so party amuni ang voting threshold nga nagdumbo, no, sa 14 na subong mga kakifay. Kung lang tawonta, nagbuto kapon sa simpang panubo sa voting threshold base ang mga buto to convict sa kay Vice President Sara Duterte. Sino ini? Si Senador Binigdo Bam Aquino IV. Isa. Si Senador J.V. Ejercito. Dua. Si Senador Sherwin Gatchalian. Tatlo. Si Senador Risa Hondeveros. Apat. Senador Panfilo Lacson. Lima. Senador Lito Lapid. Anom. Senador Francis Pangilinan, pito. Senador Vicente Tito Soto III, walo. Senador Erwin Tolfo, siyam. Si Senador Rafi Tolfo, pulo. Senador Joel Villanueva, onse. Si Senador Juan Miguel Zubiri, trese. No? Kag, nagboto halin sa minority block, nagsilo si Senador Mark Villar, nahimo na nga trese. No? Ang mahimo magaboto ay butang talang, ah. No, regarding sa sanga sambitsani nga ginaistoryahan subong mga kakipay. 13 na sila, ang kinanglan lalang nila is isa.
1: 11 Mbps.
0: Ano halin sa minority may masaylo naman? No? Kaya kayon na kibot kay kita nga si Senador Mark Villar ang saylo mo. Sa iban ba si kon pampapatas sa sanga kaso? No, kay tiga pang tubang masubong ang pamilya Villar. No, sang kaso, angot man sa ilas ng negosyo nga Prime Water.
1: 11 Mbps.
0: Ang bagay ni isang ibando sulog pang luha ni Senador, kuanaw, Senador Camille Villar haw, sa tulo sang gripo sa mga konsumidor sang Prime Water. Amo na ibang reaksyon nila. Teka, punti may luha magiman si Senador Camille Villar. Kay ti nasubuan gid siya kay nga, ah, no? Kay ti sana hindi taman pag-amhon sina ang mga pareho tang mga senador. No? Nga daw ginapakalain kag do kaangay kuno nga convicted na sila mga kifay. Tama mangkot sini, no? To convict sa kay

0: kay nga, ah, kon idi doon man si Dr. Mark Villar, bala na to, nga nangin, tiglikom ni siya sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kisubong gina-imbestigaran ang ining mga flood control project. Kay during that time, nga nagpungko ini siya bilang tiglikom sa DPWH, may mga kamalamalahan man. Sa idalom sa iya liderato. Kung isa konting likom ikaw, kag may posisyon ikaw, hindi madula ang ginatawag sa ni nga command responsibility.
1: 11 Mbps.
0: Kag balaan ta naman, si Anay DPWH Secretary Manuel Bunuon, nagpangatubang na sang kaso ha. Pero sa nguligin ni mo nga state witness, ti primero gani, doon naglaim mo tumatsyag ni si Secretary Bunuan. Dumiritsyo mo to sa ospital. Pero sa gipanugutan makagwa, ngay mo on my state witness, ti Baskog man.
1: 11 Mbps.
0: Ti sa karon, on the part sang opposition, kung nagsaylo to convict, to impeach si Vice President Sara Duterte, sino ang magasaylo mga kakipan? Abi-abi ka mo, sino ang magasaylo?
1: 11 Mbps.
0: May magasaylo ay han. Sa majority para malabot ang 14 nga boto to impeach kay Vice President Sara Duterte. Aryo, sino ang magasaylo? Senador Alan Peter Cayetano, masaylo? Daw sa akon lang siguro, hindi, no? Amo na ako magambal sa may mga Biblia sa iyasan ng atubang. Nga sige po na para sa pungsod. Do hindi guro, no? Do ano, i-extra na si Senador Alan Peter Cayetano, hindi na magsaylo? Sino pagid? Senador Pia Cayetano. Ano masaylo, Senador Pia Cayetano, pagkatapos ang paglibion kag pilaman si Rica mga drama sa impeachment court? Masaylo si Senador Pia Cayetano? Do hindi man siguro, no? Da kong porsyento, do hindi man siguro magsaylo, ah? No, Senador Pia Cayetano, abisin nyo, masaylo siya. No, Senador Pia Cayetano, pwede man masaylo. Iba mo, subong ang mga Cayetano, kung pangatubang man mo. No, sang may mo, kaso? Senador Amy Marcos, alaban-laban niya, kung ako yan daw, hindi magsaylo. Alin sa una daw, nagpanindugan niya, nga hindi magsaylo, si Senador Amy Marcos. Senador Christopher Go, si Senador Bonggo masaylo? Daw hindi man guro, no? Senador Robin Padilla, masaylo siya kung hindi, daw hindi man. Senador Camille Villar, masaylo siya kung hindi, tiara naman sa piyak si Uto niya Mark Villar, nga makapian-pian kay makabalansi sa ila. Kung sa mga Duterte, tiara man siya, mga Villar dito man. Kung on the part sa piyak pagin sa majority, tiara man ang yasing Uto. Di bala playing safe? Bisan sin o lang, no? At least may ara nga Villar sa magtimbang nga grupo.
1: 11 Mbps.
0: Amo na ambal naton, kumabutang kasalang alang, no? Himo ka man pamaagi, no? To survive mga K5. Dayan nga ginisuryan sa mag-utod nga at didto ka lang sa majority, ara lang ko sa minority. Ah. Kay base sa uli bumaliskad ang paya. Magkambyo abi wa ta mangina pa ngayo. Pero at least, bisan paano, may nagtiner dito nga Villar.
1: 11 Mbps.
0: Sino ang madugang? Siga po ko lang tawo na to ng anom sini nga nabilin, no? Domaburbuday makasaylo. Basi Pitik Sintas, si Senador Loren Ligarda, magabalik halin sa luwasang pungsod.
1: 11 Mbps.
0: Aton haom ha, oh, malang niya. Kung anong gadalagan sa paminsaro mo, tiba si Kon, amo man na eh. Hindi ayan, Senador Loren Ligarda, basi magbalik de. Kasi naka-medical leave mo, basi kon mag-ayo na yung pag-abot sa pagbinutuhay. Ayan, madalas siya nga makaboto sa ni McKay-5. Kaya bisan paano nakaroon-attend-attend man si Senador Loren Ligarda mo. Basi kon pag-abot ni Senador Loren Ligarda, mapakonvict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Damo ina magarnabo Maki 5 kay way kitak balo kon ano ang mangin resulta sa ni. Abi nyo lang natapos ang drama ha. Chileng sang kilala ko pakadto pa lang kita sa exciting na part. Ari pa lang kita sa ika-29 na adlaw sa impeachment trial pero

0: before ni siguro pag-end sang tuig 2026, base makadesisyon na nawa nga itong impeachment court sa maging kapalaran ni Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps!
0: Sabi-abi, para sa inyo, anong pananawa nyo subong sa pagbinutuhay pa lang ganis pagpanubo sa voting threshold? Amo maning pananawa nyo sa pag-abot, sa pag-desisyon na sa nga itong saring mga senator judges?
1: 11 Mbps!
0: Silang kilala ko daw, doon mo amo man ah!
1: 11 Mbps!
0: Ibantayan ta ni, kay dapat 14, no, ang magahambal sini, no, nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasi siyempre, on the part niya sang depensa sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ano, madalagan giman sila sa Korte Suprema. Kaya bal nila ang ining mga nagpanubokon sang voting threshold, may mo pa sa kansang kaso tungod sa mga paglapas sa pag-ilis sa nasaad sa konstitusyon, mga kakifan. Hay, ang masiling ko lang, Pilipinas, mahirap kang mahalin. Kabudlay, gino? Sa piyak sang mga problema, kagaling pagmahal sa mga petroleum products ta. No? Damo problema sa Pilipinas ta. No? Daw, iban sa ni daw, makarapuspos ang buhok na. Ka problema, mga kipay. Ay nga at the end of the day, ining mga senador manaton, iban sa ni political survival man ah. No? Ang lang tamo lang ila sa nga self-interest.
1: 11 Mbps!
0: Pagbalik tayo, check na itong report sa atong sa ni mga K5 News Patrol Reporters. Kagdo kaping mabalita kami informasyon pagkatapos sa pag-importante ng mapahibalo, palihog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Maare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
4: Saan ba nagpunta si kumpare?
3: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
4: Ano? Maare, mapanganib sa tore.
5: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
3: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Makatapos mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Matatas mga butika.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DDX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis!
12: DDX 500!
11: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi?
12: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
12: DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubo!
12: Sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
12: Garantisado!
11: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damot rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C!
18: Mababa ka sa mga butika.
19: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Pabalik mga K5 sa ating sunod nga pagpangalagad diri sa Webes edition sa programa 11 Mbps. Nagdun sa ating oras, alas 11.45 na sa aga. Anong ginaluto yung darigmaan? Or ang iban ba, siko nakaigma na. Kita yung makaigma pang mapasado, launa. Mayong aga, gigisir na nito, Sumbong, sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya, pamilya Sumbong, sa may Zone 3, Barangay Baldo, sa La Paz. Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, da, sa may Barangay Maspasan, sa may Banuwa, sa Kalinog, kay Ma'am Anli Bahade, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Lin Xiaotong, na, sa may syudad sa Pasig, kalag-kalag, panagali, no? Ang Nobyembre 2, gani, Ma'am Bing. Buta kung sino ni nagplano at isunod ya kung madayong postponement ang eleksyon tuig 2028 pa kag gintuon na sa second Monday sa bulan sa Nobyembre. Alas 11.46, dali lang kay makaupon sa piyak ninya nga ito sining connection sa pag-asa. May bagyo kay nakasulod na ang ginamonitor na ito niya bagyo sa Guasang Parta. Ari na subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa piyak ng linya, makaupo na ton Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong udto.
13: Hi, hello, mayong udto. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Thursday, September 24, 2026. As of 10 a.m. to 10 a.m., pinamonitor natin niya si Tropical Storm Queenie, ay ginastimate natin that yung available data ng ilang San Troyer at 1,310 km east of northern Luzon. May maximum 15 winds na 75 km per hour yield of 130, gustiness na up to 90 km per hour. Ang iyong ulap ay pa-west-northwest na 35 km per hour. Base sa ating magka-community outlook, ang inyong bagyo ay magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday morning. Kag ang track scene ay nag-a-apekto sa may eastern sections of Visayas and Mindanao. Samtang din naman sa western Visayas ay generally fair weather itap, magluwas lang sa mga isolated mga pag-ulat, pag-ulat, pag-tanago o tugas ng mga localized thunderstorms. Mahina itong tumakasarangan naman ang hangin natin na maghalin sa direksyon northeast to northwest. Nga magdalas ang makanay itong tumakasarangan ng pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagaling ay 5.29 ang aga pag magkakunod ay alas 5.45 karon sa hapon.
12: Indian and Nicole? Pag-
13: yes, sir.
12: Sir, ma'am, ining tropical storm nga si Queenie, wa na direct tagid nga igo diri sa aton sa may western Visayas, kung may mapagulan-ulan iya tugan sa mga localized thunderstorm.
13: Yes, sir. Ang mga pagulan na tayo sa tugan sa mga localized thunderstorm.
12: Okay. So, saan nga ni ma'am magagawa ining si tropical storm Queenie?
13: Magagawa siya, sir, by Tuesday morning, sir, September 29.
12: September 25. So, bukas nga.
13: 29. Damag-
12: September?
13: September 29, sir, sa Tuesday.
12: So, next week pa, sa bula, sa adlaw pa, sa Martes?
13: Yes, sir.
12: Pero kami lugan sa nga pungso, Pilipinas. Sama mo, agad sa epekto, lumisan dito sa may bayan sa Luzon?
13: Well, possible, sir, sa may extreme northern Luzon, sir, sa dito siya magkapalapit, or malapit siya dito sa, ano, by, sa, Sunday, Monday, sir.
12: Okay, so may mok nga dito, ya, maulanon na ang tiyempo nila dito sa may extreme northern Luzon now diri sa Visayas, so why gyud epekto diri sa aton na ma'am Nicole ining si tropical storm Queenie, no, kag isa pa daw lang taw naton do dasig ng dalagan sini, no?
13: Yes, sir, magapasaka kag maga-recurve ini pa kadto sa may Japan, sir, si bagyong Queenie.
12: Aside sini, ma'am, why na makita sang ini weather disturbances abi sa sulod kag wa sang par naton nga ginamonitor?
13: Yes, sir. Sa subong ay wala naman nakita at yung mag-inamonitor pa nga iban aside si Nisa. Kaya bagyong Queenie.
12: Sige. Disinformation, John Nicole Silvestre, sa pag-asa. Salamat kay Gagliwat. Mayong udto na sa inyo. Kaigma na ka muna.
13: Yes, sir. Kakatapos lang, sir.
12: Wow, sana all. Ba't anong sudaan na to, ma'am? Anong dapli ta?
13: Adobo, sir. Adobo.
12: Wow. Adobo nga baboy kung manok.
13: Manok.
12: Wow. Sige. Salamat, kay ma'am.
13: Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa lewat.
14: 11 Mbps.
12: Why sang direktang epekto ining si Tropical Storm Queenie kay malayo ini sa aton sining kadutaan dito nagapangalihid na sa aton sining parline ining nasambit sining bagyo.
14: 11 Mbps.
12: Mayong udto man kay Sir Jesse Hamoles Senior, kay Ma'am Marilo Hamoles, kag kay mulong da sa bayabain sa nga dinap dubon tatala, no, pamilya Hamoles, kay Sir Naz Tanchuan, no, kay Sir Joseph Pinosa, kay Sir Philip Pinosa, may dahil nga udto kay Ma'am Anil Bahade, kag sumuman kay Sir Arman Bakuguay. Kumusta ang biyahe, sir? Along-along, nahinay lang ah. Kay Sir John Glenn Gulmatico, may ayad gid nga udto kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag sumuman, no, sa assessor's office, sa kay isaga ni Moso sa diin nga opisina, sir, nga assessor's office. Kag sumamang kay Ronald, pa-shout out sa may Carles, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Chris Boyko Almuhin sa may Zone 5 Barangay Takasaro. Mga senior citizens nato na may adayagid nga udto sa inyo tanan-tanan, kay Sir Helmer Felicidario, ga-monitor na sa may Bible Baptist Church sa may Bundulan, San Dionisio. Napangagda, sir, no, nito, ho. Ati, mayad na nga panyaga. Sir, ah, kag sa mga suki, dan titaring na mapa sa Dikamay Kalanaan, sa may Barangay Rizal, apos, kay Manang Veronica, na nagasurusog bagid, subong. Ang aso, din ka pang labot ni sa stasyon sang K5, ho. Daw ginagutom na kita. Pagbalik na mga K5, i-check na tong report sa atos mga K5 News Patrol reporter. Unahon tagu-report ni Kaki 5 Karen Badilla, angot sa saning development, sa saning pagpatay, na sa saning magkasusyo sa negosyo, nga isa sa mga duwa kamang suspect, amo ang live-in partner malang sa saning babae nga si alias Aileen. Kaglakipan, ha? Anong mga rason sa saning mga ginapatigayon nga manual drop loading sa report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Kagmayadto sa may Banwa Sangsara kay ti all set na ang Comelec office sa may Banwa Sangsara upod sa report ko ni Kaki 5 Reggie Di Mayo. Standby ka mo sa dugang si may information pagkatapos ang Mighty C Network News.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: It's Iloilo Supermart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10007-6 Series of 2026.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis. DTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
1: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipasod. Wala ka pa magbalatian.
6: FM championing the lives of the show.
7: K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga autoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kompetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
11: Umabot na sa 30 ang kabuuan kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayon 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siyam ang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-3 kaso, Bugasong, San Remedio at Vias Fornier na may tig-2 kaso at tig-1 kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuuan na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan si 73 ang nasawi. Para sa MyGC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisasabatas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Homilio.
14: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpino 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 megawatt turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 megawatt na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 megawatts sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ikaapat na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatano sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Network News.
8: MyTC Network News.
9: Samantala, Palawan, bukas sa Paxilica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Paxilica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Paxilica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
16: Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen. Bandang alas 9.30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23, kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iingib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking tilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog ni nito sa balonda. Sinubukan pang i-revive ng rescue team, ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalika. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
17: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyu hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala rin naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng sarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan limang personahe ng MOPJ ang under investigation.
18: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: Gayun din, milyong pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Apat na sospek ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigin ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na police. Nakuha din sa kanya ang 4 na sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 pang sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
20: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantala mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskaha ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago hinggil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
13: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa $6 billion na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
2: YTC Network News.
21: YTC Network News.
9: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Webis edition sa programa 11 Mbps. Nagdulo sa aton nga oras, alas 12:16 na sa Udo. Kaigma na kamutanan. Dira sa mga customer ni Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Apos. Maya dahil nga pagtimo da. Kay Manang Veronica, kay Tita Rina, makabataan sila. Nga naga pang kwagid naga preparar. Kag naga handa na no, sa nga pagkaon dira may raigid nga Udo. Alas 12:17 ning oras sa dulong si Usang Ace Hardware, your home solution store.
2: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
21: 11 Mbps.
23: Sa sining tiempo kag kamalalon sang tanan-tanan, halos nagasaka gid bawal gid ang magmasakit. Kamahal sa mga bulong kag kamahal sa mga balayran sa hospital. Samtang wala kapag ginatapikan sang balatian, dapat kuhan ka na, pabaskugol mong imo sa immune system. Magitom kita sang The Power Trio Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant. Taas yung blood sugar level, ang blood pressure nyo. Inom kita sang Detects 500. Kag sumuman Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Sarangkin makapatay sa mga bakterya, kama viruses, na makatuga sa inyong mga balatian. Nasa aton sini nga lawas mga kakita. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa Maklinika Outlet sa inyong lugar, diri sa may syudad sa may Dalan E. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College, sa may Banwa sang Miagaw, sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure, sa syudad sang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, kaya sa may Banwa sa Kalinog, yara ato sa Clinica Outlet sa Coast Mart Kalinog. Kagdira sa may Quinto Distrito, ang Clinica Outlet naton sa may Banwa sang Sara, sa RGM Building, barangay Apolista, sa Banwa sang Sara, ang ato sa Clinica Outlet. Ang tanan niya Clinica Products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaya babakal man sa kapangunang butika sa inyo sa nga lugar. Mayong odtogi kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong sa may barangay Boulevard Molo. Kay Sir Nonito Sumbong, kagasumuman kay Ma'am Luna Mundido. Kay Ma'am Rihina Gumakel, kay Sir Fred Pasgala Jukampo. Propesin siya, gamong kasi hindi nato mabasa kay gamonitor kita abidin sa K5 News FM Iloilo 88.7. May nagaminsahe gali sa aton sa K5 News FM Iloilo man.
21: 11 Mbps!
23: Kag sa tanan siya ning mga K5 International Fans Club nato na Chapter 2, may dayal ginga udto. Alas 12:19 sa aton siya ning pagpangalagad. This time, ika-check nato report ya K5 Karen Badilla. A double murder ang iga-file sa saning duwa tanan ka mga suspect. ining si alias Jerome kag sa iya sa ning partner, best friend nga amon nga tudlo nga nagtiro patay sa saning magkasusyo sa negosyo ining si alias Janre kag si alias Aileen. Para sa Kampyon Report o Podcast K5, Karen Badilla.
0: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 and...
23: K5 ka?
1: Break, K5 break.
23: Okay, go ahead.
1: Okay. No, K5 Enrico na tigayon naton nga ma-interview ang utod ni isang suspect nga si alias Jerome dere sa may barangay Sugbo, Banwasang Maasin, K5 break, no? Ang ining Sugbo, layo ni siya katama kung dira kagin mismo sa may proper sang Maasin.
23: Mm-hmm.
1: Pero kung dire ka maglabay sa Haniway, sa may San Julian, di ko, kadi sa may police station, dire diretso na na K5 break, hasta nga maglabot ka dito sa may barangay Karaudan.
23: Wow.
1: Di ko ka sa left side, nan Sugbo na na dayon K5 Enrico.
23: Pero sakop niya sa Banwasang Maasin. Maasin. No? Ah, yes, layo, correct. Layo galingin na kanyo baging kantuan niyo subong. So nagkantoy ka mo sa lugar sang suspect nga si alias sa Jerome.
1: Yes, yes, K5 break.
23: Okay. So kumusta dira ang ila sa barangay, kumusta ang record yun ka K5 Karen? Kag ano ang panugdaon sang iya sa nga utod?
1: Oh, kaginagin pa man ko ta dire si ang mga barangay officials no, regarding ni sa record ni alias Jerome. Why ini siya sang bisyo K5 Enrico? Inom sigarilyo, wala ed.
23: Mm-hmm.
1: Trabaho kag negosyo lang ni ang ginaatupag sa nasambitan nga suspect. Kag di na interview ta, tinguan naton nga makuaan man sang statement ni ang isa niya sa mga utod K5 Rick, kung may baluan, dusi ni sila kamagutod,
23: wow,
1: siya
23: ba?
1: Ang agot.
23: Ah, okay. Oo.
1: At kapid.
23: So may kapid siya?
1: Oo.
23: Okay. So, bali, anong negosyo kag trabaho gid ni alias Jerome ka K5 Karen?
1: Ang ining si Jerome, according sa iya utod na si alias Inday, ano ni siya, lineman, ini siya K5 Enrico, ka nagapuyo, temporaryo nga nagapuyo, no, sa Banwasang Pototan, sa Subong.
23: Lineman eh, sang?
1: Ang sa, i-mention.
23: Ah, okay, sige. Lineman sa, no, electric company, o kon?
1: Oo.
23: Okay, so lineman sa sang electric company, ito ay mga problema, ano? Lineman, tingnan mo damo, man sang lineman, K5 Karen.
1: Oo.
23: Okay, so, amo na trabaho yan. Ang negosyo yan, anong negosyo yan?
1: Amo ni ang negosyo nila ni Aileen, ang poultry farm, kag ang sari-sari store. Pero sang sila pa ni Aileen, suno sa utod ni alias Jerome, nagbakal ni isang property si Jerome dito sa Banwasang Lambunaw, kung sa diin sila nga duha ni Aileen ang naga-star sang una kay 5 Enrico. Pero sa nag-transfer di sila sa may Haniway, nakabakal naman siya sa property, kung sa diin amo ni siya ang balay kag ang tiyangge nga ginapuy-an ni alias Aileen K5 Enrico kag kung sa diin natabo ang krimen. According sa kay alias Inday, wala nila ginalantaw nga nagselos K5 Rick, no, kay nakabuya niya dati si alias Jerome sa ila nga pag after sa pagbulaganay nila ni Aileen, nagambali si Jerome nga why na siya yalabot kung magkarelasyon pa yasang iban, no, si alias Aileen. Pero kung mamana siya, mabawi o niya ang nagasto niya kay 5 Enrico sa ginpundar nila nga negosyo kay para igasto yaman o ipamana niya sa isa niya ni kabata kay 5 Enrico. Kasi kung may baluan ini si alias Jerome may ano man eh, may kasal kasado ni eh, sa ibang pagid niya babae o sa mas nauna pagid kay 5 Enrico kag may isa sila kabata nga kolehiyo na sa Subong.
23: Okay.
1: Pero sa March 9, 2026, kung madumduman, ginsettle ni sila sa Barangay Tambal, kay bangod nga ti, amo na, nagapangayo sang share sa si alias Jerome sa kay alias Aileen. Pero nagapamaliban ang babae, inatinay niya nga ti, amo na, sa aligasyon nga wala ginastusan ang ining lalaki sa ilang negosyo kay Five Rick.
23: Okay, so dito magpatawag to sang ligad sa barangay hall, wa ito mahisayran, pero kon pamangkuton ta ang kampo sang suspect, kag pagpati sang pamilya sang suspect nga siya gidman ang naghimo sa ni ka K5 Karen?
1: Kay may ano na eh, positive na ni sa investigation sang aton nga kapulisan. Agang atong sa lakyan gali, K5 Enrico, sa lakyan to sang utod niya, magulang.
23: Oo. So hindi gali niya ginapanagiyahan ni alias Jerome ang salakyan iya sa magulang niya.
1: Yes, according sa utod niya.
23: So ano ginhulam? Ano?
1: Oo, ginhulam niya kay according sa iya nga sang Sunday sang aga, hulmo niya ang salakyan kay bangod nga mapalambunaw siya.
23: Okay.
1: Pero lipod sa ihibalo sang utod nga tiusaron niya nagadik kay 5 Enrico sa krimen amo ta pagkahapon. Gintiro niya ang ining si alias Aileen kag si alias John Ray nga tiginahuring-huring nga bag-o nga karelasyon ni alias.
23: Oo. Pero kilala man sang utod nanday alias Jerome nga suspek sa pagtiro sa LBN partner kag sa kasosyo sa negosyo ang upod ni alias Jerome to ka K5 ba karen?
1: Negative K5 Ricky. Napamangkot ano ang utod kung kilala. Hindi nila kilala.
23: Kilala nila. Okay. So ang salakyan iya sa magulang ya pero subong ano gin na dala pa ni sang Haniway kahapon nga ma-impound ang salakyan dito sa may Haniway Municipal Police Station ka K5 ka?
1: So, nakalabay kita sa may Haniway sa sinilanggid, wala diri ang salakyan kay Fabric.
23: Okay. So, siguro ti base kung guba na gimano o kung hindi nakaandar, so dito anay sa custody, no? Sa nga Aliganes Municipal Police Station. Pero saan nato ma-file ang kaso? Kahit we all know, double murder ang file nila. Kahit duwa ang napatay, kag duwa man ang pasakaan sa kaso. So, ano na-identify ning upod? Sang sining nasambit sining nga suspect ka K5 Karen ukol ang pagfile sang kaso may mo nga si alias Jerome kag John Doe lang gid ang ibutang
1: may identity ang aton nga kapulisan according kagina sa interview ta sa kay police captain Randy Lambungan.
23: Oo.
1: May identity sila pero hindi niya papagwaon K5 Enrico samtang wala pa na file ang kaso bali double murder gid ni sa kay alias Jerome kag sa kaamuto sa kay alias best friend
23: okay.
1: Sa iya nga best friend.
23: Pero ang tag-iya sang salakyan, kahit ikaw lang taon na ito, nagamit, abi. Now, sa krimen, ang ining nasambit siya salakyan, pero tikon na dipinsahan mo malang na nga ginhulam sang imuutod, kagway kaya sa kalabdanan o kon partisipasyon sa saning natabo nga krimen, so daw hindi magrumadala ang iya sa magulang kaki-five karen na. Kayos wali siya na kung may mga krimen, abi, kag salakyan mo ginggamit, may imo, abi nga, aksesory ka pa mo, may kalabdanan, kablaw kung may partisipasyon sa natabo, sining nasambit, sining napagpatay ka K5 Karen. Pero subong ang pamilya sang suspect na si alias Jerome, ay sa kabalo kung sa diin sa nalagyo?
1: Wala na K5 Rick, no? Ginpamangkot ako nakakontak, pabalati, suno sila, wala na K5 Rick. Kaya ang last man ding adaan nga pagbalik ni alias Jerome sa balay nila sa may Subo, sang Webes pa, kahit wala na di siya nag-stay, dito na siya nag-stay sa Pototan, K5 Enrico.
23: Tiyabi ko sang Domingo, nagulampas ang salakyan?
1: Wala na di siya nakabalik sa balay K5 Rick.
23: Pero sa day niya ginulam sa salakyan, kay Kinabi ko daw Domingo, yung ginulam sa magulang niya?
1: Oo, sa magulang niya, pero wala na siya nakapulikid sa ilang na balay.
23: Ah, so basi kung nagkitanay, o kundi ng balay sa magulang niya, no? Dito yung
1: yes,
23: ginulam
1: yes.
23: Ang salakyan. Oo. Okay. So, bali, ano ang ginasunod sa mga anggulo sa Gyapon sa kapulisan naton sa may banwa sa Haniway? Ano sa Gyapon na love negosyo. Triangle kag negosyo?
1: Yes, yes, K5 Enrico. Pero ang pagpati niya sa family sa side sa suspect nga bangod sa negosyo gid o negosyo kay K5 Rick.
23: Pero teko lang tawo naton na on the part sa pamilya mo, no? Paglantaw nila nga negosyo. Dugay may ang relasyon nila ka K5 Karen?
1: Yes, K5 Enrico. Kay kung si Kapitan Patobala sang tambal kay based ni sa ilaman nga record mga labot mga almost 20 years.
23: Wow.
1: Then sa pamilya more than 10 years. So nagkasibo-sibo man kay Fabric nga amo na idugay sila. Mga lusobra isa ka dekada ang relasyon nila.
23: Oo, pero ang ining biktima nga si alias Aileen, taga diingid ni siya?
1: Taga Haniway.
23: Taga Tambal gid.
1: Yes, yes.
23: Okay, so dira gid sa lugar no. Sa madugay nila nga pag-updanay, ano nagbunga ang ila sa nga relasyon ka K5 Karen? May bata ni
1: negative.
23: Sila?
1: Negative.
23: Oo, so why sila kag dito? Sining mga lately lang, amuton doon naglinaway na sila, naging settle sa barangay hall.
1: Mm-mm.
23: So diri, ang ilalang tao nga ti gapangayo sang parte o kung may ginakuha abi, no, ining suspect sa kay alias Aileen, kay kung lang tao nato, no, nga para sa pamilya, nga maging pundar man siya. Pero ang balti kapitan, sa ilapang istorya na dito, nga on the part sa babae nga wa'y siya may ginbulig dito o kung wa'y siya saan nga.
1: Ginadeny.
23: Ginadeny sa babae nga tayambal sa babae. Ako niya, ako lang niya kwarta ka kay Five Karen.
1: Yes. So, pero dito, according sa family, nga iya ni alias Jerome ang tanan nga ginastosan kay Five Ray.
23: Pero ining si alias John Ray, do you think, kwan lang eh, kaya kung natawa natin kung negosyo lagi ka kay Five Karen, paano nga nadlahig si alias John Ray? Ano ang collateral damage siya? Nga mangin witness, abi, sa saring pag-tiro. Kaya kung ako lang, ya, ako negosyo, ang kaakig ko lang, ara, kay kwan mo, kay, alias, kay alias Aileen.
1: Mm-mm.
23: So ano dalahig lang siya?
1: Ano pa subong ang hindi pa ma-establish sang aton nga kapulisan kung collateral damage lang ining si alias John Ray, especially ingati huring-huring kay Five Enrico
23: may relasyon

0: puro yun. With
1: okay. Dalaga daw nagakonsyur, nagadalaga ng patrol, no? Daw na utod-utod. So, why may baluan kung sa rin nag-star ining si alias John Ray nga isa ni sa duha ka mga biktima nga gintiro patay, no? Taga Zamboanga, pero ti daw kabudlay mga mangayaw ka diri sa may Iloilo kon wa ka disang kilala, K5 Karen? Oh. Doon na utod nagin si K5 Karen?
2: 11 Mbps!
3: O salangaw!
1: Okay, now alas sa 12:31. So sano i-file ang ining kaso nga double murder batok sa kay alias Jerome kag subuman sa iya nga best friend nga upod gid sini ka K5 Karen, sano hambal sa nga police naton?
4: Ang according sa kay police captain Rodney Lambungan, hindi pa gid siling mapahambal kung saan ugid ni ma-file, pero kay ano eh nagkasigi ang pagtipon nila sa mga ebidensya kay K5 Enrico kag once nga makumpleto na ti amo na nagpag-file nila sang double murder batok ni sa kay Jerome kag sa iya nga best friend K5 Rick.
1: Pero may mga witnesses the time ha, usang matabo ining pagtiro ka K5 Karen o kon mga
4: CCTV.
1: Okay. So may CCTV nga nakitaan din sila?
4: Yes,
1: Kaya of course, na-identify ang nensambit sa nga nasalakyan. Pero why ka kapamangkot sa utod ni Jerome kung nga ang dito yung gindala sa may barangay San Vicente Leganes ang salakyan?
4: Yes, according sa ila kay Fibrick, wala na niya siya nakahibalo kung diin ni Dayon na
1: diretso.
4: Ano ba ako kung diin gingamit ni Jerome ang transaction kasi last niya nga alisin siya, mas mapalambunaw siya.
1: Oo. Pero why sila sang himata? Kilala nga dito sa may area sa barangay San Vicente nga dito ginbilin ang salakyan?
4: Negative kay Five Enrico, kahit according sa kay Captain Lambungan, ang nagbilin sa salakyan dito, isang best friend ni alias Jerome.
1: So pagtapos ang krimen, mahimo nga may ginpanaugan si alias Jerome, kagang ining iya nga best friend, nga mo ni nag-serving nga upod sa pag-imo sang krimen, siya nagdala sa salakyan, kaging dala na sa may banwa sa Leganes. So pwede nga ang iya best friend may kilala sa may Leganes ka K5 Karen.
4: Posible K5
1: Ray. Kaya kung lang tawon ta, kung ikaw ang nag-imo sang krimen, kag may salakyan kaw, daw, although nga ti pwede man mabilin sa waay ka sang kilala, pero usually sina kung manaog ka dra, dapat nga may kilala kag ukon lapit, no? Sa lugar nga imo sing kantuan ka K5 Karen mo.
4: Mm-hmm.
1: Sige, so naton talang.
4: Okay. Ano ba na pamatian naton sa makadali kay Fibrick ang exclusive no naton nga interview sa utod sa suspect nga si alias Jerome ang interview ta muning si alias Inday.
5: Ma'am, utod ang utod ni Ma'am.
4: Dali lang, gadali lang.
1: Ah. Okay, so ang interview sa utod ni alias Jerome no bali
5: partner. Ang mga taong ni Marcy Jerome. Mga pila pang pamagutod ma'am. 12 ang duha ang patay rin sa Balatian.
6: Oo. Tapos ining si Jerome, magkapila siya.
5: Agotran, may kapit, kapit.
6: Okay. Pero niya yung kapit, di ba din?
5: Sa guwa.
6: Okay. Bali, ika-12 sila.
5: Mm-hmm.
6: Ma'am, ano ning pila na dadigid ni Jerome?
5: Di ko tanda, basta do 1984. Siguro ang
6: okay.
5: Ay, kulipat na po.
6: No, ito. Pero ano giting work niya?
5: Sa Iliko, eh, buhay na sa Iliko, mga 20 years.
6: Iliko, ano? To. Ka-Iliko to. Mm-hmm. Mga mangining si Jerome, dari ginagin siya nag-stay sa Subo or may ginapulian din siya ya?
5: Si Jan, siguro kang una, kang day Aileen. Mala, hindi may kang una, may balay sa na silang bunaw. Diyan, ang uli, mga dato. Doi, mga kang na Aileen. May tanda kung mga pira.
6: Oo. Pero dari sa inyo, kung Subo, wala na siya ya, gastay.
5: Gastay, pagpatay kang tatay ko.
6: Saan, o?
5: February. Oh. February, kuya, no? Patay.
6: February, dari pa na siya nag-star, pero sa wala na, lain ng ginapan niya.
5: Sa pututan,
6: Sino na-star rin sa pututan, ma'am?
5: Maamati ko doon man kang Iliko, siguro?
6: Okay, okay.
5: Why kung maan?
6: Ma'am, anong may idea ka kung pinanan niya sila katuig ni Aldi?
5: Why tako maan?
6: Oo. Pero some before, tumamlata po ang krimen, ano-ano, ma'am, nakikati pa niya siya?
5: Amo to ba ni, ang webis na dulong kang seeds nga maunol durian.
6: Amo lang dito ang
5: kas. Amo lang dito balik man tayo, nag-iya kami sa barangay hall. Kato, indulong na lang ang durian.
6: Oo. Pero wala ni Sileya, sila nga na may bata ni Aileen, no?
5: Why, man, why man, tanda't bata?
6: Sa pagpata mo lang, mga more than 10 years.
5: Sobra siguro.
6: Okay. Ma'am, sa pag-iim mga paglantaw, doon ano giting pinakarason? Ano nagsendos or mahod lang sa negosyo nila?
5: Wala kumaan.

0: nagkumaan, karabas ang balak ang libanid ko. Nga ang balay, daad, itauna ng sir. Kung may mamana, tanaw mo na rin.
1: Amo na yung sa tambahan. Ay, yan, inakaugod mo galing nga gasto.
0: Wala ko kumaan, amo na rin, panbatian ka na.
1: Kasi bumala na nakakunta ka po doon.
0: So, ayun, halin, pagtabo, ito ay takot kumaan kung paano nagkunta ka na mo.
1: Ako kung sanak yun, ma'am, iya to, ang ginuan niya.
0: Hindi.
1: At yan din mo lang nila. Kasi kung niya, may idea ka.
0: Ang mga tukan niya, ang bal ko, ang anak, ang magulang ko, pero manambag ko na lang yung bakala siguro.
1: Ang sanak yan?
0: Iway ko mga sa restroke mo.
1: Okay, sige, sige.
2: Okay, five break na batian si si alias Inday, ang magulang ni alias Jerome. Tiyan mo tong suno siya, mga more than 5 years nga magkarelasyon. Kag ang sanak yan, iyas ang magulang gid nila kay Five Enrico kung sa diin ginhulam ni alias Jerome. Kay tiyan mo tong sinamensyon ta, naglisin siya, siya nga hulmon ang salakyan kay mapalambunaw sang Sunday sang aga. Pero pagkahapon, amo na ning natabo kay Five Rick, no? May natabo na yang nga krimen diri sa may barangay Tambal kung sa diin involve ang ining si alias Jerome kagang iya nga best friend sa pagtiro patay sa ex live-in partner niya nga si alias Eileen kagti sa ginahuring-huring nga bag-ong nga karelasyon sang babaye kag kasosyo niya man sa negosyo kay Five Rick.
3: Kamuning masubo kay sa una pinalangga mo sa sulod sa masubra lima katuig pero natapos blang amoni ka kay Five Karen no? Masubo no? Siguro ti kuana ni ang paghigugma sang una nabusla na sang kaugot, kainit, kagdumot ka kay Five Karen. Salamat, Gid.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Live diri sa Banwa sang Maasin upod si K5 Makoy Espeha kag K5 Makoy o kon K5 Elmir Sable. Ininawad si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
3: Salamat kid ka K5 Karen Badilia, ginahikot ng subong sa Ngeniway Municipal Police Station ang kasong double murder batok sa kay alias Jerome kag sa iyas nga best friend sa iya kaupod sa pagimo sa pagpatay sa kay alias Eileen kag kay alias sa John Ray.
4: 11 Mbps.
3: Mayong untog kay Sir Mark Vincent Tavier, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bing sa PSJ nga gamonitor gid sa ato nga pagpangalag. Pagbalik naton dugang ng mga information kaga report. I-check na itong report niya K5 Kim Kaluyo. Ang ining manual drop loading ang nahimo sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Doon pa masagang ko doga balik naton sa mga nagliligan. Pilagid ka brownout experience ta. Kada adlaw, hindi nahimo nga may brownout. Ini ka bibig mabalita sa atong pagbalik pagkatapos ang plek importante nga mapahibalo paliug standby.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, Mike Puso. Be

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
1: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema gid ako sa akon body odor.
14: Buya na ako magatubang sa mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3
10: yung may Physio.
12: Ang Physio
10: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
10: Ang D3
12: yung may Physio.
10: Ang Physio
12: yung may D3.
10: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Pabalik pa K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps.
21: 11 Mbps.
20: Alas 12:48 na sa udto. Tingagawon ta report niya K5 Kim Kaluyo. Kay speaking sa manual load dropping, ang mga konsumidor subong sang more power maka-experience siya naman sang brownout. No, subong adlaw, no? Alas 2:30 pasaka may brownout naman sa Los Pilas rin ka mga feeder, no? Sang more power. Pero ang problema diri kay ang supply sang kuryente kulang. Kikulang supply sang kuryente. Talong imuon sa gobyerno ta.
21: 11 Mbps.
20: Kay dugay nga problema, bala na may kakulangan, anong solusyon diri? Kung mabalik sa normal ang maplante, ang mga kwanaton, mga power plant, lipatan ta naman may brownout kakatabo, no? Tapos kon may brownout naman, diri naman ato madumduman kulang makita supply sang kuryente. Opo, sa baklinya, report ya, K5, Kim Kaluyo.
21: K5 News FM, Kampyon, report.
3: Nag-deliver lang o kon on the transmission side lang, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, iniang paathag, no? Sang ila sinipila ka mga opisyales ka K5 Enrico, kadungan sa ginpatigayon nga briefing, subong nga adlaw. Ini may kang tanan man sa tawag na no, perwisyo diri sa mga konsumidor, no? Sa Visayas area, specifically, no, affected kita diri sa may area sang Panay, among ining pagpatigayon dala sa mga power interruptions, ining manual load dropping. According pa diri kay Engineer Neil Martin Molina, ang Assistant Vice President for Operations sang NGCP, nga ginahimo, no, ang ining manual load dropping tung para nga hindi matabo ang natabo last time nato nga blackout kay Pablo Rico Sariin, no, last April 2024 do mga around tatlo ka adlaw nga sunod-sunod nga ti blackout tanan kumbaga tanan
20: may
3: wala pa sang supply
20: may
3: sang kuryente,
20: power outage sa K5 game.
3: Tanan-tanan, wala isang supply sa kuryente. Unlike subong, ang grahimo nila, it is manual load dropping para mabalanse, kumbaga, ka K5 Enrico.
20: Oh, amo na ang bulb lang sa ramaha kami ah. Kung may brown out to sa pihak, ah, masunod may brown out man ka K5 Akim, pinapahat-pahat lang brown out.
3: Amo gadya K5 Enrico, ginapahat-pahat ang brown out para at least hindi kunbaga mag-shutdown ang tanan, no? Kag at least binabulos-bulos lang kay based man diri sa aton sunod nga experience diri sa Iloilo City. So, mga around 2 to 3 hours usually, no, ang manual load dropping o kung power interruption. So, pamangkot man na to, no? Ano ba lang mga long-term solutions yun eh? Actually, hindi may mga plano man nga ipatukod, no? Nga mga additional nga mga planta dari sa Visayas area.
20: K-K5 ka? K-K5, Kim?
3: Yes, K-5 break.
20: Ang inang tinaga, batian ko na pala nagtuig.
3: Amo ni gani, no? Kaya actually, according man sa NGCP, nga it takes 5 years before sila maka-acquire, no? Sang writ of pag-possess, no? Sang land, sa pagpatukod, sang on the part, no? Sa mga planta, K5 Enrico, usually, no? May ma-approval from the government o kung Department of Energy. Kaysa ila kuno ya sa bahin sang transmission side nako nang ilaya nga investment or okay na kumbaga, no, ang ilaya nga serbisyo on the transmission side, pero eh, ang problema sa generation tungod nga dululungan may ara iba nga ti nag shutdown may dako gid nga mga damages sa kipay break, pero may ara man iba nga maintenance. That is why kumbaga questionable man on the part of the consumers kun nga nagdululungan kumbaga tanan do halos majority, no, sa mga planta or on the generation side ang nga dululungan kamuya nga mag-maintenance. And yung pamangkot man naton, who should take accountability sa balaan naton sa mga negosyo subong? Dako ang kaperdihan nila sa mga bahin, darasang may mga masakit, damo, no, ang epekto sang sining mga power interruptions. But then according to this NGCP, they won't point fingers as of this time, kay ang ilaming focus sa subong, amo no nga mahatagan ni sang nagakaigo no nga solusyon. Based man diri sa NGCP ka K5 Enrico nga yearly mayara sang around 10-12% nga increase, no, sa demand or sa consumption naton diri sa isla sang Panay. So mga ganito pa lang nagakulang kita na sang supply kay since dependent kita sa mga generations from Mindanao, Kaki-5 in Rico, but then tungod niya ito, syempre, damo na sumong sa mga appliances na atong siring mga pumuluyo, may mga aircon every year, no? Nag-upgrade man sa ilang mga puluyan, sa mga appliances, kag mga equipments, and dara, no? Every year, mga around 10 to 12%, no, ang increase ng consumption sa isla sang Panay and the whole of Visayas including sa Cebu area and other areas sa Visayas, 8%, no, ang increase sa consumption ka K5 Enrico. Yun pa at hagman din, no, sa NGCP, nga ka, for example sa mga ginabayad naton wala na nga mga bill usually on the end sa ila, no, sa transmission side, 3% lang ya ang gakadto sa ila. Sa ginabayaran nato niya bill monthly, for example 100, no, ang imo bill sa kuryente, just for example lang or an instance, usually 3 pesos lang ang gakadto sa ila. Sa bahin naman sa mga distribution o kon ining mga for power, sa bahin sang eleko kakipan pagid, no, ang mga distribution utilities, 14.83% sang bill naton ay nagakadto sa ila kag sa generation, which is amo na siyang mga planta or mga private companies sa K5 rate nga di sila gadya kumbaga ang naga-supply kag naga-produce sang kuryente, 55.32% ang nagakadto sa ila.
4: Okay.
3: One of the factors man ka K5 Enrico, may others pa diri nga 20%, no? Yung pamangkot man sa mga katapos sa media diri nga ang dululungan subong, no? Kumbaga nagkala-damage. And one of the factors that they consider, no, base man sa ilang paghinunanon sa mga agyara, no, sa generation sector, nga nangindako man sa gihapon, no? Kumbaga may impact sa gihapon ang pandemic. Kaya kung madumduman during the pandemic time, no, 2019 to around 2022, K5 Enrico, during those times, hindi kumbaga kasulod dari ang mga foreign experts nila nga nag-check derasang ilang mga planta ka K5 Enrico, mabudlay mag-transport or mabudlay magbakal sa mga materyales during that time. That is why kumbaga doon na-halt or na-untat, no, ang mga maintenance na supposedly dapat during this periods pa din patigayon, no, ang ka K5 rig. And sa end sang NGCP, they don't believe nga planado ang ining series of power interruptions kag ang dululungan kumbaga nga pagbalda kag maintenance works sa bahin, no, sang generation sector kag K5 rig. And they're in support man sa ginapatigayon subong, no, nga mga solusyon man sang gobyerno, sang Department of Energy, as well as sa investigasyon man, no, sang Congress kag K5 Enrico kung sino gidapat ni, no, ang malabat man niya sa K5 break sa mga losses naton, considering dati kung pagka gabayad kita dari sang kuryente naton. And of course, no, ka K5 Enrico, kung baga ang service balang na baton naton is not duwala na sa compensate sa kung pila ang bayad naton ka K5 rate kay T-Seeds, no, their series of manual load dropping nga nagakatabo ka K5 Enrico and a lot of economic losses, no, sa aton dari sa area sang Visayas. Actually, may dako man nga excess on the end sang Luzon, pero according magkani dari, no, sa NGCP, nga hindi siya pala basta-basta. Kung for example, may excess to or may sobra to sa supply sa Luzon, diretsuhon sa Visayas area o kung makasupply sa Visayas area, hindi na kuno, no, amo na ang process. That is why nga ginalauman nila nga ang mangin a long-term solution for this is magpatukod, no, sa planta diri sa may Visayas area, roughly, no, tawag na makasupply sa around 150 megawatts o kon more than that pa ka K5 Enrico. So subong binuligay sa bono ang mga sektor sa energy para at least, no, mahatagan niya sang solusyon kagdi kumbaga mauntat na, no, kon mauntat ng pag-agunto, no, sa mga consumer diri. But as of this time, wala pa sila kumbaga sang na-commit, no, or wala pa sang na-commit ang generation sector sa ila kung hasta saan only ang ining manual load trapping ang problema, no, sa ilang mga planta ka K5 Enrico, base man diri, no, sa NGCP. So we don't know, pero base man ganiya sa bahin niya kay Secretary Garino sa Department of Energy before, nga ti base ko no ya by the December kumbaga tapos ko ako no sa aton kay pag uli ko nga consumer natin kumbaga dito sa amo nga mga periods mas stabilize na ang supply sang aton sini nga kuryente kay Kay5.
20: Sige, bantayan ang dugang sa ma-report kay Doc Labos ko Chempo kay Kay5. Kim, salamat gid.
3: Report nagikan diri sa NGCP ni si Kay5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: 11 Mbps.
20: Samtang way pa sang konkreto nga solusyon ng aton gobyerno sa ning kakulang sang supply sang kuryente. Anong mahimo ta? No? Agwanta hontan lang ah. Daw sa sige-sige nga brownout to kasaho man kita no? Ang iba nga sila, ay salamat brown out naman ka sa ho naman kami. Pero dala agunto, amo nang kita mga Pinoy nga daan. Kwangid ma inantuson. Nati brown out naman karon sa area sa La Paz Feeder 1, Diversion Feeder, alas 2:30 onward. Ang Arevalo Feeder, alas 3:30 onward. Sa may Mandurao Feeder 2, Mandurao Feeder 3, alas 4:30 onward. Sa Aro Feeder 1, alas 5:30 onward. Sa La Paz Feeder 4, alas 6:30 onward. Additional nga deloading if required. Base Aro Feeder 2, Diversion Feeder 4, Arevalo Feeder 2, Molo Feeder 1, La Paz Feeder 2, La Paz Feeder 5.
21: 11 Mbps.
20: Kaya mo rin na approximately 2 to 3 hours. Just imagine nga brown out. Dua ka oras, top tatlo ka oras, mga kakipay. Amo kitiya sa may pungsod Pilipinas ya. Ang iba niya, nasyon niya, daw gasuro brang supply sa kuryente. Sa tundri, no? Ining mga pagpatukod kag pag-address ng problema. Sus, naligad, printinuig ng batian ta. Ano na imo ta? Brown out, kag brown out mangyapon, mga kakipay. Ang iba sa mga balita, impormasyon, mabatayan sa pagpangalagad karon sa programa El Castigador. At sa pagpangalagad, nadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Special. Kag subong maulanon, tiyempo, tapos may banwa sa kalinugo. Ang bali, Ma'am Beth Edalilia, kanamik ibagpangapi ha. Kapi kita healthy ka kapi, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa. Salamat kisa mga kupod sa ating pagpangalagad. Klit anay may kita buwas nga adlaw. Alas 11 sa gatob-tob, ala una sa hapon. Standby na kamo sa masusunod nga nga programa, ang pinanid sang agug. Kay Sir Chris Boyko almuhin ang mga Pinoy, mga agwantista. Sa ngalang, sa pinag Singapore sa sang K5 News FM Iloilo, sa amo si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amo si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako yung minyo lagad niyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
5: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
8: D3 Bio.
22: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
23: nga may D3.
8: Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
8: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
25: Para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo!
26: DTX 500!
25: Mahig ko bala ang imo dugo?
26: DTX 500!
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500!
25: Ang DTX 500!
26: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo?
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
26: DTX 500!
25: Masaligan!
26: DTX 500!
25: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka, mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka ang abutika. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. I Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Premix.
8: Mabasa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
8: Mabasa sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: K5 News FM.
15: Saro Ilo Ilo.
17: Oras sa K5 News FM Ilo Ilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 14 na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
23: Grabe gid siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat gid ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Huwebes ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang Huwebes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog kag ara sa maayo nga kahimtangan. Nagaulan-ulan diri sa may banwa sang Sara. Subong naghurahulaw-hulaw naman ho ah. Maghalong gid kita ha. Balon gid kita sang aton nga mga panaming dira, raincoat ninyo, jacket, mga payong ninyo o kung ano pa nga pamandong dira para hindi kita mabasa sa ulan. And syempre, pabaskuguntang aton, ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Aton gid ginaabi-abi ang mga sukita nga tagpalamati dira sa Iloilo City. And syempre, syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon, dira sa may bahin sa K5 News FM Pasi. Sa K3 FM Kalino, good afternoon. Sa mga nakatutok man dira sa K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, dira sa Quinto Distrito, sa mga nagapamati sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Huwebes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And syempre, hindi makompleto ang aton diri nga palatuntunan kung wala ang aton nga mga online viewers, aton nga mga kumare-kumpare, especially mga kumare abroad ta, kanday Ma'am Nene Shan Presya, Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Mami Azun, mayang hapon gidira sa inyo. Of course,

happy birthday sa may mga birthday dira. Today is September 24, 2026. Sa mga nag-celebrate man, sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo mag-greet diri sa aton. Comment lang ina sa K5 News of M Iloilo 88.7 or i-text ninyo sa 0962-478-8730. Ayong hapon, Ma'am Aisha Amad, Sir Ricky Manaay, Maninay, nagahulat na kami. Ah, grabe ang ulan. Pwede rin man Sir Ricky, pero naghulaw-hulaw bag ulang. Nagahulat na sang drama dira sa may Bangga Kabo. Mayang hapon man kay Sir Gilbert Benosa, kag sa iya ko na upod nga pintor. Ah, si Engelbert Dalanon, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Evangeline Apusaga Arurong. Kamyo lang maninay sa Arurong Kagdagunan Family sang Zone 4 Boulevard Molo. Always good kami, nagapamati sa program mo. Sir Dennis Castor Villanueva, maayong hapon. Pag-greet lang maninay kay Tita Ningning, Porman Sander, kay Along. At sa family ko sa Abangay Tapaz Capiz. Family Gagula Villanueva, kag Castor, kag Hel Baliga. Palomilio Gadong, greetings from Dennis Villanueva. Watching from Lakturan, Dumangas, Iloilo. Ang Derequito family na katutok man. Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon, maninay pag-greet lang. Happy afternoon sa mga taga-barangay Bulabog, Binggawan.

Mayang hapon man sa kay Sir July Valiente. Maninay, ari naman kami gahulat sang imo nga drama. Patamyaw lang kay Dijen, kay Noy Bernie. Nagahingot anay ko nung abo, grabe. Pampalipas oras ba? Kagay nanay aling banhaw kay Bikay, kag sa tanan nga vlogger sang Duanyas. Ilamin ako no kay Kuya Roy, probinsyanong magsasaka. Sir Kevin Medina, John Kevin Medina sa Dafa Goods Pasay City. Mayong hapon gid kay Pearly Joy Palier, Leia May, kay Maymay Gustilo, Jeliza Aguilar, April Rose Demihilio Masesar, kay Mutya, kay Che Palma, Ben Palma, kay Lawrence Pagulong. Hagsagopuhon ko nga security guard Paul Padura kag kay Kasipe. Mariz Alanan, maayong hapon. Shoutout lang maninay kay Nanay Lydia kay Mama Dolor, nagapamatigid subong. Watching from Barangay Hel Dori, Sara Iloilo. Mark Vincent Javier, maayong hapon. Ma'am Bings, maayong hapon. Yam Garino San, maayong hapon ma. Ma'am Erlina, ba nagahulat na sila kuno ni Sir Noel Hoa. Maninay shoutout man happy birthday sa akon hinablos kay Ben Salvador sa Aklan. J.R. Terosas, maayong hapon. Dira sa may udyungan, San Junisio, bo nagatutok kay kuno sa drama taho ah. Maayong hapon man kay 710, shoutout lang kay Roger, kay Junior, kay Tabert, Alvin, kay Binot, kay Marvin, nga nagapangape DTX Coffee Mix sa Changi sa 1/4 Store, Sitio, Barcelona. Sa may Buyuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw sila nagapamati sa K5 from Joel Tizon. Oy.

0: May hapon man maninay, a shout out lang kay Arthur Catolico, kay Norma Paran, kay Aldrin Paran, sang Garo Aldiger, Sara Iloilo. Sige! Share niyo Facebook Live ta ha? Ang Line Store nagapamati naman ho ah. May hapon dira sa mga taga Line Store sa may Kubay San Junisio. Kag sa mga kaupdana nila dira. Kay Madam Neneng Ilan, kay Ma'am Neneng Roslyn. Maayong hapon kid. Available mga produkto ni Doc Ramil ha sa Eline Store dira sa Kubay San Junisio. Sa mga kaiping ng kabaranggayan, pwede gid kamo kabakal sa Eline Store. Sige! Ara na plastado na. Timpla kamo DTX Coffee Mix ha para samtang gapatuyom-tuyom kamo pamati isang aton istorya subong hapon at maka-relax-relax man kamo ah, paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. I-share nyo na aton Facebook Live. Patanugang inyong radyo. Ululupod naton nga pamatian ang istorya ni Isidro kag aton siya. Hatagan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Labong man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko ginikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanggit.

0: anak. Pasensyahin ang anay ng allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah. Kay aga pa man to si tatay mo naglakad sa banwa agad magprindas ang sing-sing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo Lulier.
1: Nay? Okay na ni, ah. Paiguon ko lang sa isa kasi mana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginaya katama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano ka

0: Kalamit sa pinakas nga o gabay. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zed! Pwede ka sa gwa! Nara ka talaga council kwarto, ha?
0: Bah, si Anilit. Nasigin ko pagin ang pagkaon.
1: Zed! Uy! Kapanago ka dahi, ha? Ano nauya ka?
0: Ha? Wala ah.
1: Bukod na yaon, say mo. Kanamit ka isang sudaan mo, ginatago mo lang.
0: Hanilet, kakakwani. Nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka, ha? Puro man tadi mga pigads.
0: Siyempre, no. May huya man, Kuya Bala.
1: Ay, sus ah. Ay, huugali. Wala ta klase ka ron sa second kaglass period, ha?
0: At, ti, matuon ta eh.
1: Ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo tuon na tuon niya.
0: Ay, alang-alang ko bala, Let. Kiko ko ng allowance ko yung adaan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon eh.
1: Ako bahala ah. Sige na bala.

0: Ay.
1: Grabe. Ay, kakapoy. Gintong lagaway ta sid ba? Ay,
0: gani?
1: Sa lawas ko.
0: Ginkapoy, gig ko balahan ni Let.
1: Ay, tumatulogan mo ko sa kakapoy ba?
0: Same ta, Let. O te ano, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
1: Ako lang to galing isa. Kaya ang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
0: Ay, tood ka? At the same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nag-chat man siya nga, hindi ko lang kung pag-ipadlock ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kung mapuli di sa boarding house.
1: Ati kong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
0: Ano? Ay, hindi kuya.
1: Ikaw pala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akin kahit iagi ka man.
0: Ano? Hoy, ang babamuhan nilit, ha?
1: Uy, di bala tuod?
0: Ha?

0: si Hanilet nagahako sa akong kag... Kagdo naghublas siya?
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan, naghublas ko kay Kainit Bimong. Hindi man kasangang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko, basi kun...
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te, tani na ba siya ganuman eh, di bala?
0: Hanilet?

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

Hey ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulan. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sinyo mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Kung gina na ibulig sa D3 Bio, tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may PCO.
8: Ang PCO.
10: Yung may D3.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Masamig ka bala, nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan.
8: Pagkamurigod, malimta.
10: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa
3: pito ka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM.
15: Sarado ilo.

0: Buti na. Kamustang pag-eskwela mo?
1: Okay, Ginay. Wala sang problema. Nagatuon gid kuya bala maayo
0: no,
1: nay.
0: Maayo gid nak. Uy, indi lang anay magnubya-nubya na ka. Tapusa gi anay pagtuon mo. Maluoy ka.
1: Ha? Oo, nay.

0: Zed, pwede ta ka talk?
1: Ay, pwede gid nga man ha. Abi, dasiga lang kay mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala? Di paano na lang na kayo nag-eskwela ka pa yung adaan? O ti, babalon mong lobyo mo eh?
0: Ikaw ganing din pabalo ko kay ikaw ang amay sini.
1: Ha? Oh, Diyos ko! Oh my God! Hoy, ha-anilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka gani lahok sa akon sa amo sina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di simo. May natabo to sa aton.
1: Hey, hindi
0: to,
1: Odio. Wala sa may natabo sa aton, ha, Lilet. Uy, Lilet, kabalo ka naging malanga agi ako.
0: Oh, agi!

0: Ikaw galing nagtandog kag nagpabusong sa bata ka?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw nga mo, sino galing nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi kuya, sir! Wala kuya matandog si Hanilet.
0: Bagi-agi lang, guro! Baw kung wala lang ko nagapugong, kinuga tanaka ka mo. O galing kaniwang sa imo eh. Ang imuon ta na lang, istoryahon ang mga ginikanan mo. Subong mismo, makanto ta sa inyo. Hanilet!
2: Tay?
0: Gagagagig klase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namun yung paswila.

0: luto. Sed, tani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upod sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Usto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kidamo man ko Bisaya nga manok. Ginapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mundi sang anak ko, kundi kung paano tani sulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, tosed, ano nga problema ang ginawakal ni pare, pare ano ganito, pre? Ngalan mo, pre?
2: Morito,
0: Morito. Ano nito?
3: Nay. Tay.
1: O nga, gulpi ka lang yan nag-hibihaw, lumaw-lumaw mata mo.
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ay, amo Diyos ko, hindi ganit ka mo maglahog-lahog sa amon sinahat.
2: Ah, wala, nagalahog ang bata ko, Maria. Ipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ay, amo Diyos ko.
2: Hindi pa ganit siya mag-ako, kaya agiis ako no eh.
0: Sir, ano ni Sidman?
1: Toto, Isidro. Matuon ba lang ginapanghambal ni Parimorito?
3: Tay, hindi na yung matuon nga ginpabusong ko si Hanelet. Wala sabi na tabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusong kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na gani ako. Ang iahako ko sa inyo, tahiga, agi ako!
1: Ano?
0: Diyos ko!
1: Ay, mata ni!
2: Ote, ano ni Pareman? Kinanglan, ginya nga ipakasal sila nga duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal, Tito! Hindi ko! Hindi ko yan! Hindi ko yan batuhon! Hindi ako! Kag hindi ako ang amay sinasang ginabusong ni Hanile! Tungon, agi ako!

Grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpabusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod nag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid ni Hanilet nga ako ang amay sang iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako ng yadyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
3: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import
4: siya. Mamay import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: kagaw. Paborito,
6: oh, paborito.
3: Labi na akong palakaong katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galit, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka kidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men.
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
11: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals, likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw,
12: ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan.
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Kaya sa DTX 500,
11: ang stress, malikawan,
12: pagkamurigon, malimtan.
11: DTX 500 E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may Physio.
12: Ang Physio
11: yung may D3.
12: Mga butika.
15: DTX

0: Kamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.
1: DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ari nga paborito natin niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarado-ido.
9: Secret memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihadag, nadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio, ang antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Sa may pabalik-balik dira nga ubo, nahilana at trangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. Kay kaya gin sinihatagan, sang resistensya ang aton nga lawas, kag mapabilin nga healthy ang aton nga cellula. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe in imnon, bisan wala kita sang kinan-an, kay naka-alkaline-based ini siya. And sa mga kulang balaang pahuway dira, kulang ang tulog, inom ka mo sang Mighty C, kay kaya gid ka mo hatagan sang resistensya all day. Pinaprotektahan man sang Mighty C, alkaline niya vitamin C ang aton nga cellula, batok sa kung mga ano-ano man dira nga free radicals nga nagkapataas sang risgo sa mga balatian, kaayangay na lamang sang diabetes nga nagaresulta sang oxidative stress. Ganon ikaw wanta ang mga balatian kung may disiplina kita sa aton nga ginakaon kag nagainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi makita magkalipat ha, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag ta nga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini ang may mataas nga antioxidant kay nagabuligid repair ukon sa repair process sa mga selula sa aton nga lawas lakip na ang muscle cells. Ngani kun luyag nimo nga mangin healthy ika o inom kita sang GTX 500, the most potent antioxidant nga may 1.3 million antioxidant units. Ini mga produkto ha sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa Banwas ang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Ang luwas dira, may alam kita sa Klinika Haro sa may E. Lopez Street sa kilid sa Robinson's Haro. May alam kita sa Miagaw Branch sa may bahin sa Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sa MCR Agriventure. And syempre, ang Kalinog Branch naton sa may Costmart Kalinog kag ang aton Pasig City Branch sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasig. Gani ha, bagbakan kag pamatud-an ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:12 na.

0: Sa mga may advice para kay Isidro. Oh, grabe yung istorya ni Isidro, no? Ito nakakadlaw, giling duha ko kakilala ho. Ano ayahan, oh? Ano gimana ayahan ang matuod? Ang makasabat lang dira kung hindi gid siya kampante o kung hindi gid siya magpasugot nga ti. Siya ang nakapabusong to sa babayi. Di ang makasabat lang dira. Amo ang magpaidalom sa paternity testing. Para nga mahimus na na ang iya nga paminsaron. Kag syempre, matagal man sang kasayuran eh kung ano giniman ang kamatuuran. So, amo lang man na ang makapamatuo dira. Pero kung kitang maglantaw, no, hintaman abi masiling nga may natabugin sa ila, kahit paghulid nila, ang babayi lang ang nakahublas. Siya iya wala and kampante siya nga wala sila natabo. Pero paano niya ina mapamatud-an? Kahit again, hubog sila sang amuto nga mga tinion. Sige, sa may advice para kay Isidro, pwede gid katawag ha sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Nene pa, advice ko sa imo sender, panindugi ang imong prinsipyo nga wala ka makatandog sa iya. Hindi ka magkahadlok sa ila, bato ka sa kamatuoran, hindi ka magpakasal. Sigiha ang imo nga pag-eskwela para nga makabulig ka sa imo ginikanan. Ipagbato sa ginikanan ni Hanilet kag kay Hanilet, nga wala kaya makatandog sa ila bata. Amo man kay Hanilet. Hindi ka na magsapak sa iya kung magkita ay kamo sa school. Ignore mo siya kahit hindi ikaw ang nagdisgrasya sa iya nga pagkababayi. Bato ikaw, amo lang na ang akon nga ma-advise padayon sa pag-eskwela kag batui sila sang tapat o kunsang kamatuoran. God bless you, sender. Kung si Ma'am Ramya pa, isipon mo kung piradon ka bulan ang ginabusong niya kag kon ano nga bulan nga naghulid ka mo. Kung magbata siya sender, ipa DNA test kung si Ma'am Bings pa. Ay, ambot na lang kung si Ma'am Ramia naman. Base diskarte niya lang to ang malagaw, bawbutigon din. Ginhimo lang to ni Hanelet, kiti base wala siya kinunungan sang nobyo niya, amo na nga ginpaako niya kay Sin. Ahay, kung si Sir J. Art Heroses pa. Sakit-sakit man, no, kiti if ever, hindi man abi matuod-tuod nga bata ni Isidro, ang ginadala ni Hanelet, dako iya nga kahuyanan, pagguba sa peace of mind, kiti syempre sa pamilya Manila, eh. Nag-eskwela it matarong tana si Isidro nga daw haluso na gani nga makabalon to. Ginhawa man lang kaginikanan niya nga mapadalaan siya sang balon. So, kung kita di rin, no, kung amo na yung panindugan ni Isidro, panindugan niya. Pero kung hindi niya abi mahimos, kag magsigi si Hanelet, ipa-paternity test niya once nga makagwa ang bata. Amo lang ina ang makasabat sa mga palamangkutanon nga ini. And if ever, mapamatudaan ni Isidro nga hindi niya inamatuntuon nga bata, at pwede siya makapangayo iya sang danyos. Kaya ang peace of mind niya na gamo bangod sa ini nga problema ni Hanelet. Pero if ever nga anak niya gidman ini at kinahanglan suportahan kag responsibilidad niya panindugan niya gid ina. Sige ara sa piyak ang linya aton una nga caller. Good afternoon. Maayong hapon.
1: Maayong hapon, Maninay.
0: Sige, sino gani?
1: Pwede ba dugang sa lojo, Maninay? Ano kayo na yan?
0: Sige, sino gani?
1: Si Reminis. Please audio, Maninay.
0: May audio siya ko na. Sige. Ara na, sir.
1: Layo, okay, hapon, Maninay, layo.
0: Sige, kamusta? Sir Remy?
1: Okay na.
0: Sige. Sige, ano atong sir mahambal sa istorya ni Isidro?
1: Atuloy doon na nalipay man ko na una, kaya mo na bala. Galing ito, kay insulto, gilman o, si Pabala, nang mabatagal man ito ni si Ibro, to siyempre nag-ulit siya kasi sa halidaan, napakama, siya nilip na naya, gawblas, di, wala man ito nakita si Isidro nga masigon nobla sa siya o ginbalik ng iwan kaya hindi ba ito sa humog hindi ba ito sila padlong ba ito ilang mga pinsar so siguro antes pa na natabo na nagtulog dito siya nilip kibusong dito siya nilip kaya kaya nobya siguro nilip ito na nagunong sa iya kung ako lang kay Isidro okayhan niya nga ano sila diyan, hindi nga nilit. Pero hindi lang sila na may pakasal. Once matunaan niya, hindi kay Isidro ang bata. Kundi, napas lang pag gawa, wala na sa nabo, pangarikumikos. So, mula na niya, pray lang Isidro, kamay katagad kasi ginawa siya na mind shop. Kung ano yung mga ganyan pwede mo. And, ano, bisan pa to, nipilit mo sitwasyon din na ikaw ko na ihatag sa Ginoo sa iyo mga ano yung mga ton. So, ikaw na lang mga desisyon. Kahit ako, halimbawa, kung saan ako na ito mo, may ibukin ko pagi mo kung paano ang sitwasyon. Kasi syempre, masala man magambal na saksi mo Ginoo, pwede siyempre nakabalo mo yung Ginoo nga wala kang hindi na katandog at siyempre kinakomplikasi mo mga parents, lagi ka. So, mula na, hindi lang yun magpatama and pabinsara sa mga yung kung anong pwede mo may mo kay saktang wala pa ang kasal. Sakto na, isol ka, wala problema na. Ngayon, siyempre, wala ba na pili tayo mo, kailangan ba na karoon na pilito niya kakulindi ka. So, mula na mabal ko yung sendro, ha? Kabakod lang.
0: Mm-hmm. Sige. Thank you, Gil, Sir Remy. May gusto ka tamya won?
1: Na-plug lang ko. Balinay ka number ko. Mita lang ko ito yung mga ano, customer address sa Mexico City Papaya. Mm-hmm. Ari ako number sa gusto mong pumasahin sa ako. Ari ko din siya may Halando ni Wilson. 0962-804-1520 sa liwan 0962-804-1520 ito biyaw ko talaga yung stop sa kipan niya sa FM Iloilo especially yung kipan mo sa FM Sara at sa atang mga matangkilan yung mga angkor mandra kaya kakipan Christian kaya kakipan Rico kakipan Ray kaya sa iban pang ano, kay Katipay ba Kisha, kay Katipay ba Sunny, and sa imo Marinay, sa mga fans, tabi ako kamo siyang mayong hapon, hindi ko na kamo may isa isa, and kabahin niya sa niya po, na halong-halong lang yun, kay ang balatian, subong, hindi na nato makontrol, wala lang kita makahibalo ko na sa no sila mamot, tungkol sila, virus, hindi sila, pero hindi lang magkabalaka, tungkol may-ari na protection kita, ang power to you, DTX 500, dito ba yung kagmayong TC. Kaya ang DTX 500 ay inyong super yung antioxidant capsule. Ang dito ba yung inyong antivirus specialist. May virgin, may dito ba yung ka na, may virgin coconut oil ka pa. Para maging updated sa mga dalag ko o dalalo pang doon ng mga balita, syudad man o sa probinsya. Like, follow and share ang Facebook page ng K5 News FM 88.7 Iloilo. Nagkikinigin lamang dito sa Maylan Donnie Wilson. Ako ang inyo ka K5, Remy Arroyo para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ka, Galingawan. Sa Iloilo, number 1 na kita, may balita na may drama pa. Kampiyon!
0: Mm-hmm. Sige, thank you good kay Sir Remy. Sa iya nga advice, o kung iya nga mahambal man sa istorya ni Isidro. Sir Rene Miranda, maayong hapon na makapamatuod si na check niya CCTV sa kwarto niya kung nag kuan sila nga duha ba? May CCTV ay han? Sir Noven Herosa, maayong hapon. Maayong hapon gi sa mga taga-Bagtas Footwear sa May Baldosa, La Paz. Sige, may ikaduha kita nga caller. Good afternoon.
2: Si Batan naman yung ay.
0: Sino gani?
2: Si Leo, sang kwartiro pa.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Isidro?
2: Now, masundo man yung mo, pinagihan, yes, sa daw kalablawan man. Well, yeah, itatakaagi, makabusong ka. Waring, ano sila naman sa ibag eh, ipalanta mo ng magabusong niya kung magimana bata. At siyempre, ay nagaduha-duha ka nga hindi na bata. Naka-ano ka man, naka-ano ka man ng tulig. Pagkaaga, kita mo siya i-handlet niya. At kita mo siya nga hublas niya nga sa matauran. Siyempre, ikaw ang amay. Ang nakilin ko lang sa imod, eh, siya nang imapilipoy niya. Ay, mangin na yung mapatoon. Pero kung ikaw gina ng bata, kung ikaw gina ng amay, saportaran mo ang bata. Ay, siyempre, ikaw gina ng amay. Eh. Pero ang masiling ko lang sa DNA, para din na kung hindi mo gina mo, kung ilaw gina ang tsura mo, kung magbataan mo, friend, ano yung ang kamatoran nila eh. Kung ibigin man ang amay, ang tawon mo kung magbataan mo pre ang imo ba friend, pagkong daw medyo daw ilog ng imo tsura, ikaw ko ng bata. Mm. Ang mga mamal ka manina eh.
0: Mm-hmm. Sige, thank you guys for Leo.
2: Oo, manina ka rin sa salamat sa mga kaya, mga pagsalamat eh. Na nag-request si Inday ang Otonio Iyo, sabong man si Ilat ng Pati City, si Angatan Inablo, si Ivan, si Angelo, Karaitle, sabong man si Angatan Inablo sa Kiman, si Tim Ryan Roble, katanong-tanong ng mga telepote Roma na nagkakalamati, nagkakalamati sa Tisnisyan, kasama si Manimay-Mani Iyo sa Kwartiro Kati.
0: Sige, thank you kid. Kay Sir Leo sang Quartero Capiz. Oras ta, alas 2:25 na. Ngayon ako labo sa kita sang aton nga tiyempo. Maka haramot kin man niya istorya ni Isidro. Pero noti, ang makapamatuod lang dire, parang magtawhay ang ilang apaminsaron, amo ang DNA or paternity test. For now, tialangan man nga kontrahon niya daya si Hanilet kay tinagbusong inang adaan. Given nga nagabusong, tikinahanglan sang extra care man kag pag-atipan. So, ayuhan niya lang sa kihapon kag buligan sa pagbusong sini. Pero himo sila sang agreement nga once makapa-DNA na or paternity test kag mapamatud-an nga indi ina kay Isidro, may mga kung ano man dang ilang nga maagrihan eh. Nga para nga malimpyuhan man liwat ang pangalan ni Isidro kay tita ko man nga problema ang gindala sina sa iyang nga pamilya. Ang isa pa, nga eskwela pa lang man si Isidro. So sa peace of mind pa lang adaan, hindi na niya makabayad yan. Pero kung iyagay man nga anak, kinahanglan na tubango ni Isidro ang ina nga buta. And we know nga mangin maayo man siya nga ginikanan para sa iya nga mangin anak. Thank you, Gid Isidro, sa pag-share sa imo nga istorya. Daw, na-inspire man ang duwa ko kakilala. Pasti magpalangasawain ni sila. Ay, hindi, Gid. Ay, di may arat na nadesidido. Sige. Kit, anay naman kita, boss, ha? Para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
10: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
2: K5 News FM.
13: News FM.

0: Sa Guasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, Clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan amon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Clon ko!
3: Hey! Hi!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman Roman.
16: Ako si Ere.
17: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no.
16: Siling sa amigo ko.
17: I-try ang Extend Food Supplement for Men.
16: Kay epektibo ko no.
17: Akon gintilawan.
16: Abaw.
17: Gatok tura ok gid ang akon man no.
16: Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
21: Ang D3
19: yung may Physio.
21: Ang Physio
19: yung may D3.
21: D3 Bio.
19: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
12: masaligan
7: epektibo.
12: DTX 500
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3
7: yung may BCO.
12: Ang BCO
7: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500
7: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masalikan DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nataminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mga butika.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galingawang ta!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, mas minabutlayan sa pag-ariya.
5: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
30: DTX 500
31: masaligan,
32: epektibo.
33: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500
36: ikaw pa na
37: ang may diabetes.
38: DTX 500
39: ang DTX 500
40: ang may powerful compounds
41: nga nagapanupo
42: kagakontrolar
43: sa imo blood sugar.
44: DTX 500
45: masalikan,
46: epektibo.
47: DTX 500
48: D3 Bio.
49: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
50: D3 Bio.
51: Ang D3 Bio
52: yung may PCO.
53: Ang PCO
54: yung may D3.
55: Makakas mga butika.
56: D3 Bio.
57: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
58: D3 Bio.
59: Ang D3 Bio.
60: Yung may PCO.
61: Ang PCO.
62: Yung may D3.
63: Makakas mga butika.
64: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
65: K5
66: News FM.
67: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: five galingawan time! Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
1: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
1: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Hey, five galingawan time!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makakas, mga buti ka.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Makakas, mga buti ka.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis mo.
3: DTX 500,
2: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
3: Masami ginauha?
2: Pasi may diabetes ka na?
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: garantisado,
2: DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
10: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
11: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
10: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
21: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
22: Kadaragsa nga punggo,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Hood Superman
3: from
0: man.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligang DTX 500. Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. With BCO.
26: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.

RX500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, RX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Star Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Star Biotics! Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food

0: Sa Matinlong Adugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Para sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalimutan. Lying energy.
1: DTX 500.
0: Masalika.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
0: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
0: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso.
19: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. pagkamatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Ay, may nagtawag sa phone ko. Number malang nag-appear? Pasya mo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sabton ko na lang. Hello? Good evening. Sino ni please? Hello? Hi, yes. Yes, speaking. Oo, ako ni. Ay, sorry. Hindi ta kakilala. Di mo nakuha number ko? Oo. Ah, kilala na kami ni Troy? okay. Ha? Makita ay? Oh my God. Hindi pa tagaling. Hindi ta kilala, Nay? Oo. Nabatian ko na ng ngalan niya. Oo, kagkabalo ko kung sa DNA siya nga banwa. Hello, hotel, gidya? Hello, sir? Anik ko pa may sarun ko na, anay, sir? Mga what time, ha? Boss, Saturday? Oo, Saturday, boss. Wala ko klase. Eh, pero galing mapuli ko sa amung kay gakwa ko nga daan allowance ko kag ng bugas balahaw. Dason, ginalutuan ko nga daan sa mother ko. So, daan kag ginapabalo niya di sakon. Oo. Ha? Ano to, on? Tabunan niyang allowance ko kung hindi ka magpuli. Alalala. Pero ano ka bala, sir? Uso bala sa mong scam, sir? Ba si scam ka? Kagpatsyon mo ko? May salig man ko kay... sa ginambal mo na. Pero maupod lang ko be friend ko, sir. Pwede? Pero hindi ko mahadlok. Oo, sir. Pwede, sir.

0: Ma bocciare, Romeo?
1: Mior. Daligid lang, Mior. Opdan siya ni Troy.
0: Layo. Great.
1: Ba. Mior.
0: Ah.
1: Aranas lang.
0: Ah, abe.
1: Sila tayo na.
0: Oh, wow.
2: Good morning, Mayor.
0: Good morning. Grab a chair.
3: Good morning, Mayor.
0: Good morning, Troy. Thank you again sa pag-upod mo kag pagdala diri sa akon sa kay Miss
2: Apple, Mayor.
3: Mayor. Sir Rom. Mabak ko anay, ha? Mas smoke-smoke lang ko, ha?
1: Ay, hindi lang, hindi lang. O puta. Ulat ako. Mayor. Mas mo kami anay, ha?
3: Troy. Yan na. Yan na.
0: Okay. Maayo kay... Doan na lang kita, dre. Apple. Apple.
2: Yes, Mayor.
0: Sweet apple. Kung hindi ako magsala, Fuji apple ka.
2: And like
0: very
2: me.

0: Yo sí kagtibunog.
1: Masi mayor ang kita ko na to itong kuchi apple lagko.
0: Well, ano ang ma-offer ko sa imo? Diritsuanay kita. Call me daddy. Call me daddy. Amoy na ang tawag sa akon sa mga babies ko. Kag si Monica, isa siya sa mga babies ko.
1: Ang buot mo silingon, Mayor nga.
0: Isa na lang, ha? Hambal ko, don't call me Mayor. Just call me Daddy.
1: Daddy, you mean si Monica? Hindi matuod nga bata sang big time pero sang ginang baliya sa amon.
0: Big time. Sorry amoy na ang sugi dyan sa inyo.
1: Yes.
0: Nga bata siya sang big time.
1: Oh. Kag damo pag siya sa mga ginpanong.
0: Hindi ka magsunod sa iya. Kung gusto mo nga gastuhan ko ikaw, kagimoon ko ikaw nga scholar. Behave ka. Kag may rules and regulations ako nga ginapatuban.
1: Ano ina nga mga rules and regulations, Daddy?

Hindi. Hindi matuo din eh. Termination letter iningin daw sa akong sa front desk ng condo unit kayo eh. Kaginatagan nila ako sa duha kasi mana nga magdinirder eh. 2 weeks? Kinbasura na ako sa traidor nga mayor. Kinbasura yun ako! Ay, Diyos ko. May ginbulos naman siya siguro sa akon mo. May aragid. May aragid.

0: 뉴스 FM 깜피온
1: D3 Bio with Vision.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vision.
3: Ang Vision.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
3: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis
8: mo. DTX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
10: sa Star Canada.

0: with proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, nadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: ka na subungpol?
1: Yes, of course, Day. Gingrasyahan sang langit, Piat. Kita mo balance ko?
0: Ay, wala. Wala ko makita ang balance mo sa ATM mo.
1: Ari, aring resito.
0: Bebe? Hala! 75,382 pesos!
1: Correct.
0: My God! Hala, Day! Tingka nagkuha sang amo sinikada ko nga kwarta.
1: Sige, anta ka ha. Basta promise mo sa ako na hindi ka magpalusot sa istorya bisang kisin, oh. Kibase kung madumugan ako ni Monica.
0: Ba?
1: Ha?
0: Eh, nga madumugan ka niya. Eh, ano man, hindi ko gets.
1: Amati, baladay. Kisugir, anta ka sang tanan-tanan. Agad nga mahibalaan mong party kay Monica. Kag-consideryin siya kakuha sang kwarta.
0: Hala? Tuod? Sige, sige. Sugi, Rico, be. Daw ka, very intriguing na yahaw. Sige na, kay pas all earth na ako. Sige na, sugirin ako. Talian na,
1: sige. Amo niyo.
0: Amo niyo.

0: nagkadto nga lalaki nga nakakita sa aton nga nagaborles? Bodyguard drivers ang nag-hold kay Monica nga mayor?
1: Saan nag-hold siya nga mayor? Tumataka dahi. Pagkita ay naman sa hotel din sa mayor dahi.
0: Huh?
1: Tintagaan niya ko dahi yung kwarto dahi. 50K dahi. Dahi. Dahi. Mangkot ko siya dahil. How can I thank you enough, mayor? Wala na damog mo dahi. Tindog sa dayon, nasan siling niya? Hmm? Follow me? Hello, Diyos ko dahi, ginsunod ko sa dayon. Nagsulod kami dahin dahi sa isa ka hotel room dahi. Pagsulod dahi, arangkakon ko sa dayon dahi. Wala pa tayo huru-huro sa mayor sa kanamit dahi mo. Ambalya, alain kagi dya. Very exciting kagi dya upton. Hindi pareho kay Monica nga daw tuod. Sitasin sila niya sa akin, day. Pakabuot lang kukuno, day. Para makatapos ko eskwela.
2: Ay, Oti, paano si Monica, ya?
1: Ginpahalin na to siya sa condo unit, ya, day. Kag... Guess what?
2: Ano? Ha, Apple?
1: Ako naman, day, kuhaan niya sa condo unit, day. Kag gusto ko, upod ta. Para kung magrasyahan ko ni Daddy, magrasyahan taman ka. Pero subong, shopping to. Di kong di sa pupundo ko.
2: Ay, pero... Ay, hindi lang Kuya Paul ah.
1: Buwaan ka? Nano ka? Ni-ew-ew ka? Ni-kuan ka sa akon? Kigapagamit ko sa lalaki? Piyat! Abi mo dali sa kalibutan. Kung hindi ka kabalo magdiskarte, kag kung hindi ka kabalo maggamit sang utok mo, bilin ka, kawawa ka. Gani ako? Ipalamuta ko man lang ang lawas ko sa wala-wala ang klase si lalaki, kundi sa lalaki na lang ang kwartahan ko, di ba? Sige lang balad tay, sabay lang bala sa akon. Kay kwartahon tani, ah! Kwartahon tani, day!

0: gamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, ginbalgi ako ba? Tapos ibayad ko pa niya sa tuition ko. Kulang pagit iya.
1: Ay, sir, tagbilan ni sir, oh.
0: Ano ko siniman?
1: Ay, may discount, sir.
0: Ano na lang ko?
1: Okay, sir.
0: Si Apple man kag si Beatrice. Nagabarakin ton sila sa mga shopping box.
2: Gusto mo nila yun? 3,000.
3: Oy! Ay! Monica!
4: Monica! Hi, Mon! Diin ka!
2: Diin ka, Mon?
4: Ha? Ay, kalagaw-lagaw lang ah. Grabe ba, do? Do big time ka sumunga.
2: Ginkaloyan lang, Mon. Kaunta? Ako tayo sumunga.
4: Tuot? Sige, pe, kay nagutom na gid ko.
2: Dito to, ah. Namin tanday la food.
4: Buligan ko ka mo bit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Please, thank you. Ay! Buwang! Shucks! Nahulog phone ko!
4: Ay, ano? Ako na lang mapulot!
2: Sige, please, Mon!
4: Ba? Ang picture nga... Naari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko ini ah!
2: Mon?
4: Kilala ko...
2: Ay, shit! Nakita niya yung screensaver sa cellphone ko! Picture na mo na nadaan yung duha ni Mayor!
4: Ano mong silingon siniha?
2: Monica?
4: Apple?
2: Nga may picture ka mo nga duha ni Daddy! Ha? Nga may picture ka mo!

0: Yun.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap,
3: magaspang panit,
4: DTX Beauty Soap,
3: dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap,
3: puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap,
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases, himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, DTX Beauty Soap,
3: bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.

0: ado pang ginayahan ng matapos sa kahigayunan niya to. Mga byan, sunda pag ginayubuas sa pangpamati, ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan, kayo gitmakuhaan sa pagtunaan na ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon tanaya! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kag iniyang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: My D3.
1: Mabakat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty.
15: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman
22: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
25: Ang Visio!
24: Yung may D3!
25: Mga butika!
27: D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:06. Oras ginadulo man sa kalawan sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
3: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
0: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
2: Ayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon mabyan sang Webes, bitsa 24 na kita sa bulan sang September tuig 2026. Sa karon nga edisyon mabyan sa aton nga pagpangalagad, mangin ko pud ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, diniman si K5 Sunny Sarabia Punay. Otob kita mabiyan alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulapang doon nga mga balita. Pinakaulihin nga mga updates sa aton sining mga impormasyon. Sa aton sining mabiyan nga pagpangalagad sa El Castigador. Ginaabi-abigid nato ng aton sining nga mga suki nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga modernized buses drivers. Kaga siyempre ang aton man nga mga pinalangga ang matagpalamati sa ilatag sa tagsa kamapuloyan. Nag-monitor sa ilasin nga mga transistor radio. Yara kita sa 88.7 sa liliswan sang inyo mga radio. Kaga siyempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga OFWs. Sa aton sining mga followers, sa aton sining mga social media accounts. Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isan din man kamo nga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga mabiyan sa mga developments nga aton pag istoryahan. Daton sini nga pagpangalagad subong hapon mga abyan. Ang ginabantayan gid sang kalabanan. Ang may kontanan mabiyan sa palaboto naton nga barangay kag iski elections nga natalana ini mabiyan sa Nobyembre 2, 2026. Galing kay Tay Mayara mabiyan sang bill nga pasar ang aton sining house kag Senado. Nagkaroon mabiyan sa pinakaulihing report nga ini ara na sa opisina sang Office of the President. Pero waay pa ini mabiyan mabalaan kun bala pirmahan ini no ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mabiyan nga amangin aprobado na no ini nga hagna. Or basi kung pwede man nga i-veto niya. So ay pamabiyan sang impormasyon na tuhoy diri. So ang mula nang ginkumpirmar ni Senate President Gatchalian na ang ining hagna mabiyan ang yara na sa Malacanang. Ihambal ni President Bongbong Marcos once gani nga mabato na niya ang among enrolled the bill. Hindi man siling dayon nga iyang basta-basta dayon nga aprobahan or pirmahan. No, iti iya pa na nga basahon, kagatunan. Before niya maabyan, i-aprobahan or pirmahan or i-veto, no? Kasi magluwas nga hindi lang na ako eh, hindi lang na parte lang sa pag-aprobar, kundi base pwede niya man nga i-veto maabyan ini nga hagna. Iti ang kalabanan maabyan, ay ang gusto sa kalabanan nga madayon ang eleksyon. Pero despite sini maabyan, no, kahit iway pa sa gihapon sang sigurado, although araw na sa Malacanang, yara na sa kamot sang presidente, ining hagna maabyan, pero wala na iya gihapon, nagapugong. Daton sining kumilek para nga mag-untat man sa ila sining pagpanghanda. That is why, diri sa aton sa Iloilo City, kumilek maabyan, kag sa ibang pagid, no, nga mga opisina sang kumilek, sa mga kabanwahanan, mga nagkalilain nga banwa, ang sige-sige ila siniya nga preparasyon. Kag in fact, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, may mga nagkuha na gani iya sang COC, no, hambal sang aton siniya City Kumilek Officer. Madamo na sang nagkuha, no, kag nag-inquire kung paano ang mag-file sang ila siniya Certificate of Candidacy. Pero dugay-dugay maabyan aton sini pagkigangutan ang aton sini nga City Kumilek maabyan para aton nga klaruhon, no, may ara lang kita sang clarification kung ano ang matabo sini, no, kay ti ara na sa kamot sang presidente ang hagna duwara na kabagay either aprobahan niya or evito. Pero kung aprobahan niya abi, ano ang matabo sina, no, sigida bala mahambal naton nga mag-epekto na ini, mag-auntat na dayon in sigida man sang preparation aton si City Kumilek or aton sini nga Commission on Elections or ano pa maabyan ang mga proseso pagid, no, na dapat naton mahibaluan para nga magsigisigi na ang dalagan, no, sang aton sinimabyan nga proseso sang pinili-ay sang barangay kag sang guliang kabataan. Iti may ara na gambal nga ba ang bayan bans nga maaprobahan ini sang presidente, may ara pa sang kwan, no, may mga ginatawag kita nga publication pa. Iti pila pa na iakadlaw ang publication, mga 15 to 30 days pa nga publication ina. Kung hulaton tapay na mabyan nga matapos ang publication before mag-take effect, tapos na yung kwan kaysa sa Lunes, sa kwan na, filing of COC na. So, ibalo natin ni mabyan, dugay-dugay sa aton sining City Kumilek. Lugay ko abi kay Five Alges, no? Unahon to na lang ang City Kumilek natin kay para mabyan ato sining makuha, no, ang pinaka kwan gid, no, ano gid bala ang eksakto sining proseso, no, kay parang ato sining mga tagpalamati, no, hindi man bala mag kwan mag hawat-hawat ang ila sining paginhawa na kun bala madayon o kun hindi madayon gid man bala ang eleksyon o kun hindi. Kahit yung iba niya mabyan nga gusto madayon ang eleksyon, nagapreparar na. Samtang ang mga hindi naman niya gusto madayon ang eleksyon, ang iba niya daw ang ila sining ang barangisi, kumbaga daw nga ngiting aso. Kahit mambal sila, wow, swerte ni. Kahit extended naman aton sining kwan, aton sining termino. Kahit kung ikaw mabyan kwan, last termer, mas pabor giniya sa imo. Kay imbes nga subong Nobyembre tapos na imo sining termino, may duha kapag diya katuig, wow. Nakaluwas, no, nakaluwas si kapitan, nakaluwas ang mga barangay officials naton, especially ang mga non-performing. Iti bisan wa performance, hindi mayong performance, mga salawayon man nga mga official. Pero extended man gihapon ang ila sini mabyan yang termino. So i-check naton si Attorney Pinky Tintativa sang ato sini nga City Kumilek Officer sa ato sini mabyan nga pagpangalaga diri sa palatuntunan El Castigador. Attorney Tintativa, ma'am, mayong hapon live kita sa K5 News FM Iloilo, pod mo si K5 Sunny Punay.
5: Mayong hapon Sir Sunny and sa listeners sang K5 News. Lelo.
2: Attorney, nanawag kita sa imo kay may luyag lang kita atagon partibla sa aton sinipalaboton nga barangay kag iske elections, no? Kay subong ginkumpirmar ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagna noor ang bill para sa postponement sang aton sini nga barangay kag iske elections ang yara na karon na transmit na, no, sa Office of the President. Now, ano sini attorney ang matabo? For example, tiara na sa presidente ang ining hagna ang matabo sini pirmahan niya or ibito, no? For example, kung pirmahan niya kag aprobahan, ano ang masunod sini attorney nga proseso, no? May insigida bala makabig na naton ining approve na kag epektibo na or may hulaton pita pakita nga pila ka adlaw antes ini mag-take effect, attorney?
5: Depende na, sir, no? Kung anong nakabutang sa publication. Mm-hmm. Kung mag-take effect siya immediately, right after the publication, or may ara man na nga kung 15 days pa after the publication. So, wala pa kita idea, no? Kahit wala pa kita yasang officially may nabaton, no? Mm-hmm. Because that is only the information, ara pa lang sa Malacanang.
2: Mm-hmm. Di kay kabalo kita, attorney, nga ako na isipon nato ang inadlaw, tama na gid ka ubol, no? Di pizza 24 kita sa Lunes sa filing na sang COC. Kung ang ining kunabi, attorney, ining hagna o mangin kasuguan na after sa pagpirma sang presidente, kag kun mag-agi pa sa publication for example 15 days, matik effect na ini siya. So ang inyo yang kwan, inyo ya sa komilya, sige-sige man na iyang kwan ang nautod siya. Dali lang kay nautod si attorney Tentativa, no? Aton mabiyan nga kwan klaruhon ini para at least ang aton sini nga mga kauturan blano hindi sila mag kwan, hindi maghawat-hawat ang ilang sini nga paginawa. Kahit kabalo kita nga iban excited na gid, no? Especially ang mga luyag mag papili man sa eleksyon nga ini. Balikan naton si attorney Tentativa. Attorney, sorry gid ha kay nautod kita. So, siling ko attorney ang for example kung na mapirmahan ini sa presidente kag ipaidalon pa sa publication for 15 days for example, ti as ang kwan ng aton sini nga hagna or ang aton sini attorney nga filing of COC kay ti sa 28. So sige-sige man ayaw ay man isang problema, attorney.
5: Yes, no, mag-go-on gid kita sir sa filing sang COC.
2: Mm-hmm. Okay. So ang kwan sini attorney ning may mga kauturan ba kita nga nagapamangkot kay ti hambal nila ang after sini sang kwan sang pagpirma sang presidente, no, tapos may publication pa kag kun mag-take effect na siya after 15 days ang aton sini nga mga barangay mga kwan, mga hopefuls, no, nga mga luyag magpapili, may mga kwan man sila, attorney, nang tawag sini ning ang inyo sini nga calendar of activities, no, naka araman siya, no, ning ready naman diyan kag nakasigisigi naman ni attorney nga na ongoing man na siya.
5: Yes, no, nakapagwa na yan si COMELEC before pa sa calendar of activities for the 2026 BSKE. Mm-hmm. So samtang nga wala pa yaya sang layi nga naga-postpone or naga-reset sina amo ginaya sir ang gina-follow namon.
2: Mm-hmm.
5: Ang calendar of activities, also, no, I would like to clarify nga it's possible nga 15 days, no, after the publication, or kung nakabutang dira nga immediately, ti pwede man na iyang upon signing niya and then they will publish, no, kag maging effective ang layi. So lantawan lang nato, no, kay ti wala gid kita sang copy sang bill or sang enrolled bill as of now.
2: Ti kun hindi for example attorney pag aktuhan sang presidente, for example hindi pag pirmahan, no, kunya lang kay simple tun-an niya pa ini. Iya pa ni basahon, pero it takes pila naman aguro kadlaw, no? So kung hindi niya pa mapirmahan in sigida kag tapos malapit na gid lang ang aton sing eleksyon, ano ang matabo sina attorney?
5: Kung may mga scenarios, sir, no, for example, kung ibito niya, then definitely ano ginaya, madayon ang eleksyon. However, no, kung for 30 days, no, wala sa action on that, naglapse lang siya. So, magiging layi man na sa gihapon, resetting or postponing the elections, no? So, on our party, mahulat na lang gid kita siguro as to the action of the president, whether i-veto, whether pirmahan niya, or hulaton niya nga mag-lapse 30 days, no, para manginlayi ang bill.
2: Oh. So, kung ining mga kwadrator din, no, kahit ikon lang taon natin, September 28 kita, may more than kwan pa man, no, do more than 1 month pa man, attorney. So, buts rin do sulod pa man sa kwan, no, sa isa ka bulan, kung halimbawa kung hindi gid maaktuhan sa presidente for 1 month, susulod pa man kita gihapon niya sa kwan sa isa ka bulan kag before ang election, attorney.
5: Yes, no. So, we have to wait, no. And hindi man kami ya maka-predict sa COMELEC, no, kung what will happen. Pero nga mo niya, pagsulundan is still, no, Republic Act number 12232, kay siya mo na yung prevailing law sa Subong. So, we have to follow kung mag-filing sa Certificate of Candidacy by Monday. So, we will conduct the filing of POC.
2: Uh-huh. Okay. Anyway, ti amumanan attorney, ato sinil nga luyag nga klaruhon sa from na COMELEC nga ti may layi o kunwa ay ang na mga pasar or na purbahan, sige-sige ang atong sininga nga preparation para hindi man mantala, no, ang atong sininga paghiwat sa eleksyon pag-abot na sang adlaw mismo nga mo ang Nobyembre 2, attorney.
5: Yes, sir, Sunny.
2: So lastly, attorney, no, sa karon kumusta ang siyempre may kabalo kita, may bisan nga may ara kita sa hagna. May iba niya nga gusto madayon ng eleksyon, no? May mga nag-inquire na attorney sa inyo opisina kag may mga nagakuan na, may mga nag-luyag na abi nga magkuha sang mga COCs para nga makuan na mag-file na, or may ara man kamo specific man nga kuan nga lugar for filing sang COC, attorney?
5: As to the public, no, nga nag-inquire, actually may ara gid man nga nagakadto sa opisina para magpangayo sang form or the pangayo guidance, no, how to fill out, how to accomplish. May ara man nga nag-message sa amon na Facebook page, no, or they can download it sa COMELEC website or sa amon mismo nga Facebook page. But the venue for the filing of COC, no, sa September 28 until October 5 diri sa siyudad sang Iloilo, pagkapatigayunon sa time zone, third level sang Robinsons Iloilo sa city proper.
2: Oho. So ang filing sang COC is September 28 to October 5.
5: Yes, sir.
2: Oh, sa 5 gali hindi kay hindi October 8, no, kay may iba na October 8, no, pero September 28 to October 5 lang.
5: Yes, sir. Bali, walo inakadlaw, no? That includes Saturday and Sunday. Sige. From 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon.
2: Okay, sige. So, si Attorney Pinky Tentativa, salamat gid sa time nga ginhatag mo sa K5 News FM para sa ato siya nga gin himo nga clarification sa imo. Attorney, mayong hapon. Salamat gid.
5: Sige, sir. Mayong hapon. Thank you.
2: So nabatian mabiyan si Attorney Pinky Tentativa, no, sang ato sining City COMELEC office. Ato sining City COMELEC officer na nagahatag man sang clarification, parte sa kwan, parte sa sining palamakutanon bro sang iban. Mga ati paano na karon kun makunabi maara na sa opisina sang presidente ang bill. Kung hindi niya abikar pag-aktuhan, no, ma-lapse into all law ini siya after 30 days. E kung isipin natin maabyan, ang 30 días, halin abi subong, no, nga nabaton niya ang hagna, ti may isa ka bulan, so that is October 28. So October 28, 1 month na siya, but salingon ma-take effect na ina siya bilang law, no? Kag ti, but salingon, hindi madayon ang eleksyon or postponed, no, ang aton sining nga eleksyon. So kun matabuin na mabyan nga postpone ang eleksyon, but salingon waay sang hiwaton nga eleksyon sa Nobyembre 2. So mastop man lang sila dayon sa ila sining preparasyon. No, pero samtang waay na ya mabyan, so sige-sige na, no, sige-sige ang ila sining mga calendar of activities, ang filings of COC, including the ang campaign period, no. But sa ningon bisan nakapangampanya na ya ang mga kandidato, nagalibot-libot na sila, nagapropangmusta na sila, nagayuhom-yuhom na sila, gapanapak na sila sa ila sining mga pumuloyo dira, no, nagahakos-hakos na. Pero pagabot mabyan sa tion nga mag-take effect na ang among nga layi mabyan, kag waay dali sa eleksyon. Kasi thank you eh, no? kwan gapon, kumbaga daw kanugon sang effort, no? Sang iba natin mabiyan nga mga luyag magpapili sa pagkabarangay officials, no? Kapitan man or kagawad. Pero ti kung ang lantaw natin mabiyan daw kwan anisa, no? Kumbaga laban-laban na, no? Sa hindi madayon ang eleksyon mabiyan, no? Kay ti siyempre sa nasring natin mabiyan kung aktuhan ini sa presidente, pirmahan niya may publication nga 15 days or depende kung hambal ni attorney, pwede man nga insigida, no? Ma-take effect na mag-take effect ini after nga mapirmahan sa presidente. Kung mapirmahan niya, bot sa ringon, te waay sang kwan, wa eleksyon. Kung hindi niya pag-aktuhan, either hindi niya pag-pirmahan or evito, makaligad ang isa kabulan, ma-lapse, no? Into law malang ang nasambit yang hagna. Bot sa ringon, the same man gihapon, no? Nga waay gihapon sa eleksyon nga matabo. So, amo malang na mabiyan. So, amo na yung ginabantayan naton, hulato naton mabiyan. Kung base kung pinmahan man sa presidente, mabalanta man na, no? Kaya once nga maaktuhan niya ini, pila ka sa adlaw, no? Or base ini sa sunod nga simana, no? May aranas ang development mabiyan. Oras naton Philippine Standard Time, alas 4:27. Standby, mabiyan, magabalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Maghatag kita na isang pila ka mga commercials pagbalik naton. Iban pa nga mga balita, kag mga impormasyon. Standby.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
4: Klinika de Iofresh.
3: Available now.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.

0: kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
3: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:34.
1: El Castigador!

0: Ang oras mabiyan, gindulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Padayon kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa paratuntunan El Castigador. Standby sa aton mga tagpalamati kay mag-check man kita sa aton sininga pag-asa. Ibalo na aton mabiyan kung kumusta na ang kwansubong, no, ang bagyo na si Queenie Mabiyan nga yara na sa aton sininga Philippine Area of Responsibility.

0: batigan natin mabiyan na medyo nag-um-go-um naman atong sininga palibot. Tapos nag wisik-wisik naman ang nipis nga ulan. So aton mabiyan hibaloon kun bala ano ang ano gid ang epekto sang sining bagyo nga kwini, no? So, para nga makaprepare man aton sining mga kauturan. Especially sa mga areas bala mabiyan, no? Na posible mangin kuano maigo kag madalas ang epekto sining bagyo, no? So, balo kita mabiyan nga ang ining bagyo nga kwini. Ang yara karon mabiyan sa may bahin sang 1,500 kilometers sa nasidlangan sang Northern Luzon, no? So, may mga areas na diri sa aton sa Pilipinas na nag-umgoom kag nag-ulan-ulan. So sang nagligad nga mga binulan mabiyan, no? May ara sang mga pagbaha nga natabo diri sa aton. Di anong ang ininga kwini, no? Ano bala may dala bala ini gihapon nga mga mabasko nga pag-ulan diri sa aton? I-check naton sa aton sini nga pag-asa Iloilo kay Engineer Charlie Dipra. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
1: Yes, sir, mayong hapon. Mayong hapon sa mga pagpalamatisan. Pwede pinakawin nga po sa mga alas 3 na sa hapon, na rin ang pagkakas ng sentro sa mga tropical storm na sa Kini, kinapagkakas sa base sa mga niya available data, yara sa 1,225 km east of Northern Luzon. May maximum sustained wind na sa 75 km per hour, and just 10 naman ang nasa 90 km per hour. Instant of movement as of now, nasa northwestward at 25 km per hour. Hindi naman sa ito na ang bahay sa akla ni Iloilo Guimaras karon nga daw dahil maka-experience sa magalumon yung kalangitan. Expect natin may mga scatter yung mga pag-ulan pagkagat na doon dalas ang taraf sa sining tropical cyclone na si Kini. May natong tumakasarangan naman niya hangin, magaling namin hanakatunggan sa aming nasidlangan, magadalas ang makanay, tumakasarangan niya sa balot sa kadalatan. At sa ato temperatura, nasa 25-30 degrees centigrado, adlaw naga magatong dalas 5:45 karon nga hapon magabutlak alas 5:30 may bibo at aga kag amo pinakauli nga nakas sa parahon dito diri sa Iloilo pag-asa dali dapat.
0: Hello sir.
1: Yes sir.
0: So ining si Queenie aras sa may Northern Luzon obo sa lingon sa ibabaw siya sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility, so why man siya

0: sang kuna daw, kumbaga daw ay man siya sang posible nga mag igo sa aton sini nga kadutaan diri only that nga may mga pag-udan-udan nang ikita diri sa Pilipinas sa Sir Charlie.
1: Yes sir, no, tama ano kuna aton pagasundo nang yes nga forecast track ano wala ini sang umali manubuan kan sang magalan sol ini sa indi nga bahin sa pungsod and diri sa aton sa may Western Visayas may mga pag-ulan man pero ini sa ini dala lang sang trap or extension sing tropical cyclone si Queen.
0: So tub-tub san o ni sa sir makagwa sa aton sining Philippine area of responsibility kun basihan naton ang yasining nga kadasigon sang yasining paghulag Sir Charlie.
1: Yes ano ko naton pagabasihan na yasining nga lahat ano possible ini makagwa sa PAR by Tuesday o kun Martes nga adlaw sa resort.
0: Oh sige. So anyway pero ti bisan pa nga sa amo aras sa may sulod sang PAR naton expectaro lang naton diri nga may mga pag-ulan-ulan pero ti iway man gid sang sling abi nga kwan gid no ining mga hambalbal naton at char nga kwan nga mga nga posible may mga pagbaha-baha no or landslide may mga iway man sang kita sang dapat kabalakaan sini Sir Charlie.
1: Ay sir no, pero sa gihapon no abisar nga malayo ining tropical cyclone sa aton diri sa may Western Visayas sa expect naton may mga area man yung mga mamunog ng mga pag-ulan mga feeding trap and then kung magsabay ining thunderstorms expect naton sir may mga intense kita ng mga pag-ulan na sa gihapon.
0: Sige. Madamang salamat Sir Charlie Depra sa imo sining pinakaulihi ka nga weather update.
1: Welcome sir, may ngapon sa liwat.
2: El Castigador. Test your mind.
0: Na batian mabiyan ang ato sining pinaka latest nga weather update gikan sa Pag-asa Iloilo. E kun lantaw naton mabiyan mala sa ibabaw ini no sa ato sining pungsod ang bagyo nga si Queenie. Tuway man sang tsansa nga mag-igo ini sa bisan din man nga parte sa aton nga pungsod pero magadala ini mabiyan sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa aton sining pungsod no. So expectaron naton basta may mga pag-ulan-ulan natural lang na no kusa mabaskog kun kaisa mahina man eh natural lang na kun kaisa magahumok ang duta no. Kung sa diente magalaluntad ang landslide. Kamo nang aton sining halungan especially sa mga landslide prone area no. Of course siyempre kung may mga mamunog nga pag-ulan may mga lugar kita yung maabyan nga gamay lang ulan daan nagbaha man dayon bisan way bagyo no basta mabunog ang ulan i-expect ra na naton ina no nga may mga pagbaha. Alas 4:41 aton sining oras ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa mga kauturan aton nga may mga diabetes o kun yara na sa borderline no nga mangin diabetic kag bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay don't worry pwede gihapon makapangapi ang Klinika DTX Coffee Mix pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Tanbay mga biyan kay dugay-dugay magabaton man kita sang reports nato sini nga mga K5 reporters. Isig nato mga biyan ang report ni K5 Kim Kaloyo parte ini mga biyan sa NGCP no nga nagalaom nga makahatag man sang patag sa publiko ang yara sa energy generation sector angot sa sining sitwasyon naton no sang supply sang kuryente diri sa aton sa Visayas no especially diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo sa isla sang Panay nga nagaresulta mabyan sang dugay-dugay may mga brownout nga ang iban mabyan sa aton nga mga kauturan nagareklamo na gid no mga inablang halos adlaw-adlaw naga-brownout. So ano bala ang sitwasyon gid sa aton sining supply sang kuryente? So mo ni mabyan ang gusto naton nga gusto man sang NGCP nga maghatag man sang paathag sa publiko ang mga naga-generate sang supply sang kuryente, no? Nga gina gina-supply sa aton sini nga mga consumers. Kag magluwas dira mabyan kay bangod nga kulang kita sa supply sang kuryente. Ano ang dapat sinidingi nga solusyon, no? Ano bala ang kinanglan nga himuon para nga hindi kita mawad-an, no? Hindi kita pagkulangon sa supply sang kuryente. Okay, ginahambal diri mabyan nga dapat mayara kita sang mga dugang pagid nga mga planta no sang kuryente sa isla sang Panay agud to nga mangin stable ang supply sang kuryente diri sa aton no sa Visayas. So, paano ina karon no siyempre magaba kita nga planta sang kuryente so sa kinanglan hindi man basta-basta nga kuan eh no nga na proyekto no kung magpatindu ikaw mabiyan sang planta. But anyway, ibalo natin mabiyan ang details ni karon sa report ni K5 Kim Kaloyo.

Alas 4:45 aton sini nga oras sa update mabiyan sa aton sini nga mga ginapatuman nga emergency power interruptions. Tugas ang manual load dropping no sang NGCP. So alas 5:30 subong hapon mabiyan no apektado ang Haro Feeder 1 no, so posible may aras man sang brownout sa area mabiyan nga sakop sang Haro Feeder 1. Samtang alas 6:30 naman karon sa gabi magpatuman man sang manual load dropping ang lapas sa feeder 4. So ang mga area nga sakop sang lapas feeder 4 amo naman maabyan ang madulaan sang kuryente. Kag ang iban pagid maabyan nga mga areas nga posible man maapektuhan kon kinahanglan sang dugang pagid nga deloading ining area nga sakop sang Haro feeder 2. Kag subuman diversion feeder 4, Arevalo feeder 2, ang Molo feeder 1, lapas feeder 2 kag lapas feeder 5. Usually ang mga lugar mabiyan nga maka-experience no sang sining manual load dropping or pagpatigayon sang rotational brownout. Maka-experience mabiyan sang duha tubtub tatlo ka oras nga brownout. So kung magpatay da sa inyo ang suga mga alas 5:30, expect taro ninyo nga posible magabalik pang kuryente mga alas 8:30 no, sa gabi.

0: Sa piha kabayen maabyan, before kita magbaton sa mga reports nato sining mga K5 reporters kahapon, no, nagabuto na ang aton sining senator judges, no, sa Senate Impeachment Court sang mangin threshold, no, sang pagbuto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa iya sining maabyan nga kaso, no, nga impeachment. Now, base sa pag-resulta sa binutuhay maabyan, talana nila ang pagbasihan sang two-thirds nga buto amo ang 20 senators, no, kay ti gin-adapt nila maabyan ang pila maabyan ka mga kwan, ang pila ka mga panugyan, no, opinion sang gin-invite nila nga mga friends of courts, no, sang nagligad nga semana nga ang pwede lang makabuto kay makapakigbahin or makabuto para sa conviction sang gina-impeach nga official amo lang ang mga senator judges nga aktwal nga nagapasakop sa impeachment proceedings. But siningon, ang mga wala na nagapasakop because nga ang ibang dira sa ila is napriso, ang iba nagapanago, no, ang iba naka-medical leave, no? So, hindi na sila pag-include sa number of senators nga basihan sang two-thirds nga threshold mga abyan, no? So, but siningon, kaya ti why nasanday Senador Marcolita, ano, napriso upon sa kay Senador Jinggo Estrada. So, duha na sila. Si Senador Bato de la Rosa, daw hindi naman magpakita, daw ay man gagawa si Ilongga, kay sige man ang panago, bakod sa ICC warrant of arrest, so tatlo na. Kag ang isa pa mabiyan, si Senador Loren Legarda, nga subong ato sa abroad, sa luwasang pungsod, kay nagapaidalom or naga-extend pagani sa sining medical leave. So but silingon, apat ang wala mabyan, no? So 20 na lang ang nabilin nga aktibo dira mabyan nga nagaupod, nagapakigbahin, nagaparticipate sa impeachment proceedings. So basihan nila ang 20, ang 2/3 ng 20 is 13.33, no? So maghambal kita nga 13.33. So i-round off mo na siya, hindi ipan pwede nga himuon lang 13, no? So ginhimo nila is 14. So but sabi ko, ang 2/3 ng 20 is 14. Kasi siyempre ang tawo, ang 1.33, no? Isa pa nakatawo. Kasi hindi mo man pwede nga matunga ang tawo, no? So kumbaga equivalent na lang siya sa isa pa, no? So that is why in 13.33, is 14. So 14 ka mga senador ang kinahanglan nga magbuto para nga ma-impeach or para nga pamatud-an nga guilty, no, ang Vice President Mang Abyan. So amo ini siya, no, ang resulta kahapon sang pagbinutuhay sa ato sining mga senator judges matapos, no, ang mainit-init man nga kuno, no, pag binailuhanay kag diskusyonanay, no, parte maabyan sa kun bala ano gid ang sundo nila nga number of senators, no, sa pag determine sang 2/3 sang threshold maabyan, voting threshold para sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
1: Castigador.
0: Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.52, naka-standby na si K5, Kim Caloyo, sa iya sinin mabiyan nga report, no? Parte sa aton sining supply sang kuryente diri sa siyudad sang Iloilo nga waay gihapon, Puna, waay gihapon, untat mabiyan nga nag-apekto diri sa aton mabiyan nga mga consumers sa Isla sang Panay kag sa bilog nga Visayas. K5 Kim, please stand by.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Na-suggest National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, no, nga magpatindog sang dugang nga planta o kon 150 megawatt base load no diri sa isa sang panay kay K5 version ni agud ya nga mangin na estable o kon ma, makabulig agud ya nga ma stabilize no ang supply sang kuryente diri sa bahin no sa Panay Island lakip na kita diri no sa may Iloilo City and Iloilo Province according pa diri no kay NGCP Vice President for Visayas System Operations nga si Engineer Neil Molina iniagod yang makabulit no nga ma-meet ang demand sa kuryente no sa mga konsumidor sa isla sang Panay and accordingly ang ining kagkonbasihan pala no ang demand sa karon sang kuryente diri sa Panay Island kun for example no makapatukod sang dugang yang planta with 150 megawatts may mangin excess o kun mangin sobra pa nga 45 megawatts kay K5 Sun and actually
0: oh. Okay, five game. Ano utod siya? Okay. So balikan natin mabiyan si K5 game no kay na utod niya sining linya sa aton sining mabiyan nga pagpangalagad.

0: Samtang ang ini nga Mabiyan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C para sa mga katulad naton nga pirmi lang nagamasakit, mahina ang ila sininga resistensya, pabakura ang inyo sininga immune system para malayo kita sa mga balatian. Magtumaro sang Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C alkaline based nga vitamin C, gabi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Balikan naton Mabiyan si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
1: As I mentioned kay K5 Sun, no, nga sa karon mayara no sang 150 megawatts coal expansion unit ya nga existing no sa Panay Energy Development Corporation upon ang PEDC no nga nag-serve bilang regional baseload generator para sa Visayas grid. Pero according pa diri kanino kay Engineer Neil Molina, nga every year no nagasaka or nagataas no ang demand or consumption.
0: Utod-utod na iya sininga signal. Ah, sige lang, no? So i-check natin Mabiyan, balikan natin si K5 Game kay medyo mahina-hina ang iya sininga ko, no? Ang iya sininga Mabiyan nga signal. Mobile guru si K5 Game, no? But anyway, so amo na Mabiyan ha, may mga suggestion karon ang NGCP, no, para hindi kita bala mahulaan, no, para mangin istable aton sininga nga supply sang kuryente, no, diri sa Visayas kay Manti. Samtang nagadugay Mabiyan, nagataas ang demand eh, no? Nagakinahanglan kita sang mas dako kag mas stable nga supply sang kuryente para nga mas madamo ang mas serbisyuhan. K5 Kim, please go ahead.
1: Awa na ka K5 Sunny, no? Yari bala pamatian na nato, no, ang kabahin sang pahayag ni Engineer Neil Molina.
2: Magtayo kayo ng bagong 150, same with the biggest unit niyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit nyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand nyo ngayon. And then as we know, Panay is growing, so it would be planned na sad kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay, base load.
3: Mga ilang taon po yan, sir, pag nagtayong yung planta?
2: Based sa mga industry expert, 5 years daw kung planta. If approved today.
3: Pero habang wala itong 150 na to, yung problema sa manmano dropping, yung kakulang sa supply, na experience pa rin yung science.
1: K5 Sony, nabatian na ito si Engineer Neil Molina sa NGCP.
4: In the shoes of the Messiah. I don't care kung sino ka.
0: Okay, the K5 Game.
1: Nabatian no si Engineer Neil Molina sa NGCP. Samtang ginpahayag naman no ni Attorney Cynthia Abalanza sa NGCP man nga ti dapat no or nagalaom sila na makahatag man niya sa explanation sa public, especially no sa konsumidor ang mga energy generation sector kay we all know nga ti ang ining kuryente ang kakulang subong sa supply initungod no nga may mga maintenance works kag mayara no sa mga planta nga nag-shutdown which is not under directly no sa regulatory TP sa K5 Sunny no yari bala pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Attorney Abalanza.
4: Ang daming mga Akron, Wesson, IMAP, NPC, Transco, I don't care. Fix it. I pay. Fix it. And I understand that sentiment well because I am sahuran din mo ako. I'm an employee. Works hard for my money like all of you. But, so coming from that perspective and that understanding, much as I'd like to give you an answer. As NGCP, I cannot. Kasi, that's why, all the time I get asked, can you give an assurance? In the 16 years, no, magsa 17 na, years I've been with NGCP, I've never given an assurance. Why? I can see the tides change in hours. Example po, mag-announce tayo, no more yellow alerts on the same day. Mag-yellow alert. Like Monday in Congress, there was a hearing on this. TRICOM, three committees of the Congress had a hearing. The hearing started at 9:30. 9:15 may nag-out. Dapat normal ah, 3 days normal ata, sunod-sunod. Tapos, 9:15 may nag-out, yellow alert. Pero ano pa, kapit pa kasi daytime eh.
5: Daytime.
4: May solar pa si Luzon, may solar pa si Visayas. Tapos, I think we finished at around 3 p.m. And then at 1:30, may nag-out, mas malaki. Wala, na red alert na po. And I was like, holy cow. So I was texting my the congressman that I knew. Dina-text ko sila, boss, red alert na po. And then I could see their faces because we were sitting in a they were sitting in a panel and we were across them. I could see their faces. They were like this. And I don't want to laugh about it because it's not a laughing matter. You know, 3 days in Panay, I remember this well. I was here as well. It's terrible. But to have to endure it since May 12, not laughing. So I apologize if I laughed a little. You know, I don't want to laugh about it. But I cannot give you, sir, an assurance. What I can assure you is, number one, pag dumating ko, hindi papayagan, hindi namin bibitawan at pipigain namin kung anumang nasa sistema para maipasok. In fact po, no, I just wanna say, and I will give credit to Sir Lassie and Sir Neil and their respective teams. Meron po kasi kaming 4% na sa amin lang dapat na ginagamit namin to stabilize. Yan ang tinatawag na regulating reserve. That should be available to us. But in periods of
0: KFM.
1: Nabatian si Attorney Abalanza sa NGCP ka K5 Sonic.
0: Sige. Madamang salamat ta K5 Game.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang DTX Coffee Mix kag Mighty C sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Oy. Ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Madamo salamat ta K5 Kim Kaluyo sa gindulong report maabyan. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:01. Magabalik kita maabyan sa diligid lamang madugay, makaligid ang dugang paginaton ng mga pahibalo, palihog, standby.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
9: Sige ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo nga
5: Tay. Happy Kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gidman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis, Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baom nang budlay?
8: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
5: DTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na, ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 asalrika epektibo. DTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na, ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mabagat, magabot ka.
11: Ang ganda ng Sarangola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
12: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Sarangola malapit sa tore?
13: Bakit naman?
12: Kasi kapag dumikit ang Sarangola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
11: Naku! Nakakatakot naman yun.
13: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGC.
5: Mahigko pala ang imo dugo? DTX 500!
15: Masamit ka pala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
15: DTX 500!
5: Masalrika!
15: DTX 500! X500, DTX, Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix, mga butika.
17: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
19: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
19: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabagats, mga buti ka!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
2: K5
8: News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:16.
2: El Castigador!
10: Pabalik mabiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan na El Castigador. Ang oras, gindulong sa inyo sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Ang ini nga bayan mabiyan sa atong pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Klinika D3Bio. Klinika D3Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang ubo, hilanat, sipon, trangkaso, mag-Klinika D3Bio. Natural ining antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3Bio. Sa aton sini mabiyan nga pagpangalagad, update kita mabiyan sa aton sini karon nga ginahiwat nga Asian Games, no, dito sa may Aichi, Nagoya, Japan. Congratulations! May isa naka gold medal mabiyan ang Pilipinas. Kini mabiyan pinaagi kay Carlos Yolo nga nagdaog mabiyan sang gold medal matapos nga iya gindominar ang men's floor exercise sa final. So congratulations sa kay Carlos Yolo mabiyan nga amo ang pinakauna no nga athlete nga naghatag sang bulawan nga medalya para sa Pilipinas. Kag kun basihan naton mabiyan ang medal standing karon, nagapanguna ang China, no? Ang China may 72 golds, 25 ka silver kag 14 ka bronze, nga may total nga 111. Nagapangaduha ang Japan nga may 17 ka gold, 28 ka silver kag 34 ka bronze o kon may 79 ka mga medals. Ikatatlo ang South Korea, may 9 ka gold, 11 ka silver kag 27 ka bronze o kon total nga 47 medals. Ang Kazakhstan may yara sang 8 ka gold, 7 ka silver, 9 ka bronze or 24 total. Ikalima, Iran, 6 ka gold, 9 ka silver, 3 ka bronze, 18 tanan ka medal. Ang ikaanom, Thailand, 5 ka gold, 3 ka silver, 6 ka bronze nga may 14 tanan ka mga medal. Ang ikapito mabiyan amo ang Uzbekistan, may 4 ka gold, 11 ka bronze or ka silver kag 8 ka bronze, no, 23 tanan ka mga medal. Ang Hong Kong ika-8, may 4 ka gold, 10 ka silver kag 8 ka bronze, total 22. Ika-9 Malaysia, 3 ka gold, 1 ka silver, 5 ka bronze o kon may 9 tanan ka medalya. Ang ika-10 North Korea, 2 ka gold, 2 ka silver kag 3 ka bronze, total 7. Ang ika-11, Kuwait, 2 ka gold, 1 ka silver, kag 2 ka bronze o kon 5 tanan ang ila sining ka medalya. Ang Qatar kag ang Tajikistan pareho nga ika-12 nga may aras ang tag 2 ka gold, tag 1 ka silver kag tag 1 man ka bronze o kon may pareho nga 4 tanan ka mga medalya. Ang ika-14 amo ang India, may 1 ka bulawan, no, gold, 6 ang silver kag 8 ka bronze o kon may 15 tanan ka mga medalya. Ika-15 ang Macau, 1 ka gold, 4 ka silver or ka silver kag 1 ka bronze o kon 6 tanan ka medalya. Ika-16, Chinese Taipei. Isa ka gold, tatlo ka silver, 11 ka bronze, or total 15 medals. Ang ika-17, Singapore, isa ka gold, tatlo ka silver, kag tatlo ka, or 2 ka bronze, na may 6 tanan ka medalya. Ika-18, ang Bahrain, isa ka gold, 2 ka silver, kag wala pa sang bronze, o kung tatlo tanan ka medalya. Ang Vietnam, ika-19, isa ka gold, isa ka silver, may 3 ka bronze, o kung 15 tanan ang ila sini medalya. Ang Pilipinas, ika-20, no? Ika-20, isa ang gold, no? Isa ang gold, courtesy of Carlos Yolo, silver, isa, 4 ka bronze, or may ara tanan mabiyan sang 6 ka medalya ang Pilipinas. So, amuna, no? So, top 20 kita ang Pilipinas mabiyan sa nagapadayon karon nga Asian Games sa may Nagoya, Japan. So ang China gid mabiyan ang grabe maghakot sang medalya ho. Ilaya mabiyan nga medalya 111 nakabilog. Ang ila gold 72, o 25 ka silver kag 14 ka bronze. So amo ini mabiyan ang latest medal tally no sang Asian Games 2026. Ayun ah, so wai pa da may iban pa mabiyan nga mahampang. So kabay pa nga madugangan ining aton nga gold no sang aton sini nga mga athletes. Sa Aichi, Nagoya 2026 sa Asian Games mga kaki-5. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:22. Ini gabay mabiyan sa aton nga palatuntunan ginadulong man sa inyo sang Clinica DTX 500 para sa may mga diabetes no, kun indi ka mo makatulog sa tiun sang kagabihon kay may insomnia ikaw. Damo ka sa mga ginapanumdom, hindi ka makatulog. So para makatulog ka, mag-tumar ka sa Clinica DTX 500. Kag magluwas si namabiyan ang Clinica DTX 500, nagabulig man ini para makalikaw kita sa balatiano, ilabi na ang kanser. Kaya ang DTX 500 maabiyan, the superior antioxidant. Oras na ito mabiyan, alas 5:23 na. Tapos na kita sa ito sinimabiyan nga oras sa pagpangalagad natin sa El Castigador. Standby na, dugay-dugay, magasunod na ang ito sininga mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat gid kita sa inyong pag-upod, kag pagpakigbahin sa ito nga Thursday edition sa El Castigador. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News sa FM Iloilo, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
14: Mabakat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung May D3. Matakas,
14: mga buti ka.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag TDX 500 ka.
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag TDX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
16: TDX 500.
12: Garantisado.
16: Epektibo.
12: Aramis Whoa. TDX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
16: Masi may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Garantisado.
16: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka magabutika.
18: Paulit-ulit na lang ang ulam.
19: Momshie!
20: Angeline?
19: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaw magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
5: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
8: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
8: DTX 500.
6: Masaligan.
8: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
6: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
9: ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio,
10: D3 Bio
9: with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio,
10: ang D3
9: yung may Physio,
10: ang Physio
9: yung may D3.
10: D3 Bio.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: komprehensibo kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Huwebes ng adlaw, Setyembre 24, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan. Ginadulong sa kalawan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o busipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, double murder iga-file batok sa duwa ka suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Banwa sa Haniway.
2: Iloilo City Government pasang karon ang mental health support program sa mga manunudlo kag ginikanan.
1: Manual load dropping, ginahimo agud manikawan ang blackout suno sa NGCP.
2: Masobra 400,000 nga balor sang droga na recover sa isa ka HVI sa Banwa, San Carles.
1: Balita Nasyonal, Paulo Duterte ginquestion ang bagong impeachment voting threshold.
2: Balitang international, 11 patay matapos ang nagluntad nga shooting incident sa Africa.
1: Balita sa patag sa hinampang, Carlos Yulo nagdaog sang una nga gold medal sa Asian Games.
2: Balitang entertainment, Taylor Swift nagpagwa sang bag-o nga album kag kanta.
1: Amo yung tubano ang mga headlines sa ito nagapanguna kang nagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36, kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
3: Balitang
1: lokal! Ang masunod ng mga balita lokal ngayon, mabatian ni Gadulong sa Kalawan sa Klinika DTX 500 or Klinika DTX Coffee Mix. Bidang palaya, chia seeds sa disugard sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaso nga double murder ang iga-file batok sa duwa ka mga suspect na nagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo sa itong Setyembre 20. Ginpahayag ni Police Captain Randy Lambungan, hepi sa Haniway Municipal Police Station, nga ila ginatipon ang tanan nga mga ebidensya agud maka-file na sang kaso. Naibuluan nga na-recover sa Pro 4 Barangay San Vicente, Leganes ang salakyan nga ginusar sang mga suspects nga Sanday alias Jerome kag iabyan nga sang ila gin-tiro patay Sanday alias Aileen kag alias January. Ang duha ka biktima ang magkasosyo sa negosyo kag nahuring-huring nga may relasyon. Si alias Jerome kag alias Aileen naman ang anay magka-live-in partner kag gidabanta nga tatlo tubtob apat pa lamang ka bulan nga nagbulagay. Nakaagi naman at ubangay sa barangay hall si Aileen kag Jerome bago nagpangayo sang share ang suspect sa ginpundar nila nga negosyo apan nagapamalibad ang biktima. Sa karon at large sa gihapon ang duha ka suspect.
2: Sa piyak nga bahin, ginpasangkad sang Iloilo City Government ang mental health program sini sa mga eskwelahan sa diin hindi na lamang ang mga estudyante ang tutukan sang programa kundi lakip na ang mga ginikanan kag manunudlo. Suno kay Mayor Aiza Trenyas, luyag sini nga matuduan ang mga ginikanan kag maestra nga mahibaluan ang early signs ang mental health problem sa mga estudyante kag kabataan. Luyag sang alkalde nga hindi lamang sa eskwelahan matapos ang programa, dapat mayara sa sistema halin sa eskwelahan padulong sa mga panimalay nga among nagatatap sang ila kabataan. Nahibaluan nga nagkigsapol si Mayor Aiza Trenyas kaupo ng katapos ang St. Roberts International College, Hope Baptist Academy of Iloilo Incorporated, kag Barrio Obrero Elementary School kag High School. Sa karon gina-finalize na lang sang natungdan ang guidelines nga manginbasihan sang Memorandum of Understanding kaupo ng mga partnered nga eskwelahan.
1: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kalawan sa Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan.

0: an. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. May TC, labi nga ginpabas kog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nagpaathag ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP angot sa rason kung nga nagapatigayon sang manual load dropping sa Visayas area kasunod sang kakulang sa supply sang kuryente. Suno kay NGCP Vice President for the Visayas Systems Operations, Neil Molina, iniagod nga hindi maka-experyensya sang blackout kaangay sa natabo sang Abril 14 or Abril 2024 sa Isla Sampanay. Angot diri naghahimo sila sang demand control kag real-time monitoring sa supply kung sa din ginabalansi ang distribution rason nga may MLD nga masamin na nagalawig sang 2-3 ka oras. Dugang paniya nga nagadeliver lamang sila sang kuryente kung sa din wala man sang problema sa bahin sang transmission nga mo ang ilang nga katungdanan. Pahayag pa sa natundan, wala sila sang direkta nga regulation power sa generation sector o kung mga pribado nga mga kompanya nga nag-produce sang kuryente. Gintumod man sini nga rason sang kakulang sang supply amo ang unavailability sang large coal plants kag limitado nga import gikan sa Luzon, subong man sa Mindanao. Naibuluan nga makapila na kabisis nga gindeklarar ang red alert status sa Visayas area sa diin critical ang sitwasyon pag-abot sa supply.
1: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka high value individual sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa barangay na Lumsan, Carles, Iloilo, pasado alas 7:50 sang gabi, Miyerkules, Setyembre 23, 2026. Ginkilalang nadakpan kay alias Jomar, 30 anyos, kasado, wala sang obra kag residente sang barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Suno kay Police Major Carl Jerome Tingala, Chief of Police sang Carles Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nabaklan ang sospetsado sang isa ka sa Shay sa Girapatian, Cebu sa balor nga 6,800 pesos. Dugang pa, nakuha pagid sa operasyon ang apat ka small heat sealed transparent sa Shay sang suspected Cebu, 5 ka medium heat sealed transparent sa Shay sang illegal nga droga sa among operasyon. Sa kabugusan, nagdangat sa 60 grams ang illegal nga droga ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa karon, si Jomar ang nagapabilin sa kustorya sang Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natalan na naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 5:41. Ang masunod naman ng mga balitang ay inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Clinica DTX 500, ang palay leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ginpatigayon subong adlaw, September 24, ang 2026 PPSA President's Lecture Series of the Philippine Democracy nga gintambungan sang nagkalain-lain nga mga estudyante gikan sa mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo. Ang nasambit nga forum ang ginahiwat sa rehearsal room sa West Visayas State University o kung WBSU main campus dubdub alas 12 sang udto. Ang nangin posible pinaagi sa pagbinulgay sang WVSU, Philippine Political Science Association, kag Conrad Adenauer Stiftung Philippines. Bukas naman ang aktibidad para sa mga miyembro sang faculty, mga researchers, kag bugos nga komunidad. Manginuna nga humalambal or nanginuna nga humalambal sa okasyon si George Stigno, DPA, isa ka professor sang political science sa University of the Philippines, diri man kaganay presidente sang PPSA. Gintalakay niya ang tema nga Philippine Democracy, how democratic, how resilient. Ang ining lecture kabayan sang selebrasyon sa ika-65 nga anibersaryo sang PPSA. Ining isa man ka pungsod nun nga serye sa mga diskusyon nga nagatuyo nga ilapit ang mga pagsugilanon na hanungod sa demokrasya sang Pilipinas sa naglain-lain nga komunidad sa pungsod.
1: Sa pihak nga bahin, nag-areglohanay na ang magtimbang nga kampo kasunod sang video nga ginsumbag ang driver sang motorsiklo sa Banwa sang Leganes. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain General General Enrique Robles, officer in charge ng Leganes Municipal Police Station, nagluntad ang insidente makaligat ang tatlo kasimana. Ang driver sa motorsiklo ginapatihan nga yara sa impluwensya sa makalubog ng ilimnon kag madasig ang dalagan kag may gamayan lang nga mabungguan. Bangod sini ginsata siya sang traffic enforcer kag may isa ka individual nga nagsumbag sa driver. Base pa diri nagistoryahanay na magtimbang nga kampo kag nagareglohanay. Luyag na lang nila nga i-take down ang video.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluan sa Clinica DTX Beauty Soap para sa mga ruyag magputi ka maghamis ang kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Gin-question ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang constitutionality sa desisyon sa Senate Impeachment Court nga baguhon ang basihan sa voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Pulong, hindi buot sa lingon nga constitutional na ang isa ka interpretation bagod lamang nga nakakuha ini sang majority vote. Ginpayag niya nga suno sa 1987 Constitution, kinahanglan ang concurrence ng two-thirds sang tanan nga membro sang Senado para sa conviction. Ginpayag man ni Duterte nga kon piliyon ang apektado nga sang apektado nga partido nga ipasaka sa Supreme Court ang isyu, dapat nga High Court ang magadesisyon kung nagasanto sa Constitution ang interpretation sang Senado. Samtang ginpayag man ni Duterte ang iya kritisismo sa proseso kag sa pila ka mga senador. Para sa iya, temporaryo lamang ang maposisyon kag sa gobyerno, samtang permanente naman ang Constitution.
1: Sa dugang balita nasyonal, gin-question sa Commission on Audit o CONCOA ang pila kakulangan sa pagdumala kag dokumentasyon sang Office of the Vice President sa relief operations nga naglabot sa kapin 168 million pesos sang 2025. Suno sa CONCOA, may mga wala nagasanto sa reports paglapas sa ginpatuman nga guidelines kag kulang o kun hindi kompleto nga mga dokumento sa pagpanagtag sang relief goods. Nakita man sang CONCOA ang mga diferensya sa situational reports ng OVP kag sang mga ahensya kag lokal nga mga gobyerno. Lakip diri ang relief operations nga nagabalor sang 19.67 million pesos nga lain sa ginreport nga kadamuon sa mga apektado nga pamilya. May 24 ka relief operations man nga nagabalor sang 39.1 million pesos nga lain sa ginaprubahan nga mission orders. Lakip ang pagbag-o sa schedule, lugar sang distribution, kadamuon sang relief items kag kantidad sa ginpanagtag nga bugas nga wala sang dokumento nga approval. Samtang 8 ka mission orders nga naglakip sang 84.12 million pesos nga relief distribution ang wala nalatag sang klaro nga target beneficiaries. Nakita man ang mga problema sa beneficiary kag distribution records, lakip na ang wala na certify nga master list in the eksakto nga listahan, kulang nga impormasyon sa beneficiaries, duplicate entries kag wala na pirmahan nga distribution sheets. Suno pa sa CONCOA, may mga relief operations nga nagamit sang dokumento para sa lain nga programa sang OVP bisan nga sakop ini sang disaster operations policy manual. Suno naman kay Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, magapagwa ang OVP sang pahayag matapos nila ma-review ang CONCOA notice.
2: Balita International.
0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahuyang ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami isang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Naglabot sa 11 katawo na patay matapos sila ang ginpanglutang sa Durban City, South Africa. Sunod sa otoridad, ginsulod sang tatlo karmado nga lalaki ang ilabalay kung sa diin may ginahiwat nga pagtililipon. Wala sang kaluoy nga ginagpinalupok ang mga suspek sa lugar nga ginatipunan sa mga biktima. Bangod sa insidente, napulo ka biktima ang gilayon nga napatay, samtang ang isa naman ka biktima ang gindala pa sa ospital apang napatay man. Sa karon, padayon pa ang pagpangita sa mga otoridad sa mga suspek nga ginaimbestigaran man nila ang motibo sa likod sang nasambit nga pagpanglutang.
1: Sa duga nga balita international, ginkompirmar ni Ukraine President Vladimir Zelensky nga ginpapauli nila sa South Korea ang duha ka na aresto nga soldado sang North Korea. Sa iya speech sa United Nations General Assembly sa New York, ginpahayag niya nga may duha ka soldado sang North Korea nga ila na dakop. Hindi sila nag-upo sa Russia agud makipag-away batok sa Ukraine. Sunod sa mga impormasyon, halin pa sang tuig 2024 sang nagsugod ang giyera, nagpadala na ang Russia sa mga soldado halin sa North Korea agud buligan sila sa pagpakig-away batok sa Ukraine.
2: Balitang Sports.
0: Kagkaroon, sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagdaog ang Pilipinas sang pinakauna sininga gold medal pinaagi kay two-time Olympic champion Carlos Yulo sa floor exercise finals sang artistic gymnastics competition kun sa diin nagslabot na karon sa 5 ka medalya ang naangkon sang Pilipinas sa 2026 Asian Games as of September 24. Naka-score si Yulo kag nagpangibabaw sa kompetisyon pinaagi sa 14.66 sa score nga mas mataas sa kontra sa sining nga competitors gikan sa Kazakhstan kag sa host nga Japan agud to nga makuha ang gold nga mo naman ang pinakauna nga Asian Games gold sa iya career.
2: Balitang Entertainment.
1: Ginanunsyo ni US singer Taylor Swift ang pag-launch sang iya bag-o nga kanta nga Patient Zero. Kabahin ang among nga kanta sa album nga The Life of a Showgirl nga isa ka deluxe edition nga ipagwa sa Setyembre 25. Ang among nga album mayaraman sa mga bag-o nga kanta. Ginimo sang singer ang announcement paagi sa iya social media account. Ginalauman nga makakuha sa mga award ang singer sa palabuton nga 2026 MTV Video Music Awards sa diin ang iya album nga The Life of a Showgirl ang nominado para sa Best Album.
0: Oras Philippine Standard Time, alas 5:51. Gagamit to ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Detox ka ba?
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero
6: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men. Para sa matinong nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
3: ikaw pala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may BCO.
3: Ang BCO
5: yung may D3.
3: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may PCO.
3: Ang PCO
5: yung may D3.
3: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may PCO.
5: Ang PCO
3: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500
3: masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500
3: ang DTX 500
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
5: DTX 500
3: masaligan.
5: DTX 500
10: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: Ikot man o hindi ang kanyang mga kaalyado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
19: Ako naman si Willard Cheng.
18: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Aksidente sa QC, isa patay matapos bumagsak ang puno sa Nia Road. Ganito na ba sa Makati, SUV ng manager ng condo, pinaulanan ng bala. Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, spotted sa NAIA, mga Chinese national, sinusundo raw. Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. Korte Suprema, next battleground na ba? DICT lumambot sa Discord, pag-ban sa messaging app, binawi. Kasunod ng jumbo oil price hike, rollback, asahan sa susunod na linggo. Tapyas sa diesel, posible umanong umabot sa 8 pesos kada litro. First 14 Philippines, Carlos Yulo nakakuha ng gold medal sa Asian Games. At Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang, hiwalay na ba?

0: Sugatan ang babaeng manager ng The Rise Condominium sa Makati City matapos tadtarin ng bala ang minamanehong SUV. Narito ang agenda report ni Chill Embrido.
1: Sugatan ng isang 42-anyos na babae matapos paulanan ng bala ang minamaneho niyang SUV sa bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Tinago sa alias na Ruby Jane ang biktima na manager ng The Rise Condominium sa Makati City. Makikita sa kuha ng CCTV mula sa barangay na inabangan ng riding and tandem ang sasakyan ng biktima. Kahit tadtad ng tama ng bala, nakapag-U-turn pa ang biktima at pumasok sa parking area ng isang establishmento kung saan maraming security guard ang nakatambay.
2: Babae, papasok allegedly sa trabaho po niya at siya'y tinambangan po dito sa may tapat ng Union Bank sa Chino Roses kanina po. At na-respondyan naman po kagad po ng ating kapulisan at ganoon din ang Bantay Bayan, kaya po nadala po ito sa Makati Medical Center, yung pinakamanapit na hospital po. Pasalamat na lang po at ang tama ng babae, puro hita lang po. Wala naman po sa katawan at sa ulo, wala naman. Sa ngayon po, sa kapulisan na po ang bola.
1: Sa inisyal na investigasyon, posibleng work-related ang motibo sa krimen dahil kamakailan lang ay nagkaroon na ng shooting incident sa The Rise Condominium na pinagtatrabahuan ng biktima. Ayon sa PNP, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing service ang mga gunman, kaya naman nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga motor taxis company.
3: We are in talks with them and they are very much cooperating naman. So we have to come up with other ways of identifying yung legit and yung ginawa lang na t-shirt. Kasi anybody could, di ba, could have it printed na ABC Ride, DEF, food service. Kaya po makikipag-usap tayo at makikipagtulungan sa mga, ano, kung paano natin mas mapapalakas ang pagkilala po natin yung sa mga legit na riders po nila.
1: Sinubukan nating makuha ang panig ng Makati City Police pero tumanggi muna itong magpaunlak ng interview. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation at case build-up sa insidente. Para sa Agenda, Chill Embrido, Billionaire News Channel.
0: Pumirit ng mas malaking confidential funds ang NBI para sa 2027 para ma-monitor ang dark web matapos ang serye ng school shooting. Hawak na rin daw nito ang isaumanong groomer na nagre-recruit sa kabataan. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive.
4: Hawak na ngayon ng NBI ang isang individual na may kinalaman umano sa marahas na pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong nakaraang linggo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isang groomer ang nahuli nila sa Cebu nitong Miyerkules. Ang groomer ay ang taong humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan.
5: Yesterday, we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
4: Dalawang grupo ng groomers ang sinusundan ngayon ng NBI. Kaya sa Senate hearing para sa budget ng DOJ kung saan attached agency ang NBI, hiniling na ni Matibag na maitaas ang kanilang confidential funds para sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 25 million kada buwan ngayong taon. Kailangan daw kasi nilang bumili rin ng mga equipment para sa monitoring sa dark web at mga taong nasa likod ng nihilistic violent extremism sa bansa. Nasa 1 bilyong piso ang hinihiling ng NBI na confidential funds sa susunod na taon para masawata ang nasa likod ng mga karahasan. Matapos mapunaan ni Senator Francis Pangilinan na tila layunin ng mga karahasang ito ay pagmukhaing mahina ang administrasyon.
5: Sana po yung gobyerno natin mismo, through your help, we're able to raise the funds that we need. And you have our commitment that we will use it for this purpose so that sigurado tayo yung ating pong mga electoral process will not be manipulated, yung ating pong judicial process, Senate process will not be manipulated by the people who have the edge sa social media po natin, sa cyberspace, because they are being supported by powerful groups somehow.
4: Una nang pinuna ni VP Sara na mahina ang administrasyon ni PBBM dahil hindi umano kayang maprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa mga karahasan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Isa ang patay habang isa ang sugatan nang mabagsakan ng puno sa Nia Road sa Quezon City. Kumuha tayo ng detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Ched, ano ang nangyari?
7: Wheeler, tama ka, isang babae ang kumpirmadong patay matapos mabagsakan ng malaking puno ng balete dito sa Nia Road sa Quezon City. Ayon sa mga first aid responders, yung malakas na hangin ang naging dahilan ng pagtumba nitong puno at madaganan niya yung ilan na nananatili lang o sumisilong sa ilalim nito kasi panay rin yung pag-ulan kanina, Willard, kaya ganito yung nangyari. Ayun, kung makita nyo ngayon sa aking likuran, patuloy yung clearing operations ng mga otoridad at ilang mga volunteers matapos ibako yung malalaking sanga at yung mismong katawan ng puno. Sa ngayon, Willard, patuloy pa rin pinuputol yung ilang parte ng kahoy at tinahawan yung tumbang tumpok ng mga dahon at tumpok din ng mga sanga. Willard, bandang alas 3 ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa QCPD, maraming mga napadaan at naghihintay rin ng mga motor at bystanders sa ilalim ng puno. Sabi ng investigator, yung lakas ng hangin yung pinakatuturo talagang dahilan kung bakit nabuwal nga itong balete tree. Sa mga nadaganan naman, Willard, tatlo sila. 23 years old itong babae na kumpirmadong dead on arrival, habang may isa pang sugatan na lalaki na dinala rin sa Quezon City General Hospital. Yung isa naman na nabagsakan din na nakausap natin, si Mark Anthony Baltar, na iiyak na kinikwento ang kanyang sinapit ng mabagsakan ng malalaking sanga.
8: Nagtakbo, sinatakbo na rin ako. Pagtakbo ko, tinamaan na rin ako ng malaking kahoy. Kasi may mga tama ko dito, pati sa pa, tinamaan ako ng malalaking puno ng kahoy.
7: Pinakita rin ni Baltar ilang mga sugat na natamo niya sa buong katawan habang naluluhan nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nakaligtas. Ang sabi niya, wala raw siyang nagawa nung naramdaman niya yung sakit sa kanyang katawan kaya napahiga siya at naghintay ng tulong na rin sa ilang mga responders. Isa ring saksi ang nakausap natin na nagkwento ng nangyari.
9: Nang kidat, saka bumagsak yung puno. Pagkabagsak niya, sumilip ako doon, sabi po dito sa asawa ko, may tao na naigit. Kaya tumakbo ako sa pulis, nagigit kong saklo.
7: Willard, halos isang oras at kalahating isang oras at kalahati yung inintay bago pa nakuha yung katawan ng babae, sabi ng kapitan mismo ng Barangay Piñahan dito sa Quezon City. Taga-Caloocan daw itong namatay at supposedly sumisilong lang sana siya at naghihintay doon sa ilalim ng puno. Sa ngayon, Willard, clearing operations na lang yung priority ng mga otoridad na nandito ngayon. Willard?
6: Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.
10: Laban tayo! Ito raw ang mensahe ni VP Sara matapos baguhin ang impeachment court ang conviction threshold sa kanyang impeachment trial. Nagbabalik si Ched Gatchalian para sa detalye.
11: Natatawa pa ang spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo habang nagkukomento sa paliwanag ng ilang senador at maging ng isang constitutional framer na mananatili pa rin naman ang two-thirds threshold na kailangan sa conviction sa impeachment trial. Ito'y kahit pa mababawasan na ang bilang ng senator judges na makakaboto base sa kung sino lang ang makakadalo.
12: Eh, naglolokohan tayo pagka ganun natin prinisinta sa tao yung issue. Ang pinalitan nila yung katagang of all members kasi pinapalabas nila ngayon na ang dapat makaboto lamang ay yung mga pwede lang makilahok. So talagang yung majority, hindi katarungan ang habol nila dito. Para sa akin, huwag nilang gawing tao.
11: Expected na rin daw ng kapo ni VP Sara ang long dissenting vote ni Senate Presiding Officer Chis Escudero sa mosyong ibahin ang kalkulasyon ng two-thirds ng senator judges. Pero binatikos ni Panelo ang dineklarang treatment ni Escudero sa ruling na pro hac vice o para sa okasyong ito lamang.
12: Hindi ito binding sa mga susunod man na impeachment. In other words, para kay VP Sara lang itong ruling na ito, which para sa amin, this is an admission na hindi tama ang posisyon na pinili ng Senado.
11: Iniugnay rin ng kapo ni VP Sara ang umano'y surprise yes vote ni Senator Mark Villar sa isinampang graft at administrative complaints ng ombudsman sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa mga hinaing ng mga consumer sa serbisyo ng Prime Water.
12: Para sa akin, hindi coincidental na noong Biyernes lamang ay nag-anunsyo yung ombudsman na kakasuhan ng buong pamilya Villar. Hindi ko naman siya personal nang nakausap. Bakas naman sa, kunyari, sa kay Camille, kay Senator Camille Villar, yung lungkot na naramdaman niya kahapon dahil sa sitwasyon. Nakausap namin siya very briefly pagkatapos ng hearing at sabi niya hirap na hirap yung pamilya nila.
11: Sabi ni Panelo, plano ng mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ng impeachment defense team nito na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang vice mismo, wala rin daw balak sumuko.
12: Nung kinamusta ko siya, sabi niya sa akin, laban tayo, attorney. So hindi siya natitinag. Alam niyang nasa likod niya ang taong bayan. Kaya patuloy niyang lalabanan itong mga panggigipit sa kanya at sa mga kaalyado niya.
11: Matapos sabihin ng kapo ni VP Sara na tila nawalan na ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court para ituloy pa ang kaso, dadalo pa kaya ang defense team sa impeachment proceedings? Sabi ni Panelo, dedepende raw yan sa pag-uusapang legal at political strategy ni VP Sara at ng kanyang depensa. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
10: Tuloy ang paglilitis ni VP Sara kahit i-boycott pa raw ito ng kanyang mga kaalyado. Dinepensahan din ni Senate President Win Gatchalian ang boto ni Minority Senator Mark Villar kaugnay sa conviction threshold sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannah T.
13: Kumalas man si Senator Mark Villar sa Senate Minority pagdating sa botohan kaugnay ng voting threshold, hindi raw indikasyong tatalo na siya sa Senate Majority. Wala rin daw pagkumbinsi kay Villar na pumabor para baguhin ang threshold ayon kay Senate President Win Gatchalian.
14: Wala naman siyang binoto na majority or SP, wala naman.
15: So wala pang abiso na mag-join na siya?
14: Wala naman.
13: Naiwan si Villar sa plenaryo nang mang-boycott ang minorya nang alisin na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16 votes na threshold para hatulang guilty si VP Sara. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos na ugat daw ang pang-iipit sa minorya kaya ganoon ang boto ni Villar. Pero kung paano pumabor ang mga kapwa niya, Senator Judge? Sabi ni Gatchalian, malaking bagay daw ang pagbigay ng abiso ng Amici Curiae, ang retired Supreme Court Justices, pagdating sa voting threshold.
14: Itong nangyari ay pinag-aralan talaga mabuti. No? At napakinggan mabuti lalo na sa mga legal luminaries. Malaking bagay talaga yung Amici Curiae. I have to say that, no, dahil mga Supreme Court Justices, mga former Chief Justices to, kaya mabigat yung kanilang opinion.
13: Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan legally and factually ay may kakayahan ang Senator Judge na sumipot sa botohan. Apat na senador ang di pa sumusulpot sa trial sa ngayon.
16: Sabi ni Gatchalian, kailangan physically present ang Senator Judge para makaboto. Halimbawa niyan ang on the run ngayon na si Senator Bato de la Rosa. Sakaling sumulpot siya rito sa Senado sa araw ng botohan, ang assumption umano ay nakapag-review o nakapagbasa siya ng impeachment trial bago makaboto.
13: Bumaba man o nabago ang voting threshold, hindi raw ibig sabihin nalalapit na ang conviction ni VP Sara. Dedepende pa rin daw dapat ang Senator Judges sa ebidensya bago bumoto for acquittal o conviction. Tuloy din daw ang paglilitis, sumipot man ang depensa o hindi, basta raw may quorum ang Senator Judges. Una nang nagpahiwatig ang defense na maaari nilang i-exhaust ang lahat ng legal remedies, kasama ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng voting threshold. Sa Lunes, pinasisipot ng impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng unexplained wealth allegations laban kay VP Sara. Sakaling hindi siya sumulpot, susuriin ng mga senador kung valid ang reason nito bago gamitin ang contempt powers nila. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
6: Malaya raw ang sinuman na hamunin sa Korte Suprema ang bagong conviction threshold ng Senate Impeachment Court. Pero para kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, hindi pa ito napapanahon. Handa rin daw ang prosekusyon na tumalima sakaling maglabas ng kautusan ang SC.
17: Our end, we maintain that the issue is not yet justiciable. The issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
10: Humahaba pa ang listahan ng mga tinaguriang contractors na kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
18: Ilang kasalukuyan at dating kongresista pa ang namumurong masampahan ang kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Kabilang dito si dating Pampanga Representative Aurelio Don Gonzalez Jr. na iniuugnay sa AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, kung saan sa mga anak mismo ni Gonzalez nakapangalan ng kumpanya. Ayon sa Office of the Ombudsman, submitted for resolution na ang reklamo laban sa dating kongresista. Batay sa records ng DPWH, papalo sa 1.6 billion pesos ang nakubrang kontrata ng kumpanya ng kanyang pamilya mula sa gobyerno.
19: Juan Gonzalez, may kaso na yan, malapit na.
20: Northern Builders?
19: Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan.
18: Nakalinya na rin sa mga posibleng makasuhan si Tarlac Representative Cristy Coelho Angeles na iniuugnay sa construction firm na Northern Builders na pinamumunuan umano ng asawa nitong si Victor Angeles. Sa tala ng DPWH, nakakuha ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumpanya mula noong 2022 hanggang 2024. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban sa kanya. Nahaharap naman sa reklamong plunder at graft si dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel matapos umanong makasungkit ng 497 million peso worth of government contracts ang LC Ting Construction at J&A Pimentel Construction na pagmamayari umano ng gobernador. Hinihintay na lang din ang resolusyon kaugnay ng reklamo kung iaakyat ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban kina resigned Congressman Edwick Yap at Benguet Representative Eric Yap na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha umano ng 16 billion pesos in public works projects mula 2022 hanggang 2025. Una na rin finreeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ng Yap Brothers noong December 2025 at naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kanila nitong Marso. Papalo naman sa 20 kasong malversation ang niluluto ng Ombudsman laban kay CWS Partylist Representative Edwin Gardiola dahil sa umano'y pagiging contractor nito. Una nang iniulat sa Bilyonaryo News Channel ang halos kalahating trilyong pisong financial transactions ni Gardiola na nagdulot ng pag-freeze sa kanyang assets. Ayon sa Ombudsman, nakapagsumite na siya ng counter-affidavit habang hinihintay pa ang sa iba pa niyang mga kapwa akusado. Nahaharap naman sa malversation at graft complaints sina Surigao del Sur 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at anak nitong si Francisco Bingo Matugas II. Nagugat ang reklamo sa 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project ng Bumetrix Development Corporation na iniuugnay sa mag-ama. Batay sa Ombudsman Site Inspection, 65% to 70% accomplished lang ang proyekto taliwas sa DPWH record na fully completed at binayaran in full na ang proyekto. Nasa preliminary investigation na ang reklamo. Bagamat natapos ng hindi substandard o ghost ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Section 3G nito, pinagbabawalan ng isang public official na pumasok sa anumang kontrata o transaksyon sa ngalan ng pamahalaan at disadvantages sa gobyerno. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
10: Sumipot na sa NBI ang ipinatawag na opisyal ng DPWH sa Davao, kaugnay pa rin sa ikinakasang investigasyon sa flood control project sa rehiyon. Sa bagong impormasyong nakalap ng ahensya, aabot na raw sa 7 bilyong piso ang mga proyektong nakubra ng iisang contractor mula pa noong 2018. Kaya pati ang COA, plano na rin ipatawag. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
21: Humarap sa NBI ngayong Webes si Engineer Juby Cordon, ang Regional Director ng DPWH Davao. Ito ay bilang pagtugon sa supinang inihain sa kanya para magbigay linaw sa 51 flood control project sa rehiyon na ngayon ay under investigation ng ahensya matapos umanong makitaan ng red flags. Sinubukan siyang kausapin ng media pero hindi siya sumagot. Kasunod niya namang dumating ang 10 malalaking storage box na naglalaman ng samot-saring mga dokumentong kaugnay sa sinusuring mga proyekto. Matatanda ang nabunyag sa mga dokumentong ibinahagi ng NBI na ang flood control projects na ito ay umiikot lang sa 3 kumpanya na malapit umano sa pamilyang Duterte. At sa gitna ng palitan nila ng mga salita ni Davao City Congressman Pulong Duterte dahil sa investigasyon, ayon kay NBI Director Melvin Matibag,
22: "Well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, eh hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media, baka gusto niyang pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya."
21: May bago rin daw na diskubre ang NBI. Mula sa unang figure na 1.9 billion pesos, mas malaki pa pala ang halaga ng mga proyektong na-award umano sa iisang contractor.
22: We have an early coordination also with the Commission in Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
21: Sa ngayon, wala pang solid time frame ang NBI para sa investigasyon. Saka na lang din daw muna isasubpoena ang mga dawit na contractor pagkatapos masuri ang mga dokumentong dumating sa kanilang opisina. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Bumulusok na naman ang Philippine Stock Exchange Index sa ikalimang sunod na araw. Sumadsad ang PSEI sa 5730, mababa ng higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, ito'y dahil sa patuloy na banta ni US President Donald Trump laban sa Iran at mataas na presyo ng langis. Sumadsad din daw ang halaga ng piso dahil sa geopolitical uncertainty. Ayon pa kay Ang, kita ito sa pag-revise ng Asian Development Bank ng growth forecasts at inflation. Lahat daw ito ay nakaka-contribute sa pag-alis ng capital investment mula sa PSEI. Gayunman, umaasa siyang babalik ang interes sa merkado sa initial public offering ng PNB Holdings bukas.
0: Ito po good news sa ating mga motorista. Matapos ang isang jumbo oil price hike, rollback naman ang asahan sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionario News Channel, posibleng umabot sa 8 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel. Piso naman hanggang 150 per liter sa gasolina. Bumagsak kasi ang presyo ng langis sa world market matapos sabihin ni US President Donald Trump na naging maganda ang pagpupulong ng Amerika at Iran sa UN. Sinabi rin ng Tehran na bukas pa rin ito sa diplomasya para matapos na ang gulo sa Middle East.
10: Nasa laban ngayon si Alex Ayala kontra Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Pero bago ang kanyang unang match, fans muna ang hinarap ni Alex. Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
2: Daan-daan ang nagtipon dito sa National Stadium sa Dakalang para sa Q&A session ng ating tennis star.
3: What's a moment in your journey so far that made you think younger me would not believe this?
20: First thing that comes to mind is playing on Wimbledon Center Court. And non-tennis wise is living in Spain sometimes of the year and doing New York Fashion Week. In Filipino, what I would like for people to learn, I guess it's not so much a phrase, but it's a word, kilig. And it's kind of like, there's no feeling.
2: Sinagot ni Alex sa mga tanong ng fans, nakinig sa kanilang mga mensahe at nakipagkwentuhan sa ilan sa kanila. May mga personal na mensahe rin siyang binasa bago naglaan ng oras para magpa-autograph at pumirma sa mga tennis balls, shirts at iba pang merchandise. At hindi lang yan ang naging treat para sa kanyang fans. Binuksan din sa publiko ang practice session ni Ayala.
23: I like the way she play po and how she represent the Philippines in the to the world po. Tsaka ang galing niya pong player.
24: Na-admire ako kay Alex kasi bata pa siya at tsaka talented. Kaya hinahangaan ko siya para sa mga kabataan sa natularan nila.
25: Previously working here pero pumunta ako dito for Alex. Ayun, I love how she represents our culture sa games niya, sa lahat ng tours niya po.
26: Ang nagustuhan ko po kay Alex is she's very patriotic po and she really love representing Philippines po.
27: We like her because she plays so well and why pa?
28: Well, I've been a tennis player all my life, so great to have a Filipino star.
2: Diretso na ang ating tennis star sa kanyang sunod na hamon, bit-bit ang suporta ng mga Pinoy mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo.
29: Laban Alex!
2: Para sa Agenda, Erica Christensen, Billionario News Channel, Singapore.
10: Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, tagasundo raw ng mga Chinese sa NAIA. At Kim Chu dumalo sa arraignment ng kapatid na si Lakam. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Muling umiingay ang issue sa protocol plates matapos makuna ng video ang black Lexus SUV na may number 8 habang nagsusundo sa NAIA Terminal 1. Kita sa video ang pagsakay ng mga pasaherong Chinese at pagkarga ng mga bagahe sa luxury vehicle. Ayon sa LTO, exclusive ang number 8 sa incumbent members ng House of Representatives. Ayon naman sa liderato ng Kamara, posibleng peke ang plaka dahil 19th Congress pa ang nakalagay dito. Noong April 2025, nasangkot sa road rage ang isang SUV na may gamit na peking plate number 8 sa Quezon City.
1: Ramdam ng mga bus operator ang hapding dulot ng mataas na presyo ng diesel. Bawas na kasi ang mga bus na bumabiyahe sa pinakamalaking terminal sa Pampanga. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo Santos ng CLTV News 36.
2: May abiso na umano sa ilang empleyado ng bus companies hinggil sa posibleng pagbabawas ng biyahe sa Central Luzon. Kapag nabawasan ng round trips, hindi lang mga pasahero ang tatamaan nito.
3: Zala rin namin ng round trip. Tapos magbabawas na naman ng ganong biyahe, babalik na naman yung hirap po talaga, sir.
2: Sa Babalacat City Bus Terminal, tinatayang nasa 20% na ang nabawas sa bilang ng mga bus na bumabiyahe mula Metro Manila patungong Northern Luzon. Pero habang lumiliit ang supply ng bus, kabaligtaran naman ang nakikitang galaw sa demand. Ayon sa pamunuan ng terminal, may mga dating gumagamit ng pribadong sasakyan na lumilipat na rin sa bus dahil sa tumatas na gastos sa gasolina, diesel at toll.
4: Maraming ganun na sitwasyon na paano kung sasakay ka ng bus, wala ka na rin masakyan.
2: Para naman sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP, seryoso ang magiging epekto kapag katuluyang nalimitahan ang operasyon ng mga provincial buses.
5: Ang provincial bus, nationwide mass transport yan, buong Pilipinas. So, ang connectivity nito, buong Pilipinas. Pag pinabayaan natin to, ang connectivity ng buong Pilipinas ang apektado.
2: At hindi lang transport sector ang nagbabala. Para sa business sector sa Pampanga, maaaring mauwi sa mobility crisis ang sitwasyon kung magpapatuloy ang pagbabawas ng bus trips. Kaya naman ang panawagan nila, suspension ng excise tax sa petroleum products.
6: The president can suspend not only on the kerosene but also on other petroleum, particularly diesel. 3 months naman yan, automatic. After 3 months, mag-revert naman yan eh.
2: Sa Central Luzon, ang mga bus ay hindi lamang simpleng sasakyan mula point A to point B. Bahagi ito ng economic lifeline na nag-aatid ng mga manggagawa sa factories, economic zones at business centers. Kaya kapag ka kumunti ang bus habang dumarami ang mga commuter, ang problema sa kurudo ay maaaring maging problema sa trabaho, negosyo at galaw ng ekonomiya. Para sa Agenda, ako si Paolo G. Santos, nag-CLTV 36 News.
7: Ligtas nang makakatawid ang mga commuter sa bagong Bailey Bridge ng DPWH sa Tarlac. Pero kasabay ng pagbukas nito ang panibagong sakit ng ulo. Alamin sa agenda report ni Micah Razon.
8: Bukas na sa publiko ang ginawang Bailey Bridge ng DPWH sa gumuhong Agana Bridge noong Agosto sa kasagsagan ng habagat.
9: Kampante na tayo sa stability ng bridge. Kahit na umugan pa ulit, tuloy-tuloy pa rin yung pag-susupport natin dun sa bridge sa ilalim.
8: Pero bago ito magbukas, ang higaan dapat na airbed ang naging alternative balsa sa Tarlac River ng mga residente, lalo na ang mga estudyanteng gustong tumawid sa kabilang bayan. Mapa-estudyante, mamamalengke o papasok sa trabaho, game na sumakay sa improvised balsa. Pero tila hindi riyan natapos ang balakid sa mga Tarlakenyo sa pagbubukas kasi ng Agana Bridge.

0: Pero papasa kaya ang panukala sa Senado? Yan ang agenda report ni Hannah T.
1: Meron po kasi tayong culture of impunity. Sapagkat tayo ay nasa posisyon, it looks like the rules do not apply to us. Precisely because we have the authority, we have the power.
2: Ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Dapat daw yan gawin ng Kongreso ayon kay former Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Gunigundo para palakasin ang mga institusyon at tiwala sa gobyerno.
1: Napakalaki po ng problema ng ating politika at institusyon because of the dominance of political dynasties.
2: Nakasaad sa konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasties, pero kailangan pa rin ang batas na bibigyang kahulugan at magpapatupad nito. 39 years nang walang napapasang enabling law. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hiniling na ng Senate leadership na gawing priority at ma-certify as urgent ang panukala para subukang maipasa sa kasalukuyang Kongreso. Lumabas ang panawagan sa pagdinig ng bagong Rice Committee ng Senado na tututok sa pagpapalakas ng investments at ekonomiya. Sa aspeto ng legal pillar, mahina raw ang Pilipinas.
1: Investors do not invest only in markets, Madam Chair. They invest in systems.
2: Ayon kay Gunigundo, 2.3% lang ang GDP growth sa second quarter, habang bumagsak ng 9.2% ang investments at 32.4% ang public construction. Para naman kay Senate President Win Gatchalian, corruption at mataas na presyo ng langis ang dalawa sa mga pumipigil sa mas malakas na paglaki ng ekonomiya.
3: Second to the last tayo No? Dati, so parati tayong first or second. No, pero ngayon second to the last tayo, partly because of one, self-inflicted damage, at two, yung Iran conflict na hindi naman natin makontrol, no.
2: Tinutukoy ni Gatchalian ang posisyon ng Pilipinas sa paglaki ng ekonomiya kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Umabot daw sa 2.7 trillion pesos ang actual at opportunity losses sa ekonomiya mula second quarter ng 2025 na iniuugnay niya sa corruption at inflation. Sa gitna ng external shocks na nararanasan ng bansa, ang korupsyon at kahinaan sa rule of law ay nakakaapekto sa tiwala ng mga negosyante, ayon kay Gunigundo. May chilling effect daw ang flood control scandal sa private investment.
1: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
2: Sa isang panukalang anti-political dynasty sa Senado, gusto nitong ipagbawal ang mag-asawa o magkakamag-anak hanggang second degree na sabay o magkasunod na humawak ng mga posisyong sakop ng panukala. Sa local level, sakop din ang magkakamag-anak na sabay na nakapwesto sa iisang probinsya, lungsod, municipality o legislative district. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Maaaring umabot sa Korte Suprema ang ipapasang Anti-Political Dynasty Bill kung hindi aabot ang ban sa fourth degree of consanguinity. Ayon yan kay Akbayan Partylist Representative Percy Sandania. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na gumawa ng batas na nagbaban sa political dynasties. Payo din ng Korte Suprema na hanggang fourth degree of consanguinity or affinity dapat ang ban. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Akbayan Partylist Representative Percy Sandania na huli na ang lahat para sa Kamara. Naipasa na kasi ang bersyon nito ng panukala na hindi nila sinuportahan dahil hanggang second degree of consanguinity or affinity lang ito.
5: Sana the Senate will listen to the Supreme Court and to the clamor of the people. Kasi yung sa House of Representatives, technically done deal na siya kasi napasa na namin on third reading at hindi bumoto para dito ang akbayan.
4: Dagdag ng mambabatas, posibleng dalhin sa SC ang issue kung ang ipapasang batas ay hanggang second degree of consanguinity or affinity lamang. May dalawang bersyon ng panukala sa Senado. May hanggang second degree at ang bersyon ni Senator Risa Ontiveros na hanggang fourth degree of consanguinity.
5: Some camps within the advocacy for a genuine political dynasty legislation are all

0: already looking at the possibility of later on, should the Senate and the House pass a political dynasty bill that goes against the spirit of the Constitution, pwedeng tumakbo sa Korte Suprema, they question yung constitutionality nito. And I think that is the strength of this decision.
1: Aminado si Sendanya na posibleng mahirapan ang pagpasa ng panukala sa Senado kung saan maraming mambabatas ang magkakapatid. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
2: Lumala ang tensyon sa plenaryo ng Kamara kaugnay pa rin ng multibillion peso budget ng Kongreso. Maliraw kasi ang pagmamadali sa botohan, lalo't di naging sapat ang pagbusisi sa pondo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: The motion for reconsideration is out of order. So rude.
4: Noong Lunes, idiniklarang out of order ang motion ni Navoras Representative Toby Tiangco na muling buksan ang debate para sa budget ng Kongreso. Dahil absent si Tiangco at hindi nakaboto nang isinalang ang budget ng Congress. Pero katwiran niya, late and form ang lahat ng mambabatas dahil biglang nireschedule ang pagsalang ng pondo sa plenaryo kaya hindi na raw ito nabusisi at walang nagtanong. Ilang araw na matapos ideklarang out of order ang kanyang motion, tila hindi pa rin nakamove on si Tiangco. Ayon kasi sa rules ng Kamara, ang maaari lang na humiling na mareconsider ang isang measure ang mambabatas na nakaboto sa botohan. Pero giit ni Tiangco, wala namang nangyaring botohan.
5: I will make it clear, and gusto nyo balikan natin yung video, hindi po umabot sa voting. Meron lang pong nag-motion to terminate, merong nag-agree, pero hindi po umabot sa voting. At hindi nyo po pwede idahilan na dahil walang tumutol ay hindi na umabot sa voting. Maliwanag po yan. Was there voting?
3: Yes, because the presiding officer said, is there any objection? It's a motion to terminate the period of interpellation on the proposed budget of whichever agency was discussed.
4: Mas naging mainit pa ang diskusyon sa pagitan ng dalawang mambabatas dahil nagpumilit pa rin si Tiangco sa kanyang hinainga.
5: It is your interpretation of the rules. Pareho tayong
3: It is
5: rules
3: not
5: eh.
3: My interpretation, it is the rules and as presiding officer that is what we stand for.
4: Dahil sa kanilang debate, sinuspindi ang sesyon ng higit isang oras. Nang mag-resume ang sesyon, nagdesisyon na ang Kamara na bawiin na ang out-of-order declaration kay Tiangco noong Lunes.
6: There's a motion to strike out from the record the ruling of the motion of reconsideration as having been declared out of order. Is there any objection? There hears none. Motion is approved.
4: Majority. Pero bago yan, habang nakabreak ang sesyon, nakuna ng Billionaire News Channel ang pagdating ni House Speaker Bojie D. sa plenaryo. At mismong siya na ang kumausap kay Tiangco. Umabot din sa humigit kumulang 30 minutos ang kanilang pag-uusap. Pinag-iisipan pa ni Tiangco kung muli niyang hihilingin na buksan muli ang debate sa budget ng Congress. Pero alam daw niyang dihado siya dahil hindi raw yan susuportahan ng mayorya.
2: Sa budget ng Kongreso na abot sa 27.89 billion pesos, higit 17 billion peso dyan ang proposed budget ng House of Representatives, habang higit 7 billion peso naman ang para sa Senado. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang nagiging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara bago yan maisapinal. Halimbawa na lang ngayong 2026, ang proposed budget ng Kamara ay aabot lamang sa higit 17 billion pesos. Subalit nang maisapinal yan ay umabot ang budget nila sa 27 billion peso. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
7: Iniintrigang hiwalay na si Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang. Sa ngayon, tikom pa ang rumored couple sa impormasyong nakuha ng aming babbler. Pero sa exclusive na pahayag kay Abante Entertainment Editor June Lalin, sinabi ng ama ni Atasha na si Aga Mulak na wala siyang alam sa issue. He has been filming daw kasi. Kamakailan lang, spotted si Jacob with the Mulak family sa Japan. Dumalo rin si Atasha sa kasal ng kapatid ng babae ni Jacob. Dumalo si Kim Chu sa arraignment ng kanyang kapatid na sila Kam Chu. Nakapag-bail na kaya ang arestadong entrepreneur? Yan ang agenda report ni Barry Beth Rialba.
8: Naghain ng not guilty plea ang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini sa kaso nitong 124 counts of qualified theft Ayon sa legal counsel ni Lacam, nasa processing pa ang estado ng kanyang piyansa.
9: Currently, she's still in the process of processing her surety bond. We are hoping na mahabol ngayong hapon. The payment and filing, we are hopefully medyo 11th hour, no? Kasi 3 o'clock kata, magsasara yung cashier. So we are actually, the surety are, surety people are taking care of that.
8: Pagkaklaritika ni Attorney Dominic Solis na 5.8 milyon ang orihinal na halaga ng piyansa para sa kaso na naging 5.6 milyon at bumaba pa ng 750,000 pesos. Ayon kay Solis, katuwang nila sa proseso ng pagbabayad ang kanyang mga kaibigan. No-show physically si Lacam sa Quezon City Hall of Justice nitong Webes para sa arraignment. Pero dumalo ito via video conferencing mula sa Camp Karingal kung saan siya ay nakakulong. Matatanda ang sinailalim ito sa medical procedure nitong Miyerkules kung saan ay nakitang maayos naman ang kanyang lagay.
9: Our client is holding up quite well considering the circumstances. Pero she's hopeful na makalabas na siya soon. Very, very soon.
8: Nitong Webes, nagtungo si Kim Chung sa Quezon City Regional Trial Court sa Hall of Justice kasama ang popular head of TV production na si Derek Loren at ang kanyang legal counsel. Pero tumanggi ang kanyang kampo na magbigay ng pahayag sa media dahil anila'y maglalabas na lamang sila ng pahayag. Sa ngayon ay very hopeful na raw si Lacam sa paglabas mula sa kulungan. Para sa Agenda, Beth Rialba, Billionaire News Channel.
10: Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. At unang gold ng Team Philippines sa Asian Games na sungkit ni Carlos Yulo. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica.
6: Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shante around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
7: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
8: Kailangan mo ng diet.
6: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
9: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA. White Plains, mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Sa southbound lane, moderate naman ang sa northbound lane. Mag-arbong salubong ang handog ni U.S. President Donald Trump kay Chinese leader Xi Jinping sa three-day visit ni Xi. Military flyover at 100 feet red carpet ang sumalubong sa kanya. Ito ang unang pagbisita ng Chinese president sa U.S. mula 2015. Nakatakdang talakayin sa closed-door meetings at state dinner ang AI, gera sa Iran, Taiwan, at extended trade truce ng US at China.
11: Pagkakaibigang sinubok na ng panahon, yan ang naging mensahe ng Pilipinas sa 77th founding anniversary ng China. Ito rin ang pananaw ng China. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
12: Balanse ang respeto ng Pilipinas sa China at ang paninindigan nito sa pagtuon sa national interests ng bansa. Ito ang mensahe ng DFA sa 77th founding anniversary ng China nitong September 23. Ang China naman, ganoon din ang pananaw sa gitna ng sigalot sa laot.
13: The Philippines and China have a time-tested friendship that provides us with sturdy sails to weather any storm that we may face on this shared journey. As sovereign equals, we must advance a bilateral relationship that is geared towards the welfare and prosperity of our peoples.
12: Kaisa rin ang Pilipinas ang China sa pananawagan para sa common ground na beneficial daw para sa lahat.
14: China maintains that maritime issues are not the whole of our relationship. The two countries have both the wisdom and the ability to properly manage our differences through friendly consultation, continuously deepen practical cooperation, and work together to steer bilateral relations.
12: Paliwanag ni Charge of the Fair ad interim Joe Triong, may iisang hangarin ng China at Pilipinas, kaya maganda raw ang resulta ng mapayapang coexistence ng dalawang bansa.
15: Thank you.
12: Nitong nakaraang linggo lang, binatikos ng embahada ng China ang umano'y hindi pakikinig ng Pilipinas sa kanila, kaya bahagyang nagkagirian sa Bombay Shoal ang isang B-4 vessel at China Coast Guard.
16: Collision!
12: Binatikos din ng embassy ang pagkatig ni U.S. Ambassador to the Philippines, Dee Lipton, na sinabing sinasadya ng China ang nangyari. Wala namang naiulat na nasaktan sa tropa ng Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Spotted si Filipino-Chinese Chambers Federation President Victor Lim at mga miyembro ng Diplomatic Corps gaya ng European Union, Cambodia at Manila Economic and Cultural Office o MECO. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Matapos matalo sa botohan sa Senate Impeachment Court, dadalo pa rin daw ang defense team ni VP Sara sa kanyang trial. Pero gagawin daw ito ng may tinatawag nilang ad cautelam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe.
17: Mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam.
18: Ang Latin phrase na ad cautelam ay madalas nang marinig mula sa defense team. Mula sa kanilang sagot noon sa House of Representatives noong Marso, ginamit na ang ad cautelam. Walang stand-alone meaning sa Merriam-Webster Dictionary. Pero ayon sa abogadong si Jesus Falsis, Ang ibig lang sabihin nito ay isang precaution o pag-iingat. Ginagamit niya sa mga court pleadings kung nais i-reserve ang pag-question sa jurisdiction ng korte sa isang proceeding. Sa kanyang manifestation kahapon matapos magbotohan ng Senator Judges sa issue ng voting threshold, giniit ni Attorney Sison ang karapatan ng Vice Presidente na i-challenge ang nasabing desisyon. Pinaliwanag din ang tagapagsalita ni VP Sara kung bakit naghayag ang defense team na lalahok sila ng may labis na pag-iingat matapos ang botohan ay dahil hindi maiwasang darating ang pagkakataon na kakwestiyonin ang jurisdiction ng impeachment court sa nasabing usapin.
3: Ang ibig sabihin lang that is, huwag niyong iturin na yung pagsipot namin dito sa Senate Impeachment Trial Court ay isang pag-amin or pag-recognize na meron pa rin kayong jurisdiction or power na ipagpatuloy itong trial na to. Dahil kung mag-file sila ng petition for certiorari, ang ibig sabihin nun is ang position ng kampong Inviti Sara ay nagkaroon ng grave abuse of discretion at nawala na ng poder or jurisdiction ng Senate.
18: Matapos mag-walk out ang anim na miyembro ng minority sa botohan kahapon sa impeachment court, nilinaw ni Minority Leader Alan Peter Cayetano na dadalo pa rin naman sila sa mga susunod na panglilitis. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
4: Forgotten Island making history in Hollywood. The Pinoy Team DreamWorks film ang unang pelikula na mag-premiere sa Lucas Museum of Narrative Art. Nitong September 22 lang binuksan sa publiko ang facility which was founded by Star Wars creator George Lucas. Forgotten Island is inspired by Philippine mythology and boasts an all-star Filipino cast led by Liza Soprano and her. It debuted with 100% rating sa Rotten Tomatoes and showing na to sa Philippine cinemas. Pang video of the year, ganyan itinuring ng cinephiles ang close-up footage na ito ni Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, and Robert De Niro. Sa clip, maririnig pa si Scorsese na tinatawag ang isa pang actor na si Daniel Day-Lewis. Ginanap ito in New York na nag-award ni French President Emmanuel Macron sina Scorsese and De Niro ng French Legion d'Honneur. The four film legends later took a picture. Naayon sa ilang netizens ay tila Mount Rushmore.
11: May gold medal na ang Pilipinas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Courtesy yan ni Carlos Yulo. Narito ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya. Paolo.
5: Tapos na ang paghihintay ng Pilipinas para sa isang gold medal dito sa 2026 Asian Games. Nagatid ng ginto si Kaloyulo sa individual floor exercise, ang unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games na ito at ang kauna-unang medalya ng Philippine Gymnastics Team sa kasaysayan ng Asian Games. Nakapagtala si Kaloy ng score ng 14.666 para malampasan ang mga silver at bronze medalist mula sa Kazakhstan at Japan. Sa kasamaang palad, hindi nakasama si Eldrew Yulo si Kaloy sa podium. Matapos siyang magtapos sa ikapitong pwesto na may score na 12.233. Isang napakalaking moment of pride para sa pamilyang Yulo. Dahil kumpleto na ni Kaloy ang kanyang koleksyon ng mga malalaking titulo, Olympic Gold, World Championship Gold, at ngayon Asian Games Gold. At para kay Eldrew, dagdag inspirasyon din ito habang patuloy niyang binubuo ang sarili niyang karera.
15: Daming pumapasok ngayon sa isip ko. I'm just really happy po. And yeah, still overwhelmed po sa mga nangyayari. Daming mga challenges papunta dito and competing here. But yeah, God is good, really good. Hindi niya tayo pinabayaan po and wala pong na-accidente ngayon. And yeah, about to that sa collection po natin na nabuo na po. Buong-buo na.
16: Super proud ako sa kanya dahil nakompleto niya na yung collection niya na magkaroon ng Gold Asian Games and sobrang akong naka-proud. Di ko alam kung ano yung pwede ko pa masabi, basta proud lang na nakikita ko siya on top and gusto ko siyang sundan and gusto ko kung ano man yung mga nagagawa niya, not in terms of achievement but in focus or in gymnastics also.
5: Pero hindi pa tapos ang laban para kay Kaloy dahil may dalawa pa siyang individual finals bukas. Huling ta-target ng medalya si Kaloy sa horizontal bar habang rather sa parallel bars, habang makakasama naman niya si Migs Besana sa vault final. Willard.
11: Paolo, may delegates na ba ng Pilipinas na umuwi na?
5: Tama, Willard. Nakasama ni PSC Chairperson, Chairman rather, Pato Gregorio, yung ibang ateta natin dito. Yung men's football team, yung triathlon team, have already made it back to the Philippines. At tag-post nga si Sir Pato Gregorio that they are home safe at napaka-proud po siya sa nagawa nila dito sa Nagoya, Japan. Willard.
11: Meantime, pakiabot ang congratulations kay Carlos mula sa Billionaire News Channel. At maraming salamat sa good news, Paolo Del Rosario. Nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. DICT, binawi ang pag-ban sa Discord. At disgraced film mogul Harvey Weinstein, sinentensyahan na. Susunod yan sa agenda.

0: brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Nakikita po natin na hindi gaano kasiksikan ang mga sasakyan hanggang sa kaduluduluhan. Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo ang pagtataas ng buwis sa luxury vehicles at iba pang non-essential goods. Pasensya na po kayo. Meron lang pong dumaan dito na hindi ko inaakalang dadaan. Ayon kay Kimbo, makakalikha ito ng karagdagang 3.91 billion pesos.
2: Ang mapupondohan ang mahalagang programa ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng 50% ad valorem tax sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 4 to 8 million pesos. 75% naman ang buwis sa mga higit 8 million pesos ang halaga. Saklaw naman ng 25% tax ang iba pang sasakyan tulad ng yate, jet ski o aircraft para sa personal or private use. Mahigit kalahati raw ng electricity bill ang napupunta sa generation charge. Dahil dito, nangamba ang ERC sa panibagong taas-singil sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: Sa pagsirit ng presyo ng krudo, posibleng sumunod naman ang pag-akyat ng singil sa kuryente. Sumisipa rin kasi ang generation charges o ang ginagasto sa electricity production. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chair Francis Atornino Juan, sa monthly electricity bill ng mga consumer, mahigit kalahati ng binabayad dito sa generation charge na pupunta. Pero aminado si Juan, hirap na rin ang ahensya na kontrolin ang galawan sa presyo.
4: We've actually exhausted all the yung pwede naming ma-consider to relieve our consumers. Kung the GOOC was already leading us to take a look at the no disconnection policy, because a lot of the electric cooperatives naman are already having some financial difficulties.
3: Una nang pinalawig ng ERC ang no disconnection policy nito mula July hanggang October 2026. Ipinatupad ang pulisiya sa gitna ng National Energy Emergency habang pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo dahil yan sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Juan, tila nalulugi na raw ang distribution utilities sa delayed payments ng customers nila. Kaya naman pag-aaralan na raw ng ERC ang no disconnection policy matapos itong mag-expire sa October. Kung ipagpapatuloy pa rin nila ito, posibleng residential customers na lang ang makikinabang sa direktiba.
4: Yung mga bigger customers, the industrial, the commercial customers, they'd be paying their bills on time.
3: Ang long-term solution sa sitwasyon para kay Juan, ang pagpasok ng bagong investments sa generation sector. Pero para sa clean energy firm First Gen Corporation, dapat ding iresolba ang mga pagkukulang sa transmission sector.
5: How do we enhance, you know, the feasibility not only of existing geothermal capacity, but also of new capacities that can be built so that we can expand the role of geothermal in the grid? Not only for geothermal, but also for other renewable energy sources.
3: Pagdating naman sa Green Energy Auction Program ng gobyerno, hinimok ng kumpanya ang Energy Department na baguhin ang guidelines ng programa. Dapat daw itong magtakda ng realistic timeline at mas malinaw na batayan sa presyo para gawing mas commercially feasible ang mga proyekto. At nang sa ganun, mahihikayat ang mga investor na pumasok at makilahok sa clean energy programs ng bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonario News Channel.
6: Dumalaw si PBBM sa burol ng yumaong gobernador ng Quirino na si Dakila Dax Cua, na maalam ang Pangulo kay Cua bilang isang pangulo at isang kaibigan. 25 years ang inilaan ng gobernador sa serbisyo, kaya hindi raw malilimutan ang kanyang legasiya, lalo na ng mga taga Quirino. Namaya pa si Kuwa sa edad na 48.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
7: Kurina, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo kanina alas 7 ng umaga at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Queenie. Ang unang bagyo ngayong September at pang-17 naman for 2026. Huling namataan ng Tropical Storm Queenie sa layong 1,225 kilometers silangan ng Northern Luzon, taglayang hangin na 55 or 75 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, kikilos ang bagyong Queenie or Surigay pahilagang kanluran sa may North Philippine Sea hanggang sa Sabado. Saka ito magre-recurve or lilihis ng direksyon sa Linggo palayo ng bansa patungong Southern Japan. Ibig sabihin, hindi po magla-landfall o tatama sa ating kalupaan ng bagyong Queenie at maliit din ang tsansa na magtataas pa ng wind signals o babala sa hangin. Dagdag pa ng ahensya, hindi rin po ito nakikitang magpapalakas ng habagat o southwest monsoon hanggang sa paglabas nito ng PAR sa araw ng Martes. Udyat na rin kasi ito ng nalalapit na pagtatapos ng habagat season. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon, nalubog sa baha nitong Agosto, wala naman pong dapat ipangamba sa matinding pag-ulan. Bukas, September 25, araw ng Biyernes, sa paglapit ng bagyong Queenie dito sa Luzon, mukhang mas magiging aaraw pa or mas iinit pa ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, maraming lugar pa rin po ang magkakaroon ng cloudy skies at thunderstorms, lalo na sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon and Calabarzon at Mindoro Provinces. Kaya huwag pa rin kalimutan na magbaon ng payong. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, mas ramdam ang tinatawag na trough o buntot ng bagyong Queenie. Umaga pa lamang, posible na po ang light to moderate na ulan sa may Palawan, Southern Negros, Siquijor, and Southern Cebu, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at Lanao del Sur. Habang pagkapananghalian, posible na rin ang saglit na ulan at pagkilat pagkulog sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin po sa banta ng flash floods. At sa mga ka-weather naman natin sa Kamaynilaan, halos katulad na weather pa rin po ngayong Huwebes ang mararamdaman sa Biyernes. Maaraw sa umaga, up to 39 degrees Celsius na heat index sa tanghali at may afternoon or evening thunderstorms muli na wala namang kinalaman sa bagyong Queenie. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Pabalik na sa Philippines si First Lady Lisa Araneta Marcos mula sa New York. Among her activities sa Big Apple, ang pag-attend sa luncheon with other first spouses. The event was organized by U.S. First Lady Melania Trump. Ilan pa sa maging nakasama ni Marcos ay sina former U.S. Ambassador Sung Kim at Apple Executive Chairman Tim Cook. Binigyan pa siya ng exclusive look sa unang foldable iPhone ng Apple. FL Lisa says, mahaba man ang biyahe, gumagaan ito as long as she meets Filipinos along the way. Naging tatlo na ang Taylor Lautners. Actor Taylor Lautner and his wife Taylor have welcomed a baby girl. Ang pangalan, Lennon Taylor Lautner. The proud parents began dating in 2018 and got engaged in 2021. Kinasal sila the following year. Arangkada na sa sunod-sunod na buwan ang ika-apat na travel sale expo sa SM Mega Mall. Bukod sa special offers, tampok din sa event ang exciting interactive activities at raffle. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
9: Vacation mode? Activated! This October, may bagong reason ang travel enthusiast para magplano ng kanilang next escape. Babalik kasi ang Travel Sale Expo para sa 4th edition nito sa October 2 to 4 sa SM Mega Mall, bringing together destinations, travel experiences, entertainment, at deals under one roof. For international partners, pagkakataon ng ganitong events para mas mailapit sa mga Pilipino ang kanilang tourism, culture, at local experiences.
10: One of our key role, both Philippines, Malaysia, and the other African countries, see how we can facilitate and support businesses, especially in the travel and trade industry. And I think having activities like this, having activities that promote tourism through culture, arts, food, and many other activities, actually tends to brand each country and each organization as one of the players in industry.
9: Bukod sa travel finds, may cosplay, cultural performances, raffles, at interactive activities na pwedeng enjoyin ng visitors. At para mas maging sulit ang pagpaplano, may special offers din na pwedeng abangan sa event.
11: Actually, they can avail as much as 75% discount during this expo for travel packages and the other travel essentials. And if they are lucky enough, they can even get free.
9: From dreaming about your next escape to actually planning it, minsan isang good travel find lang ang kailangan. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
2: Dumating na tayo sa kaduluduluhan. Wala pa.
9: Ah, wala pa ba?
2: Wala pa. Maya-maya pa. Mga 2 minutes.
9: At sa kaduluduluhan.
6: Nakabandang Sora.
2: Hindi, ang sasabihin ko kasi sana, mabagal, hindi masyadong mabagal. Umaandar naman po kung makikita po natin doon. Makikita natin ang mga kulay ng mga kotse na uaabot naman siguro sila sa kanilang
9: kaduluduluhan.
2: Sa kaduluduluhan ng mundo.
9: Diba? Oh. Why not?
2: Oo nga, why not?
9: Ngayon ko lang siya nakitang ganyan, hindi niya natapos yung spills.
2: Alam mo, ang huling beses na yan ay nangyari ay kami ni Willard sa Memo.
6: Sa Memo sa umaga. Ano yan?
2: Oo, tsaka dalawa kaming hindi makasalita.
9: Totoo.
2: Yung nagpapasahan kami.
6: Nagtawa.
2: Pag nakapagpigil ako, siya yung magtutuloy. Pag nakapagpigil siya, ako naman ang magtutuloy. Ayun. Kasalanan ng FD natin yan. Kasi,
9: totoo.
2: Nakikita ko siya tumatawa eh. So, pasensya na po kayo. Tao lang po. Opo. Ayan. O, paano ngayon? Tao lang din daw ang mga senador at nagkakamali din.
8: Correct.
2: Kaya, ayon sa minorya, nagkamali kayo kaya ang Korte Suprema ang magde-desisyon. Mm-hmm. 'Di ba? Kung ano ba talaga yung threshold na 'yan. Tingnan natin sana naman hindi.
9: So nag-file na sila sa Korte Suprema, yung breaking news natin kanina. So questioning yung ginawa ng Senate kahapon ng Senator Judges to sabi kasi nila ayaw nila minsan gamitin lowering the threshold to quest to parang baliktarin yung naunang decision na 16 to convict. So kasi ang mangyayari ngayon yung mga factual and legally present ang makakapagboto. Mm. So yun, may mga exclusion, yung mga wala sa scope ng Senado, coercive power of the Senate, yung may medical incapacity, etc. So yan, kina-questionin. Ang tanong, sasagutin kaya?
2: Yeah.
9: Dalawa nga, tama. Is it a justiciable issue, number one? Kino and will they respond?
2: Yeah.
8: Kasi pwede rin yun. Wala pa yung TRO or kung mabibigay o hindi.
9: Tuloy pa rin. Basta walang TRO, normally ganyan tutuloy nila. So tama, justiciable. Panahon na ba para dapat tanungin? Sino kaya pwedeng tanungin?
2: Senate President, Senate...
9: Si Chief Justice Quesmundo, tanungin natin, sir.
2: Opinion.
8: Amici de Cuore, yun ang tanungin natin.
9: Oo, yung apat ulit.
6: Ang amigos.
9: Amigos, yun. Correct. Siya pinaka. Alright, 92 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
8: At ako naman po si Ferdy Salvador.
2: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Dortes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing
22: performance.
21: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligat,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligat,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Agsipuman ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuylog man ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubumang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: Pilipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-palamate. Mayang gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton Siyudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandaluyong Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga-palamate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros sa Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa para tuntunan. K5 Nightwatch. Amula na anay tuno sa aton nga paghambal kay kon maghambal kita. Ah, na nagatig-ik. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton nga mga kauturan. Standby na sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Plastar na mga ka K5. Ay mga talakay na magkita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues ka mga informasyon diri sa aton nga mga pagpangalagad. Kabudlay gali ko magrobot ka K5 Andre no. Pangambal mo. Ang imo lang nga panghambal wa steady pulso blaway galiwat de way ga kwan blado da way naga nagaligwat-ligwat no. Hindi ba lang tingog sang robot amo na. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad diri sa para tuntunan K5 Nightwatch. Sa aton nga mga kauturan la sa liwat magatalakay na makita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Halin sa ato sini nga mga pila ka mga natipon man nga mga informasyon nga sa mga balita lokal, nasyonal kag international. Kag subo man sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Magatalakay makita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues kag informasyon, mga balita man kag information nagika na sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilan na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa paato sini nga patrol, mangin kaupo naton karon mga balita kag impormasyon nagikan sa patrol upon kita sa kaya ka K5 Bakim Kaluyo. Kag subuman sa mga balita man kay impormasyon, nagikan naman sa City Hall kag Iloilo Provincial Capital mga balita karon nagikan kay ka K5 ka Jenny Kauyunan. Robot kini karon tingog tayo na way na tuno-tuno ni mong samtang sa iban pa naton ng mga balita man kag impormasyon mangin kaupon man naton karon ang mga balita man kag impormasyon nagikan man sa iban pagin naton ng mga K5 reporters upod kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo kag balita man kagikan kay K5 AJ Cordova. Mga balita magkaroon kag impormasyon nga aton man pagkuhaon nagikan sa northern part of Iloilo pod kita sa kaya

0: Kaki 5 Bridget Di Mayo. Kagsubuman mga pilaman ka mga impormasyon na tipo ni Kaki 5 Elmer Sable. Excuse. Sa akin andan. Mangigaw po maton karon ng mga pila ka mga dalagko ng mga balita nasyonal sa mga balita internasyonal. Kung kita sa ato nga news center po sa kay Kaki 5 Sunny Punay. Sa kinaandan upod naton sa technical side, Kaki 5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo, Kaki 5 John Alojado Apulot. Robot. Robot kinitingog. Eh kung mag kwan ko magtaas ko sa ngakon nga kwan bala nga tuno Blacky 5 ba Andre oh magtaas ko tuno lang tawa bala na hindi pwede ka pataas tuno why gi chance o ti dire na lang kita sa kun sa mga kwan ni kun sa mga gitara ni kag sa mga gitara sa mga organ black sa mga kwan ni baho na lang ni tanan ninyo mamatiya bo chilingon bass lang tanan ni bass. Baho lang na itanan ninyo pamatian. Baho tanan na po. Pamatian nyo tanan nga tingog ko. Sabong nga tingog ko mga kakipay para nga mangin matag. Baho lang na itanan na. Why nisa sa mga E minor, si minor, mga G kag mga kunoda, no? Baho lang tanan-tanan eh. Bo chilingon ang iya sininga kwal ko sa mga tuno pabala. Do lang ni tanan kay 5 ba Andre do. Do. Do. Do. Na mo na tanan. Why sangre? Do lang ni tanan na. Ah, di pasensya. Pasensya sa aton nga mga tay para mati. Do lang ni tanan. Ah, ginaubo ako abi mong mailang gani kay gainom ko pirmi sang klinika di Tribayo tano pa sang ginaubo ko daway ginatamaan ako nga tutunlan la ara man gapon sige magyapon programa ta ayos wala sige ah sa ato sininga pagpangalagad mga kakay 5 sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kay impormasyon nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad diri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga headlines sa mga balita lokal. Ang nga balita nasyonal galisubong no. Una kita sa aton nga mga headline sa mga balita nasyonal. Hagna mga kakay 5 nga naga postpone sa barangay and iskay elections sa 2026 kag magpalawig sang termino sang mga opisyalis sa barangay kag iskay yara na subong sa Malacañang. So no ini sa kay Senate President Erwin Gatchalian. Bo chilingon na to na na-transmit na kuno sa Malacañang. Te amo ni ganing hambal naton subong pizza 24 na kita subong Webes nga adlaw mga kakay 5 oh. So tungod kay pizza 24 na kita subong Webes nga adlaw isa na lang pizza 25 we biyernes kaysa Lunes nga adlaw mga kakay 5 filing na sang certificate of candidacy sang barangay and iskay elections mga kakay 5 2026 ha nga ang ato sini nga nakapagkit sa ato sini nga konstitusyon nga dapat pagahiwaton ang barangay and iskay election sa palaboton nga November 2, 2026. Te ginhimuan naman sa kasuguan sang mga congressman kag sang mga senador nga i-postpone mga kakay 5 ang barangay and iskay elections kag palawigon ang termino sang mga barangay kag iskay officials nga so, dapat supposedly sa November 2 ila ini nga palawigon ang termino kag i-postpone mga kakay 5 kag ini pagahiwaton naman sa palaabuto na nga 2028. Pag-abot sa 2028, mahambal naman sila rayon nga, hindi tanalang ni pagkwanon, hindi tanalang ni pag, dayon no, na maniwat ang eleksyon, yun na kayo bago na tapos ang eleksyon sa nasyonal. Di magasto naman ta. Lalabot siya na ginakapoy pangaton ng mga taga-kumilik. Ang mga ato, sini nga mga election boards of canvassers, mga kakay 5. Tila ban-laban, amugin na sang matabo. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Standby kamo kayo rato na to ni. Apit sa 24 kita subong Huwebes nga adlaw sa buwas pitsa 25 katapusan nga adlaw nga mahibaloan naton kung bala kinahanglan nga pirmahan ini ni President Bongbong Marcos ang ining kwan ang ining layi o konhagna nga nagapospon sa barangay ang SK election sa palaboton nga November 2, 2026. Pagwas kani nga hindi ni makuan mga KK5, hindi ni mapirmahan ni President Bongbong Marcos, ti madayon na ang filing sang Certificate of Candidacy. Bangod sa mga balita kag informasyon mga KK5, halos damo-damo na sa mga nagpahayag ang Commission on Election bisan diri sa aton sa lokal diri sa syudad sang Iloilo mga KK5. Ginpahayag diri nga daw halos damo-damo na sang mga pumuluyo kon mga kauturan naton nga nagpangayo sang Certificate of Candidacy o kon COC sa aton sila nga COMELEC nga mga pumuluyo sang barangay agod nga mag-file sang ila sini nga Certificate of Candidacy mga KK5. Nadamo na to sa mga napangayo sang papelo sang COC mga KK5 sa aton sini nga COMELEC diri sa syudad sang Iloilo. Dahil may posibilidad sa probinsya o kung sa mga kabanwahanan, may posibilidad nga ara naman nakasecure naman ang iban sa pagkuha sa ila sining mga sa ila sining mga COC sa ilang tagsa ka mga kabarangayan mga KK5 o sa ilang mga taga-kumilik sa ila sining tagsa ka mga kabanwahanan kay diri sa syudad sa Iloilo mga KK5 halos damo-damo na sa mga nakuha sa ilang mga Certificate of Candidacy sa opisina mismo sang Commission on Election diri sa may syudad sang Iloilo. Sa buwas sa nga adlaw pitsa 25 ang 26 Sabado kag ang 27 sa Domingo. Bo chilingon ining duwa ka mga adlaw nga ini ti way ni mga opisina. So hindi man ni mabukad ni President Bongbong Marcos kay man ti way opisina kon Sabado kag Domingo. Pero kung sa bagay, ang presidente, wala na i-limit sa pag-opisina mo. Ara man na sila sa Malacanang, Yapon. Pwede man na yung mabukad, Yapon. Ang iya, sila yung mga pila ka mga papilis. Dira kaga pwede man siya kapamirma bisan Sabado kag Domingo, no? Mga KK5. Tulang taon na to na. Kay pag-abot sang Lunes, mga KK5, kung wala mapirmahan ni President Bongbong Marcos ang hagna nga nag-postpone sa barangay ni SK election. Pag-palawig. Sang termino sang mga public official ila binigit sa mga barangay and SK officials mga KK5 ti laban-laban buot silingon sini mga KK5 dayon gid ang November 2, 2026 nga barangay and SK elections. Kani standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tao para mati sa ato makauturan kay ato na karon nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa raton nga mga balita kay iban pa nga mga information sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag mga balita lokal ario namo na ni sang hambal na to no Iloilo City COMELEC ginpahayag nga madamo na ang nagkuha sang COC halin sa ilang nga opisina mga KK5 namo na ang pahayag sang Commission on Election. Samtang sa iban pa raton nga mga balita iban pa nga mga balita lokal 14 ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo mga KK5 ang nagdugang nga drug cleared barangay sa syudad sang Iloilo. Bot silingon may 14 na nga nagdugang. Di bala sa nagliga to pila gani tukbilog ang kwanto ang drug cleared nga mga barangay. Subong may 14 naman kuno KK5 Andrio. May gindugang nga mga 14 tanan ka mga barangay mga KK5 nga nangin drug cleared na diri sa syudad sang Iloilo. Pamatian naton ina karon kay sang nagligad to daw mga 134 na kuno tanan mong tanan-tanan na pating 14 subong. Okay, so bot silingon mga 120 pala sa nagligad mga 120 sa nagligad gintugangan sang 14 nagimo sa nga 134 tanan-tanan. Kaya nga ito nga barangay diri sa syudad sa Iloilo nagalabot sa 180. So 180 buinan sa 134 may ara na lang mga KK5 nga mga kwan mga 36 dali lang no kay 180 buinan sa 134 So, mga shen, mga kwan, mga 40 size. Ah, may 40, oo, 40 size. Ah, oo. 34, 40, 50. Okay, muna, no? Mga kwan, mga, ano yung doon nagmangu ko sa matsubong? Ang 34, ah, mga kwan na lang gali. Sus, mga 80 mong, no? So, sa 80, buhinan ang 80 sa 34, mga 40, ang tsakto, yung magali, 40 size, yung magali, ah. Habi ko rin, nagmangu na kuway ng magali, ah. Gusto, yung magali. Mga 40 size na lang mga ka K5 ang nabilin ka barangay nga wala pa ma drug cleared. Hambal sini sang taga Philippine Drug Enforcement Agency. Nga mga ka K5 sila ang naga-evaluate, sila ang naga-plastar, kag sila ang naga-hambal nga ang aton sini nga mga kabarangayan diri sa bilog nga siyudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay. May ara na nga 134 ka mga barangay anang in drug cleared, including na ini ang bag-o nga 14 ka mga barangay. Ipalawag naton ini karon mga ka K5 kon ano nga mga barangay ni kay pamatian tadayon kon matuod-tuod gyud man ini nga amo ni ka mga barangay ang mga nagkala cleared na. Ang klaro na but sino magambag kita nga drug cleared barangay. Abot silingon sila mga ka K5 why na da sang drug addict, why na dira sa mga nagasuyop, why na ina dira sa mga nagabaligya, why na ina dira sa mga nagatanom marijuana, why na ina dira sa budiga, why na ina dira sa laboratorio, mga K5. No? So amo na siya ang patimaan nga drug cleared na ang amo nga barangay, mga K5. No? So lang tapo matian tara karon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Kon bala ano ini nga mga kabarangayan ang nagdugang mga K5 nga 14 kabilog nga mga barangay nga gindugang nga nangin drug cleared ba sa ginhiwat nga pag-assess nga pag-assess sang katapo sang mga evaluation group nga ang grupo mga K5 o kon ginatawag naton nga mga naga-evaluate sini naging combined nga mga kwan nga mga government offices naton katulad sang Department of Interior and Local Government o kon DILG katulad sang kwan Philippine National Police sang KADAC. Ang KADAC mga K5 ang City Anti-Drug Abuse Council, no? KADAC kag sang CHO o kon City Health Office upod ang mga barangay kapitan kag upod kag pinakakatapusan dire nga naga-evaluate amo ang amo mga K5 ang kuano ang lead agency nga amo ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA mga K5 o PDEA. So amo ni sila ang nagakompose ang team nga naga-evaluate kag nagalantaw mga K5 no sa amo ni sila ang tanan-tanan mga miyembro sang ginatawag naton mga K5 nga Regional Oversight Committee. Amo ni sila mga naga-oversight, nagalantaw kag nagadetermine. Yeah, so ang Regional Oversight Committee ginatapuan ini sang mga masunod nga mga agency naton. Amo ni ang Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, ang barangay captains, ang KADAC or ginatawag naton nga City Anti-Drug Abuse Council, ang Philippine National Police kag of course ang kwano ang pinaka lead agency mga ka K5 amo ang Philippine Drug Enforcement Agency. So amo ni sila tanan-tanan ang nagacompose mga ka K5 sang Regional Anti-Drug Abuse Council or sang Regional Oversight Committee Regional Oversight Committee sa ilang pag-assess kag sa ilang mga K5 nga pag-oversight nakita nga may ara nga 14 ang gin confirm nga mga barangay ka nga mga barangay nga nag nangin na drug cleared na so amo na ang mga balasihan kung nga ang na drug cleared na number 1 no wala na dira sang laboratorio ang barangay. Wala sang laboratorio sang syabu o kon marijuana. Wala na sang budiga o kon ginahuptan sang marijuana kag syabu. Wala na sang drug pusher o kon mga nagabaligya sang syabu. Labi kag labaw sa tanan. Wala na sang drug addict. Botchilingon mi isak bilog nga nagahigop, nga nagayup-yup sang syabu o kon marijuana. Sa sina nga barangay wala na. No, so amo na siya gintawag siya nga drug cleared barangay na dayon. So gina-clear na sa dayon. Ti karon kay may 14 ni ipalawag ko ni karon sa aton nga mga reporters. Palawag nato ni karon sa kay ka K5 Kim Kaluyo. Kon ano nga mga barangay. Then paglawag sang mga barangay kamo nga mga pumuluyo sa sina nga barangay nga nagapamati kag nagalantaw diri sa aton sa K5 Night Watch nga programa sa aton Facebook page. Pwede kamo dayon ka komentaryo. Hambal kamo naton ati tuod na K5 John diri sa barangay nga amo ni nga ginlawag way nagimandi ah. Kay kami mismo nga mga adik naguntat na di. Comment kamo dayon ah. Pero kon may nabalan ka mo, mahambal ka dayon nga. Comment ka mo dayon, silingan naton na. Paano nag-drug cleared ni ngamon nga barangay di? Kay si Tarpulano di, si Juan Pusong di, kita ko gabi naghigo pa gani di. Mahambal ka mo dayon nga. Paano nga nag-drug cleared ni barangay namon di? Kay bago lang gani, kita ko to si Boy Tuklo to. Gaduro dalagan, may dala siya bo, binaligya ito sa isa, may runner pa di. Amo na ha? Dapat hatag ka mo reaksyon ha? Hatag ka mo sang reaksyon dayon. Karon, comment ka mo dito sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. O hindi gani, sa nakakross post din siya dito sa aton sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Botchilingon kon mga followers kamo sang John Kapulot News Live. Pwede magkamo ka comment na kay naka-cross post ining aton nga live. O pwede man sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Ayos. Nan, comment kamo ha, comment. Mga ka K5. Kay aton nakaroon nga iga plus star. Diri sa ato sining pagpangalagad mga ka K5. Ha? Kay isa-isahon ko ni karon nga panglawagon ang 14 nga bag-o. Kundi may 120. Ang 120 mga kaki-5 ti amat-amaton talang na iadason sa sunod naman nga mga inadlaw eh. Pero unahon nato ng 14 nga bag-ulang nga gin-declare sang Regional Oversight Committee nga drug cleared na ang ini nga mga barangay diri sa sudat sa Iloilo. Mga kaki-5. Ayos? O ala, sige. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Diri sa ato sini nga pagpangalagad PRO 6 prioridad ang pagpaayo sang work environment sang San Rafael Municipal Police Station renovation target kag matapos ini sa sulod sa isa ka bulan kay ang San Rafael Municipal Police Station gali dito mga kaki 5 excuse ha ang San Rafael Municipal Police Station kunwa ay pa to nag-controversial at oblang nakapalagyo ang priso Blackie 500 nga nagdalagan sa kama isan ba to? Why pa to madiskubrihan ni kwan ni Police Regional Director Tuanyo? Nga ang San Rafael Municipal Police Station gali, ang ilagali nga police station to, CR. Ang police station ilagali opisina sa ilang police station dito sa may banwa sa San Rafael. CR mga kaki-five sang gym. Ang ila ginabutangan sang typewriter mga kaki-five lababo. Ay Maria ihunis ti garapunis Santissima o. Nga ang nagamun ang yaman. Galing mga kaki-five ang banwa sang San Rafael. Sang una abi kwan lang ni samong ng barangay lang ni sangar sa akop sang Barutak Viejo. No? So ang banwa sang San Rafael sang una barangay lang ni siya nga nasakop mga kaki-five sang Barutak Viejo nga banwa. O barangay San Rafael ang nasa sang una. Isang ulihi gin-imo siya nga banwa. Tiyan mo na nga nangin banwa siya. Ti medyo ulihi sa sakwa niya. Sa malipot nga sugilanon kung progreso ang paghambalan, ti medyo ulihi siya eh. No, inang banwa sa San Rafael. Ulihi na siya. Kay manti sang una barangay lang siya mong. Ah, so ang iya mga kaki-five nga police station. Wala galiya sang kaugalingon nga building ang banwa sang San Rafael. Wala ya sang kaugalingon nga building. Wala sang kaugalingon na pati ila prisuhan to. But ano na prisuhan? Ano yung prison nyo nagaed? Nabutangan nyo kanina kaginagaed? Ang ilagan ni nga opisina, mga kaki-five ang opisina nila si R. Sang Jim. Hamakon mo ng mga ilang mga computer, ang ilang mga kwani balao, ano ganit pa daw sinisang inang ginatay pan blan nga sa computer, ano ganit pa nawag sinisang keyboard na ning keyboard ba niyo natungtungan sa ila computer kay sang keyboard lababo. Lababo kasi CR. Hindi ka mo magsiling nga ang pulungkuan sang mga pulis nga ang ginimo lang ang pulungkuan sang pulis basin. Ayunis ti garapo ni Santissima. Ah, mga kakipay. Tiyan mo na daw ginatay. Nakita ni Tuanyo to, inspeksyon niya to. Ti-renovate nila kuno itong municipal police station sa San Rafael. Mga isa kuno kabulan ang target nga mahimo akag mga kayo. Butang nga nyo ba nabi isang disinyo nga nami nga prisuan na bida? Amo naguro nga nalagyong priso kay man nga mako nyo yung prisuhan nyo daya ang inyo ganing nga police station, CR. Basi blang prisuhan na tuod, basi na. Ay, di ba? Ah, tiyan mo na. Base mo na rason kung nga nalagyo ang priso. Hindi ko nakaagwanta, mako mo na imo yung ang prisuhan mo to, yakwan, ang basin. Kay ang police station niya mga kaki-5 CR. Ah, isang gym. Dito sa may banwa, sa San Rafael. Nan. So, istoryanta, karoon kagkwao ng mga detalye sa mga balita. Nagikan sa ato sininga mga kaki-5 reporters. Araw lang tawa niyo, blao na, oh. Araw may kita nyong picture nga ginpakita namon sa Facebook page namon no sa ato sininga live sa Facebook. So kita mismo ni Tuanyo. Lababo ang natungtungan. Araw lababo amo na sang lababo amo na natungtungan mga kaki-five. Ang lababo ginatungtungan sang kwana. Dra ginatungtong ang computer. Kita nyo may gripo pag ano. Amo na sang police station mga kaki-five sa San Rafael. Te, sa diin na nila ginapriso ang mga priso nila kay lababo, gani ultimo, gani ila nga ginatungtungan sa computer nila, lababo. Te, ano pagidayahan siguro ang prisuhan nila na? O, oh, mga kaki-five. No, araw, kita niyo computer. No, araw, lababo na ginatungtungan. Bilang tabun tayo bangko, be, basi ko ng bangko, basin, hindi ba? Pagaki five. Oh, ate, hindi kay mo sina makwan. Amo na guro nga lagi yung priso. Eh sila isang priso, sila yung nano, mga klase, may sa kapiot, mga klase ni ka. Sa iba niya nga mga lugar, mga ka-K5, ang ilang nga mga prisuhan to, ba pwerte ka mga sosyal, di aircon pa. Di black K5, Andre. Di air condition. Ah, prisuhan gani ni Martin Romualdez, air condition. Daway na, kung ano daway na latest nga balita kay Martin, hindi na si Martin man. Gin sa ilo na ginman, kung wala. Damati ko, gibutang lang kuno sa kwan si Martin. Kuhay na latest, no? Pinahipos nilang mga media. Subong na naman, ginbusalan nila guro mga media to sa kuhay sa Manila ay para nga maghililipos kag hindi mag, kuhay, hindi mag-follow up kung kamusta na si Martin Romualdez ay. Hindi ba? Binusalan nyo naman mga media na sa Manila para hindi mag-follow up kung kamusta na si Martin kung ginsailo na sa o kung wala. Kuhay na tuod, follow up na, kuhay na latest kay Paibandre, no? Oh? Na si Martin Romualdez gani prisuhan niya to aircon diri sa aton niya sa Maybanwa sa San Rafael Ultimo Municipal Police Station mga ka K5 lababo. Hindi mo kita si naman mga ka K5 nan itong ginatindugan ay natungtungan asang ilang computer na o lababo na mga ka K5 So, kwanta na karoon ng mga follow-up report na gikan sa kaya KK5 Rigi Di Mayo, direkta sa may aton sining northern part sa Iloilo nga koneksyon. Samtang, isa pa ka mga balita. Dugang na ton nga mga balita, informasyon, mga headlines. Double murder nga kaso ang i-file kontra sa duha tanan ka mga suspect na nagtiro patay sa mag-business partner sa may banwas ang haniway. Mga KK5. Mga balita sa ato ni puro tanan mga kuano mga pinatsanay mga tiniruhayo mga KK5 ay plasta ta man karon diri sa ato sining pagpangalaga do siling ni kuano siling ni Nunito Sumbong siling ni Nunito Sumbong siya dapat siya amo nang unahon sa gobyerno ta ang mga police station kadamo-damo sang kwarta sang pungsod ta ginakurakot lang ginakawat lang gani eh. Ultimo Police Station, di kapatindog sa police station, na ipunto gini si Nunito Sumbong galing, kay hindi, kay ikaw ya galing Nunito Sumbong, hindi kaya imo galing bangag mo. Mga KK5, si Romualdez gani, ang report kay informasyon ng prisuhan ni Romualdez, mga KK5 hotel, arasa sa hotel, may television, may kwan, kompleto, may ara pang kwan nga aircon, vision, may refrigerator, tanan-tanan. Biriya sa aton, yes, may banwa sa San Rafael, ultimo nga police station, mga KK5, ayahay, kaluoy man. Ara pa gino, ato sila nga mga military, mga army, tabla, mga pulista, mga army, ta. Ara sa bukid, ang iban, mga boots nila, mga butas, bla nila ni. Mga, kwan nila, mga inang, ang ilan ni bala nga mga ginasuksok bala nga mga boots bala ni sa mga military ta mga armita boss luton ay ang mga buisit nila tapos mga kig sila dayon kung komentaryuhan mo mga KK5 may ara ako nga komentaryo mga KK5 nga silingko condolences mga KK5 K5 Andre kung nagpost ko sa Facebook silingko condolences sa aton nga konstitusyon. Amo nang hambal ko bala. Boda mo damo nag-react. Hambal nila sila nga ikaw bias ka nga media ka. Nga dapat patas ka lang. E siling ko, paano abi, anong gusto nyo abi, man mahipos kami. Kay ang mga media gani, ang trabaho ko diri, amo magpabalo sa mga pumuruyo. Kung anong kamatuuran, hindi bala. Ang ginahambal mo lang naton, diri kamatuuran. Di mga KK5. Ang kamatuuran sinidiri pa'y may kaangtanan sa voting threshold sa impeachment trial. Hindi ba na nakabutang sa aton nga konstitusyon sa Article 11, Section 3 sa Paragraph 6. Ang nakabutang dira sa konstitusyon, pwerte ka klaro mong siling niya ma-impeach, kag i-convict siling niya ang gina-impeach nga persona, i-convict ini siya, pinaagi sa pagbuto, sang to, sa threshold nga two-third, sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. Hindi ba mo na nakabutang? Two-third, sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. Tinga ang aliwaton nyo, haw? Ha? Ah? Po, chilingon, amuna na siyang nakabutang. Da, kung ano ang nakabutang dira sa aton nga konstitusyon, amuna nang sundon ta. Nga ang may mga question pa kita. Nga, tani dapat. Nga ang wala nagapartisipar, ilakip dira. Nga ang may nagkalapriso, ilakip dira. Kay wala sila ka-attend. Ang mga ato sa abroad, nga ang ilakip dira. Kay ato sila sa abroad. Gang nakabutang kaklaro sa konstitusyon, nakabutang naging nadira. Amo na gani nga ginbutang inadira sa konstitusyon para hindi maabusaran sang mga tao nga ra sa poder, pareho sang presidente o kon sang mga senador o kon sa mga congressmen di Blackie 500. Amo na kun nga nga ginbutang inadira siya kagin blastar ina masyado sang konstitusyon. Ginhimay-himay ina sang mga konstitusyon framer. Ang mga naghilimo, sina nagdihon, sina nga konstitusyon. Ginhimay-himay nila na tanan-tanan. Amo na nga nakabutang inadira nga two-thirds sang tanan nga mga miyembro sang Senado ang pwede nga makabuto para nga mag-convict sa gina, sa gina, kwan sa gina-impeach. Kaibalaan man na sang framer sang konstitusyon mga kakayfay. Nga pwede maabusaran kon specific nimo nga nakabutang dira nga tanan nga mga miyembro sang Senado nga present during the impeachment trial. Kay kun butangan nimo sang amuna mga kaki five ang matabo nga abusaran ina sang mga abusador gamitan sang poder kag abusaran pareho sang pag-abusar ni Bongbong Marcos Subong. Mga ka-K5 nga ginapalagas kag ginapapriso ang mga kontrapartido, ang mga oposisyon ang mga kontra na ginapapriso nila. Mga ka-K5, pareho na nasubong ang muna na ginahimo o ginapapriso para nga hindi makaintra, hindi makalakip. Tiyan muna gani nga ginframe ina sang mga framer sang konstitusyon nga amunang ibutang para hindi maabusaran. Mga ka-K5, ginbutang dira nga denominator. Ah, ginplastar ina. Lantawa nyo black karon kay mag-ayo ni karon akon paoso, iplastar ko sino isa-isa. Tapos maghambal ko karon nga ginbaboy sang mga senador ang mga ang konstitusyon ta. Mangakig kamo, mahambal kamo. Nga bias akong klase sang media. Ti ano abing akon nga ihambal da? Kay matuod gin man ginbaboy nyo ang konstitusyon. Kapag kit sa konstitusyon may harap pang naghambal nga. Yati wala man sila niya ginguba ang konstitusyon, way manyagin ligwat ang konstitusyon, amo man lang niyang ilang naging kuha. Ti amo na gani. Ara na nakapagkit sa konstitusyon, bo chilingon, ginviolate mo na ang konstitusyon, ginbaboy mo ang konstitusyon. Ha? Ah? Paano na lang nakaroon man? Ginbutang gani na sa aton niya sa ligang batas, kay amo na nasa nakabutang, dapat katapos ligwaton mo pa imo. Kung gusto mo nga ligwaton, dapat ang tanan-tanan ligwaton ina. Hindi pwede nga kamu-kamu yung magligwat da mga kaki five kay pag-abusar ina sa poder. O hindi ba na? Oo. Tapos karon kay naghambal ko karon yung ginbaboy niyo ang konstitusyon, ginbaboy niyo ang konstitusyon, ginviolate niyo ang konstitusyon. Nag-condolence kita mga kaki five kay ginpatay niyo ang konstitusyon. Maambal ka mo nga bias ako nga klase sang media man. Sang una, nagapangampanya ko sa una sa kay Bongbong Marcos. Kaya nag-intra ko sa politika, naglagan ko mayor sang 2022. Nagpangampanya ako kay Bongbong Marcos. Tapos mambal sila nga si Bongbong Marcos. Kuno, ginakampanyahan ko man tudo-tudo sang una. Tapos subong kontra ko si Bongbong Marcos. Mga ka-K5, gusto ko pabalo sa inyo ha. Nga nagpangampanya ako sa una kay Bongbong Marcos sang 2022. Tungod kay nag-upport sa kay Sara Duterte. Kaya nagapati kita nga si Sara Duterte, kag ang mga Duterte, mga maayong klase sa mga tao, bangod kay may ara nga agi, mayong agi. Kung wala nag-upon si Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos, may kumagdaog ning buisit nga agi, buisit nga bangag ni. tuod man. Mga kakifal. Prangka nga sugilanon. Oh? Kagakakuti mi. Ako mismo nagapati man nga silingkuti. Lain man to yung tatay. Lain man yung bata. Basi tuod ko ng bata ni Mayong man. Katapusan na. Amo na ginasiling blang nga panalaytay. Isa mga dugo nila mga kawatan. Blaw. Amo na ginasiling blang nga kun ka isa. Gahambal sila nga. Ah, gahambal sila nga. At lain man yung bata. Lain man yung tatay. Oh, hindi bla mo na ginahambal halos kalabanan. Ah, pero kung kaisa, matuod yung magaling ang hambal sa mga katigulangan nga siling sa mga katigulangan nga ang santol ko no, hindi pwede nga magpamunga sa ang paho. Alam, tawa nyo bla. Abitana isang una, kung mayo, gima siya matarong siya klase, kay manti bata, saya man. Katapusan, parihogid ang mga ang pamatasan kag ang dugo nilang dugo sang pagkamakawat mga kakifay para gid sila gali. So hindi bla. So amo na ngaton subong mga kakifay ginaplastar na to sa insakto sa pagkamatuod ginbaboy sang mga senador mga kakifay ang aton konstitusyon wala. Amo na pamangkot naton. Ginbaboy nila kag ginpatay ang aton konstitusyon wala. Hindi bala? Karon kon magreact ka karon kag magpahambal. Ang akong trabaho, mga kakifayb, amo ang pagpabalo sa mga pumuruyo sa kamatuuran. Inga ang mahambal ka mo akong bayas ko akon. Oh, dituod, gimana ginaako ko man ang bayas ko. Ginabayas ko para, nagabayas ako, kon para sa, interes ang publiko. Eh, interes niya sa publiko, ginahambal ko sa inyo nga napatay ang aton nga konstitusyon. Ginbaboy sang mga senador ang aton nga konstitusyon. Pinakamasakit pagid kay naghambal si Chase Escudero. Hambal ya sila niya ini nga ruling nga impeachment nga ini subong lang ni i-apply sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Meaning kon may i-impeach nga iban nga tawo, mabalik kita sa dati nga 2/3 sang 24. Yo da puga bilik sang ilikid. Tinga ano na sa espesyal nga klase sang kasuguan na yang para kay Sara Duterte? Kay taga-apin kay Sara Duterte pero ang punto na to ng konstitusyon ta dapat respetuhon ta kay ginhimo ina. Mga kakifayb amo nang balasihan ta. O hindi bla? O sige. Plasta na to na karon mga kakifayb diri sa ato sila nga pagpangarag iban pa nga mga balita kag impormasyon. Diri sa ato sila nga pagpangaragad mga kakifayb. Ang mga balita ang inubatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang Mighty C de Alkaline nga vitamin C ang kampyon mga kakifayb nga pampabakod sa ato sila nga lawas pagapabilin sa ato sila nga lawas nga healthy bisan pigado kalang bisan huwag kalang kwarta bala mga kakifayb kag pigado kalang kon healthy lawas ta because health is wealth mga kakifayb gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato makauturan o yari na. Ah, inom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga ah, bangod mga kakifayb ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga kakifayb ang bastante ini sang mga vitamins ka mga minerales para sa pagpaayo sa aton nga lawas. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, mga kakifayb. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kondisyon kag sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag wala labot sina mga kakifayb. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sila nga immune system capability sagun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So power duo sa Klinika de Alternativo ha. Klinika DTX 500 da superior antioxidant kag ang Mighty C de alkaline nga vitamin C. Ang ini nga mga programa ka o ini nga mga produkto mga kakifayb. Produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Pwede nyo na ma-avail mga kakipayb sa nagkalilain ng mga butika, drugstore, pharmacy. Lakip na mga kakipayb sa tanan-tanan ng mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Gano'n o panginahulat nyo? Samtang hindi pa uli ang tanan, mga kakipayb, inom na kita sa Klinika DTX 500 kagsang Mighty C para nga magapabilin nga ang ato siningalawas, mangin maayo lang pirmi. Ang aton nga oras, alas 8:20.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kung late dinner ka.
6: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag 15 nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
7: garantisado?
1: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Okay ka, may kape ka sa K5.
8: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kode, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
7: K5
13: News FM.
7: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
7: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
14: Night Watch.
15: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon na nakalabor kita sa 34 minutos na kaligad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5, ginaangan-angan aton karon, no? Nga makuha ang aton sini nga latest weather report nagikan sa aton sini nga pag-asa Iloilo. Kaya dumay nakasulod nga bagyo diri sa aton sa Pilipinas. Kagati, siyempre, ato sinihibaloon kung din magining bagyo, no? Ining tropical storm nga si Queenie, mga ka-K5. Ang iya sini nga sure international name is si Kwan, si Surigi. Mga ka-K5, nakasulod na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Mga nagalabot sa 1,225 kilometers east sang northern Luzon. May kabaskugon ining ang yasining kwan nga hangin sa 75 kilometers per hour kag ang gustiness niya sini or ang yasining bugso nagalabot sa 90 kilometers per

0: Dilaw naman kita sining pag ulan-ulan mga kakay-five, no? So, gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Muni nga ton nga balantayan kayang hibaloon na ton kung bala san o gini siya makasulod masyado kag may posibilidad lang maghugpa ini sa aton sini sa kadutaan o ginatawag naton nga mga landfall or may posibilidad ba lang ini sa mga kakay-five ang matunaw pa or magbaskog pagid kag mangin isa pagid ka tuman ka baskog nga badyo kag may posibilidad ba lang ini mga kakay-five ang maapektuhan diri aton sa may Western Visayas. Pila ni sa kaadlaw nga magatener diri sa aton sa PAR. Ya mga kakay-five. Yari karon i-check nato ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Upo na naton karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
1: Yes, sir. May good evening. Good evening sa mga kakay-five news. Yari pinakulong na ka sa parang karon nga Dahil naman sa ito sa may Western Visayas, particular na ang sigat sa Hilo, mga pangibabaw magalamang na kalangitan. Expect nga may mga scattered o kung nalang sa mga pagkulang pagpailan para mo pero pinitrap sa mga tropical cyclone na sisini. Mahina itong tumakasarangan naman niya hangin, magkali namin nga itong mga pamilang silangan, magkadala sa mga karay itong makasarangan ng pagbalay sa karagasan. At sa itong temperatura, nagpag-inisin ito itong 30 sentigrado, ang adlaw, nagtunagalasin ito pag-inisin ito kaya sa mga ito, magabot na kalating po sa atin mga bibuat sa aga. Sige pa rin pinakuloy na lakas po pa naman dito dito sa inyo po sa Charlie Depra.
0: Hello, Engineer Charlie.
1: Yes, sir.
0: Oo. Ang tropical storm nga si Queenie, subo na kasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Anong tendency ni nga may posibilidad ini siya ang mag-landfall sa pila ka mga parte sa nga kadutaan sa nga Pilipinas kag mga pila ka adlaw ang tiner diri sa aton sa may sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility, Engineer Charlie Depra, sir?
1: Yes, ang ini nga tropical storm na si Sinili, kung natin pagkasundo lang niya sa inyong forecast structure, manubuan siya sa mag-landfall, magbili sa kundi na bahay sa Kusod. Kaya wala pa yung direkta nga, ito tuloy ilabi na sa aton diri sa may Western Visayas. Kaya possible ini tropical cyclone na makagawa sa may Philippine Area of Responsibility sa Lunes na ato, sir.
0: Lunes na. Dasig malang gali, no? Dasig malang sa'yo makahalin diri sa aton sa Pilipinas.
1: Yes, sir. Tama, sir.
0: Okay. With that, Engineer Charlie Depra, salamat kay sa information. Kag may gabi sa liwat.
1: Welcome, sir. May gabi masaliwat.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Nabatean mga ka-K5, latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Punaton si Engineer Charlie Depra. Sa piyak na bahin, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 this time, i-check naton ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sini nga patrol. Unaon nato ang mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Hindi may kang tanan sa sining pag deklarar sang 14 tanan ka mga barangay nga drug cleared barangay sang regional oversight committee. Mga kakay-five, nagdugang ini sa 120 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo nga nangin drug cleared na mga kakay-five. So may 14 nga gindugang sa total nga 134 na subong ka mga barangay kuno ang drug cleared. Ate abi isaon ta karon kag isa-isahon kun ano ni nga klase sa mga barangay be. Tapos mati ka mo da mayo sa aton nga mga tagparamati sa aton nga mga listeners. Mati ka mo da na mayo ha. Kay kada lawag na mo sa barangay kun taga dira ka nga barangay kag may nabalaan ka nga adik da o kun nagasuyo pa sang syabu kun marijuana. Ipabalo sa amon de. Kay pabaloon namon ang Regional Oversight Committee kang balon nga yogs. Nagabinutig na magkamugali. nagligad to gani ang baginhambala nyo, 99.9%.

0: nga drug cleared ang mga barangay sa bilog nga probinsya sa Ngirilo. Pagkatapos tumudamo nagkadalakpan nga mga barangay kapitan, barangay kagawad kag mga barangay opisyal. Oh, hindi bla. Oh, so abi subong. Check nato ang mga kakipay ba syudad sa Ngirilo pa lang niya, wala pang probinsya. Check nato ang mga balita kay impormasyon nga gikan kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: Every breath you take.
0: Ari.
2: And

0: belong to me.
1: Aba.
0: How my poor heartaches with every step of you kramiton, take.
1: Kramiton.
0: Wala. Doon mo kira chimpo mo. 1983.
1: By
0: the police.
1: Ba mga amo na nga chimpo.
0: Pila ka na
1: ng edad ko na. 1972 na tao. Mga kwan eh, mga 10 years old eh, mga... 11 years old.
0: Yeah.
1: Sa muna nga chimpo ay pa sa bungog sa ako mga kanta-kanta nga muna.
0: Gaga si Altiro ka na.
1: Gakuan pa lang.
0: Gainupang.
1: Mga tag 11 years old na. Gapaligo. Pag kami na sa suba sa nga akon nga mga barkada nga nagahublas.
0: Oo, oh, tapos wala mali siya. Bisan may babae, no?
1: Oo, oh, away ate. Mga barkada ko, mga babae man, upod kami. Damo kami. Gaparaligo kami sa suba nga gahurublas. Galinag sanay pa mi gani.
0: Okay, kung wala bot. So kung ano madang gakawil-kawil.
1: Away na yas amon sa ngunaya. Mga amon sa unang chimpo, away niya sa amon sa ngunaya. Sa ngulihin lang naman na balaan nga, uy, nga may mga kwan na diyaw, pag matamat mo na bala, kwan ng teenage na bala. Pero sa mga nagakwan ka pa lang, nagapaamo pa lang ng mga edad mo, away niya sa amon sa ngunaya. Yung mga kanta nga mo na, away pa na sa bungog namon. Pinsar na mo sa ngunaya, hampang. Mga Chinese carter ang iya sa mabahay, Chinese carter ang amon na kwan ng inang bugoy pagpitik-pitik. Pero nami na nga kanta bay.
0: Every breath you take.
1: O kung mga wala lang ko ginapaos subong no kantahon ko man. Ganit kay ginapaos ko subong.
0: Anong gusto mo nga kantahon ko pag edaw?
1: Ang para sa mga paos-paos nga tingog eh. Mga, kung ano mga Rins Virano, bla, hindi bla si Rins Virano, ang tingog yun na paos-paos gawa. Ang mga kanta na bla nga, remember me kapag nakita ka. Puso ko'y nalulungkot.
0: Huwag kang
1: mag-alala. Dapat paos-paos ka na kaya mo natingog ni Respirano.
0: O sa Piyak ba't yun? Nga kanta man to sa mo. Siya lang, nabla pa kanta ha.
1: Sang Respirano.
0: Oo, sa si Piyak ko ba't yun? Yes, technician.
1: Butang hantan na sa microphone. Plakad daw kag-kamera. mga nga kanta sa mga sino pa ginagana Rod Stewart mga kanta galing. Rod Stewart na kwan manamong nang paos-paos ng awe tingog yan mong Gabutom Lips. mga paos-paos lang nga kanta-kanta ha kay para nga makasabay ko.
0: Ang ano na, have you ever seen the rain?
1: Kay kon mga kwan pare rap da sa luntaw bla. Kaya nga Rod Stewart pare kay medyo paos-paos na mo gani. Rod Stewart gani.
0: Hindi kasang too much love will kill you.
1: Too much love will kill you. Ay hindi niya paos-paos siya.
0: May birit.
1: May birit na yung gadaan niya. Mga kwan mga only you. Na mga muna, may birit na hindi na pwede sa akong subong. Mga all of a sudden na mga hindi pwede sa akong subong K500, no? All of a sudden, everything. Tumaitinok ko.
0: Hindi pwede po kalusot.
1: Kalusot, pag-awa ba? Kung magkanta, galing ko, galusot siya. Pero kung maghambal ko na yung magwakal, komentaryo, tiga, paos ko.
0: O, kanta na lang tayo sa mag 9:30.
1: Ay, kantahan na lang, guro niya. We were fools, you and I. Now we know it. Aray, kay, kalainin! Kalainin! Kayang-kaya, galing. Anyway, balita ta subong parte sa 14 ka mga barangay ni K5 kay mo.
0: Actually, mayara daw siyang 14 or 14 ka mga kabarangayan diri sa Iloilo City ang nagdugang no sa listahan sa mga drug cleared barangays diri sa bahin no sa syudad sang Iloilo. Hindi ang kasunod man sa Gilpatigayon no nga final deliberation sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program program kahapon na siya, nung ilan siya nga deliberasyon, September 23. Ginalakipan ini sa mga masunod nga mga barangay.
1: Excited kami nga mamati, nga mga pumuloyo.
0: Oh, may subong, music ka da? Kita mo na pang Victor, Valedictorian mo.
1: Excited. Yung pang graduation naman,
0: Ben. Pang graduation naman. With honor.
1: Bao. Oh,
0: sa obe. City proper na una.
1: City proper with honor.
0: General Haja City proper.
1: Bahaw yun na po. Gabili sa ngilikid. Number one pa sa General Haja. Nga sos Maria Yunis. Digrapundi Santissima. Abi sa mga taga General Haja. Dabi panugid ka mo sa amon. Sa mga pumuluyo ang kapamati. Dasubong. Sugid sa amon. Be kung tuod-tuod. Yaman nga wide addict. Adik lang nila pangita ko ha, hindi kay drug pusher, hindi kay hindi drug pusher, hindi kay inang laboratory, hindi kay budiga. Oh. Ang ginapangita ko, drug addict lang, gasuyok lang lang. Kung wala gid man ko may magsugid diri sa akon nga taga General Hodges, nga wala na sang adik da, wala na sang gano'n kayo? Gayupok ang iyang kwan.
0: Wala sang may dimple.
1: Wala sang dimple. No? Mapati ko nga drug cleared na. Sinong barangay kapitan da nga nagambal? Ang sinong kapitan nila da? Wai na butang?
0: Wala. I-check na to.
1: Nao, pang isa-isa hon tanay kagpangitaon ng mga barangay kapitan. Una, General Hodges! With honorable first honorable mention.
0: With, for the second honorable mention. Tansa Baybay, City Proper.
1: Barangay Tansa Baybay?
0: Oh.
1: Yun na po, gabilis ang ilik. Pag-inari, pag-in. Hindi na ko magambala. Kaya kilala akong kapitan. Mayuhay kami sa kapitan. Pero, ining barangay, pinaka-controversial nga barangay sang una, sang Chimpo, ni Anhing Buyet Udikta. Ining barangay Tansa Baybay. Ano pagid?
0: Sa La Paz, Lopez Haina
1: City
0: Norte.
1: Proper, City Proper, amulan ng duha lang.
0: Na silang nagdugang.
1: Tansa Baybay kag General Hodges?
0: Yes.
1: Okay, sige, sige. Pero sa sunod nga, kwan, sa Domingo o sa sunod nga simana, ang imuon ta pangkwanon ta ni pang tana sa bilog nga kwan nga City Proper kwaon tang tanan nga mga ngalan sang mga barangay nga na drug cleared. Kundi subong duwa na nagdugang sa City Proper.
0: Yes.
1: May ara na nga una pagid mo. Na tapos amo man sa iban nga mga district. Subong sa La Paz, ta La Paz.
0: Sa La Paz. Lopez Haina Norte, La Paz.
1: Lopez Haina Norte. Adri dapit sa may simbahan, pasulod ako. Lopez Haina Norte, yan na da ni Kwan. Sang, sinang kapitan ganit daman daw. Sang una si Kwan, si Marjorie Di Asis, blamong. Sang una, prumbot, subong sinong kapitan na subong ha. Barangay Lopez Haina Norte, La Paz.
0: Yes.
1: Yun na po, gabilig sa ngilikid. Kanami isang mga lugar nga mga ginapang dog cleared nila, no?
0: Based information, K5 June, ang punong barangay na nila, subong, amo si punong barangay Relendez de Asis Soberano.
1: Ate, pamilya nga po na, but ba na, o ba si utod na ni Kwan, ni Marjorie? De Asis?
0: Yes. SK chairperson nila Richard De Asis
1: mo na. Tiyo, pinamilya na da. Iyan na da sa una ni Kapitan Migo ko to sa unang tatay niya mong ni Marjorie, si Kapitan De Asis. Nga tatay niya mong pinakaurig-urig na sa una.
0: Next! Oh. Sa La Paz siya, isa lang.
1: Isa lang sa La Paz. Amo nang na-clear ang barangay Lopez Haina Norte. Sige.
0: Next! Sa Haro!
1: Oh, Haro, Haro, Haro!
0: Barangay Balantan, Haro, Iloilo City.
1: Barangay Balantang?
0: Yes.
1: Drug cleared ang Barangay Balantang?
0: Kuno man.
1: Yun na po, gabilik sang ilik. Mga ngilang barangay kapitan sa una da. Nagsurinder sa una sa kay tatay. Digong bangod kay drug addict ang barangay kapitan na sa una da. Na, no man. Ang ilang na sa una nga kapitan da. Nagsurinder, drug surrenderer. Ati base siguro kung ginpangako yan. Nalingati sa una doon na gagin na ako kuno sa unang gagamit ko sa una mong sa ningat subong hindi na lang ah. Basi tuod no, basi nagbag-o man no. May problema kay damo-damo sang kwan, damo-damo sang damo-damo sang sabo subong kan mariwana.
0: Ang ilada subong nga punong barangay si Kapitan Alan Hastia. I don't know lang kung paano na mag-pronounce ang last name niya. Justia or Hastia?
1: Oh, okay. Tapos naguro ang term ni Kwanda ni... Sino ganin na sa nguna da? Nang... sino ganin ang kapitan? Ang kapitan sa nguna da mo ng adik. Sa nguna pa. Eh, muna nagbulos kuro sa iya eh. Si Kwanda do, si Ahilis na sa nguna da ang kapitan da. Namo na siya. Sige.
0: Next barangay. Oh. Barangay Kalubihan, Haro, Iloilo.
1: Ang Kalubihan pa again?
0: Mm. Ano itong daan mo na?
1: Maria, ihunis. Sirap na yan. Kapitan nila ng kawatan. Hindi, bladong duman mo. Atay tay sunto. Galito yan, no?
0: Lain to yan.
1: Atay tay sunto.
0: Spiak to yan.
1: Tupad na sa isang barangay Kalubihan. Yes. Barangay tay sunto.
0: Oo. Oh. Prong iladri ang kapitan, si Kaprod ni Gintibano.
1: Oh, si Gintibano ah. Hmm. Why na dasang adek?
0: Ito naman.
1: Sige. Gaan ka benefits of the doubts.
0: Dungon B, Saharo.
1: Barangay Dungon B, why naman adek?
0: Ko naman.
1: Yuda po, gabilik sang ilikid. Sige ah. Oh, ikwanon ta, i-absorb ta sila nga ti amuna no why depende na bal balan mo kuan siya mong depende na sa report sang barangay mong barangay gatang sinasang report ti dra yes. Gabase ang kuan dra naga-evaluate kag dra nagabase ang Regional Oversight Committee
0: yes K5 mm.
1: sige
0: next barangay sa Haro Mandiapon.
1: Haro Gyapon budamo sa Haro ba
0: barangay Fajardo Haro
1: ang Fajardo pagid wala na adek. Yung na po, gabilik sang ilikin. Sige. O, sunod.
0: Next barangay, Haro Mandiapon.
1: Oh.
0: San Vicente Haro. Oya, kamay Santos.
1: Hindi na lang ko mag-komentaryo pagit sa mga amon ng mga barangay ng maging panglawag na K5 Kim.
0: Oh.
1: Pang-interview. Hindi, agi mo ta sini, taguon tang mga ngalan nila ni ang mga barangay bla.
0: Oo.
1: Pag drug by bus operation, kag kung may madakpan nga adik o kung drug pusher, no? Pagdulon ta yun ang mga kapitan nila da. Hostos to?
0: Yes. Next pa barangay?
1: Ano pagid?
0: Barangay, sa Haro Mangyapon.
1: Budamo sa Haro ba?
0: Tagbak.
1: Ikalima na ni nga barangay?
0: Nga, sa Haro. Yes.
1: Tagbak.
0: Ikanom na? Yes.
1: Mayo. Sige, tagbak.
0: Sa molo naman ta. Duwala na sa molo mo.
1: Okay, so lima sa tagbak.
0: Anom sa Haro. Duha sa City Proper.
1: Pito.
0: Isa sa La Paz.
1: Walo. Yes. Sa sunod, ano na?
0: Molo.
1: Molo.
0: Barangay Istimawa, Molo.
1: Barangay Istimawa, wala, dek? Istimawa, Molo, why,
0: next,
1: adek?
0: Ano paborito?
1: Ano?
0: Wow, may puso.
1: Kasing-kasing.
0: Kasing-kasing, Molo.
1: Si Barangay Kapitan Jima Calzado na why naman guro ga baligya eh kaysa unang dakpa na sa kay ginakop na sa tungod kay gabaligya sa busang unamong. Tapos, isa sa mga protektor ni Anhing Buyet o Dikta sa una. Partner sila sa una ni Anhing Buyet o Dikta. Diba si wala na guro eh, no? Naguntat na sa kaya. Siyempre, kapitan na sa mong, nagbalik na sa kapitan.
0: No comment.
1: Ha?
0: No comment.
1: Oo. Oh. Nagkanto na sa sanguna, sakon si Tupos Piyak, nagsakon to. Kung nag-kwan, kag nag-ludo, sakon na maghibi-hibi. Nagambal nga sila niya si Sir John. Siya niya pasinsya, agad ko, minimutom niyo mo. Ambal ko siya, sila ko tinga sa akon kay mo yung mga ayaw pasinsya. Nga sa pumuluyo mo to pangayaw pasinsya. Bala mo nagayon nga hindi pwedeng baligya siya bo. Bigya kay mo. Oh, tiway naguro si Gima Calzado, si Kapitan Gima Calzado. Way naguro ko baligya siya boy, no? Kaya nakagwa na gani. Nagbarangay kapitan na gani. Tiyan mo naguro nga gin-drug clear diyang barangaya sa Kasing-Kasing. Mm. Mandam lang sa pag drug by bus operation sa may Kasing-Kasing. May madakpan daw, mandam ka lang ha. Oh, sige, proceed. Ano pagid?
0: Next sa K5 John sa distrito naman sang Mandurriao.
1: Ay, okay, duwa lang ang mulo.
0: Yes.
1: Oh, ang Istimawa kag ang
0: Kasing-Kasing.
1: Kasing-Kasing. Oh, sunod. Mandurriao.
0: Sa Mandurriao.
1: Barangay na Baes.
0: Mm.
1: Why drug addict?
0: Amo man
1: kuno. Ate, may posibilidad, no? Kay kilala kong kapitan da. Tawahay gimana da nga barangay, no? Kaga medyo ang hinang nga barangay da daw inang bising tao da sa pangabuhi.
0: Oh, mga negosyo.
1: Mga negosyante kagang iban na sa panguma, may uma-uma na sila da. Oh, so base amo na guro nga wala da adik.
0: Damo da sa mga punungan.
1: Oh, damo da mga punong, may mga tramnan da.
0: So kay Kap Kapalihan nga rin, no?
1: Oh, si Hosh kay Patong Kapalihan na da. Ay, Kap Patong Kapalihan. Mm.
0: Dagda next, po, si K5 John, sa may barangay Tabukan.
1: Barangay Tabukan, Mandurriao?
0: Mm.
1: Dito
0: Padman sang nabais.
1: Tabukan? Adrin na dapit yun sa may Kuanablas ang Pagkanto Airport, bla?
0: Mm.
1: Amo na barangay Tabukan, di bla? Ang kapitan na si Wangwang, bla mo? Wangwang. Ang lugar ni Kwan, drug star si Councilor Kwan Saldivar. No, dra na, no? Tabukan. Amo na, way naman adik na.
0: Kuno man.
1: Ate Mayo, kabay pa.
0: Amo na na sa K5 John.
1: Pero gin panglawag naton ini nga mga lugar sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Kung taga dira kamo, kag maikilala kamo nga adik sa sinang barangay, i-comment nyo na di sa amon dayon kag hambalon naton hindi kami magpati nga drug clear di amon barangay kay si Kwan gani di o oh, aragyapon gayupyo pagyapon. Di blacky five kem.
0: Mm. And actually may ara man sang siyam ka mga barangay ka K5 June nga na-retain nila no ang ilang drug free status ka K5 June.
1: Aba.
0: So for example, drug free it means nga halin sang una bala no wala gid ya na penetrate sang presence sang illegal drugs.
1: Okay, ano nga mga barangay ni?
0: Kalabanan ni garing kita mo ng mga establishment city proper.
1: Ate o ete puro naman establishment na lang.
0: Oh, dira ka K5 June una.
1: Oh.
0: Ang na-retain ang drug free status Barangay Edganzon.
1: Ate o odra sa city proper.
0: Oo,
1: sa kwana ng lugar sang atubang blada sang mga building sang ano na dagani
0: pila na lang gani na daila pumuluyo
1: oh gamay-gamay lang na dira na sa may Quezon Street.
0: Mm.
1: Okay, Quezon Street Barangay Edganzon. Daw pila man ka pilak bilog tao kay start da mong ti ma-addict pa na sila pila.
0: Next sige five John Barangay Kauswagan.
1: Oh, Kauswagan ara man sa may Dalan Valeria kag lapos yan na sa piyak na sa may Robinson bla.
0: Mm.
1: Sa may 888 na da bla. Ah, na ara na da, o dra na da ang barangay. Ti puro establishment commercial.
0: Oh, Osmeña do amo na mga Osmeña, Rojas Village, Sampaguita kag San Jose do dra sa mga guys sa
1: City proper
0: area.
1: Na,
0: sa mga
1: sa Robinson dapit nga area na.
0: Yes, kag Kipan John.
1: So, amo na da, pero ina nga mga lugar puro na inadaritanan mga establishmento commercial.
0: Yes, pero ang may ilang diri haro.
1: Ang ilang nga mga barangay kapitanda, no? Why na gani kay listar da?
0: Kulang pa gani da opisyal sila.
1: Dito na sila sa listar sa ibang nga lugar. Oh, tapos, sila lang ang kapitan da. Kaya ang ilang nga, ang ilang ba lang voting presyente. Sila gapon ka buto. Hmm. Tapos, ang ilang nga mga butante da, pinakataas 250 bilog.
0: Kaya halaga ni K5 John nga, pati mga kapadalagan, SK kulang.
1: Kulagan
0: barangay kagawad, kulang.
1: Oo, kaya iti kulang tao, kaya ang mga tao nila daway na ganigil star da. Ato na to, iban sa lanit. Sa mga relocation site na sila nagkapululi, subong.
0: Mm.
1: Kaya ginpang relocate na sila da, kaya ginhimo na da, ng mga kwan, mga commercial establishments.
0: Yes.
1: So sa may haro, may harap again.
0: May ara.
1: Na-maintain, ano nga barangay?
0: Libertad. Santa Isabel.
1: Ate, oh, mga gagmay ng mga barangay ni. Daway mo siya mga ilistar na.
0: Luna.
1: Barangay Luna. Drisaton. Why adik di saton? Why sat? Why adik saton de?
0: Siguro kay kalakat-lakat man ko.
1: Dawai man, no?
0: Wala man sa mga...
1: Basig
0: wala
1: man.
0: Wala man kulbaan nga may matuslok sa kilig.
1: Galing ko sa bagay, yung mga lagko, yung mga building man, adi mong.
0: Oo. Oh.
1: Kag, inang... mga pamalay din lang po.
0: Lapit din yung policeman mo. Lapit din sa may Harong Plaza.
1: O, kag kapin pa, hasta ang kuwano lang, alang man mga pare na mag-addict na sa may palasyo. Harabalay sa palasyo daw. Nag-listar mga pare daw. Alang-alang mga mag-addict na mga pare daw. Alang-alang man din sa K5 News FM, mag-addict na din.
0: Ano lang eh? Addict sa iyo.
1: Oh, addict sa iyo.
0: Addict sa akin.
1: Oh, addict sa paghigugma. Siguro pwede. sige,
0: and
1: sige.
0: And lastly, ang barangay sa Nose, sa Haro.
1: Sa Haro. At yung mga gagmay, yung mga barangay ni, na-maintain nila ni.
0: Mm.
1: At yung Mayo ah. Oh, ati congratulations sa mga barangay na na-maintain nyo. Saan nagliga to? Ang bago ng barangay, ano ganina, seminaryo, no?
0: Yes.
1: Ang barangay si ni Mario ara na dala seminaryo na dala dalahig na sa drug cleared why?
0: I-check naton sa mga previous ka K5.
1: Oh, okay daw na kwa na.
0: Actually do nakita naton do subong lang freely balay ang naginwaragwag sang ICPO. Kapedeya ang mga pangalan sa mga barangay nga drug cleared.
1: Do nalawagan na sang una ang seminaryo galing kay na kwa na do may nadakpan nga drug addict kag kwa.
0: Ginaano na nila mo gina-process nan gina-revoke.
1: Gina-revoke nila na.
0: Oh,
1: tinagbalik na maliwat ko.
0: Back to zero ko naman sa pag-process na sa mga laban, documents.
1: Budlay magali no? Sila yung nino nito sumbong. Yeah, congrats sana all. Oh, sige.
0: So, amo na ka K5 Jono, i-check man nila ton sa tagsa ka mga kabarangayan kung bala sa mga barangay kapitan, ano ang nangin efforts nila? O para at least balaya sa ila kampanya against illegal nga droga ka K5 John nga ti ma kumbaga mapapas ang illegal drugs sa ila tagsa no ka mga may nag-comment ka K5 John no? Ang balaya makibot ka lang kung ang bakhaw ang nag-drug cleared
1: amugid
0: may nag-comment si Mamberinya
1: tuod no barangay bakhaw tuod eh makibot ka kung mag-drug cleared tuod ang barangay bakhaw mong
0: bulilaw to
1: barangay bakhaw barangay Bulilaw, barangay Disamparados, inang barangay Tansa Espiransa.
0: Barangay Mulo, barangay Boulevard.
1: Ang Mulo, Boulevard, San Juan.
0: Kalumpang.
1: Kalumpang, Kalaparan. ang sa Arribaloto.
0: Oh, Kalaparan, Arribalo pa na.
1: O gani, oh, Arribaloto, Kalaparan, mga area sa barangay Santo Niño Norte. Santo Niño Sur.
0: Yagli ka ng mga baybas, manda sa mga suok area.
1: Oh, na, oh, sa may suok pagigali. O na muna nga mga barangay mag-drug cleared, no? Makibot ka gini, mga murahag mata mo to. Ang barangay Bakhaw Manduryaw ya Maria Ihunis tiga rapon sa tiba bisan anhon muna kabulo bariskada ni madula guro da. Oh, sige. Okay, 5 game.
0: Sige, kaki 5 John. And actually no, gina-reach out man naton ang PDEA may kantanan sa ining drug deliberation kag amo man no sa ining presence bala no sang marijuana kay Kuya John may scheduled interview naman kita tomorrow so i-check naton di ba si sa mga masunod naman nga mga public affairs no sang K5 News FM Iloilo ka K5 John by the way nagapamati dira si imo no kag probably nagayom yo home dira si Mommy Immaculate sa distrito sang La Paz o dira kay Sir Cliff Acosta dira sa Rizal Lapos wala ko kay nanatamyaw dira sa kay Tita Rena Mapa Mamay May Ma'am Kaykay dira kay Ma'am Veronica sa Decamay sa ilang mga customer dira sa Pamilya Manaay, Sir Ricky and Ma'am Antonina, kag sa may small market, dara sa may barangay Simondo Desma, kag sa Bituon News site, no? Nga always good nga nagatutok, dara sa imo kay 5 June, kag sa mga listeners mo man, dara sa may barangay Kaingin Lapas, nilipatan ko ng pangalan niya, nga Baryado, hindi siya katulog, kung tawag mo, kung hindi yung matapos programa mo kay 5 June.
1: Oh, batigin himo
0: part of the routine.
1: Ate, may na kay pampatulog kita sa iya.
0: Mm. Sige, kaki-5 June, no? Ngayon yung mga balita, ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, sang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, mayara sang chia seeds, the sugar and sugarcane extract na nagabulig, no? Nga mag-detoxify or mag-cleanse dira sa mga higko sa aton siring mga lawas, kag magapabulig man, no? Sa pagpaniwang, kung nabulayan ka mo magpamuhin, kag magpangihi. Kung gusto niyo naman sang, kumbaga, mas creamy nga kape, dara ka mo, mayara man kita sang pre-bag Bio Coffee mga ka-K5. Upod sa patrol si ka-K5 Jason Talaron, ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
1: Ang mga balita ni K5 Kim, mga ka-K5, ang buhay lugman nga nadulong na sa inyo sa kalawan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang klinika D3 Bio, mga ka-K5, ang isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties kontra sa mga pamalatian labi na gid sa mga viruses katulad sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ang ginay mo sa aton nga lawas into monoglycerides, isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang isa sa pinaka ginakilala nga epektibo kag pinakakusog mga ka-K5 nga inang antimicrobial sa aton sini nga palibot. Kag kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sang inang vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ini ka fatsoble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami man sang klinika D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga matigayon nga mapunggan ang pag-bleeding o kon pagdugo kon na dengue kana. Ganyan o pag ginahulat mo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Inom na kita sang Clinica D3 Bio da superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:09.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulit. Ulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butika.
7: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.
2: Mahigro ba ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka ba lang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
17: Klinika DioFresh.
16: Available now.
18: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaliga,
23: epektibo.
22: DTX 500
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
21: K5.
24: K5
21: News FM.
24: K5
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.
23: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Pabalik na mga ka K5 badri sa aton nga pag pangalagad. Oras sa aton karon nakalaborita sa 17 minutos na kaligad sa alas 9. Sa sining nga mga tinion, proben kita magbasa sa mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers. Check na nato na yung mga detalye sa mga balita na gikan sa iban pa naton nga mga KK5 reporters. Una-una naton mga balita na kag information na gikan kay KK5 Karen Badilla. Inimay kang tanan mga KK5 sa sining report ni KK5 Karen Badilla ining kasong double murder ang ipasaka sa duha tanan ka mga suspect na nagtiro patay sa inang magpartner mga KK5 nga mga negosyante dito sa may Banwa sang Haniway ang mga mag-live-in partner nga mga negosyante dito sa may Banwa sang Haniway. Yari mga detalye sa mga balita kung kita kay KK5 Karen Badilla.
23: K5 News FM. Kampyon Report.
26: K5 June, kasong double murder ang i-file batok sa duha ka suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal, Haniway sa tong Setyembre Vientes sang hapon. Sa interview naton kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sang Haniway Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ila paginatipon ang tanan niya ebidensya agud nga maka-file na sang kaso K5 June no, kung madumduman nga kahapon na-recover ang ining itom nga Avanza nga sarakyan nga ginusar sa mga suspect nga sanday alias Jerome kag ang iya nga best friend sang ila gintiro patay sanday alias Eileen kag alias John Ray K5 June. Ang duha ni ka victim mag-business partner sa kag may huring-huring nga magkarelasyon sila K5 June. Si alias Jerome kag si alias Eileen naman di anay magka-live-in partner ni sila kag ginabanta 3-4 pa lang kabulan nga nagbulaganay K5 June. Nakaagi man ni nga nagatubangay sa barangay hall si Eileen kag si Jerome bangod nga nagapangayo sang share ang suspect sa ginpundar nila ng nga negosyo pero nagapamalibad ang biktima K5 June no kag kaina tigayo naton nga ma-interview exclusive ang utod ni alias Jerome sa may barangay Sugbo maasin K5 June kung sa diin ang suno sa magulang nagapati sila nga hindi bangod sa relasyon ang pagtiro patay ni Jerome sa kay Eileen K5 June, no? Kaysang nanliligad, nakabuya ni si Jerome nga wala na siya yasang labot kung may karelasyon nga bago ang ining si alias Eileen. Pero kung mamana siya, suno sa kay alias Jerome, waon niya diri ang ginpundar niya nga negosyo nila like nisang sari-sari store kag ang poultry farm K5 June. No? Kag kung mahibaluan nga sang magkarelasyon pa ining si Eileen kag si Jerome K5 June nakabakal sang property dito sa Banwa sang Haniway kung sa tiin nakaagi sila istar ni Eileen hasta nga nakatukod di sila liwat sang balay sa may barangay Tambal kag nakatukod man sang negosyo K5 June. Amo na nga posible ang pinakarason gid nga naakig ang ining sospek bangod niya sa negosyo nga napundar niya nga wala niya napuslan K5 June sang nagbulaganay sila sang babayi sa subong at large ang ining duha ka sospek kag padayon ang backtracking sang Haniway Municipal Police Station. Ang ining balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Nabatian mga ka-K5 ang report kay impormasyon na gikan kay ka-K5 Karen Badilla. Oh, grabe, no? Ang negosyo ang ginhalinan on parte ko, no, sa kwan sa kinang relasyon. Nagapati ang pamilya sa suspect. Ang nga hindi amo na ang ginhalinan, kundi ang suspect na ngakig. Kaya mati magin pundar nga negosyo sila nga duwa. Naglibin-libin pa sila. Tapos, ang pinakamalain kay ang ginpundar nga negosyo ay mapuslan. Bangod mga kaka-5 sang pagbulagay nila, hindi na pag-ibalik sang babae ang negosyo nga ginpundar sang sining lalaki. Ang lalaki na akig amo na pinatay ining babae kag upod ang iya sining business partner man nga gin-report daw may relasyon man sila sini sang biktima mga kaka-5. Ha? Te amo na sa te bo chilingon nga ti why na eh pati ang suspect nga nga ginbutay sa kambot siya ang kwan man nga na impito gisaw na akigid sa kay tungod siyempre tungod sa negosyo nila sa kwarta. Grabe, no? Nga mga kaka-5 samtang sa ibang paraton nga mga balita ka informasyon sa ilunom kita sa mga balita ka informasyon mga kaka-5 ang mga balita ni kaka-5 Karen Badilla. Ang builog na nga dulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Detox Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Yari naman ang mga detalye sa mabarita. Nagi ka naman kay KK5 Reggie Di Mayo. May kang tanan sa sining report nga ang PRO6 mga KK5 ginhatagan sang prioridad ang pagpaayo sang work environment sang San Rafael Municipal Police Station. Ina-renovate nila ka mga kaka-5 ang pag ang ilang police station kag ginalantaw nga target matapos ini isa ka bulan ang ilang police station to ang police station nila nga CR. Kaya mga detalye sa mga balita upon kita kay kaka-5 Reggie Di Mayo.
5: K5 News FM Kampyon Report.
7: Kaka-5 June, ginaprioridad na sang Police Regional Office o kon PRO6 ang pagpaayo sang work environment sa mga pulis sa San Rafael Municipal Police Station paagi sa renovation sang istasyon. Target ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, K5 June, ang direktor sang PRO6 nga matapos ang renovation sa sulod sang isa ka bulan. Suno kay Tuanio nga gincheck na sang architect ang police station agud nga ma-assist K5 June ang mga kinahanglan kag masugudan ang renovation. Ini K5 June ang temporaryong tikang ukon pamaagi sang PRO6 samtang ginahulat ang mga dokumento para sa duta nga idunar sang local government unit ukon LGU para sa bag-ong police station. Kun madumduman K5 June nga sa nagligad nga semana, ginbisita ni Tuanio ang istasyon sang San Rafael MPS matapos may impormasyon nga ang lugar nga gina-operate sang police station amo ang anay comfort room o kon CR sang open court nga suno sa opisyal hindi maayo nga work environment para sa mga personnel sang San Rafael Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mga kaka-5 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si kaka-5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
5: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
1: Shout out sa aton nga mga kauturan sa kay Sirio Celeste. Sini nga banwa sang amigo mo na sa kwan agali ka. Ang ano ang San Rafael.
5: K5 Night Watch.
1: Sino man? Sa kay Albert Palomo. Good evening sini nga Idol John. Kay Susan Pisces Car, shout out man, Mercedes Malquerido. Sa kay Tor Gumugda, Greg. Nga kon mag-negative tanan-tanan, kon mag-negative tanan, amo na pagsiling drug-free ang barangay, okay man na idol. nga nami sa niyang bilog ng mga pumuruyo sa barangay sa kada barangay ipa drug test para nga mabalaan gid kun sinong kuging. Grabe nga gasto ka gobyerno guro eh, no? Siling ni Sakay Nilo Bisonyada, shout out. Kag Sakay Juanito Angaray. Siling niya wala gid kagabulag sa idol, taba? Siling niya Sakay Nilo, Kwan Nilo Bisonya, mga ka-K5. Salamat kid ah. Shout out Sakay Parkon si Kada Eduardo, shout out man. Sakay wala tupa si Marcos, yeah, good evening idol. Nga yeah, how about siling ang Malacanang may drug cleared man? Grabe nga pamangkot imo ba darumdalom ba? Sakay Tim Supliko ang siling nga K5 gastosan ka gobyerno eh ang bilog nga barangay i-drug test gitani. Grabe. Dapat siling nga islan na nga kapitan nga tagto terms na. Nalang mga kapitan kay indi na sila kapang kurap kag proteksyon sa mga barangay nila. Nga grabe man gali siling nga ang bariskad lang nila kag damo na ada adik. Batak na ka lugar nila sa tuod lang kamuda ang kamuda drugs sa ila. Hambal ni Tim Supliko ang kay Miguel Tamtaman niya, good evening bro John. Mayo lang ang pagpamati sa mga taga nun man tinaman tanaman tanaman family sa gabong ni Torgid Subong sa imo. Sa kay Rita Cleon, may gabi shout out. Florinda Cadavero, sa kay Ralph da Saluntao. Sinya diretso honta pare ah. Kung wala nag-upod si Sara sa kay BBM, nilampaso ni Lini kag kung nagpadalagan si Inday Sara kontra sa ilang adua, landslide gihapon si Inday Sara. Si BBM guro ba si number 3 or number 4 pa? Ba si pierde pa sa kay Isko Moreno? Ba si pierde pa sa gani guro kaya mani Pacquiao? Sakay Kimaris Chavez Buenafe, niya ginako mo man gali nga bias ka sir. Sila niya wala kagaapin kay Sara pero daw amo-amo man at Japon ah. Sara for 2028 para Paldo 2016 flood control scandal confidential fund magnetic lifter fake war on drugs isabong pugo pro China telehealth scam, formally 10 years passport validity in favor sa China migration sa Pinas gamit ang late registration sa PSA. Go Sara for 2028 para paldo sila ang Pilipino antos. Siling ni Chris ni Camire ano Kimaris Chavez Buenafe. Ang imo ang ginapanghambal ni puro ni tanan-tanan mga naguluwa nga mga anomalya nga gin pangbirada ni kwan ni Tatay Digong pero ang kaayuhan nga ginhatag Tatay Digong diri sa aton wala ni mo di ginhambal mga ka-K5 kung nag-upod kita sa China mayo pa gani mo hindi tani ang kwan na ang why tani kita ginabuli ka Chinese da sa kwan no sa may aton mismo nga Scarborough. Oo, ginaako ko gani nga bias ako. Pero para sa kaaraydan sa publiko, botchilingon kon parte sa public interest ni Kimaris Chavez Buenafe. Bias kin man kuya, para sa public interest. Dala ka na dira day. Para sa interest mo. Pero kon parte sa interest lang niya sang pila ka tao pero sa imo abi. Interes mo lang abi kung interes lang niya sang mga politiko interes ni Bongbong abi nga bangag kag interes sang iban pagidira no amo na iya indi ko da magupod ang akon nga punto simple malang mong sadiin ko abi makwan ano abing akon nga ihambal abi kaibalan ko nagid nga ginbaboy sang mga senador ang aton nga konstitusyon. Balanon katama nga ginababoy nila ang konstitusyon. Ginaligwat nila ang aton nga konstitusyon sang wala sang kinamatarong. Mga kaki-5, tiya lang alam ko karon ang balon nga wala nila ginhimo ang pagbaboy o kung pagwastik sang poder nila. Pinasahi mong? Oh, sang una nga chimpo, sang chimpo ni Corona, sang chimpo ni Estrada, sang chimpo ni Sereno, nga ginhimo ang pag-impeach sa ila, nga wala maniginhimo, nga ginpanubo ang voting threshold daw. Nga asubong lang kay gusto gid nila, balaan nila nga kulang ang ilang mga ebidensya kontra kay Sara Duterte. Balaan nila nga hindi ma-impeach si Sara Duterte. Amo na kun nga ginpanubo nila ang voting threshold kagin pangpapriso ang tanan-tanan nga mga kuan nga mga senador nga nagaapin kay Sara. Oh, balaan mo naman na, oh, ka Kimares Chavez Buenafe nga ang ining impeachment trial pure ininga politika. Oh, pure ininga politika. Oh, ti anong ginahambal mo da? Fake war on drugs ang ginahambal mo? Fake war on drugs? So, tani, kung ikaw tani ang ginpatay, tani ni Anhing Buyet sa una mayo ba? Kag ni Buang? Kaya ano si mo kagaga? Fake war on drugs sa kagaga mo eh. May galita chimpo eh. Drisato sila nga pagpangaray. Iman, why masakbalos? Fake war on drugs ha? Tanan-tanan ng mga tao diri sa sudat sing Luilo sa una daw halos kalabanan sa barangay puro na zombie eh. Fake war on drugs. Nakagagang classic bahay niyo. Why sa guro kabataan ay. Eh. Ano sa man lalaki ni sa kung babae ba si lalaki ni? Gago guro ni. Ba si adik ka man haso ka. Ang nagakontra sa kay Duterte sa iyang war on drugs, puro tanan mga adik, mga kriminal, kag mga sindikato. Amo na nagakontra kay Duterte. Ang mga simple lang kag mga kwan nga mga tao, ang mga tao, mga kaki-5 nga mga nagapangabuhi sa insakto, palangga nila si Duterte. Oh, di ba? Huwag kita chimpo, galing din sa ato sila nga pagpangalagat siya nga sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman iyo ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM
10: 88.7.
9: Champion.
11: The best radio station.
10: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

Vibe News FM.

0: Champion.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
0: Campeón.
3: K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DDX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500 garantisado, epektibo, aramis. DDX 500
8: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DDX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laing gid man kung kana, tigulang ka na,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500.
14: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
15: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
8: ay, oh, the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag Mighty C. Imagine na 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, ti siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
10: Magabuti ka.
5: D3 Bio.
17: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
5: Yung may D3!
10: Malakas, mga buti ka!
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
7: Garantisado!
10: Epektibo!
7: Aramis!
10: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka.
20: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
10: Premium.
20: Nationwide.
10: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata, sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
10: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
24: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
26: Good news!
25: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
27: Libre!
28: Libre!
25: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
6: DTX 500.
28: Masaligan.
6: Epektibo.
28: DTX 500.
6: Mahigro ba na ang imo dugo?
28: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
28: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
6: Nga sa masami,
28: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
6: Masalrikan.
28: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio.
28: Ang D3
6: yung may Physio.
28: Ang Physio
6: yung may D3.
28: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
28: Ang D3.
6: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
6: Yung may D3.
28: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
28: D3 Bio.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
35: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at na. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
5: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! May puso!
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
1: Yung may D3.
13: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inisang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay syempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay syempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
14: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
15: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
15: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
15: atay, no?
8: Kidney.
15: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
16: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
16: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
17: Masami inauhan.
5: Kasi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
17: Garantisado.
5: DTX 500.
18: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
19: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Bedtime secret. Bedtime secret.
22: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga
3: makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
4: Wow!
3: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Mga K5, good evening everyone. Nag-enjoy mo bala kamos bo? Well, tonight ko opo naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ang mga topic ko na naman ang isuriyahan naton nga bongang-bongga nga topics tonight. Ang title naman is Init Sang Gugma. Nga hindi pwede. Karabi no, init sang gugma nga hindi pwede. Ano bala ang mga mainit nga paghigugma? Ano bala kung tama na kainit ang inyong lawas sa pagtalangga? Pero hindi pwede. Paano mo i-control ang feelings mo kung bawal? Self-control versus temptation before bedtime. Natural, isa lang kita ka, human being. Hindi mo ito pwede maging sapat. Kita isa ka tao, no? So, ang isa, kapintagid nga ang imo ba na layo. Kaya mo nga ba na isa kasiman. Oh. Kung isa mga girl, nakabatsag mo na isang mainit-init nga. Lawas. Na doon gusto mo ganyan mag-bum-bum pow. Oh. Gab-i. Gab-i na. Malinong ang palibot. Pero ikaw, gusto mo siya. Gusto-gusto mo gidyayaya. Mga late night realizations nga mas grabe kung matulong. Ano ang himuon mo para malikawan ini? For example, imo ba na siman? Di konsima ni mo ba na ugis ako hindi ka kabalo mag-control sa imo nga self, mabudlayan ka. Pero ang istorya ni nataguon talan sa ngalan niya si Dindin. Ay nga ba na siman? So more than 70 months sila nagbulagay sa yung aban na kaya raya ba na sanggwa, siya yara sa balay lang. Tapos birthday sa iyang bata, tiyang our best friend na laki nga ex niya man sa una, nag-visit upo dyan man ang tatlo yaman ka friend, ya classmate niya before sa high school. So after inom-inom, mapulit na tani ang iyang ex-boyfriend, pero ginkaptan siya sa iyang ex-boyfriend, ginambalan niya din. Kamusta ka na? Pinug palang init ang lawas ni Dindin. Siya nagpalang init ang lawas ni Dindin, habali Dindin. Okay lang ko. Sa madulong ni area sa ilang abalay, dumay gamay ng gate nita mga kikayfine. Pao, ginhalok ka dyan sa lalaki. Pao! Di syempre, weak emo feelings, nagpatol man si Dindin. Hasta nag-abot sa punto nga ginpakadto ni Dindin ang ex-boyfriend niya sa iya na kwarto. Pwede tunog naman niya bata. Dito nagsugod ang ila nga ninok panay. Wow! Hambag ni Dindin, abe, na-miss ko na ni siya bala. So, kinikap-hikap ni Dindin ang lawas sa lalaki halin sa iyang tagipusuon, pakagto sa abs. Wow! Hambali Dindin, abe, i-check ko be. Doon nalipat siguro si Dindin nga may bana siya na siman. Ginbuksan ni Dindin ang sipem sang pantalon. Kadito ginakita ni Dindin ang kabatuuran. Wow! Nakaptan ni Dindin, ginakabas ni Dindin, yabaw halin sa una bala. Wala ni siya gabago. Dako, dako ni Dia. Ay! Ay, dako-dako ang buyon. Well, mga ka-K5, ugas, ay di mo kagapugan mo feelings, no? Mas kanibad na ka. Duga panita ka man. Mura malila, emotion, heat versus physical kilig. Oh, paano magbugnaw ang ulo kadughan? Ay, amo na mga ka-K5, ano halog ka mo? So si Dinbin Subong, nakasala siya na? Bana. Pero wala, ito rin nasugid sa iyan na bana, natabo si ni. So, grabe yan, bali din dreyo sa iyan naging padala. Kaduwagit sila kanu yung mamudlaw nga duwa sa iyan nga ex-boyfriend. Grabe. Dodo, hindi mapuga ni Dindin ang feelings niya because natiara sa sa emotions nga mainip. Ara sa sa emotions nga grabe. Ang bali Dindin baw. Kung ako siguro liwatuan ko, mapasugot ko, wow, Dindin, Diyos ko. Hindi ka magbuna at amnuoy ang bana mo. Imagine mo ang bana, yung kabira-bira dito yung panilitig sa mga tawag nga niya, mga tuktok sa barko. Ikaw yung nagkapatilitig ka man sa imong nightingale. Hindi pwede Dindin. So stop mo na Dindin ha. Kibasi magbusong kabala. Well, supunan naton mga ka-K-5 sa pagbabalik ni Madam Usan sa atong istorya sa Dead Time Secrets. Bato-bato sa langit ang matamaan huwag magkalit. Sa mga ka-K-5 naton, parental guidance yun ni, pero pamati lahang na. All here to your favorite radio stations. Kaupo niyo giyapon ang pinakakulit nga madam, Madam Sang Dalan, Madam Usan on 88.7.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
7: Babaka sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bil Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics.
14: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanubo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3

0: Secrets with Madame Usan.
1: You are locking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Mga K5, buka namin isang istorya hanapan parte kay Didn't Pale. Nga, nagtilawgit siya sa more con sa iyang ex. Nakabalo siya na may bana siya. Before you sleep, palangga mo gid siya. Or before ka mabala, before ka maiguan, sigurado ka nga panindugan niya ka sa pilakad daw. Love versus lust lang na siya. O paano may baluan kung gugmagid man o nadala ka lang sa imo nga kahimtangan or kanamitans.com. Oh, grabe din no, may bana ka na pero nagapabarbecue ka pa sa ibang nga lalaki. Gaamas dako ang barbecue sticks ang imo nga boyfriend, ex-boyfriend compare sa imo nga bana bells. Ay, gamit ang alambre mo dahi. Kung hindi mo magapit ang imong alam, base sa plakad lang, ma-CRY ikaw, ma-cry to the max, no? Base kay kibuters, klase imong abana, yung bayaan niya, kakay wala mo ginagamit ang imong alam, pre. Do tulukon ka, do tulukon si Dindin, mga kakay-fair, do madri di kakao, do madri ang peg ni, ano? Ni Dindin. Pero sa sulod, gali iyaya, wow, nagamukbang si girl. So Dindin, hindi paghulata Dindin, niya masanay ang imo nga self kung wala imo ba na nagapabukbang ka sa iban. Stop! Kala, hindi na niya dapat siya ginpamana muna siya gani kay para ihatag mo ng imo nga taytay kauswagan nga agin pabayaan mo yayaya. Oh, so, subong mo yung K5, nakaproblema si Dindin. Kay hambang niya, doon ginapangita na ikinopermi ang iyan na boyfriend, ang ex-boyfriend niya compare sa iyan na bana. Di ang question nila, ano blang rason nga ang nagsiman imo bana para sa inyong future, sa inyong kabataan? Hindi ka mo magutuman, compare lang galiya nga malagas ka lang sa last mo ng imo nga monarkeya. Ipakalot mo sa mga laba kuko. O, infection.com ang gwa mo gina sa pilakadlaw. So, stop light ka anay, diba? Ha? Eti, siguro parang dumon mo gidindin ang mga long-lasting relationship. Kabudlay nga, balaan mo nagid nga may bana ka. Tapos ang imo yaya ang gida pangunahuna ya makapulo-pindot-pindot ka. Ang imo pangunahuna ya gusto mo yaya nga may makaon sang imo nga poka shell nga itus mausa langgaw. Ay! Natural mo lang dahil sa amdas yung napangita mo sa lawas mo. Pero tandaan mo may bana kaya din niya. Do catalyzations, ikaw ya din niya. Dapat hindi ka mag-amusin na, no? Oo. Tapos, after that, nagsakay naman si Dindin sa taxi. Ang taxi driver na naman, classmate naman sa college, nga mo nang ka-court-court sa iyo, baldi doon naman mga ka-K5. Ginpakaon niya naman yan na si Guy City. Oo. Pero ang baliya, diri, wala uhabalo, Madam Usang. Kung sakit ko na ni. Amo na gusto ipa-check up ko nga kati may makita siya ng lalaki, duga kinam-kinam siya. Kay puga. Oh, sa taxi ko no, dito naman sila yung nag-merrymaking sa iyan na classmate. Tinda ko daw notice of disconnections man to, baw nag-hallelujah chorus si Dindin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, bung. Di dapat Dindin, stop muna na. Eh si pilakadlo ba si madakpan ka sang bana mo? Iot doon ang inyong relationship, ang ginpundar nga balay sa lakyan kwaon sa imo. Oh, so, do you think ang ginpangtilawan mo to, hindi tumanugid sa bana mo ba si classmate niya to? Or ba si classmate niya man? Or ba si ginsugo niya man, di classmate mo man? Way takabalo, pero pagkatapos ni Dindin ko gintilawan ang taxi driver yung nga classmates ng college, kinaliwat-liwat yun naman doon ka 3 times naman sila ma tabo. Bograbi, gidya si din niya. Nagapabuhang haru, kadidya perm niya din niya dapat. Prepare mo ng imong na Monica Street City Proper para pag-abot sang imong nga bana, ma-feel sang bana mo nga magutok ang kuweba pakadto sa hulusulo. Dapat ipa-check mo ina, hindi nga ipabuhang haru mo. Hindi pwede. Kasi naman na kagani para may makatulikay sa imong Sigay City. Imo yung napaka, umo yung mga Sigay City mo sa iban nga tabo. Why? Why kiwa ka balokan pusti? So to yung ipon ni Labe ka nabilin sa sulod kibot ang panaw pagbukad ang inupota so my wisdom thought. Bongga bongga agad. Well, dapat ikaw ya din hindi ka mag-amusin na. After naman mga ka-K5, ginbalikan niya naman, boom, boom, pow, ang iyang na ex-boyfriend. Ay, karabi. After that, after 2 months, nagbalik iya ba na, nagpakalot naman siya sa iyang bana. Pero, may nabatsagan ang bana niya nga daulain na sa iyang nga physical store. Oy, may nagasulod na nga iba nga department store, shoe store, no, may nagakaon, may nagatimpla na. So, halong-halong. Well, mga ka-K5 naton, ang lessons naton subong, dapat maging loyal ka sa imong nga bana kag asawa. No, hindi pwedeng ipatilaw man imo Sigay City sa iban biskan may bana ka. Loyalty is very, very important kid mga ka-K5. Well, thank you so much mga ka-K5. Magabalik yapon si Madam Usan.
0: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, kinami isang ginhatag sa aton ring letter ni Dindin. Nga si Dindin ginagapagkalot sang iya nga monarkiya sa iya nga mga ex bisan may banan siya, no? So ang title sa aton nga program ay subang Bedtime Secrets. Init sang gugma na hindi pwede. So kung nagainit, ganyan po matyang si Bini lang. Kibudlay na ba si maghilan at ikaw? Well, mga K5, badamok na salamat yan. Di magkalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix kag DTX 500. Ako naman po si Madam Usang, ang babahi nga wala nagatulog. On your favorite radio stations, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Ikea. PTX Coffee Mix, talagang kakakipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
4: sa mga butika
5: para sa matino nga dugo
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay
5: basta tilo ang atay
6: happy kanunay
5: DTX 500
6: masaligan
5: epektibo
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina allergy
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: Masalika DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaka butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
10: Mabakal nga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, Charlie!

0: L online teacher diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kaya pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
6: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mapakas, mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds? Ganaga panubos ang imo blood sugar? DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Aming ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan, DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iKale Gold, ang superior eye formula. iKale Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iKale Gold. Kag patuluan ang mataas ang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Yung may
1: D3.
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang pyong estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matinlong na dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX-500, masaligan, epektibo. DTX-500, mahigo bala ang imo dugo? DTX-500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500, ang DTX-500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: Near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You
5: may D3. My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nalagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
15: K-5 News FM! KKB! K-5! Kalingawan sa Barangay! Yes!
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman Roman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
17: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for men.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatindo sa imo atay.
20: Basta tindo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
23: Yung may D3.
9: D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
9: Yung may D3.
23: Mga, mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Unay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Rangkampyon Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton ng palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, mga kakifibe, kamusta kamo tanan sa gihapon, aton nga pasalamatan ng Diyos sa tining at iyon, bangod sa iyang paghatag sa aton sa gihapon, sa may matimpo, makaparem kita sa pagtuon sa iyang sagradong mga pulong. Kamay pa nga sa gihapon, kamuman, nagkapasalamat sa iya, kita man, permi nagkapasalamat tungod sa iyang mga pagkamaayo, sa tanan ng mga kinbubo nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial protection. Hindi kita makalipat. Aton ina obligasyon, bangod kay kun wala ang Diyos mag-open sa aton, maghatag sa aton sang mga pagkamaayo, wala gid kita sing bisan ano nga mahimo. Amo na nga dalayaon siya, kag aton pasalamatan sa tanan nga pagkamaayo. Aton siya pirme nga dayaon, pasalamatan kay amo gid ni ang dako nga kalipay sang Diyos sa aton. Samtang hindi pa kita magpanayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa gihapon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa iyong manalang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay sa lahat ng mga pagpapala na inyong pinagloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong manalang salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ang mga kawani sa pilan pong ito. Higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Itong lahat ay misamot dalangin kasama ang pagbatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton nga tunuan subong makuturan muning ang pagkinahanglan sang mga makasala kay Kristo. Importante katama nga aton gid maintindihan ang aton panginahanglan. Kita bilang mga makasala. Biskan nga kita sa gintuga, kita sa Ginoo, wala tani sala. Mga sinless tani kita. Kay kuno kun aton nga basahon ang kumun nga bersikulo, Genesis 2 o Genesis 1 bersikulo 26-27, nagasiling diri, dayo nagsiling ang Diyos. Himuon naton ang tao sa aton nga dagway kag kaanggid sa aton. Kag magahum sila sa mga isda sa dagat, sa mga pispis kanginan, sa mga sapatan, sa bugos nga duta, kag sa tanan nga mga nagakabang sa duta. Ang pulong diri nga nagagahum. Magagahum ang tao mutang balon, sang gintuga siya dan, he was crowned as king in Eden. Ginkoronahan siya bilang hari dito sa Eden. Siya ang naggahum. Dayon, ang importante labas sa tanan mo, amo nga gintuga ang tao nga kaangagin sa Dios. Amo na nga nagkapamangkot si David, ano bala ang tao nga ginadumdum mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya. kaginhimo mo siya nga mas manubo sang mga anghel kag ginkoronahan mo siya sang himaya kag kadungganan. Sa muna nga diri ginkoronahan si Adan, suno sa Salmo 8 versikulo 5, ginkoronahan siya sang himaya kag kadungganan. Dayon ginhimo mo siya nga manuggahom. So mutambalo na manuggahom, ginhatagan si Adan sang isa kagahom, isa kadominyo, kingdom, na nga siya magagahom sa tanan ng mga binuhatan sang Diyos, binuhatan siya mga kamot. Then hambal diri ginbutang mo ang tanan sa idalom sang iya mga tiil, ang tanan ng mga karniro, kag mga baka, kag ang mga sapat sa latagon, ang mga pispis sa kahinan, ang mga isda sa dagat, kag ang bisan ano, nga nagaagi sa mga alagyan sang dagat. O, Ginoo, nga amon Ginoo, daw ano kahalang don ang imo ngalan sa bugos nga duta. So, ni sa Salmo 8, versikulo 4, hasta sa versikulo 9. Muna nga si Adan, ginkurnahan nga hari sa din. Ginatagan siya sang paggahom sa tanan ng mga buhi ng butang, nga gintugas ang Diyos. Ginbugayan sang Ginoo, sanday Adan, kag iba sang inughangup or intelhinsya nga wala pa niya mahatag sa bisan sino nga tinuga. Ginhimo niya si Adan nga may kinamatarong nga labaw sa tanan nga binuhatan sang iya mga kamot. Ang tao ginhimo sa Diyos noon nga larawan, makapamalandong kag makaapresyar sang mahimayaon nga mga binuhatan sang Diyos sa kinaugali. Sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, sa kag espiritual nga kinaugali, sing kaanggid sa iya manunuga. Gintugas ang Diyos ang tao sa iya kagulingon nga larawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kon mas malawig ang pagkabuhi sang tao, mas bungos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bungos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Ang tanan niya nga mga ikasarang may sa pag-uswag, ang ila kapasidad kag kabaskog padayon nga nagadugang. Malapad ang kasangkaron nga gintanyag para sa ila pag-ehersisyo. May mayaon ang patag nga ginbuksan sa ila pag panalawsaw. Ang mga misteryo sang makita nga universo, ang makatilingala nga mga buhat sang Dios nga himpit sa himalo, suno sa Hob 37:16, nag-agda sang pagtuon sang tawo. Ang naong sa naong, tigipusoon sa tigipusoon nga pagpakingupod sa iya manunuga, amo ang iya mataas nga pribilehyo. Kung nagpabilin siya nga may nunungon sa Dios, initanan mangin iya kung tani sing dayon. Sa bugos nga walay katapusan nga madag-on padayon siya kuntani nga makaangkon sang bag-ong nga mga bahandi sang ihibalo, sa pagtukib sang bag-ong nga mga tuburan sang kalipay, kag sa pag-angkon sang mas mathag kag bisan pa sa mas mathag nga mga paghangop sang kaalam gahom kagugma sa Dios. Mas bugos, may mas bugos kuntani nga natuman niya ang tulumuron sang iya pagtuga, kag mas bugos nga gin pabanaag ang himaya sang manunuga. Apang paagi sa pagkadi matinumanon ini nadula, paagi sa sala ang Diyos nun nga kaanggid nalagtaan kag halos hindi na makilalaan. Ang pisikal ng mga gahom sang tao nagluya, ang iya ikasarang sa unahuna nagbuhin, ang iya espiritual nga pananaawan nagdulong. Nanginsakop na siya sang kamatayon, apang ang paglumba wala ginbilin nga wala sing paglaom. Paagi sa wala katapusan nga gugma, kag kaluoy nga, ang plano sang kaluwasan ginhimo, kag ang kabuhi sang pagtilaw ginhatag. Sa pagpasaguli sa tao, sang dagway sang iya manunuga, sa pagpabalik sa iya kahingpitan, nga sa diin siya gintuga, sa pagpasanyog sang pag-uswag sang lawas, hunahuna kag kalag, agod nga ang Diyos nun nga katuyuan sang iya pagtuga mahimo nga matuman ini, amo ang manginbuluhaton sang pagtubos, amo ini ang katuhayan sang edukasyon, ang dako nga katuhayan sang kabuhi. Ang tao, orihinal nga ginhatagan sing dungganon nga mga gahom kag isa kabalansi nga unahuna. Himpit siya sa iya pagkatawo, kag nahisanto sa Diyos. Ang iya mga pangunahuna putli, ang iya mga katuyuan balaan. Apang paagi sa pagkadi matinawanon, ang iya mga gahom na baliskad kag ang kakagud nagbulos sa gugma. Ang iya kinaugali, nangintuman kamaluya paagi sa paglapas nga imposible para sa iya, sa iya kaulingon nga kusog sa pagbato sa gahumsang kalautan. Kinhimo siya nga bihag ni Satanas, kag nagpabilin kuntani nga amoy sini sa walay katubtuban kung wala sing pinasahi nga pagpasilabot ang Diyos. Katuyuan sang manugsulay nga punggan ang Diyos noon nga plano sa pagtugas ang tao, kag punon ang duta sang kailo kag kahapayan. Kag itudlo niya ining tanan nga kalautan bilang resulta sang buluhaton sang Diyos sa pagtugas ang tao. Sa iya wala sing sala nga kahimtangan. Ang tao naghiwat sing malipayon nga paghilambit, paghihiambit sa iya ma. Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas 2, versikulo 3. Apang pagkatapos ang iya pagpakasala, hindi na sila makakita sing kalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya sa pagpanago. Si Adan nagtinguha sa pagpanago gikan sa presensya sang Dios. Amo gihapon ang kahimtangan sang wala mabag-o nga tagipusoon. Sa aton bala subong, hindi ini na santo sa Dios kag wala sing kalipay sa pagpag-upod sa iya. Hindi bala ang talpangdan naton mga kuturan. Lantaw ninyo, pila lang kita ka minuto sa simbahan, pila lang kita ka oras sa limbaw kung oras man sa simbahan nga ang boring. Pero kung kalingawan, bisan kada adlaw pa ng kalingawan, bisan sobra pa sa 12 ka oras, halin sa aga hasta sa gabi, nga daw hindi kita muburingan.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
4: Masto.
2: Ano tayong insider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa maabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Grustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Hilig siya tagu-ay.
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: DC, ano, DC?
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
10: Nakakampiyon ni Mag-PH.
6: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para ay, may pares yun na, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
14: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
3: Anyway, boy na pangapi ka na.
10: Ibig sabihin natin ka. Sobrang taas.
3: Naka pangapi ka na.
6: Of course, ito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
14: DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo selula. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
10: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
14: may
10: ka pa.
14: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, tol, wala kaagiinit, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang aloblax ni, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
14: may ga-repairman.
6: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
15: Kaon mani. Oh.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Oh. Layo lang.
6: Layo gid ya.
3: 100
6: times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
14: Nerve cells, no?
15: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga asig ang ginatawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
9: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi in matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
9: Mm-hmm.
6: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik, monolaurin,
9: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system?
9: Mm-hmm.
6: Imo mga immune cells hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
19: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
9: Uh-huh.
6: It's also
9: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi ganing inom ko.
6: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre!
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalagong mabalita kay mga impormasyon nga nagakarabot din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siringa pungsod Pilipinas. Ang ato sa paggabi-abi kag pagpanamyaw sa ato mga K5 sa bilog siringa 180 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton siringa pagbuaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga real stations nato. Sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalidog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapanamyaw sang isa sa kamayad-ayad nga aga sa aton sining nga maka K5 sa bilog sining nga Western Visayas sa bilog sining nga pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilunggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sining nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang atong sarili nga pagpanganagad para sa rin ka mabain sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa rin nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpanganagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dere kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pitsa 25 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat kagtapusan na nga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan kita ang temporaryo nga makatalo sa isuning nga regular anchor man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ako'y manyo lagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 91 diyas na nabilin. Kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko. Daw ginabutong lagi na nga ton sining nga mga inadlaw. Daw sa nagligal na kita gambal nga TGIF. Thanks God it's Friday. Biyernes naman subong mga ka-K5. Katapusan nga adlaw sining nga simana sa mga empleyado sang gobyerno ta kag sa mga estudyante ta na katapusan ng adlaw amat-amat na murmadmad na kay ti may trabaho may klase pa subong nga adlaw.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero as always sa aton siniga pagpangalagad na sa aton siniga pagbugtaw siniga kagahon amo nga mahatag kita sang gamay tinuon sa aton siniga pagpasalamat sa aton siniga makaako. Sa saring isa naman ka blessings, isa naman ka bugay, naging dugang sa aton kabuhi. Aman ng labi kag labaw sa tanan, pasalamatan naton, bisan na pilanda ka minutos, nga makapasalamat kita sa aton makaako, no? Kahit di nakabugtaw kita, kaya ba naton, hindi tanan, nga tawo sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong nga adlaw. So gamay natin ni Ona, basi pagbugtaw ta, pagitaon pa din cellphone ta. Ma, kuhan kita na ma panumdom sa ato siya kaugalingon. Na, kaya nga ato siya kabuhi, hulam lang gid mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4.40 sa ato siya nagpagpangalagad. Kainit na kamutubig, mga pita. Init to na itay tubig. Na mga pikita, Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, available gina kay Tita Rina.

0: bugtaw kau aga. Naa mo na kung kaisa ka tingalahan, sang una, ginapatulog ni nanay mo. Hindi kaya magtulog. Nung nga sang bata, kano hindi kaya magtulog, no? Kaya ka magtulog, gabi doon may mamiss ikaw, no? Si imo siyang kabuhi. Pero sa uli, gali kong nagatrabaho, kaw. Sus, Mariusip, gapangita ka kung may baligyaan sang tulog. Bakit yung five ball? Nami tulog mo! Ah, nabilagin kong kagahon. Pero, ah, tiway kita sang choice. No? Amo na nga, tol, sinatrabaho, amo na gisumpaan ta. Ah, di kong saway, mantulogay. Kaya ba nila kuno ang balita, no? Hindi natutulog. Why kakatulog ang balita? Anytime kuno maga, kuan mo, maga lupok, kaga magatuhaw, no? Ang balita. Ang nagkatulog lang ang nagbabalita. Kinahanglan taman magtulog o magpahuway na mag-re-energize. Pero ang balita, why nasan niya kuan kakatulog? Sa sulod sang 24 oras, may himo nga may matabo nga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check natin natin connection natin sa pag-asa. Good morning kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Cherella pating Branya, bago pula-pulas Ma'am Cherella. Subo ni sa Kuwait siguro, manog alas 12 na ni sa tungang gabi. Na, mga OFW ta, may dayagin nga aga from the Philippines. Kaga of course, sa Blessed Friday morning, sa kay Ma'am Ning Ilumba, sa may Badika Homes, sa may Banuas ang Santa Barbara, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles, aga pakapinan detects coffee mix. Kaga good morning man kay Sir Alvin Malarayap, naga monitor sa may Banuas ang Alimudyan, kaga subong man, no? A blessed birthday sa bata Ma'am Ning Ilumba, kay Twinkle Ilumba, subong asa September 27. Now, kay tiwa ita programa mo, sumayad ayad gid nga kag-advance happy birthday. Kay Ma'am Mimi Bolivar, kinya nota, good morning. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kag of course kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kag kay Ma'am Chela Patin Branya, sa nag-existing life sa ako na. Ako na lang tamyaw, kaugaligon ko. Thanks God. Happy birthday mo subong, ma'am. 50 years na si Ma'am Chela Patin Branya. Alas 4:44, i-check anay na ton kung sa dina si Bagyo Queenie. Kay may bagyo diri sa ato nga par, pero malayo man niya. Why ganun epekto diri sa ato sa may Western Visayas. Kaya ginalang tawag ganun isang pag-asa na sa sulod sang duwa ka simana, base kon materminate na o kon matapos ng hangin habagat, kag managpasulod na kita sa hangin amihan. Pero nakurulbaan ta ang ining El Nino. Sa piyakal niya, makapunan ito ang engineer Charlie Depre. Engineer Charlie, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. Mayong aga. Parang natin pala mali itong Rocky 5 minutes na time. Yari pinakauling ang lakas ng parang motor niya at yung September 26, 2026. Alas 3 kinang sa aga, uli yung mga pagkataan ng Central Tango Tropical Storm Mastic Mini, kita po labata, base sa tanan niya, available data. Yara sa 1,075 km east of extreme urban zone. May maximum sustained wind na sa 75 km per hour and gustiness naman na sa 90 km per hour. Magahulag naman ini pa northwestward sa 20 km per hour. Samtang intertropical convergence zone naman or IGC chain nag-apiksyo sa bayan sa Visayas, Kalimindanao. Pagod sininga sistema, ang wasang Visayas, parayan maka-experience sa mga sa magalaman tutul, magalaman na kalagitan. May mga isolated sa mga pagulan pagpanginata na buhog dala sa mga IGC chain. Mahina itong makasarangan naman yung hangin. Magaling namin na nakatunggan pa amin na nasitangan. Magadalas ang makanay itong makasarangan nito pero sa karagatan. Ang tansa nga itong temperatura na 75.38°C. At lang magkapunta ka 5.39 karoon niya aga, magkatunod na 5.44 karoon sa hapon.
0: In general, Depra?
3: Yes, sir.
0: Sir, ding si Tropical Storm Queenie, sir, saan o natin gina-expect na magagawa sa par natin? Although nga ti, huwag man isang epekto dari sa ato siya pungso, sa aton sa nga nga area, pero daw samtang kapagwa ni si Tropical Storm Queenie, doon mga burubasko, gini kaga basit managalabot sa kategori siya na typhoon sa ni Inger Depra?
3: Yes sir, tama ano, possible yung magalabot sa typhoon kategori sa Domingo nga adlaw, ano? And kung natin pagkasunod na yaman yung forecast track, possible sa Domingo sang gabi, kung noon isang aga, magbuwa naman ini sa may Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, sir, daw materminate na ang habagat, basit kung mga bulan sang Oktobre, mga first or second week sang Oktobre, why na kita sang hangin na bagat diri sa ton?
3: Ayun sir, ano, tama no, ang hangin na bagat na to as of now, ano,

0: Ini na para sa ka-active sa naligan niya sa ang mga binodan. And possible ini mga second week or third week sa October ma-terminate na ini kag padulo na kita sa aton nga amian season ako na Northeast Monsoon.
1: Okay, so ginalantaw sa ni sir ang ining El Nino, da? Nga makapig na ton daw super El Nino, ining mag-aepekto sa ton. So once nga ma-terminate ining hangin na bagat, so expect naton nga malakalaka na kita nga makatilaw sa sing mapagtupa sang ulan.
0: Ayos sa tama sir. Mabangon sining atong ginapangatubang very strong El Nino ano. Expect naton manubo na mga pagulan may experience naton ilabi na diri sa aton sa may Western Visayas pangod nasa amihan na season na kita o na Northeast Monsoon na kita ano. Lalo na kung wala na sa mga weather disturbance o kung bagyo nga magasunod sa may Philippine Area of Responsibility, sir.
1: Pero hindi mo silingon, sir, nga may kitas ang bagyo nga malakalakang pag-ulanta kay ginexpektar nila sa ninyo Super El Nino, mangin mabaskog pagani ang bagyo nga aton ma-experience siya ni sa DEPRA.
0: Yes, no, lalo na pag mayra kita nga El Nino phenomenon, ang mga bagyo nag- form ini sa may Philippine Area of Responsibility kagapag kung magsulod ini sa PAR, possible ini nga mabaskog ng bagyo na sa typhoon o even sa super typhoon category pa sir.
1: So we hope nga hindi lagi na mag-igo sentro sa aton once nga may mga bagyo kaangay sa kategory nga typhoon kag super typhoon sa Engineer Depra, no?
0: Poli sir, ano, lalo na pag mga Burmans ang mga bagyo, dari pa naka landfall sa may Southern Luzon o kung Visayas area.
1: Oo, sa mga last quarter sang tuig gabi, yos, wala yung mabagyo nag-cross kid sa ato sa pungsod.
0: Yes sir, tama. Nag-cross kid sa ato din sa may sa pungsod na ato and then diri pa sa may kaysa diri pa sa ato sa may Western Visayas na gagi.
1: Oo, oh, magalit ti dapat nga mga muyo lang kita, no? Kaya ti mas powerful ang mga muyo kumpara sa mga super typhoons ni Engineer Depray.
0: Ayos, sir.
1: Sige, sir. Salamat, Gid. Kaga God bless na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
0: Welcome, sir. Maying aga man sa iyo, tanan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: So, may mo magagawa sa gab-isang Domingo ining si Super Typhoon na Queenie. Pero antes si magwa, no, may mo nga mabaskog pag ini kag isa ka typhoon na category mga ka-K5. Good morning, Kiki Ma'am Josephine Florindo Diaz. Kay Ma'am Juana Panier, no? Kay Sir Alan Ortega Tocuyo, no? Sa may Banwa sa Kalinog, good morning, Gid. Kagliwat, happy birthday, Gid. No? Kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Wise ang choice si Ma'am Cheryl, anong tanayabi kay pangabuhi, kag paras pamilya. Dati happy birthday lang da, no? From Philippines to Kuwait.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Rodlo Montana, good morning da sa may Muhon Terminal. Sa nagamonitor da, no? Mga drivers na ton. Along-along din sa biyahe, ha? No? Parang dumunta always nga may pamilya ang nagahulat sa aton sa ato sa nga pagpauli.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Kita Indangda, no, sa may Santa Cruz sa Rivalo, kay Ma'am Nance, pamilya Falales, pamilya ni Quinto. Ah. May dayan gingaga, laban-laban galuto ni Pamahaw si Tita Indang. Nung ni Pamahaw, tada Tita Indang, sure bolgi nga may hotdog kag itlog. Good morning, Gina. Pero daw, taway sa mong Tita Indang, kaya ang mga students siya daw ay klase or si Won nilang may klase si Won. Alas 4.50 sa ato siga pagpangalagad. Matapos mga ka-K5 ang ining datamo ng voting pagminutuhay sa impeachment court angot sa pagpanubo, no, sang threshold, no, para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Gin question ini, no, sang isa sa ni ka abogado ang ining nangin na desisyon, no, sang Supreme Court mga or sang impeachment court mga ka-K5. Now, gin, kung ano ni, nagpadala na, no, sang, sanong nasambit sa ni, no, nga, paghatag sang TRO, no, sa ruling, ginapangabay, no, ni former Executive Secretary Vic Rodriguez ang Supreme Court nga i-deklarar nga null and void ang ining natabo sa ni, nga ruling sang Senate Impeachment Court sa Tilikdansing nga September 23 o kunsang Miyerkules nga adlaw.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Aside nga ginahinyo sining, no, ang Korte Suprema to declare null and void ang ining nga ruling sang Senate Impeachment Court, luyag pagid ni Anay Executive Secretary Vic Rodriguez nga magtagwa sang temporary restraining order ang Korte Suprema.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Angot sa pagpanubo, no, sang base nga ti kontani para sa ila 16 to convict, no, sa kay Vice President Sara Duterte. Pero subong sa setup sang sinaduta kay tungod nga ang yara on present kag nagapatigayon, nag-join, nag-participate sa saring impeachment trial, ti 20 sila kag ang kwandili ang threshold amo ang 14 mga kakifay. Amo na pag-abot sa pagbinutuway kung makalabot sa 14, no, ang nasambit sini ang pabor or nakitaan nila nga dapat nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Suging question ina sa may Korte Suprema. Sulaton ta kung ano ang stand, no? Kahit tanan-tanan nga mga ginapamangkot, ginakwestiyon sa aton sininga kasuguan ang may last final say sini amo ang aton sininga Korte Suprema.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay once nga mag-declare ang Korte Suprema na sang finality sang desisyon, waay ka na sang iban pa nga padulungan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Hindi ka na dito pwede nga makabig na itong kaduta basi may international pa. Kaya diri sa ato sa Pungsod, Pilipinas, ang pinakamataas nga hukuman amo ang Korte Suprema, mga kakifay. Kutilan tawon ta, no? Kung maghahatag, no? Kag kung ano, ang standard, eh, kag pananawan, no? Sa aton sining mga justices sa Korte Suprema, mga presenta ito mga justices regarding sa sining butang mga K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Although nga may mga gimpatawag man ang ato sa impeachment court na mga friends of court, mga anay, no? Formerly mga justices man, no? Sa Korte Suprema. Sa apat dito, lain-lain mang ila opinion. Ang tatlo to ya, no? Kamang ipatawag nila mga former justices, nagambal, no, nga hindi fix sa 16, no, ang threshold. Pero ang isa dito ka justice or anay justices naton, no, naghambal nga ti dapat fix lagid, no, sa 16, no, kay ti grabasian based ato sin kasuguan nga all of the members of the Senate ti 24 ti ang threshold sini 16 ang 2/3. Pero ti on the part niya sa nga mga nagambal ni fix ang 16, no? Kay gambal sila ti why mada ang iban nagaparticipate ara sa press 1 na detained. Ang iban sini yara sa luwas ang pungsod for medical leave. Ti paano ka kabuto kung why ka makaparticipate mga kakipay. Sa muni, no? Kung ano ginman ang manging stand, ano ang manging point of view regarding sa aton sini nga Korte Suprema sa sing pagpanubo sa voting threshold mga K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag speaking sang impeachment trial, why natapos ni sa pagpanubo sa voting threshold? Kasi maabot sini nga Lunes nga adlaw, liwat nga makapadayon ang impeachment trial. Sa maabot sini nga September 28, yari ni kita sa ika-30 ka adlaw, no? Sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag mahimo ipatawag liwat, no, sang prosecution, no, ang ining official halin sa bayin sang field jeeps mga kakifay, no, ang magabalik sa witness stand. Amo ning si Field Jeep sa Division Chief Rendel Sopenya. nga sang Martes amo ni siya naging witness sa nga aton sining prosecution kun balikan ta lang ang iya sa nga statement mga kakifay nga mayara sang kumpanya si Vice President Sara Duterte nga nakakuha sang 49 tanan ka mga kontrata no halin sa nagkalain nga mga ahensya sang gobyerno inibase sa testimonya sa panaysayon no ni Phil Gips Division Chief Randel Supinya no ang Phil Gips mga ka-K5 kung may ideya ka mo kaysa una libog ulutan ng Phil Gips man ang Phil Gips amo ni siya ang nagatindog kag nag-isa noon nga central web portal no nga ginagamit para sa public procurement transaction sa aton pungsod Pilipinas. For example, no, may mga bidding ang mga different government offices naton. Ti hindi kada ka-join sa bidding kung waay kasang ginatawag sini nga Phil Gips.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ginabakal ni isang mga different company. Pariyo, for example, di sa K5 News FM Iloilo. Kung may mga government agency kita, opisina sang gobyerno, for example, nagakinanglan no? Nga magpa-add sila, no? Kahit may mga budget mo na ang mga government offices natin, kumentrang K5 News FM Iloilo o kung kabilugan K5 News FM Philippines, kinanglan may Phil Gips ang isa ka kumpanya. Di kami diri may ala sang Phil Gips. That's why nga maka-intra kita sa mga bidding, sa mga government agency o kung government offices, kaya mo ni ang prerequisite para makakuha ikaw sang kontrata sa opisina sang aton sini nga gobyerno.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Suno sa kay Phil Gips Division Chief Rindel Sopenya na kalakip ang uwa o kon ang Overseas Workers Welfare Administration, ang PhilHealth, ang Davao City Local Government sa mga nagatag sang kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Kagbay sa kay Sopenya, nakakuha ini sang halos 33 kamakontrata sa PhilHealth Region 11, 15 alin sa Davao LGU, isa sa UWA Region 11.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kung basihan tang record nga ginpresentar sa impeachment trial, nagapakita na nga ang kabilugan, ang kabugusan nga halos yara sa 35.8 million pesos ang kontrata nga ginatag sa GenCorp mga ka-K5. 34 milyones ang alin sa Davao LGU samtang nabilin no? Sa uwa kag subuman sa PhilHealth.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag tay baseman sa record na sa SALN, dito ang alan ni Vice President Sara Duterte na stockholder sang GenCorp inibasi sa 2022, 2023, 2024 nga statement of assets, liabilities and net worth o consalin nga mayara sang interest ng kumpanya humalin pa sang tuig 2013.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: E siyempre on the defense ya, madumduman na tuntog, ipamangkoto ni Senador Bam Aquino. Ang mga abogado ni Sara Duterte, bugaan sa batuga patiyog-tiyog lang na regarding sa pag-angkon o kung pagpanag-iya sa siling GenCorp Corporation mga ka-K5. Kagti on the part no, sa siling nasambit siling no, nga isyo may mo magpadayon no, ang ining nasambit siling no, nga witness sa Lunes Adlaw sa pagatag sang dugang siling no, nga mga testimonya kaysa nagligad nga simana o konsumo nga simana aside sa chief no sang field chief isama dito sa mga ginpatawag nila amo si Attorney Gerardo del Rosario ang direktor no sang Company Registration and Monitoring Department sang Securities and Exchange Commission na tinabutang dito no nga mismo si Vice President Duterte ang nagbutang sa GenCorp Industries sa iya statement assets, liabilities and net worth o consalin mga kakifay. Ito na una, madumduman natin mga reporto mo. No? Ang Rappler, no? Nakakuha ang GenCorp sa million-million nga peso nga kontrata sa Davao City Hall. Now, samtang mayor the time, no, si Basti Duterte, nga maning utod no, ni Vice President Sara Duterte. Kada talana, gani ni nga ipatawag, no, isabina, mahimo, no, nga ibutang man sa witness stand sa masunod sini nga simana.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5-2 sa aton sini nga pagbalik, iga-check na to report sa aton sini mga K5 News Patrol reporters. Kaya K5 Karen Badilla, si Police Captain Ryan Inot, kagduwa ka mapulis sa may Molo Police Station, gipasakaan sang kaso administratibo sang National Police Commission Region 6. Pero despite no, sa saring kaso sa Giyapon, no, why pa ma-relieve ah, no, si Police Captain Ryan Christ Inot. Pero usually sini kung may mga kaso kakaangay sini na may mga relief order ini na nga mahimo ipagwa ang Police Regional Office 6 mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Dag sa may City Hall, ah siguro balaan nyo man yung sabtanay subong ni Councilor ni Liliana kag ang head sang Pikaw na sang Provincial Capitol Neryo Luhan. Una ko kay Councilor ni Liliana sa Ritimok sa Pak. Ginasunlog na kamo ni Neryo Luhan. Dati, pasakay man. Kapon, no? Doon giniseryoso ni Councilor ni Liliana, no? Kala, yung gibuot tao. Dapat pagwa man statement si Mayor Raisa Trinias, eh. Kapon, napadulong sa Kapitol, no? Si Councilor ni Liliana, kaya nagpangabay sa kay Governor Arthur Defensor. Hindi malang ni una nga may katabo siya na. Sa una nga bayga sa kay Governor Arthur Defensor nga abi sursawa sa waya madang emotion nga empleyado. At inaglupok naman ng isyo or ining pag kuana, mga memes sa social media kay ti nag-offer na kung sabagay ti may mga intensyon ni Mayor Raisa Trinias nga maghatag sang driver sa mga patrol car naton. Pero dito, siling ni Mr. Neryo Luhan na naway balos mayor, siya naway nalungong na hindi pwede ang isa kasibilyan mag-drive sang patrol car.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag dito na, nag-umpisa ang tanan. Amo lang ipamunuan na. At ikay may mga memes. At ito the rescue man si Councilor ni Liliana. Eh, ginahulat-hulat ko ganito mag-react sa Tony Rex Sarabiam. Kapo na padulong. Pero da, why do I pick to ah? Ah, kay nga ah. Ah, sinunlog naman sang isa. Siling ni Mr. Neryo Luhan, sinasungsunggod yung kay Councilor ni Liliana. Nagkadto malas kapitol, wagi maghapit sa akong opisina. Oh, pasakay. Ha? Ah, hay. Ah, pero kung pinabay, amo tinuway mo na sa dako. Ah, galing kay ti to the rescue mo. Ang isayang na niya, sunundugon man. Yom, bahan kami ni Mr. Neryo Luhan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Tag brown out sa Giyapon. Ah, mabot ko saan na matapos ang brown out. Sige, yan yung nga brown out. Dukaksaho naman kami. Kay suno sa report sa NGCP, ang demand sa kuryente sa Isla Sang Panay nagsaka sa masobra 10% kada tuig. Di of course, eh, kay kadamo-damo na sa mga ginapatindog, mga building, mga negosyo sa aton. Di basic, ah, no? Na once na magdamo negosyo ta, we need, no? More energy. No, ti kinanglan ka na tuig ka saka 10%. No, ti ang importante sa kung magtukod ka o negosyo di una-una glanta mo. Kumusta ang kuryente sa inyo lugar? Ay, kung pirme ka brown out, Sus Mario Joseph, sino man niya mga investor sa matukod sa negosyo di sa aton man? Nilalanta nila kuryente, tubig. No, amo na una-una glanta nila. Kag of course ang capacity no, sa mga tao sa isang lugar nga makabakal man ka makapurchase na kung anong ginabaligya ka nung inugusyo mo eh. Ah, timalaan to naman ang syudad sang Iloilo, yaka probinsya sang Iloilo. Damo ni Saton, yara sa middle class status.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Ma'am Elin Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Bit Idalilia sa may barangay Maspasang Kalinog. Kay Ma'am Maria Lorna Alvarez sa may barangay 16 sa may Banuasang San Miguel. Kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Nito Sumbong sa may barangay Baldosa, pamilya Sumbong da. No, kay Lakip Man sa kay Sir Vincent Pagtulunan sa may baga kay Pasig City. Kay Andy Po Garrido. Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Veli Alaril. Pabalik na ito, dugap information, pagkatapos sa pagkaimportante nga mapahibalo, paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
13: mabibili sa inyo mga suking butika.
14: Premium
13: Nationwide.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: Available now.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
8: Supplement for men!
7: Durtes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatoy.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: K5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Sa rigan
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatuto

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Pabalik ba K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Grabe ang mga kaso sa illegal drugs dito sa May Quinto distrito, no? May masobrar man 4,000 pesos nga balor sang droga ang na-recover sa high value individual. No? I-check na ko na report niya K5 Region de Mayo kaysa ang ligad sa ninyo simana nga nadlaw, I mean, no? Duha to ka separado lang nga operation. Mga masobra 5 milyones pesos nga balor sa liga nga droga. E, sa nagligad nga adlaw, maning masobra man 400,000 pesos. No? Dira sa area sa May Quinto distrito. Para sa kampiyon report, opo niya K5, Reggie Di Mayo.
8: K5 News FM. Kampyon Report.
10: Standby ka K5 Bridge, ha? Kag standby ka K5 Karen, kay after ni ka K5 Reggie Di Mayo, i-check na report niya ka K5 ba Karen Badilla, angot ni sa gipaskaan sang kasong administratibo sa Napulcom 6, na? Si Police Captain Ryan Christ Inot. Kag sumuman ang duha pagid sini ka mga pulis, mga ka K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Dalang alang partner. Sige lang ko nalang alang sa K5 Bridge sa direkta kay ka K5 Karena. Para sa duga pag sing information angot sa saning kaso, no? Ang ining kaso abi nag ugat ini mga K5. Dumduman yung may operation ang IMIG. No, dira sa May Molo Police Station kay base sa report, no, intel report sang IMIG the time. Mayara sang wanted person ngara sa Molo Police Station. I duha gid dakop sang Molo Police Station despite, no, ngara da ang wanted person. Ang gitumod nila nga wanted person isama ni ka ex-police. No, si ex-police sa Villanueva. I that time dito sa vicinity pero why to madakpan sa niya makatapusan niya IMED. That's why nga nakakuan, nagalin din sila dito. Pero may mga gin-file man nga kaso. Batok din sa IMED kay ang mga wailabot-labot pinangtayaan lasang pusilo. Isan dito si K5 Aaron Repoy. Ano na? Si K5 Bridge de Mayo. Now, i-check na ito ang kampyon nga report.
8: K5 News FM. Kampyon Report.
11: Arestado ang isa ka high value individual o kon HBI K5 Enrico sa ginkasa nga drug bypass operation sa Carles Police Station Setyembre 23 Miyerkules sang gabi sa barangay Nalumsan, Carles, Iloilo. Ang nadakpan amo si alias Jomar 30 anyos kasado wala sang obra K5 Enrico kag residente o kun tumandok sang barangay Lumbia Estancia Iloilo. Suno drino kay Police Major Carl Jerome Tingala ang hepe sang Carles Municipal Police Station nga nabaklan ining si Joe Mars sang isa ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 6,800 pesos. Dugang pa ni Tingala K5 Enrico nga nakuha pagid sa operasyon ang 5 ka sachet o kon 9 ka sachet no sang ginapatihan siya buno nga naglabotanan sa 60 gramos nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa karon si Jomar K5 Enrico ang nagapabilin sa kustodiya sang Carles sa police station kag natalana nga pasakaan sang kaso subong adlaw Biyernes sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mexa. Nakakapi ka na nagka-detox ka pa. Ako naman si KK5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
2: Balitang KK5 sa umaga!
9: Balitang KK5 sa umaga!
10: Kay Ma'am Sally Solidor, good morning, Gamonitor from Leyte. Kag kay Sir Nito Sumbong, nakagapangapi na, no? DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Linlin, kay Ma'am Linlinda, good morning gina, no? Kay Sir Peter Ladrido, kag sumumang kay Ma'am Helen na Pagaypa. I-check na rin po niya, K5, Karen Badilia, no? May kasong ginapangatubang administrative case. Sanday Police Captain Ryan Christ Inot, kag duwa ka pa-polis sa Napolcom Region 6.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
12: K5 Enrico, ginpasakaan sang Napolcom 6 sang administrative case si Police Captain Ryan Christ Inot kagduha pa ka iba no nga pulis sang Police Station 4. Ini matapos K5 Rick nga may nakita nga probable cause ang Napolcom 6 sa ginpatigayon nga pre-charge investigation batok ya sa kay Inot kag sa ining duha ka pulis kasunod sang pila ka mga issue sa ila especially sa mga drug bust operation nila K5 Enrico kag sa natabo no nga pag-raid sang PNP IMEG sa tung Hulyo 1 sa ilang Police Station 4 dira sa May Molo K5 Enrico. Suno diri sa kay Attorney Michelle Yotoko ang spokesperson sang Napolcom 6 K5 Rig na tumod nila sa ginpatigayon nga pre-charge investigation nga ara si Villanueva sagwa ang ining dismiss police bala K5 Enrico nga may kaso nga murder nga si Jerry Villanueva ara sagwa sa police station kag bisan pa nga nabalaan sa kapulisan dira sa Molo nga may kaso ini kag may existing no nga warrant of arrest wala nila ginaresto K5 Rick ginpabayaan
10: diba si Pan kabro ka K5 5 Karen?
12: Amogid?
10: Oo. So, amo to nga, pero that time nga pag-raid sang PNP ay may guay sa may nadakpan o kung why ni ma-aristo si Villanueva ka kay 5 Karen?
12: Oo. Amo na ang wala gin padalma ni Attorney Yotoko kung nga wala no na-aresto ni una-una sang aton nga mga kapulisan especially sang PNP IMEG dito si Villanueva sa police station.
10: Kasi si Villanueva ya daw pila ka adlaw kag nagsurrender siya mo yes. The following days sa nagsurrender nga may kaso giman siya.
12: Yes, sa kay ano ni siya mismo sa kay Brigadier General Randolph Quanyo ni siya nag-surrender diri sa Campo Delgado K5 Enrico kag magluwas dira ang isa pagid diri nga nagpositibo man sa ano itawag sa investigation sang aton nga Napolcom 6 nga naabtan sang PNP IMEG during pa sa pagkandak nila sang raid dito sa Molo Police Station nga ara sagwa sang custodial facility K5 Enrico ang isa ka person under police custody o kon PUPC kung sa diin hindi pwede ina K5 Rick no amo na nga isa
10: pa gini sabi may mga preso nga nasugo-sugo nila sa police station
12: oh,
10: kung isa may ipabakal kung isa may basic kung may mga hulugasan daw anong lubrahon kung isa na pagwa nila K5 Karen so daw nakitaan nga may preso tiba si ko nangihi lang or may ginkwan na nga ginistoryala tong preso ay man?
12: Wala man, K5 Rick.
10: Awan. So, amuning kaso sang Duak Police?
12: Yes. Kung madumduman, magluwas si sila.
10: Si Jailer ang manabatay.
12: May 15 to sa nandigad K5 Rick nga gin nga nadalaman bala sa ginpang investigate pero wala sila yan nakitaan sang probable cause ti ang ining sa 15 nga na 12 ang wala nakitaan sang probable cause pero ang ining tatlo nakip na si Captain Inot nakitaan gin sang probable cause sang Napolcom 6 K5 Enrico pero sa gihapon nagapabilin no si Captain Inot nga hepe sang Police Station 4 bisa pangagin dagdagan ini sang administrative case sang Napolcom 6 pero ihulaton ta ni K5 Ray kung ano man ni ang mangin statement sang PRO 6 especially sang Iloilo City Police Office sa kay Colonel Wilbert Parilla kung ipabilin sa gihapon nga hepes sang Police Station 4 si Captain Inot o kung ang ano or basi may iban lang danay nga mga tikang nga himuon ng ICPO samtang nagapadayon ni ang kaso batokya sa tatlo ka pulis naton diraya sa Station 4 K5 Rick.
10: Kag may kwan man sila may rights man nga sabton ang ining mga kaso no nga ginfile sa nga Napolcom 6 sa K5 Karen may mga hearing man nga napatigayong noon mo.
12: Oo, correct. Di ang sa admin case yan ni Captain Inot, grave misconduct ka grave neglect of duty.
10: Oo, sakit-sakit nga kaso. Abi mang grave misconduct ni tantamount ini sa dismissal from the service ka K5 Karen.
12: Yes. Di ang ining sa duha naman ka pulis nga upod niya man dira sa Police Station 4, ang ila naman niya nga ginapangatubang amo ang grave irregularity in the performance of duty K5 Rick.
10: Lunsay mga grave ba, no?
12: Mm.
10: Subot sa inyo, mga kwani, dotaas nga kaso ni kay basta mga grave ni do superlative ni K5 ga Karen mo.
12: Oo, di sa subong diri K5 Rick, suno sa kay attorney Yutoko, ang ano na ni nag-undergo na ni K5 Rick, no? Sila sa summary dismissal proceeding para ya sa kay Captain Inot kag sa duha ka pulis kag pananglitan nga mapamatud-an nga guilty ang ining mga kapulisan ta K5 Rick, dako ang posibilidad nga ma-dismiss sila sa service sa na-mention mo or di gani ma-demote sa rangko kag may 60 days nga suspension K5 Rick.
10: Pero pwede ka magyapon ni ka-apilar dito sa ibabaw do ano na sa appellate board no sa nga National Police Commission kag after siya na daw pwede ka pa ni gani sa ulihi maka-apilar tub-tub sa Korte Suprema ka K5 Karen mo. So amo na ulaton ta lang ang ining nasambit sa nga kaso pero we hope nga hindi man nga dumakatag blasang ano na daw sa trabaho mbla daw matamaran ka na kay ti daw ginahimo man ni Police Captain Christ Inot ang iya obligasyon kagdamo sa mga accomplishment da sa Imulo Police Station.
12: Yes,
10: tapos
12: correct,
10: sa dispatch ni mga patubang ka sa nga kaso kung isa daw ga luya ka man K5 ba ka rin ano ganyang termino sina mayara na pero daw respunta ka kung nga dila pero daw hindi ko makita
12: ihambal daan
10: o nga daw luyahan ka mo lang for example amo man na no? Gabira-bira ka trabaho tapos gamay mo lang sala no? Mimuhan ka suspend ka kung isa daw ga ganubo ang moral amo na
12: very good
10: ang writer may nakita ko ginman. O, ganubo ang moral mo K5 Karen, bla?
12: Oo, correct. Ang isa pa si Captain Inot, ipisan gano'n siya ang adaan sa mga operation K5 Rick.
10: Ginatagan gano'n isang award sa ICPO, sa PRO6.
12: Oo.
10: So, hindi lang mag lumoral, na kung anong trabaho naton, kag konbala nato, insakto mo naglihimo ta, why ka man isang ginakadlukan ka K5 Karen, part na isang job nila na hindi tayo makapangkuhan man mo. Maka-atubang ka sa makaangay sa mga kaso?
12: Oo. Alam mo na ako, guys, ang sakit-sakit sa iban nga mga sa PNP, K5 Enrico, kay kung sino pa to ang nagahimo sa ano bala, sa katungdanan gid nila. Hmm. Kaya mo pa na kung guys ang nagapangatubang sa mga kaso.
10: Pareho ko kay Kwan, kay Kuan man, si Kuan ba, Sir Sustinto? Isang una ba taon, Sir Sustinto? At isang ba taon pa magyapon? Grabe sa una accomplishment, no? Grabe ni siya sa kampanya sa illegal na duga, kampanya sa illegal fishing, kampanya sa illegal gambling, kagkampanya sa kriminalidad. Kaysang una to, ba, actual gito sa una, nakuhaan na mo to sa TV, bakos piyak, no? Ang hold up ka, K5, Karen, dito ko lang kita, live nga, gabi na bakanay mo. Balaan sa the time nga may hold up ng matabo, grabe tong intel, the time, no, ni Sir Sustinto. Kay mo matukot danan, at isubong pa, why man kita, anak, K5, Karen, kon isa sa kung ginakuan ka, ginadumtan ka.
12: Correct.
10: Mga pariyosin akong kaisa, nga to lang din, hindi lang mag-low moral. Ano? Pwede yung nunta lang ah. Nagkabaluman ng Diyos ko, nagahimo kita sang insakto kag servisyo lang ka K5 ganin. Salamat, Ged.
12: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upot sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Almir Sable in naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
10: Ang report niya kag K5 Karen Badilla dulong sa inyo sang The Power 3. Pabasko gonta sa immune system, no? Hindi kita ya mag-inom kon na wai pa kita sigda batyang. Dapat prevention is better than cure. Inom kita sang combination sang The Power Trio Clinica Detects 500 sa mga mataas ng isang nga blood sugar level, ang isang nga blood pressure, kang mapunggan mga pagtubo sa mabukol-bukol sa atong lawas. Kagparisa man atong sang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Mga kagawda, mga viruses nga nagatuga sa balatian, sana mapatay sang klinika D3 Bio na may D3 na, may extra virgin coconut oil pa.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
10: Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika pharmacy, ang tanan mga klinika products kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kay Ma'am Alibari, good morning. Si Ma'am Beth kag Sir Arturo, nakapangapi na Detex Coffee Mix. Mananam kag healthy nga kape. Kag kay pa rin Francis Sir Saba sa Barangay Pandak Pavia, miyembro sa Pauituda na halongin sa pagbiyahe. Kag kay Ma'am Annalyn Panis sa Grabante, sa may San Enrique, sa may Pasida, kay Sir Kirby, good morning. Kag sumang kay Sir Mark Vincent Javier, may adayad nga agad. Pagbalik na makaupon na ito na suning mga sister station sa bilog suning Western Visayas kag sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa ang pinaka-importante mapaibalo, paliwag standby.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May pumso!
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Pabalik pa K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
19: Masubo nga balita kay si Pinay Tennis Star Alex Iyala. Wala nakakuan abansi sa sunod nga round. Una pa lang hampang sa Singapore Open na lutos ini, no, sang Russian tennis player nga si Tatiana Prozorova sa score nga 6-4, 5-7 kag 3-6 mga ka-K5 sa round of 16 nao sang Singapore Open. We don't know lang kung anong factor kung nga ang daw makita natin daw no, kapoy si Alex Iyala, no? Daw hindi kalaga, so galang kiti may mga hampang sina nga kung kaisa daw hindi man maintindihan ka ugalingon mo. Na bisan sa anuman nga sports na mga ka-K5 kag ti ginapreparahan sa mo ni Alex Iyala amo ang Asian Games. Ala naton sa ring mga partner sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Mang aga.
21: Sir Ray, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning.
19: Baskog ang signal sang Kalibo, may dayad gig nga aga. Kapangapin na kita detect sa coffee mix. Balik sa imo, Sir Michael.
21: Wow, kampiyon ang signal ni Sir Ray. Kumusta ka guwapo? Eh, may nagalupan ng aeroplano kay preference. Kuha na doon ang check ko ng signal ni

0: po na amon jakag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka dito, X-Coffee Mix. Ah. Balik ka rin mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, antiki kampiyon man ang signal, no? Kompleto na kita tanana. Friday morning, Subong. Wow, antang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
2: Diri sa amon sa siyudad sang Bacolod, mga kakipaiba, tuodo preparasyon na nga itong sinisiyudad bagod sa Madason nga bulan na. Lapit na mga kakipay, mag-aumpisa na ang atong sininga Mascara Festival na diri sa siyudad sang Bacolod. Ha? Kag lima ka mga sektor karon sang komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kakipay sa pagpila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival. Ang nagkalain-lain nga sektor ka grupo sang komunidad sa siyudad sang Bacolod mga kakipay. Nalakip dere ang sektor sa mga visual artist, kababainhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers kag mga for parents mga kakipay. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad kaangay isang mga mass painting competition, Zumba, PWD ga talent, si Sunto fashion competition kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na. May mga madalagko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
3: Sa iban pag niya balita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki digin patay, pareho ang suspect, pareho niya man lang manog scrap. Kay ang motibo mga ka-K5 hindi sa negosyo ah, kundi sa agaway sang pagkaon. Kay ining manog scrap kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito naginagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay mga ka-K5. Kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod sa itong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso kay manti pigado man sila no. So ining kaso makabig nga close na kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya o kung ginatawag nga non affidavit of non interest mga ka-K5. Sa piyak na bahin nadulaan man diri o tamad na magtigang nangawat sang rice cooker dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa tumtum subong wala mahibuluan kundi ina ang rice cooker mga ka-K5.
2: Amo na mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
1: Grabe pati rice cooker kag tinigang dala ba? Tani gindalan niya tani kung may mga kung may sudan to gindalan na lang. Kampiyon niya balita, damo. Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo, sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning.
4: Salamat, mayong aga, K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag ko, mabalita, dali sa may bayan sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Madumduman na to ng naging patay nga magkasusyo sa negosyo no? Na interview ang utod sang suspect. Kag nagpanindugan nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod, amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag ang partner niya sa negosyo no dito sa Barangay Tambal sa Banua sang Haniway. Pero ining suspect padayon subong nga at large ining si alias sa Jerome. Pero gireprehan na subong sang Haniway Municipal Procession ang pasaka sang kaso nga double murder. Kag sa piyak nga bahin, 134 na out sa 180 ka mabarangay sa syudad, drug cleared na. Kag drug free na. Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? pero daw makibot kita kay nga ah. Adlaw may baybash diri sa amon. Kung sa bagay gani, kung ako duway ko galagas ma-drug cleared, kabalo man pumuluyo kung cleared ang barangay ah. Gamay lang barangay sa amon di drag ang kwan ang wife pa ma clear pero adlaw may bypass amo na madag ko balita sa amon di Kalibo.
1: Damo salamat Sir Rick no sa kampiyon yung mga balita. Hindi ko ni balaan ko na nung drug free mo. Ay dugay-dugay may madakpa naman. Oh, anyway, sa aton hindi na tong balaan ko na nung criteria na sila. Anyway, sa aton yung pag padayon, damo salamat Iloilo sa kampiyon yung mga balita. Masaylo kita sa Rojas no kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon yung balita sa Rojas?

0: Mayugawan sa again, Sir Michael, mga nagapangunayanda nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudan sang Rojas. Wala sang klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon. Ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa sudan sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka K5 alin sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka K5 diri sa Capiz National High School kusa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo kag mga estudyante sa nasambit ka eskwelahan mga K5 kag gilayon ginaksyonan sa city government kalakip man sa aton city nga Rojas City PNP mga ka K5 basi sa report sa aton sa ninga Rojas City Component City sa pagpamuna sa amon sa ninga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. nga ini ang ginpausisa, ginpatawag ang principal, mga maestra nga involved sa management, mga K-5. Kalakit na ang aton sa ninga DSWD kag CDRRMO kagabi, mga K-5. Tuno sa report ginaksunan sa aton sa mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media kagabi nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang klase sumong adlaw mga K5 kay nagahinyo sang ila sini nga pag suporta sa mga ginikanan at the same time ang aras sa mga social media yan nag-send sang messages mga K5 ang padulungan karong adlaw sa mga taga City DSWD mga K5 para makitangid kung anong senaryo sa sining mga minor di edad mga K5 na daw pareho nga ang natabo sa banga daw banga South Cotabato daw himuon nila diri sa isa ka National High School mga K5. Inaksyonan gayon sa itong mga tapos ng kapulisan ang ining nagalagaw nga report sa social media mga ka-K5. Samtang diri sa amo, no? Ordinaryo lang ang shabu, adlaw-adlaw, magluwas sa shabu, may recovery sang armas mga ka-K5. Tatlo ini ka nagkalain-lain nga lugar diri sa sudad, may 1.4 million nga balor sang druga at the same time, tatlo ka mga 38 kalibre nga armas mga ka-K5. Apo na mga balita diri sa amon sa Capiz kag sudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert, no. Hindi na ako matingala, pila kadlaw, drug free naman ka muna. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa NTK, kuha na itong Sir Nestor. Ano ang latest Sir Milmar?
2: Mga talupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, kami dyan hindi pa guruma drug free. Padayon ang bypass operation galing Ligat Adlaw sa natabo nga bypass operation nakapalagyo ang sospechado. Ay namutika niya siguro nga katransaksyon na pulis nagpalagyo kay 5 Western Visayas panaog to sa may motor bangka na sa may barangay sa Nangel San Jose kag nagpalagyo pero na-recover sa nang balay sa nang ginalinan ang diyang worth 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga. Sunod-sunod ang takaway may piso wifi gintakawan 6,500 tapos may baka man diyang gintakaw kanamon ho daw tigpuraot gidya sa probinsya.
3: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, bago sunod-sunod man dyan sunog na record sa may panawa kang hamti. Kahapon kang Kasanagan, September 24, sa Sityo Gruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik. Darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dyan sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti Adlawan sa may barangay Mapatag Hamtik 3rd floor kang balay man na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island region.
2: Para mga balita namo dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka nimo.
1: Damo salamat sa kampiyon yung mga balita dito sa Banua Mansang Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon mga K5 natabo niya sa barangay Sityo Tagaytay, Barangay Tamalagon sa Banuang Sang Tangalan. Ang rason, bangod sa napatay ng ido. Ang suspect, siyang tag-iyas ang ido. Naghambal ang suspect nga linya dahi, ilubong nala ng abi. Kaya masakit sa dughan ko nga ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw nagkumprontahan na sila. Asang uli, ginlabo niya sa ulo ang babae. Confined subong sa hospital mga K5. Ang suspect, ato na sa paginakop sang aton kapulisan. Kaga, grabe man ang kaakig sang isa kababayi matapos ang hinalay sang iya gumankon. Ginkawat mga ka-K5 ang mga suspect minor di edad. Tapos, ang mga minor di edad, yun suksok nila pag TikTok nila. Nakita sa social media nga, grabe TikTok nila ha. Yun suksok nila, kinawatan. Gali. Banwas ang Kalibo, nakakuha man sa award bilang a model of excellence and sustainability, mga ka-K5. Yeah, ang Banwa lang sa Kalibo ang nakakuha sa award diri sa Western Visayas, mga ka-K5. Okay, wala na ta oras sa Lunes naman. Damang salamat, Bacolod, Negros Island Region, Capiz.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Salamat kids sa atos mga kaupod diri sa K5 News FM Western Visayas. Nagdala sa may K5 News FM Bacolod and Negros Island Region. Good morning kay Sir Jomari Bilonyo Wakay sa may Barangay Rizal Irrigation, Barutak Viejo, sa Wakay kag Baryon, family kag Bilonyo, sa may Banwa sa Kahoy, kay Sir Philip Luis sa King. Ay, happy birthday subong ni Sir Fred Pasgala Jucampo. Sir, happy birthday kid ha. Dira sa may Banwa sa Zaraga, ang presidente sa katol sa ning K5 News FM International Fans Club 2. Kay Sir Fred Pasgala Jucampo, happy birthday. Kag kay Ma'am Mendoza, kay Ma'am Ninita Mendoza, kay Teresa Jimeneya sa Jensan, kag kay Catherine ng Mamon sa Aglubong, Haniway, kag kay Marlon Mendoza sa may Tuburan, Lambunaw, kag kay Ma'am Mamon Alabordo, good morning. Kay Sir Tutong Labiogo, may adayad man nga aga, kag kay Ma'am Annalie Bahade.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Ang Pilipinas sa Asian Games may isa na ka gold courtesy of Carlos Yulo. Nagdugang ni sa listahan na ni Carlos Yulo ang bulawan nga medalya. Nebloan naton nga si Carlos Yulo ang nakatagman sa gold medal sa nakaligad sa ning Olympics. Sa World Championship, nakakuha ni sa gold medals. Kagawaya pala makuha ang muning Asian Games, mga ka-K5.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Bali sa gymnastic ini. On the part sa bayin sa floor exercise. Ini nakuha ni Carlos Yulo. Ilaban-laban may mga incentives ni sila. Nung akuaon sa ato sa nga nga gobyerno kag ti katungga kwan naman ni proud no kag katungganan sa aton sa nga pungsod ang ining pagkuha sa bulawan nga medalya. Kag we hope nga madugangan pa ini mga ka-K5 kay na target subong sa aton sa nga Philippine Olympic Committee no nga makakuha kita sang 8 sa nga gold medals nga malabawan naton ang nakuha naton nga gold medal sa ligad sa ni nga Asian Games dito giniwat sa may pungsod da China.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Sa mga estudyante da kay may trabaho imos na. Bura pa na ang murmad man na kag kwan kada itadi tad kada o exercise kada kahit bawal malit bawal nga malit sa klase kag bawal malit sa trabaho. Dapat early pa kita para nga hindi kita ma-stress tungod sa trapiko. Okay, kung kaysa ba, huwag pakabot si mo ubra, stress ka na. Sus, daway ka na gana mag-ubra. Pero kung maligo ka mo, gamit kita sang Ditex Beauty Soap para sa mga miss maputi siya panit kagbatok sa mga skin diseases. Kaglakip man, gamit pa kita Klinika Deo Fresh. Para mo tamot kita kay budlay ko na basa-basa pagkag bago ito kapaligo. Pag-alsa sa katon sa nga ilok pa, sekon baho-baho. Klinika Deo Fresh sa aton kilikili para iwas baho balas, iwas baho bayabas.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Ari na si Mrs. ni Sir Fred Pasgala nag-greet na ho sang happy birthday na dira sa kay Sir Fred Pasgala Jucampo sa baybayin sang Banwa sang Zaraga.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Wala tiyempo sa ato sa nga pagpangalagad. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang Ditex 500 Morning News Club. Kamadalag ko mabalita kong impormasyon mabatayaron sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan lang sa mga puwarsa sang K5 News FM Iloilo. Sa amo si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman inyo lagad ang inyo kag K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: TTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: TTX 500.
10: Ang TTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: TTX 500.
10: Asal rigan.
9: Epic table.
10: TTX 500.
9: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may BCO.
10: Physio,
9: yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Go bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka magabutika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka magabutika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
17: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
18: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: prutas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mister, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
7: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
4: para sa tigasing
7: performance.
4: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
4: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
7: ang DTX 500
4: ang may mataas na antioxidant.
7: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
7: DTX 500
4: masaligat,
7: epektibo.
4: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: ikaw pala
4: ang may diabetes.
7: DTX 500
4: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
4: masalika,
7: epektibo.
4: DTX 500.
8: Mare, may filled ID number ka na ba?
9: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
8: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
9: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
8: Correct, Mare!
10: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
11: D3 Bio!
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
11: Yung may D3!
13: Makakas mga butika!
11: D3 Bio!
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
11: Yung may D3!
13: Makakas mga butika! D3 Bio! With VCO!
15: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
11: Yung may D3!
13: Makakas mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapang
2: masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper Milang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: News.
9: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kuso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa aga.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
15: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
17: DTX 500 Morning Newscast.
16: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes kita nga adlaw mga ka K5, September 25, tuig 2026.
10: Mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka K5 Christian Hagurin.
10: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
16: Sa headlines ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagod makalikaw sa high blood pressure. Kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Taton yung top story of the day, barangay and SK election postponement bill gin-transmit na sa Malacanang. Sa aton mga balitang lokal, COMELEC Iloilo City gin-confirmar nga may nagkuha na sang certificate of candidacy sa ila opisina.
10: Sa duga nga balitang lokal, duga nga planta sa isla sang Panay kinahanglanon agud mangin stable ang supply sang kuryente suno sa NGCP.
16: Sa regional news, masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sa tuig 2025.
10: Para sa K5 Network News, 100,000 nga patya igahatag sa sinuman nga makatudlo sa sospek sa pagpanglutang patay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental.
16: Balita National, impeachment court ruling tuwi sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara Duterte gindangop sa Korte Suprema.
10: Senador Bam Aquino nagpanawagan nga kakasuna ang VAT kag excise tax sa produktong petrolyo.
16: Balitang international, Iran nagpanindugan nga hindi magluhod sa tubang sang Estados Unidos.
10: Sa balitang negosyo, buhis sa mga LPG kag kerosene ginkakas na suno sa Department of Finance.
16: Balita sa patagsang sports, Alex Iyalan naluto sa unang hampang sa Singapore Open.
10: Sa balitang entertainment, Bimby wala na sang tsansa nga mag-ayuhay sa iyang amay.
16: Kag sa balitang extra special, isa ka pulis nagpakuno-kuno nga PWD nga naka-wheelchair kag hungod nga nagapakita sang kwarta agud makadakop sang kawatan. Apang sa baylo, ginabuligan siya sa mga tawo kag inambalan nga taguon ang iya kwarta agud indi makawa.
11: Top story of the day.
16: Last size, this is size mga ka-K5 sa aton top story of the day. Na-transmit na sa Malacanang ang bill nga nag-postpone sa barangay kag sanggunyang kabataan elections kag nagatuyo nga i-extend ang termino sa mga barangay kag SK officials suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Gatchalian, wala pa sang impormasyon kung pirmahan o kung i-veto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang among bill. Ginpahayag man niya nga kinahanglan nga mapirmahan ini gilayon bangod nakatalana nga magasugod na sa Lunes, September 28 ang filing sang certificates of candidacy. Wala na nag-agi sa bicameral conference ang hagna matapos gin-adapt sang House of Representatives ang bersyon nga ginapurmahan sang Senado. Sa bill, igasaylo ang barangay na SK election salin sa Nobyembre 2026 pakadto sa Nobyembre 2028 kag ginapalabot sa lima katuig ang termino sang barangay kag SK officials.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
16: Kagaron sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Gin-confirmar sa Commission on Election Iloilo City nga madamo na ang nagkuha sa ila opisina sang Certificates of Candidacy para sa Barangay Kagsanggunyang Kabataan Election 2026. Sunod kay Attorney Pinky Giovanni Tentativa, ang election officers ng Kamalik Iloilo nga may mga nagkuha sang form sa ila opisina kag naga-inquire sa proseso kung paano mag-file sang Certificate of Candidacy kag mga requirements nga kinahanglanon. Dugang pasang natungdan nga sarang man ang COC nga ma-access sang bag-o nga form nga ginpagwa sang COMELEC. Nakip sa mga requirements sa pag-file sang COC, amo ang COC form, birth certificate, sworn declaration of conflict of interest, passport size nga picture kag balor 30 pesos nga documentary stamp. Magasugod ang filing sang COC sa Lunes, September 28, 2026, tubtob sa October 5, 2026. Panugyan sang COMELEC, dapat mag-file sang timprano kag hindi na paghulaton ang deadline. Si Attorney Pinky Giovanni Tentativa.
12: As to the public, no, nga nag-inquire, actually nahihiara din man nga nagakadto sa opisina para magpangayo sang form or the pangayo guidance, no, how to fill out, how to accomplish. May ara man nga nag-message sa amon na Facebook page, no, or they can download it sa COMELEC website or sa amon mismo nga Facebook page. But the venue for the filing of COC, no, sa September 28 until October 5 diri sa sudad sang Iloilo, pagkapatigayunon sa time zone, third level sang Robin Ponce Iloilo sa city proper.
10: Sa nagakaangot nga balitang lokal, venue para sa filing sang BSKE 2026, all set na suno sa COMELEC, Iloilo City. Kaki-5 Jenny Kauyunan sa report.
18: Nakahanda na ang venue nga kapagagamiton sa Commission on Election Iloilo City para sa talana nga filing sang Certificate of Candidacy kon COC para sa Barangay Kagsangguni ang Kabataan Election 2026. Hiwaton ang filing sang COC sa third floor cinema sang Robinson's Place, Iloilo City proper. Sunod kay Attorney Pinky Tentativa, election officer sang COMELEC Iloilo City, nga nakapatigayo naman sila sang ocular inspection sa lugar kay nakasapo naman sa management sang Amunga Mall. Dugang pa sa natungdan nga amat-amat naman sila nga nagadala sa pila ka mga gamit sa sinema kaang isang lamesa kag pulong kuana. In place naman ng ila security measures sa sulod sang mall. Nibaluan nga mag-aumpisa na sa Lunes, Setyembre 28, 2020 sa Istugtub, Oktubre 8 ang filing sa Certificate of Candidacy.
19: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kapitan na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Sa iba naman ng balita, COMELEC Sara handa na para sa COC filing sa September 28 tubtob October 5. Si K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM, Sara sa report.
20: Mga K5, handa na ang Commission on Election sa COMELEC Sara sa nagahilapit nga filing sang Certificate of Candidacy o kon COC sang mga kandidato sa 2026 sa Barangay Insangguni ang Kabataan Election sa Setyembre 28 tubtob Oktubre 5, 2026.
21: Sa interview sang K5 News sa Pamisara kay Mr. Jose Domingo Esiloterio, Election Officer 3 sang COMELEC Sara, ginpahayag sini nga all set kag preparado sa gihapon ang ila talatapan sa pag-cater sa mga aplikante nga mag-file sang ila COC bangod wala pa man sang pinal nga mando nga nagapapostpone sini. Dugang pa ni Esiloterio nga kun mapirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna bilang layi nga nagapaiway sa eleksyon, magahulat sila sa gihapon sang instruction sa higher office. Samtang ginapangabay man ang mga mag-file sang COC nga magdala sang kompletong requirements kag sundon ang gintalana nga schedule kag mga guidelines sang COMELEC. Ginpahayag pa sini nga magpadalagan dapat wala sang conflict of interest ang kandidato sandig sa bag-o nga provision sang forma sang COC. Sa piyak nga bahin, ginalauman sang COMELEC Sara nga masobra 1,000 ka manog padalagan ang mag-file sang ila Certificate of Candidacy o kon COC sa Banwa. Nahibaluan nga natalana sa Nobyembre 12 ni nga tuig ang Barangay Insangguni ang Kabataan Election sa.
22: As of this time, no, wala pa siyang layi nga nag-postpone or nag-fix ang terms ng atong nga barangay and SK officials. Meaning, ang COMELEC padayon nga nagapreparar parte sa pag-abuton nga eleksyon. Asubong, no, ready gid kami nga magbaton sang ila si OC on September 28, Monday. Ang munding staff is kuna nang prepared na, all set na. Oo, ang mga documents nga kinanglan i-comply gid nila ang documents nga needed.
20: Report na gikan sa Banwasang Sara ini si KK5, Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
10: Sa dugang balitang lokal, naka-monitor sang 10% to 12% nga pagsaka sa consumption sa kuryente kada tuig ang isla sang Panay. Ini ang sunod kay National Grid Corporation Vice President for Visayas System Operations Engineer Neil Molina sa ginpatigayon nga Power 101 isa ka press briefing. Dugang pa niya yara naman sa 8% ang trend sang saka sa consumption sa kuryente sa bilog nga Visayas. Payag pa sini kinahanglanon sa dugang planta sa Visayas agun hindi magdepende sa excess sa supply gikan sa Mindanao apang madugay pa antes ini nga ma-materialize. Patag naman sa natungdan nga nagakatabo naman ang power interruption. Ang problema ang yara sa generation sector ukon ang mga nagaproduce ang kuryente bangod ang ilang papel amo ang mag-deliver lamang sa supply paagi sa ila transmission facilities. Yari ang kabayan sa pahayag ni Engineer Neil Molina.
0: Magtayo kayo ng bagong 150, same with the biggest unit niyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit niyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand niyo ngayon. And then as we know, Panay is growing. So it would be planned asad kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay, base load.
16: Sa kaangot nga balita, nagalaom ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga makahatag sang kasanagan sa mga konsumidor ang mga kompanya ngayon sa energy generation sector angot sa pag-shutdown kag maintenance sa mga planta. Sino kay Attorney Cynthia Abalanza sang NGCP sa ilabahin nag-deliver lamang sang available nga supply sang kuryente. Dugang paniya suportado nila ang mga ginaduso nga solusyon sang gobyerno kag wala sila nagatutok sa karon sa kung sino ang pwede basulon. Nahibaluan nga hindi pa kasakaroon estable ang supply sang kuryente kag naging asud-asud ang ginpatigayo ng manual load dropping. Si Attorney Cynthia Abalanza sang NGCP.
1: Talagang asking the generators involved to explain themselves because we do agree that the public deserves an industry-wide explanation. So on our part, this is it. And thirdly,
10: sa nagakaangot nga balitang lokal, dugang nga planta sa isla sang Panay kinahanglanon agud manging estable ang supply sang kuryente suno sa NGCP. Ka K5 Kim Caluyos sa report.
3: Nangin suwesyon sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga magpatindog sang dugang nga planta o 150 megawatt base load sa isla sang Panay. Suno pa kay NGCP Vice President for Visayas System Operations nga si Engineer Neil Molina. Iniagod nga makabulig nga mga estable kag makamit sa demand sa kuryente sang mga konsumidor sa Panay. Sa demand sa karon sang kuryente, kung makapatukod sang planta, may mangin excess o konsubra pa nga 45 megawatts. Nahibaluan nga sa karon mayara sang 150 megawatts coal expansion unit ang Panay Energy Development Corporation o KonPEDCI nga nagaserbe bilang regional base load generator para sa Visayas Grid. Yari ang kabahin sang payag ni Engineer Neil Molina.
0: Dapat magtayo kayo ng bagong 150, same with the biggest unit niyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit niyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand niyo ngayon. And then as we know, Panay is growing. So it would be planned asal kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay, base load.
20: Balita gikan sa Iloilo, ini si ka K5
5: Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: The size 27 sa iba naman nga balita, permahan insigida ni Mayor Raisa Treñas ang ordinansa nga naga-institutionalize sa Negosyo Development Academy o kan NDA sa tiyon na makalabot ini sa iyat talatapan na aprobahan na sa third and final reading sa 12th sanggunyang panungsod ang ordinansa nga nagatuyo nga himuon nga permanente nga programa sa Iloilo City Government ang NDA nga mas kilala sang una bilang Uswag Negosyo Academy. Sa idalom sang ordinansa, 2 million pesos ang inisyal nga pondo para sa academy. Kung sa diin ang qualified graduates, mahimo makabaton sang 5,000 nga financial assistance bilang dugang nga kapital sa ilang negosyo. Gin-author ni Councilor Miguel Treñas ang ordinansa kagin co-sponsor man sang iban nga miyembro sang City Council. Nagapasalamat si Mayor Treñas sa konsihal kag sa City Council sa pagsuporta sa institutionalization sang programa nga isa man sa mga inisyatibo nga iya ginaduso para sa micro, small and medium enterprises o kan MSMEs, nano enterprises kag mga Ilonggo nga luyag magsugod sang ilag kaugalingon nga negosyo.
10: Sa dugang nga balitang lokal, ginpasangkad sang Iloilo City Government ang mental health programs ni sa mga eskulahan. Sa diin, hindi na lamang ang mga estudyante ang tutukan sang programa, kundi lakip na ang ginikanan kag mga manunudlo. Suno kay Mayor Raisa Treñas, luyag sininga matudloan ang mga ginikanan kag maestra nga mahibaluan ang early signs sang mental health problems sa mga estudyante kag kabataan. Luyag sang alkalde nga hindi lamang sa eskulahan matapos ang programa, dapat mayara sang sistema halin sa eskulahan, padulong sa mga panimalay nga amo ang nagatatap sang ila kabataan. Naibaluan nga nakigsapol si Mayor Raisa Treñas kaupod ang katapos sang St. Robert's International College, Hope Baptist Academy of Iloilo Incorporated, kag Barrio Obrero Elementary School kag High School. Sa karon gina-finalize na lang sang natungdan ang guidelines nga manginbasihan sa Memorandum of Understanding kaupod ang mga partner nga eskwelahan.
16: Sa piyak nga bahin na dugangan sang 14 ka mga kabaranggayan ng drug cleared barangay sa siyudad sang Iloilo kasunod sang final deliberation sang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sang September 23. Ginalakipan ini sang mga masunod: General Hughes City Proper, Tanzabaybay City Proper, Lopez Hainan Norte sa Lapas, Balantang Haro, Kalubihan Haro, Dungon B Haro, Fajardo Haro, San Vicente Haro, Tagbak Haro, East Timawa Molo, Kasing-Kasing Molo, Navais Manduriao, Kagtabukan sa Manduriao. Gintambungan ang nasambit nga deliberasyon sa mga opisyal sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, Iloilo City Government, Philippine Drug Enforcement Agency kon Pilaya 6, DILG 6 kag Department of Health Region 6. Kasunod siniyara na sa 134 sa 180 ka mga barangay sa syudad ang drug cleared, samtang na-retain naman sang siyam ka mga barangay ang drug free status nga mo ang barangay Edganzon, Kauswagan, Osmeña, Rojas Village, Sampaguita, San Jose sa City Proper, kag Libertad Santa Isabel, Luna sa Amuman, sa San Jose sa Haro.
10: Sa nagakaangot nga balitang lokal, 210 milyones nga balor sang suspected drugs na kumpiskar sang PRO6 sa sulod sang 4 ka bulan. Ka K5 Karen Badilla sa report.
20: Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa sulod sang 4 ka bulan siniya nga tuig 2020 sa East.
6: Base sa data sang PRO6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon na ginpatigayon sang nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana kag 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sang suspected shabu nga nagdangat sa 13.5 kilograms. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms kag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga may 7.65 kilograms. Nahibaluan nga ang sambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas, si Brigadier General Randolph Tuanyo.
19: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
16: Salo kita sa mga police report, mga ka-K5, motibo sa pagpatay sa babae sa Haniway, hindi selos kundi away sa share sa negosyo. Suspect at large sa Gihapon, si ka-K5 Elmer Sable sa report.
2: Mga ka-K5, hindi bangod nga may bag-o nga karelasyon, kundi bangod sa shares sa napundar nga negosyo nga wala ginhatag ang pinakarason sang suspect nga si alias Jerome, kung nga agin tiro patay sini ang iya ex-live-in partner nga si alias Aileen sa barangay Tambal, Haniway sa tong Setyembre 20 sang hapon.
4: Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo sa isa kautod ni alias Jerome nga si alias Inday, masobra pulo katuig nga nagkarelasyon si Jerome kag Aileen sa diin nagaupod sila istar sa balay nga ginpundar ni Jerome sa Lambunaw Tubtob nga nagtukod naman sang balay sa barangay Tambal. Nag-istar man si Jerome sa balay nga ila gintukod ni Aileen sa barangay Tambal Tubtob sa nakatukod pagin sang negosyo kaangay sang sari-sari store kag poultry farm. Apang sa nagbulaganay ang mga ini, naghingyo si Jerome kay Aileen nga hatagan ini sang shares. Nagpamalibad naman ang biktima nga posible gintunaan sang kaakig sang suspect. Sa subong at large ang suspect, kaupod ang iya abyan sa paghimo sang krimen. Samtang ang salakyan niya na-recover sa Leganes, ang ginhulam naman ni Jerome sa iya magulang.
2: Ini si ka-K5, Albert Samble, para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa dugang nga balitang lokal, ginaprioridad sa Police Regional Office 6 o kung PRO 6 ang pagpaayos ng work environment sa mga pulis sa San Rafael Municipal Police Station, paagi sa renovation sa istasyon. Target na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO 6, nga mapatapos ang renovation sa sulod sang isa ka bulan. Sunod kay Tuanyo, gincheck na sang architect ang police station, agud ma-assess ang mga kinahanglan kag masugudan ang renovation. Ini ang temporaryo nga tikang sa PRO 6, samtang ginahulat ang mga dokumento para sa duta nga idonar sang local government unit o kun LGU para sa bag-o nga police station. Madumduman sa nagligad nga semana, nagbisita si Tuanyo sa istasyon sang San Rafael Municipal Police Station. Matapos may impormasyon nga ang lugar nga ginaoperate sang police station, amo ang anay comfort room o kung CR sang open court nga suno sa opisyal, hindi maayo nga work environment para sa mga personnel.
16: Lasay 35. Sa iba naman nga balita, pamilya sang lalaki nga napatay matapos matumbahan sang puno sang kahoy sa banwa sang Maasin, hindi na magpasaka sang kaso. Si K5 Aaron Refoyo sa report.
7: K5 lalaki nga napatay bago nila tumbahan sang puno nga ginchainsaw sa banwa sang Maasin, pamilya sini hindi na magpasaka sang kaso. Yaring report.
23: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: Hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang lalaki nga napatay sang natumbahan sang puno sang kahoy samtang gina-chainsaw sa barangay Daha, Maasin, Iloilo sang Setyembre 23. Ini ang ginkompirmar ni Police Lieutenant Siron M. Predand, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station. Pahayag pa sang opisyal, magabulig sang pinansyal ang operator sang chainsaw sa pamilya sang biktima nga si alias Ray, 42 anyos. Nag-execute naman sang affidavit of non-interest ng pamilya sang nalisdan. Matandaan nga nag-aalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa mga tiyon sa higad sang dalan. Nagabulig ni sa pag-assister sa traffic ang kunya magpundo ang mga salakyan. Apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno.
24: Okay, si mag-support man ang sa chainsaw operator and then itong owner sa kahoy na nagsasampas sa bulik pa.
7: Mga ka-K5 dugang pa sa pulis nga nakita man sa pamilya at natamo sila nga himata at kukinsito sila nga isa ini na aksidente. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Mga ka-K5 ang mga balita lokal na dulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant.
25: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
16: Sa mga balita regional, masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa probinsya ng Capiz sa nagligad ng tuig. Si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes ng K5 News FM Rojas sa report.
8: Naglabot sa masobra 63,000 o kon kabaylos ang 14% ang kabugusan nga numero sa mga turistang nagbisita sa probinsya sa Capiz sa 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, officer in charge sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kun ipaanggid sa mga nagliligad. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sa Marso, Abril, kag Mayo, subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agud mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita regional, inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Sa dugang balitang regional, laborer arestado sa entrapment operation sa Kalibo. Pusil kag balan na recover. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
9: Nagapangatubang sa kaso ng pagbaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos nga maresto sa kinpaligayan nga entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit sa may barangay Poblasyon Kalibo Aklan. Ginkilala ang suspect kay alias Saldi, residente sang Andagaw Kalibo kag isa ka laborer. Na-recover halin sa iya ang duha ka mga 38 caliber revolver kung sa diin isa ang nagsirbi nga buy-bust item kabaylo sa nga 3,000 pesos nga mark money na kumpiskar man sa motoridad ang apat pagidkabala. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO. Duha ka simana nga ginpaydalom sa intelligence monitoring ang suspect bago ginpatigay ng operasyon. Dugang pasang opisyal nga dati na nga nakulong ang suspect bangod sa kasong robbery hold-up. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP si Saldi kag nakatalana nga pagapasakaan sang nagakigo nga kaso. Samtang sa piyag nga parte, padayon man ang panawagan sa mga otoridad sa publiko nga magkooperar sa kampanya kontra loose firearms agod nga mapabilin ang seguridad kag kalinong sa probinsya. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
16: Tayo kita sa K5 Network News, 100,000 pesos nga reward igahatag sa sinuman nga makatudlo sa suspect sa pagpanglutang patay sa Barangay Kapitan sang La Libertad Negros Oriental. Si ka K5 Rufa De Vero sang K5 News FM Dumaguete ma-report.
13: Magbibigay ng 100,000 pesos na pabuya ang congressman ng 1st District sa Negros Oriental na si Emmanuel M. Caichong Iway sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan ng mga suspek sa pamaril at pagpatay sa barangay kapitan ng Pansumandiga Libertad noong Miyerkules, Setyembre 23. Ayon kay Congressman Iway, si Honorable Dennis Himpayan ay kanyang matalik na kaibigan at isa sa mga pinakamasipag na mga gawa sa komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi din ni Iway na sa anumang oras, araw man o gabi, si Himpayan ay laging handang tumulong sa manangailangan at ang kanyang buhay ay halimbawa ng serbisyong tunay na nagmumula sa puso. Alinsunod dito, hinimog ng kongresista ang sinumang may impormasyon na mapagnayan sa La Libertad Police Station para sa agara nga aksyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Sa ulihing K5 Network News, Olongapo City Police Office, ginpabaskog ang accountability sa mga pusil sa mga pulis. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
14: Pinaigting ng Olongapo City Police Office o OCPO ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OCPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon, kinunan din ng litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng police na itinalaga rito. Ayon sa OCPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan pagdodokumento.

0: Regional kag K5 Network News. Kaya dulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa mga balita nasyonal, nagdangop sa Korte Suprema si Anay Executive Secretary Vic Rodriguez agudhing yun nga ideklarar nga null and void ang September 23 ruling sang Senate Impeachment Court na tuhoy sa voting threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Ginhingyo man ni Rodriguez sa Supreme Court na magpagwa sang temporary restraining order kan TRO sa nasambit nga ruling na nagapanubo sa two-thirds vote ng kinahanglanon para sa pag-convict sa Vice Presidente. Ginpahayag ni Rodriguez nga nasaad sa Constitution nga dapat 16 sa kabugusan nga 24 ka mga senador ang two-thirds sa kinanglanon nga boto para sa conviction. Ginhingyo man ni Rodriguez sa pinakamataas nga hukmanan nga ibalik ang nauna nga ruling ni Presiding Officer Chief Escudero sang Julio Saiz nga 16 ang conviction threshold.
2: Sa dugang nga balitang national, nagpanawagan si Senator Bam Aquino nga kakason ang value-added tax kag excise tax sa produktong petrolyo. Nagapati si Aquino nga nagaanto sa kabudlay ang mga Pilipino bangod sa pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ginpakamalaot man sa senador ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go nga ang mga manggaranon lamang ang makabenepisyo sa tion nga kakason ang nasambit nga buhis sa gasolina kag diesel. Apang ginpamilit ni Aquino nga mas madamo ang sektor nga makabenepisyo pananglitan nga kakso na ang VAT kag excise tax sa nasambit nga mga petrolyo.
0: Duga nga balita nasyonal, nagapabilin nga kumpiyansa ang Department of Justice nga makita kag maaresto ang pugante nga si Charlie Atong-ang suno kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyong. Nagasalig sila sa mga ginahimo nga operasyon sang Philippine National Police o kon mga otoridad agud matultulan ang lokasyon sang akusado nga negosyante. Apisar wala pa madakpan tumtob subong si Ang padayon suno sa iya nga naga-coordinate ang Department of Justice sa law enforcement agencies sang gobyerno. Si Atong Ang ang nagapangatubang sang kaso nga kidnapping with homicide kag kidnapping with serious illegal detention angot sa pagkadula sang mga bulangero.
2: Sa ulihing nga balitang national, naglabot na sa 61 billion ang proposed budget para sa operasyon sa mga pampubliko nga bulutuan sa bugos nga pungsod sa 2027. Suno kay Education Secretary Sunny Angara, medyo nagtaas ini ikumpara sa 60 billion nga gipain subong nga 2026. Kadugan sini igapatuman sang DepEd ang simplified normative funding formula. Agud himuon nga mas simple kag patas ang pagpanagtag sa pondo base sa numero sa mga estudyante kag iban pa nga datos sang eskwelahan. Katuyuan sini nga mapadasig ang pagpainsang pondo kag masiguro nga may nagakaigo nga budget ang pampublikong nga eskwelahan para sa ila nagapanguna nga mga kinahanglanon.
0: Mga ka K5 ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
0: Sailo kita sa mga balita international. Nagpanindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi siya magluhod sa Amerika agud makatapos lamang ang halos 7 ka bulan ng giyera. Kapang ginpayag sining handa sila sa anuman nga diplomatic solution sa nasambit nga giyera. Ginpayag ni Pezeshkian nga sa iya paghambal sa United Nations General Assembly nga ginadepensahan lamang sang Iran ang ila kaugalingon sa pag-atake nga ginhimo sang US kag Israel. Una na nga ginpakigbahi ni US President Donald Trump nga naghinun-ano na ang US kag mga tiglawas sang Iran agud matapos na ang giyera.
2: Sa duga nga balitang internasyonal, nagakinahanglan sang $71.4 billion nga pondo para sa rehabilitasyon sang Gaza. Suno sa Board of Peace nga gintukod ni US President Donald Trump nga ginpakanubo lamang nila ang kapin na $6 billion nga estimate sa United Nations sa gudliwat nga pabangunon ang Gaza matapos ang 50 kaadlaw nga giyera sa tung 2024. Sa pagsinapol nanda US Envoy Steve Witkoff kag Jared Kushner sa United Nations sa General Assembly nga ang plano ginalakipan sang 66 ka programa kaupod ang humanitarian shelters.

0: medical generators kag pagpatindog sa mga ospital. Ang nasambit nga plano suno sa ila ang pangunahan sa mga Palestinian. Una na gipahayag ni Trump nga yara ini sa 20-point ceasefire plan apang wala pa ini tubtob sa karon na pamatuman.
1: Ang mga balita international, ang buylog ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Balita sa negosyo, ginanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go nga ginpirmahan niya ang resolusyon nga nagakakas sa buhis sa liquefied petroleum gas o kon LPG kag kerosene. Ginhimo sang Tiglicom ang anunsyo sa ginhiwat nga budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Samtang nga ginpanawagan ni Senator Bongo nga dapat suspindiho na ang fuel excise tax bangod sa nagaluntad nga giyera sa Middle East. Apang paathag sang Department of Finance, hindi nila pagkakson ang excise tax sa diesel kag gasolina bangod magaresulta ini sa pagkapyerde sang pungsod sang kapin 12 bilyones kada bulan. Sa peso dollar exchange rate, ang isa ka US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos and 74 centavos. Ang balita sa negosyo ginadulong sa inyo sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
0: Para naman sa balitang entertainment, Bimbi Aquino wala na sang tsansa nga magayuhay sa iya amay nga si James Yap. Kay K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
3: Kaangay nga wala na sang tsansa nga magayuhay ang mag-amay nga Bimbi kag James Yap. Ini sa tunga sa madamo nga nagalaom nga magabalik ang maayo nga relasyon sa mag-amay kasugod sang una. Nahibaluan nga wala na sang komunikasyon si Bimbi sa iya amay pumalin sa magbulagay sila sang iya iloy nga si Chris Aquino. Samtang proud naman ang queen of all media kay Bimbi. Bangod magluwas sa gina-enjoy siniyang iya stint sa longest running noontime show, mayara naman siya sang una nga brand endorsement kang may kahiliptanan sa healthcare.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
1: Balita sa patagsang sports, Alex Iala lalutos sa unang hampang sini sa Singapore Open. Si ka-K5 Enrico Sarita Jr. sa report.
5: Timprano pang nagpahuway si Pinay tennis star Alex Iala sa Singapore Tennis Open matapos lutuson ni Tatiana Prusunerova sang Russia sa score nga 6-4, 5-7, 3-6 sa round of 16. Inina ang pinakadako kadalagaan ni Prusunerova sa iya karir matapos nga sa pagsulod sa hampang yara ini sa rank number 180 kag wala pa kaagi daog sa mga player sa top 40. Masunod nga kasumpong ni Prusunerova sa quarterfinals si Wang Xinyu sang China samtang si Iala ang maghahampang sa 2026 Asian Games. Ang inibalitan ni Dulong Sengsang, Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa dugang nga balita sa sports, nakuha ni Golden Boy Carlos Yulo ang una nga bulawan nga medalya sa Pilipinas sa 20th Asian Games matapos magkampiyon sa men's floor exercise final sining Webes sa Aichi Nagoya sa Nagoya City General Gymnasium. Nakascore si Yulo sang 14.666 ka puntos agad makakuha sang gold medal samtang silver medal naman nakuha ni Milad Karimi sang Kazakhstan. Bronze medal si Soma Tsukiyama sang Japan. Nakascore naman sang 12.223 points ang iyamanghod na si Carl Eldru Yulo ang nagtakop sa ikapito nga pwesto sa iya Asian Games debut. ini ang unang Asian Games gold medal sang Pilipinas sa artistic gymnastics. Kagisaman ka dako nga kadalagan para kay Yulo. Tapos ang duwa kabulawan nga medalya sini sa 2024 Paris Olympics. Naibaluan may kay gayunan pa si Yulo na madugangan ang iyang medalya sa vault kag parallel bars finals sa September 25. Ang mga balita sa patagsang sport, duwilo nga dulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics para sa masulhay nga pag-ariya.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
6: Extra Special.
1: Sa balitang extra special, isa ka police dito sa Vancouver, Canada, ang nagpakuno-kuno ng PWD, Token Person with Disability, na naka-wheelchair, agod makadakop sang kawatan sa ila lugar. Kampiyon nga murus. Ini matapos ang sunod-sunod nga kaso sang pagpang-hold up sa lugar, o sa din kalabanan sa mga biktima ang may kasablagan sa lawas, ang naga-wheelchair. Damon diya, politiko. Agud badakpan ang mga kawatan, lima kaadlaw nga nag-undercover si Staff Sergeant Mark Horsley sang Vancouver Police sa Downtown Eastside. Hungod siya nagpakuno-kuno ng disabled, naga-wheelchair kag ginapagwa pang iya kwarta agud maka-attract sang hold-upper. Apang baliskad sa iya ginalauman, wala gid sa may nag-hold up sa iya. Kag sa baylo, kinabuligan pa siya sa mga tawo kun sa diin, ginahambalan siya nga taguon ang iya kwarta basi kuhaon sang kawatan. May mga nagabulig man sa iya sa pag-isip sa iya kwarta kag may naghatag man sang tubig kag pagkaon. Sana all. Sa sulod sang lima kaadlaw nga iya nga pag-undercover, wala siya sang may nadakpan nga kawatan. Amon ni gani sa Pilipinas. Tinuig na nga pangita kawatan. So, ay.
0: Paano makita? Ang kaya ito nasago?
1: Nakabarong! Okay, 5 alira, manamyaw kita, anay. May chimpo patagamay, ari o. Eh, una da, anay, isang talamyaw. Ano kayo ginabuksan pa rin ako nga taramdang?
0: Usually, ang mga ginatamyaw mo lang natin, siyempre ang ato mga kaparintihan dira sa Sara, no? And of course, mayong aga lang dira, no? Kay Tita Rena, mapa.
1: Oy,
0: sa isa lapos.
1: Kanamitorn. Kanamitorn, sang imo nga beefsteak ka. Kaga, ano ganing namit pagiging Tita Rena.
0: Sinabawan niya isda. Ang
1: paksyong ang bang rosbla. Okay, kanamitorn. Kaga ang chicken skin nga bawal sa akon. Baudos ko lang. Good morning kay Ma'am Annalie Bahade, kay Sir Nonito Sumbong dira sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pangapira na sir sang imong DTX coffee mix kay ako tapos na pero may kaduwa pa ko karon dugay dugay. Upod kay K5 Ray Espejo Malay sa foro. Kay Sir Rolando Pineda, good morning. Kay Sir Alan Ortega Tokoyo, ambal ni sa Ma'am Beth Idarlilia. Watching siyempre sa barangay Mas Pasan sa Kalinog. Upod ang pinalangga nga ba na nga si Mr. Arturo Lilia nga nagalugay-lugay sa ila Batsoy Kaglumi. Good morning man kay Sir Gerland Sumido, kay Ma'am Ruti Sugan Ortilio dira sa Zone 2 Takas Haro, upod kay Ma'am Regina Gumakil. Kag sa mga senior citizens sang Zone 5 Takas Haro, salamat gid. Kay Sir Kenshin Lyorka dira sa Barangay Balantang Haro, sa Villa Soledad Subdivision, kay Crizel sa Pulau Dumangas, kag sa mga tricycle drivers sang Balantang kag Alta Chira Village Haro, kag K5 Alira. Okay na?
0: Ayos na.
1: Okay. Why na kita sang oras mga ka-K5? Salamat gid amo yato mga kabugusan nga balita na natipon sang K5 News Team. Kami ang inyo mga taga-balita. Ako si ka-K5 Christian Agurin.
0: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampiyon nga estasyon,
0: K5 News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipinos.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
3: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
2: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga...
3: sa may mga guard mo.
2: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
3: Siyempre, busog ka.
2: Busog ka.
5: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
3: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
2: Tulog, wala.
3: Dabi na akong late dinner ka.
5: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
3: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD-CL5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K-Pad News sa Pebble Beach Standard Time na 7:08 sa agang oras. Ginadulongin sa Tuscan One sa Klinika DTX Beauty Soap. Maggamit sa Klinika DTX Beauty Soap mga ka-K-Pad para kakasa mga arikis. Kagkatol-katol mga ka-K-Pad magahimi sa ngimu kutis. Maggamit sa Klinika DTX Beauty Soap.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kagontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum.
6: Sige.
5: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
5: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
5: Sa Foro de los Pueblos.
3: May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Foro de los Pueblos. Campeón su comentario. Campeón su servicio público. Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:10 ang oras sa ito si Baro ang pagpangalagad. Welcome sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kinandan, kaming inyo alagad sa kahanginan, kopod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
7: Kag ako naman si K5 Christian Hagurin.
4: September 25, 2026. Adlaw kita sa Biyernes subong mga ka-K5 TGIF. Thanks God it's Friday. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, pare bag-o naman nga adlaw, pare bag-o nga mga topiko kag mga balitang aton sining nga mabatian. Sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Kamusta ang inyo sining morning mga ka-K5? Biyernes kita pero hindi ini ang tion sang pagtinamad ha? Sa aton sining mga ka-K5 kag pagkakinanding sa aton sining mga ka-K5 sa mga wipe makahimos na kag makabangon, abi alerto na himusa nang imo sining baratangan kag mga iligdaan da sa aton sining mga ka-K5 kag magpangimos ta sang inyo sining palamahawon. Magatimpla sang kape nga kampyon ng Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mo ni ka-K5 Christian Hagurin na wipe po now every morning, no, ginainom kag gina parisan gidamon sang malunggay pandisal. Ang Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Coffee Mix ni partner may ampalaya kag ni sugar sugar cane extract ni
7: kampyon.
4: Puro herbal, walang halong kemikal.
7: O amo man organic.
4: Amo man ang aton pandisal. O organic man.
7: Organic. Don't panic.
4: Don't panic. It's organic.
7: It's organic.
4: Malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Grabe.
7: May jinggo na to galabay sa amon.
4: Gani ka na agad. Sang unay, mabatian mo lang sang una nga mga jingle bala sa mga nagalibot sa barangay. Mga
7: ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-
4: kamaan? Mm. Ano?
7: Balot!
4: Alas 7:12 oras sa atong sininga pagpangaraga. Good morning gid sa atong sininga mga pinalangga nga mga tag palwati mga suki naton si Kangina nag upod gid sa atong sini barwa ka pagpangalagad sa mga pinalangga naton nga mga vendors sa naglain-lain mga merkado publiko sa mga mamang chopper nga nagapasada aga para ka tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo nga nagapamati gid sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa atong sini nga mga relay station sa Valencia Primera distrito pagkadto sa Quinto distrito kag sa probinsya sang Guimaras. Good morning kag sa kutob balabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa mga online viewers naton, online netizens, mga OFW, Overseas Filipino Workers Abroad, i-like, i-follow, i-share ang aton sining ang Facebook Live para mas madamo pagid ka mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo. Good morning again sa aton sining mga KISS, K5 Iloilo Solid Supporter. Sa tanan-tanan naton ni ka-K5 Christian ng mga online netizen. Basta ganit may mga internet connection pihogid, maka-upod gid ka makapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Si Ma'am Luna Munda dito, no? Ato ni siyang adviser sa K5 Fans Club International Chapter 2.
7: Grabe ba?
4: Nagapamati gid sa aton subong and we would like to greet a happy birthday sa aton sini nga president sa K5 News FM Fans Club International Chapter 2.
7: Bow.
4: Si ka-K5 Fred Pasgala.
7: So, happy birthday, birthday ka-K5 Fred. Fred. Iulayhon. More cakes to blow, more candles to blow, more cakes to slice, and mabuhay ka hanggang gusto mo.
4: Okay.
7: Oh, no. Payaw na. Tabla.
4: Mabuhay ka hanggang gusto mo ka K-5 Fred Pasgala.
7: Ka K-5 Ray, iulayhon ko lang. Aton naman bagong sumulunod si ka K-5 Ruel Poras dira, sa Dingli. Hambalya, always ko ga-monitor bago mag-school. Ga-teach niya sa ka-K5 Ray.
4: Oh, si sir.
7: Kung din sa nag-monitor sa aton.
4: Sir, good morning.
7: Good morning, ka-K5 Ruel Poras.
4: Salamat din, sir Ruel Poras, sa pagpamati. Ang mga Poras family, dira sa Banwas ng Pototan.
7: Ugli, good morning. No? Tupaday mo lang eh, no? Pototan. Eh.
4: Kasi may pariente si sir. Wala mo na, sir, ha? 15 minuto sa taklikan sa taktakan ng 7 sa aga, ang pietsa to subong 25. Ang first day of filing of the Certificate of Candidacy Salunis is on na. September 28th.
7: Salunis na?
4: On Monday.
7: Yes, sir!
4: Ito sining ang mga ka-K5. Now, kalam na ni ang mga kamot sa mga may plano nga magpadalagan kag magpapili.
7: Kalaman ang dapa-dapa eh. Ino mga dumalakat na gin mo.
4: Oo, pero ang mga alang-alang nga mapare-elek, ambot na ko ni nasta ang kudog sang tumhod nila.
7: Ga puro panilag sa guwa balay.
4: Nagpalibot-libot. Kasi kagay may mga pwede ma-istorya nga mapaiway lang anay. Pero tindiri ang masadya sini. Nakalabot na kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
7: Finally,
4: ang ining hagna sa Senado, no? Kag sang Kongreso, nga nagatuyo nga ipostpone ang barangay kag sangguni ang kabataan elections sa maabot nga 2026 November 2. Sa atong sini nga mga ka-K5. Pero until now, why pa makapagwa sang announcement ang Malacañang? No, kung napirmahan na bala ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
7: Even si Senator Win Gatchalian ka K5 Ray, ang balyado ay pa sa ideya kung ano ang ang appreciation sang presidente sa siningin pasa nila ng transmittal, no, sang ilagin pirmahan nga hagna ka K5 Ray. So, ano'y ligom dolo man sabang pati Senado kung ano gidang ang mangin sentimiento sang presidente ka K5 Ray. Kaya ginambos interview sa sang ligad sa bilyonaryo. Balya, ay, hindi pa nakarating. Tapos the day after, muna ito, nagambala siyang nabato na sang iyang opisina sa Malacañang.
4: Nabato na sang iyang opisina sa Malacañang. Sa itong sining mga ka-K5, pero wala pa sang finality, no? Ginawalan ito pala ng perma yan, no? Pero kung hindi yan mapirmahan, may 30 days pa rin si President Ferdinand Marcos ka K5 Christian. And until such time yati matake effect ini kung di mapermahan. Pero galing ko lang tawo na to ng petsa subong do ka ubol.
7: Ubol-ubol na gid.
4: Ubol-ubol na gid. Kiti kung hindi pagpermahan kay magtake effect ang layi October that is October 30. So matabo sina naka-file na sang certificate of candidacy ang may mga plano nga magpapili, magpadalagan sa barangay kag sangguniang kabataan elections, kag ang iba ni sila mag-umpisa naman kampanya sa last week of October. Oh, ti karon nagkampanya na, nagpakal na sang lipid to, nagpapamahaw na, etc. So onin support no sa aton sini nga mga ka-K5 tapos ang matabo,
7: obra ng mga sticker,
4: nakapatarpulin na.
7: Kobra t-shirt.
4: Correct. Ang ending, hindi madayon ang eleksyon.
7: Agoy.
4: Amo ni ang masubo da, no? Nagkapital ka na yung mga nag-invest ka na mo. O kahit paano mag-consider mo na nga ti may investment ka na sa imo sini nga pagpadalagan, no? Kay ti sa tarpulin mo, sa campaign materials mo.
7: Okay lang karon ka kay Fevre ko nang gingasto mo hatag salin sa babaw.
4: Amo na gani kung magpatarpulin ka mo subo, ang paprinta ka mo tarpulin nyo, pero wala lang number. Tarplan ko kay kung may, di ba?
7: No.
4: Oo. Katusan ko naman tumatayo ng eleksyon sa Plakadlaw eh. Wala to mo 2028, ibutang mo na dahil mo ta tarpulin na sa balay nyo. Oh, sa itong sining mga ka-K5, ay sadya lang. Oh, amo na subong ang latest update sa Transmetal, sa sining Senate Bill, no, nga nagatuyo nga mag-postpone sa barangay NSK elections and pag-imuon nga 5 years ha. Ang term sang mga barangay officials nato.
7: Although may mga grupo man ka kay Five Ray nga nagkuan ya nagpasa sang temporary restraining order sa Supreme Court batok para sa pagpostpone.
4: Postpone. Oh,
7: padayonon gid.
4: Padayonon gid.
7: Pero kay Attorney Romeo Macalintal, no?
4: Pero depende pa na kay Tiway pa man na nakapagwa desisyon ang Supreme Court sa aton sini nga mga ka kay Five. Pero suno sa aton sini nga mga masaligan nga mga sources. Kati gakuha lang tiyempo kuno si President Ferdinand Bongbong Marcos para mapermahan kag maanunsar nga ang postponement, no, ang suspension sa election.
7: Okay.
4: Sa aton sini nga mga ka-K5. So ginalantaw subong kadto probably mapostpone gapon. Pero ugaling ang pamangkot san-o? San-o? No, kahit ikaw kung wala pa yasang perma, mapilitan gid yang COMELEC ka mag-take action to proceed sang ila acceptance of the candidates or applicants for the barangay and sangguniang kabataan elections.
7: Because, in fairness sa COMELEC ka K5 Ray, kuan man sila, handa man sila yay. Yes, handa sir, sila yay.
4: Kasi amo nang ginadibatian, subagay, no? Sa atong sining mga ka-K5, we are targeting to postpone and suspend the barangay and NSK election for the purpose that we could at least save money out of it, no? Nga pwede ispent sang barangay and SK elections sa November 2, which is it takes sa aton sini nga mga ka-K5 kundi kita magsala ano sa mga previous interviews especially sa
7: 8 million
4: ni sang bata ni ni President Ferdinand Marcos si Sandro Marcos nga do mga pilato 30 billion sa aton sini nga mga ka-K5
7: tigalin ko na muna ang ilang at tinutuyo ka-K5 Ray maka keynote sa hindi nila na magasto ni gasto nung managyapon sa 2028 ano na ano na rolling anay
4: ang bal nila kuno because of the crisis kaya nagatubang sa pungsod gamiton sa anay as supplemental for the possible mga assistance na ayuda
7: mayuman ko na muna no ipanagtag sa tanan nga nagakinanglan anay
4: kaya muna kung tanan makadawit kag maka
7: amo na na problema amo na problema kay hindi man tanan makatilaw ka kay Five Ray pero sa aton
4: apektado man kita.
7: Apektado man ta sa mahal nga balaklon kag mahal nga gatong pero di way man taktilaw bisan slapi.
4: Oh, tigaling kay hambal nila empleyado kay ni Ramil Oy. Why kay sang right magreklamo kay empleyado kay ni Ramil Oy.
7: Mayong igo niya.
4: Ni gapo na. Bisan si Doc Ramil Oy nagabatsa gani.
7: Sakit ya. Mga gapanagiya gani ka K5 Ray sa mga lagko, mga Land Cruiser, mga kapila gani sa lawig-lawig para makakinot sang
4: para makakinot kung may pananglitan na may pagtaas ang presyo sang gatong, subong adlaw, sos gaantos mga Land Cruiser, Lexus.
7: Hindi ka magpati ka K5 Ray mo nga amo na nakamahal sa salakyan mo, mapila ka patag sa kauras para makakinot sang tag 50 ka pesos kada litro.
4: Oh, ti siyempre tawo.
7: Grabe no.
4: Tawo mo lang kita gabatsyag man mo. No, may mga salagudon man kita, no? May mga dapat man kita nga mga inugbaydan nga mga kutangan. At kung hindi kaya mag-keynote, hindi kaya mag-save, hindi kaya mangunyadi.
7: Ikaw lang na.
4: Basi kag ikaw man magpinigado. So, dapat tanan nga bagay nga pwede mo imuon para makasave ikaw sa tonsin nga mga pinarangga nga mga tagparatimuon mo, gid, no? Sa tonsin nga mga ka-K5. Alas 7:22 oras sa tonsin ni Barwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Sir Philip King as siya man being Space J nag-upon sa ito sining pagpangalagad. Sabi i-share nga ito sining mga live subong aga sa ito sining mga ka-K5 ba? Ang nag-share ka-K5 Christian.
7: Gwapo.
4: Gwapo ka gwapa.
7: Gwapa.
4: Ang nag-share damo man blessing. Kinapang mayuan nga muna ni ka-K5 Christian.
7: Ayun.
4: Ang tanan nga mga nag-share. Siyempre mo farm the word share bala. No? Kung may ilig kaya, kung nakandan mo mag-share sa imo blessing, mag-share sa imo nga ang bisan gamay nga bagay nga rasi mo, o gina times two, gina double na. No?
7: Gabalik. No? Bisan mo yung ginapangayo. Gabalik.
4: Sharing is loving, ah.
7: Yes.
4: Sa itong sining nga mga ka-K5. Sharing is loving, ah. Ka-K5 Christian.
7: De?
4: No? Ano nga? No?
7: Sherta?
4: Ano nga ito ni Sherta? Ang hambal ni Picauhead,
7: oh.
4: Provincial Communications and Information anong iyang ani nga ano sang Provincial Information Communications
7: Affairs Office
4: Picau.
7: Mm.
4: Sang Provincial Capital sang Iloilo.
7: Mm-hmm.
4: Si Mr. Nerio Luhan.
7: Mm-hmm.
4: Ang hambal niya indi gid siya love ni Councilor Nini Dilaliana.
7: Mm-hmm.
4: Kay tungod nga why gid sa ginapitan to ni Councilor Nini Dilaliana sang Iloilo City Council.
7: Mm-hmm.
4: Sa iya opisina
7: nagsunggod malam,
4: nagsunggod ang malam ahay. Kay di syempre ang balya dito ka na gid yes Capitol hali.
7: Correct.
4: Nagsulod ka to sa opisina ni Governor Tuto Defensor.
7: Ang opisina ni Gov sa 6th floor.
4: Sa 6th floor.
7: Ang opisina siyang Picau sa 3rd floor.
4: Sa 3rd floor.
7: Pwede ka man kahapit. Pwede ka man kahapit.
4: Pwede ka kalibator.
7: Ipag-gross mo man yung tuhod yan ni Councilor Nine.
4: Oo. Sa itong sining mga ka-K5T, nagkatuto sa office ni Governor Defensor. Mm-hmm. Nagtulong siyang love letter.
7: Bit-bit yan ang sulat.
4: Oo, ang sulat. Love letter niya.
7: Pero ang tisan niya gindala ka-K5, di blado na post yan.
4: Yes,
7: na nakapanawagan na ni siya.
4: Yes, yes. Nakapanawagan na siya.
7: Pero yung dalahe ganyan ang...
4: To make it more formal,
7: uh-huh.
4: To make it more formal,
7: mm-hmm.
4: sa kay Governor Tuto Defensor Jr.
7: Mm-hmm.
4: No, tingin ka tuwa niya ganyan, because tayo ganyan man niya tuod, ganyan ka-kurtisiya ka
7: mo. Oo.
4: Kaysa sa ginapabati-batian mo yung gobernador sa Iloilo. Gobernador na yan sa Iloilo.
7: Ay, nga, balman siyang, he has a lot of respect, no? Para kay Governor Tuto.
4: Yes, oo.
7: Pero
4: tilain ganyan presensya mo, eh.
7: Okay.
4: So that's why we really appreciate man the presence of Councilor Nene Dilaliana,
7: mm-hmm.
4: to personally visit the good governor,
7: mm-hmm.
4: of the province of Iloilo, no? To personally, hand over the letter.
7: Uh-huh.
4: I don't know what is the content of the letter.
7: Ari, ginatabdan ko di. Ari di.
4: Oh, sige, may masabi. Oh. But I believe that is a letter, you know, personally asking the governor, no, the good governor to somehow...
7: Disiplina ko.
4: Picauhead, Nerio Luhan.
7: Kusion? Ilusion? Kusion?
4: Or samayon gamay? Or ang balambalanan gamay?
7: Okay.
4: Something like that. Sige, may?
7: Naamutang di.
4: Bago babasahan. Pila na anong naklaba?
7: 1, 2, 3, 4, lima ka paragraph. Pero lipot malang.
4: Lima ka paragraph.
7: Oo.
4: Lipot malang.
7: Lipot, ah.
4: Grabe ba? Sana na-review mo?
7: Na-review ko di. May letterhead.
4: May letterhead.
7: Letterhead. Office of the City Councilor Nene B. Dilaliana. May takastamp pagid.
4: Ano tutulog ang pangalan ni Councilor Nene?
7: Jose Maria.
4: Tiyama
7: Maria
4: na si... Maria agad. Jose Maria.
7: Oo.
4: Tiyama na pangalan ni Vice Ganda, di ba?
7: Jose ang ambakon talaga, amo man ang alam ni Councilor Juan...
4: Marie Visceral?
7: Oo, amo man ang alam ni Councilor Jose Maria Trenas. Migs Trenas, amo man amo?
4: Ano, Migs?
7: Oo.
4: Anong pangalan ni Migs?
7: No, Jose Maria Miguel Trenas, hindi lang magsala.
4: Ah.
7: Pero sure, bola mo ginakay.
4: Ati ano sila, eh, Tukaya?
7: Oo, sis.
4: Sis Tukaya.
7: Mm.
4: Ati si tama ako, ang pangalan ni...
7: Jose Maria Visceral.
4: Ni ano, ni Vice Ganda. Vice Ganda.
7: Mm.
4: Jose Marie Borja Visceral.
7: Marie, hindi Maria.
4: Hindi Maria. Jose Marie Borja Visceral.
7: Nami ang mga Jose Maria. Do was in the robla.
4: Do was in the Jose Maria. Jose Maria. Mga Spanish na eh.
7: Oh.
4: Mga Spanish na eh.
7: Veras Kachila.
4: Veras Diaz.
7: Oh, muy bien.
4: Mi amigos. Mm. Mi amigas, mi sista, oh, mi brother.
7: Okay. Oh. Sige. Ari no.
4: Ari. Sige. Dere. Okay, ha?
7: Tukaran mo? Grabe ba? Ang petsa, September 24, 2026.
4: Okay. Butang mo sana dear Toto Christian.
7: Naka-address kay Arthur Defensor Jr., Governor, Province of Iloilo, Iloilo Provincial Capital, Bonifacio Drive, Iloilo City. Dear Governor Defensor, this is to convey to you my concern with your PIO, Nerio Luhan. It is clear he has been peddling fake news against the city government using accusations that are not based on any verifiable facts. First paragraph to. It is also clear he has been using these Facebook posts. Mind you, ang Facebook dari two words. Facebook posts. Almost every day during office hours at that. The common subject matter of his malicious post is the destruction of the good reputation of the Iloilo City government, its officials and personnel, and the many activities or efforts made for the improvement of the city of Iloilo. Candidly, for Nerio Luhan, the city government or the mayor and majority of the councilors, as well the employees working thereat, are not doing their jobs as a public servant. Worse, he often imputes them as corrupt and inefficient. This should not go on any further. I expect Nerio Luhan to be disciplined as any ordinary employee of the Iloilo provincial government, much like what you did with the lawyers of the provincial legal who may have forgotten to perform their duties and functions. I admire calling them out and reminding them on how best to serve and earn their salaries as public servants. Katapusan niya paragraph. Attached, kindly look at the numerous posts he has made against the city government, the mayor, the Iloilo city councilors, to understand what am I trying to state as collective proof of Nerio Luhan's inappropriate conduct as a public servant and a provincial information officer. Respectfully yours, Honorable Jose Maria B. De La Liana, City Councilor.
4: Walang tao, Bes. Ato nabatian ang matahong nga panaysayon kagsulat sa nga ito ni Sakaabyan sa Iloilo City Council nga si Councilor Nene De La Liana. Pinaagi sa aton si ni pinalangga nga gobernador, Governor Toto Defensor, ginpaagi ang sulat agod ipalabot sa aton si ni amigo nga si Sir Nerio Luhan. Kay gani sa pagpadayon sang aton si ni nga kasaysayan nga may tiguluhan.
7: Sister.
4: Ang aton sining background music, ka-delay-delay pa. Hulat-hulat ang gamay.
7: Ang jingle, di ka sa jingle.
4: Karoon na.
7: Are. Hindi ka namin, isang yung...
4: Ano ma itong...
7: Ano to?
4: Ka-delay-delay. Are na.
7: Sige ba? Ah, sige. Apa?

0: Ano naman yung ako na batian man? may ginareklamo naman sa amon diri sa may City Hall. Ito hindi ni manami ako. Dabi ko, hayo man kami ni Sis Neri. Ah, Neri. Sis Neri. Okay, so, kuya ba lang naguro? Ah, Sis Neri. Okay, ni Sis Neri. Mm. Abi pala kikatuan ko siya sa may provincial capital. Arina, masakay ako sa salakyan ko. Atulala, igiling-giling, igiling-giling. Sis Neri! Sis Neri, buk siya pertahan!
1: Ano ni salakyan? Salakyan kung pertahan?
0: Pertahan ni saka lang sa babaw po na. Marino, may inhibitor. Sis Neri!
1: Ah, di ka makadto. Di ka makadto, ne.
0: Ikaw ang akong katuan eh.
1: Hindi man ako gobernador.
0: Di ba ginhagad mo ako nga, ginhagad ka ikaw nga madibati sa akon.
1: Mm-hmm.
0: Di nga, why ka nagsabat sa akon nga di nga pagpanghangkat sa imo?
1: Di kayo, why magkita siyang debatihan? Kay klaro naman sa laye sang polis nga hindi pwede ka drive sang sarakyan ang sibilyan?
0: Wala kulabot.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante niya, tubangon mo ako ya.
1: Tiyari man ko subong sa tubang.
0: Hindi ba namin inayang nagpabati-bati ka permis sa Facebook kapag ubra-ubra ka sang EI nga mga kanta?
1: Ay! Wala ko yung kapatibati. Yes, imo. Yes, yes. Ginatago ka na ikaw. Ginsendan ko pa ikaw sang message. Nag-message request ako.
0: Pero lain kita, sis.
1: Oh.
0: Lain ginaya ka nagatubangay kita kadoha.
1: Gusto mo tubangay? Di ka gusto talikod?
0: Ay, kumachacha pwede man. pero manami ginagatubangay kita. Kay bastos niya nagatalikod. Hindi ko gusto nga ginatalikdan ako. Kay kung hindi,
1: nagatubag
0: sa ako, kamagsabat sa akon, sis. Makadto ako sa opisina ni Governor Toto Defensor.
1: Kanto to. Kaya may kapito nga DTX 500 coffee mix.
0: Ginapangapin na ni KK5 Christian kag ni KK5 Rival an ko na. Kaya gapamati ako sa ila.
1: Mm.
0: Baila kay padalaan ko man sila sang sulat.
1: Kaya magsulisit sang kape.
0: Kaya banugin ako kay Dokra din.
1: O kanto na to kay Gob. Kaya ginahulat siya ka to.
0: Hindi pwede.
1: Oh.
0: Sabtaan ay bala nga daan. San umuunta to ng pag-ubra mo sa mga AI nga kanta nga ina?
1: Samta nakasubscribe ako sang isa ka tuig, magasigi ako sa pag-compose sang AI song.
0: Sis!
1: Mm.
0: Nadumduman ko sang una sang may guhay pagkita nga duha.
1: Mm. Hindi may buhok pa ako to sang unaya dugay na to.
0: Pero sis, may giyog danay kita, sis.
1: Mm.
0: Hindi pwede nga magamuamo ikaw ina sa akon. Kadamo kami dira sa city council nga ako ligang imo rakitan.
1: Ang akon man lang yan eh. Ha? Kaya ka namin abisang inyo nga pagsaot sa TikTok. Di sinabi hindi maka-notisyar sa inyo nga mga pagkimbot-kimbot.
0: Pero gusto mo ma-join ka man sa among grupo?
1: Ah, sige lang kay gasakit ng akong hawak. Bala nyo naman nga manog retire na.
0: Pero ang ako lang tani si Sneri.
1: Mm.
0: Nga bilang isa ka-empleyado ikaw sa provincial capital.
1: Oh, anong problema?
0: Kaya bilang isa ka-head sa provincial
1: communications. Anong problema mo sa head ko?
0: Affairs office. Hindi ka dapat magamuamo siya na.
1: Ay, sino ikaw magdikta sa akon? Ang ako niya nga boss na si Gov Toto.
0: Amo galit na?
1: Mm.
0: Sige, makadto ako kay Gov Toto.
1: Yes, go ahead. Talk
0: padalaan
1: to my boss.
0: Padalaan ko siya sa labang-labang ang letter.
1: Mm-hmm.
0: Kaya agon disiplinahon ikaw kaya hindi na ni mahustong imagrapang obra sa Sneri.
1: Go! Make my day.
0: Bow? Ito si Bato din na rosap.
1: Amo na ang halabalon sa mga wala buhok.
0: Grabe ka, mamay ara pa man si Sis Neri.
1: Oo, 14 ka bilog. Mm.
0: Sige na lang kani. Para ipalabot ko ni sa akong duwa ka mga sister.
1: Tultulan mo? Gusto mo idulong ko ikaw?
0: Tultulan ko sa 6th floor.
1: Mm.
0: Sa 6th floor.
1: Sige, go.
0: Pero palabot ko
1: ni. Pero sa guwa sang kuan ha? Sa guwa sang opisina ni Doc, may ara nga nakabutang.
0: Ano?
1: No firearms allowed inside.
0: Ha?
1: Ginbasa ko lang.
0: Ti wala man ako sang dala dire nga armas.
1: Wala lang, ginbasa ko lang. Pero notice.
0: Ever since wala man ako sang armas, bal ano man na.
1: Pero batay ka tumahilig ka sa armas. Pangdepensa sa kaguling. Ang inyo drama nga wat yan, isa ka work of fiction.
0: Ang ini nga drama ang wala nagatuyo sa pagpakamalaot sa iban nga mga tao.
1: Wala ko dan sang armas sa akon sa lakyan. Bat lang.
0: Pero iso kita ikaw, Sis Neri, sa akon duha ka mga sister.
1: Sino?
0: si Sister Rexa.
1: Kag?
0: Kag si Sister Mega.
1: Ang upo mo sa TikTok?
0: Of course!
1: Go,
0: Make my day?
1: Go lang ng go, sis. Kung saan ka masaya, mabuhay ka hanggang gusto mo.
0: Hindi na ni maayong ginaubram sa amon. Nagkakasakitan kami.
1: Dako ka na?
0: Nagpaisog-isog lang ako, pero nagabatsyag ako, sis Neri. Sano ka bala mauntat, sis Neri?
1: Habang ko ganun sa imo, 1 year ang akong subscription sa ChatGPT. May promo subong. Ahay.
0: Abi mo, hindi na ako katulog sa ginaubra mo.
1: Okay lang hindi katulog, sis. Importante ano, kabugtaw.
0: Ano gusto mo, mga pingapi kita sa coffee shop mo?
1: Kanto ka, welcome ka sa the coffee studio.
0: Free wifi man ina, di ba?
1: Actually, ang lansang akong taning kapihan, hindi the coffee studio eh. Bala mo ka na, no?
0: Ano?
1: The coffee toy.
0: Oy! Mga pia ko na perme.
1: Uy, masi mabash.
0: Oy!
1: Hoy! Ligaw ni Ingaw na ligabon! Kaya naman tulogan ka mo!
0: Ang hindi ka pagbaba ko na dulong sa inyo sa
1: GTX Coffee Mix! Just good, good morning kay Tito Winnie Barsanas dira sa Lifeline San Jose Antique.
0: Good morning sa kay Madam Charil Hardelesa Madam.
1: May mga parinti kong Hardelesa.
0: Ara naman purusanan parinti mo. Ha?
1: Sa Anila o gani mga Hardelesa kay kay Nini Cheney Grace Hardelesa Milan, Milian, sa akon nga pakaisa Ernel Boy Hardelesa. Pakaisa ko na. Sa balantang na mo, Ardelesa, da.
0: Pakaisa mo, ha, Ardelesa.
1: Oo!
0: kasin.
1: Iwahi ko na, iya!
0: Hey, good morning, kids. Kay Madam Charil Ardelesa, nang kapamati da, subong sa...
1: Baldavid.
0: Sa Qatar.
1: Oy, Qatar. Good
0: morning. Halong na, permi, ha?
1: Oh.
0: And kay Ma'am Bing Space J, Katotoy Kadlao.
1: Mm-hmm.
0: Kay Ma'am Annalyn Bahadi, nice tandem. Badug na into nyo kami, agapaw.
1: Abal ni Isa Erwin, Tita Regine Bungabong, nga nagpamati siya subong. Dura sa San Jose Antique. Kaya ang opisina sang Lifeline ka K5, ito pad lang sang K5, Antique.
0: Ang opisina sang?
1: Lifeline, Lifeline Caregivers Institute.
0: Oh, abi ko kung lain ang ginapang, lain nga istasyon ang ginamit lang, we.
1: Lifeline yung caregiver. Grupo.
0: Lifeline na grupo.
1: O, grupo ni. Oh. Bako kung may kulang ka na sang palanyagahon, tabok na kay ka K5 Arjan.
0: Del Coro. Anas babaw?
1: Oo.
0: Babaw sa istasyon din. Okay. And of course, good morning man kay Ma'am Beth Edarlilia.
1: Mm-hmm.
0: Sa kay Ma'am Janet Casio.
1: Mm-hmm.
0: Nagpamatigin sa ito sa pag-
1: Si Ma'am Luna mo dito.
0: Pareporto dito karon ha? Pareporto ito sa K-pop Jenny ni karon. Ha?
1: Sa
0: party sa pagbisita.
1: Awa.
0: Ni pagpabisita ni ano? Ni Councilor ni De La Liana.
1: Ah!
0: Sa Capitol.
1: Ay, Ma'am Regina Gumakil, dala sa Takas. Ma'am Luna Mundido. Sa Hong Kong po.
0: O, Hong Kong.
1: Si Ma'am Ninfa Tahala.
0: Oh, advisor na si Ma'am Luna Mundido sa
1: House
0: Club naton.
1: Kaya ako
0: ginagala, Mother Earth ni Matt Chocolate.
1: Ang among radio 24/7 kung hindi mag-brown out.
0: Si Eritem, yabon ko man si Madam Rosalie Cellular. Cellular.
1: Amo nang sa cellphone? Cellphone? Cellular? Okay.
0: Kaya cellular niya. Oh,
1: okay.
0: Si Ma'am Rosalie, si Madam Rosalie Cellular. Nagpamatigin sa turgo. Toy kadlaw! Good morning, Madam!
1: Bumura natin, Madam. Ikaw may upod ka. Ikaw lang, ikaw lang isa.
0: Oo.
1: Kaya ako na kadlaw. Labi naging kalakat-lakat ka bala?
0: Ga-drive niya sa salakyan ko, no?
1: Okay.
0: Ga-utoy-utoy ko no, kadlaw. Siyang ginabasa mong letter, tapos MMK pa ko no ang...
1: Ay,
0: pero ang gusto ko, Tani, may bidami lang imo pagbasa. Ilunggo ha? Kaya mo mag-translate ilonggo da yon.
1: Guwapo do ChatGPT. Ba!
0: Dapat challenge niya. Kaya.
1: Pwede!
0: Dear... Tuto Christian.
1: Oy.
0: Do you mean kegid bala oh, ano ka man
1: pwede, pwede, ah, pwede, ah. Ako nibi kay yung...
0: Oh, sige. Liwata ko, no. Okay, damo kita may kapamati. Dari kay...
1: Pyra.
0: Kay accommodate ang iba na ton ng mga listeners.
1: Sige.
0: Sige.
1: Sige. Dear Governor Tuto, ang ini nga sulat ang luyag magpalabot sa imo sang akon nga problema sa imo nga PIO nga sineryo luhan.

0: kag during office hours pa gub. Balaan mo gub Toto, ang iya nga common subject matter, ang iya nga topic ko permi sa iya nga Facebook post. Po Diyos ko, ito, mga malisyoso. Kaya nagapangguba, sang duro kayad ayad nga reputasyon.
1: More nene, pang tingong ganyan.
0: Sang Iloilo City Government, ang iya nga mga officials, kag ang personal nga mga aktibidad, kag ginahimo sang gobyerno natun para nga pagwapaho ng City of Iloilo.
1: Oh, may facial expression pa.
0: Gov Toto, ini balang sineryoluhan. Ginaguba niya gid si mayor kagkadamaan sa mga konsihales. Ha? Pati na ang mga empleyado namon diri nga nagabaka-baka. Na nagahimo lang sa ila trabaho bilang mga public servant, Gov Toto. Kagang malala pa, Gov Toto. Balaan mo kung ano? Ginasiling niya pa nga mga kurakot kami kag mga waay simpulos. Uy! Diyos ko! Hindi na ini dapat magpadayon, Gov Toto. Akong ginalauman nga sineryoluhan imo pagadisiplinahon. Pareho man sang ordinaryo nga empleyado sang provincial government. Pareho sa imo ginhimo sa mga abogado sang provincial legal office nga mahimo nakalipatan ang ilang mga trabaho dira sa Iloilo provincial government. Mo ginatangla kod gid balag Gov Toto ang imo nga pagdisiplina sa ila.
1: Wow.
0: Kag pag-remind sa ila kung paano himuon ang ila trabaho, kag takos man sila sa ila nga mga sweldo bilang public servants. Naka-attach sila Gov. No? Ihog lang ko dira sa likod. Lantaw kay gid pangbutang ko dira ang tanan-tanan nga mga post nga ginhimo ni Neryo Luhan batok sa city government, sa aton pinalangga nga alkalde, sa mga konsihales sang city government, kag para nga maimo mahangpan kun ano gid ang akon nga ginapabutyag sa imo batok sa sala indi insakto kag wala nagakaangay nga pamatasan ni Neryo Luhan bilang public servant kag empleyado kag head sang Provincial Information Office. Amo lang ina, Gov Toto.
1: Ang nagapalangga.
0: Ang nagapalangga kag nagatahod gid sa imo si Honorable Jose Maria B. De La Liana, City Councilor. Oh. Ti Gov, sabat.
1: Tugin sugo. Grabe ito ka-timing sa music sa imo nga pagbasa. No? Perfect!
0: Kontrolado! Oh. Kontrolado!
1: Ako, Professor Bo, gridanta ka sang 10.5.
0: Agoy! Sobra! Sobra pa!
1: Si Mama Rosalie Silyorar. Dauto'y utoy, gidkadlaw, hambalya ka namin, kinsang tandim yung aduwa. Hambalya, si Yanis Sonok na ano ka mong aduwa man?
0: Nakainom kami.
1: Lolet Nuyada Swindel, ay ambot na lang ako damo sa mga at di siya napakadlaw namon kamu aga pa.
0: Oo, oh, kadamo ko dahil sa problema sa Pilipinas!
1: Yes, oh, may Diyos ko. Si Pikaw Head Neryo Luhan.
0: Oh.
1: Pero why siya nagsulat letter?
0: Oy!
1: Ang compose naman sa iyasang kanta.
0: Tapos,
1: to make it fair ba to everyone?
0: Silingan ka nga!
1: This is public, ano eh, public consumption because it was posted publicly, no? Mm. Sa iya sining Facebook page.
0: Mm.
1: So, I think this is the answer sa letter ni Councilor Nene De La Liana.
0: Mm.
1: Okay. Ara na? Oh, yari ang sabat ni Councilor ni Pikawhead, Sir Neryo Luhan.

0: Do ba sa out ko ya? Do ba sa out ko ha? Ang sa music lang. Gasi.
1: Figure 2!
0: Alright! Why na?
1: Thank you so much! Group number 1!
0: Salamat, group number 1 ha! Thank you so much, group number 1! From Iloilo Provincial Capital.
1: Hindi ka nga nakapani mo, naka-annual subscription mo.
0: Amo na iya ang sabat, no? Para sa ako na. It is actually posted ni one hour ago eh.
1: Aba, bago lang. May abang nag-gabi.
0: One hour ago lang ni post ang na-post ni Sir Nerio Lohan.
1: Mm.
0: So, kung lantaon naton based on the letter submitted to the Office of the Governor,
1: mm-hmm.
0: Sa itong sining mga ka-K5, no? Tido Dugasanto ang iya sining response mm-hmm. sa K5 ba Christian.
1: Pero in fairness ka K5 Ray, mm-hmm. may punto man si Sir Nerio Lohan. Mm-hmm. Kay ti kung ang bangon isang ligad kung government official kung public official ka, mm-hmm. dapat di ka mangin balat si Buyas. Mm-hmm. Nga kung mayo okay lang, kung kritisismo gani kapalang lalain ka, kapamikon ka, dapat matuno mo na tanan.
0: Mm-hmm.
1: No, kahit i-dala na sa imong katungdanan, siyempre, K5 Ray.
0: Tanan nga mga statement nila, no? Ang ambali ka ni empleyado, itong ambali ni Councilor Nidra, empleyado ka siyang banwan. Akin mm-hmm. na mo, sa mga nag-comment. Eh. Empleyado, ko siyang, empleyado ka siyang probinsya, dapat mm-hmm. hindi ka mag-amuni, amuni, we should remain neutral.
1: Neutral, oo.
0: Blah, blah, blah, etc. Ging, ano to?
1: Mm-hmm.
0: Ging nag-bounce back to sa iya.
1: Oo.
0: Nag-boomerang ang mga comment dito.
1: Oo.
0: Oo, kay ti si Ruben Macambal, si Ruben Padilla Gambal, di ba? Neutral kita dito, amuni-amuni, pero obviously he is somehow protecting the vice president no? based on sa iyang mga statement eh. Di ba? Kaki-five
1: Amugid.
0: Christian.
1: Mm.
0: So, kisabala ang mga tinaga naton bago naton buyan, panong dumunta na eh, because as a public official, no, we are always subjected sa ginatawag nga criticism.
1: Mm.
0: No, it's either constructive man na siya o kung pagpang-atake man na siya, personal man na siya. Pero since ara kaya sa public public service, kag as a public official, ginsulod mo ng ina nga trabaho, dapat handa kasi na iya nga tubangon, kasi five Christian.
1: Correct.
0: No? You have all the rights man to somehow proteksyon na ng imo kogulingon, depensa na imo kogulingon, pinagi sa pag-file sa kaso eh.
1: Oo, oh, hindi no? ka man.
0: Oh, sa mga, if you think na medyo hindi na mayo, kag medyo degrading na katama ang ginapanghaboy nga mga ano no, mga statements.
1: Kumalaan mo nga personal nga atake, malisyoso, wala nakabase sa facts, so kasuhi. Kaya tingin ka panghampol mo ito sa buong kaso si Minister Nerio Lohan. Actually, may mga cyber libel pa siyang kaso gani versus
0: Mayor
1: Jerry Treñas. No. Di ba?
0: Mamuti, as a public official, we should be also accountable sa aton mga ginapanghambal, mga ginapangbuyan nato. Now, if ang aton statement is somehow contradicting to others' personal opinion, hindi na naton kinanglan na dipensahan, di ba? Hindi mo na kinanglan na dibatihan pa o kinanglan nga ano, kaya kung why siya gagree si mo, then why kaya gagree?
1: Uy, opinion na yan mo, ani.
0: Opinion na yan mo. Pero ti diraya sa city council, you have all the power, no? Kung ano man diraya ang inyo, yung obrahon dira ng mga ordinansa, ano man da ipasar nyo nga resolusyon, no? Kaki-five Christian. Kung if you think ang bal mo nga malisyoso, kag medyo degrading ang statement or ang pag... haboy sang istorya sa imo, din ipagi mo sa due process.
1: Ati nga lakuan niya ka K5 Ray, nga si Mayor Raisa, gani, why gani yan nag-react ka?
0: Actually, si Mayor Raisa Treñas, why niya gawa ga-react? Actually, amula niya nabiliban ko kay Mayor Raisa Treñas, ha? Why niya siya gawa, publicly bala, nga nag-react? I do not know kung iniya voluntarily si Councilor Rene De Laiana out of loyalty and love for the mayor nag-stand siya as somehow spokesperson pero tibis spokesperson man niya ang ano
1: ara si kuan si Miss Joy Pantilaga Gursal kadakos ang sweldo ni Miss Joy da dapat siya nagasagang
0: abyanta man niya si Miss Joy Pantilaga Gursal
1: iwag na ikapagwa statement si Miss Gursal
0: di ba about to sa police to nga driver nga ginasuggest actually in good intention man tani si Mayor Raisa Treñas pero ti basi na mislook ya lang nga somehow hindi pwede kay may mga existing memorandum ang Philippine National Police nga hindi pwede kadalang civilian employee civilian or non-uniform personnel GO man na or whatsoever sa mga public or sa mga police vehicle sa ngaton mga kapulisan
1: ang ala bagi ka kay Five Ray kay ti ginatry pa ni Councilor Nene nga lainon ang unod sa mensahe ni Mayor Raisa when sa pagkamatuod, kung nalatawin mo ya ang message ni Mayor Raisa, klaro, gidya eh, nga ang plano, gidya pa drive on, gidya sa police car eh.
0: Oo, dito may pagka-Claire Castro, mandabi si isa si Councilor Nini de la Liana eh. No? Pero tani kong naming kubla kung ano ang statement, sometimes, it's okay mo to somehow makagsalabla kaki Five Christian.
1: Oo, dito.
0: Ang palayas tabo.
1: Ano ginakaroon ko, ma'am? Baka nga, why gin makuha, why gin makuha ka racer, sala giman. Ako, on mo lang niya eh, sala eh.
0: Hindi man tayo perfect mo, kami kakasalaman kami dire. Kaysa komentaryo naman, di man gid perfect gid, no? But we tried to correct ourselves, no? And admit our mistakes. Kaki Five ba Christian? Kaya mo naman ulasin mo.
1: Amo na yung kapakita kung mature ka. No, kung sala ka, kuon mo. Kung sakto, ti okay lang.
0: Kag kung public official ka, you have all that, tawag ni, no? Delikadesa. Nga mag-submit sang imoself. Kung sala, magpangayo pasensya kung sala. Hindi tada kinanglan nga i-justify, i-defend ang sala. Kay mas
1: nagpagin
0: ang sala.
1: Lalapagin.
0: Kag nagalaw ay kita sa mga tao nga may kinaalam kag may kintindi.
1: Correct.
0: Kaki Five Christian Agurin.
1: Ako na ko gani maglantaw sa sulat ni Councilor Nene, damo sala. Ang Facebook niya gani, why na-capitalize? Two words pa. Ang Councilor niya, Councilor pang abogado, hindi Councilor nga City
0: hindi
1: Council.
0: Hindi na kuya magbais sa English major. Hindi na kuya magbais sa English major. Okay, imo na iya nga, imo na iya nga porte.
1: Okay, wala. Sumo, pipi pa.
0: Ay, oo.
1: Ay,
0: sige, kwaon na nidugang ang mga statement karon detalye sa pagkato dito ni Councilor ni Deliana sa Provincial Capitol with K5 Jenico yun na nangatong sining Capitol Beat Reporter na nung natabo dito.
1: Kagang reaksyon niya kung niya away siya magapit kay Kwan?
0: Oo.
1: Kay Councilor...
0: Nanglok siya kagkuramuson, pero di galing sa.
1: Kiti, why siya... Why siya siya mag...
0: Maperdi siya kung magkuramusay sila.
1: Why? Dulunggan lang yung malabotin mo.
0: Oras, alas 7:56 aga sa aton sining mga ka-K5 kakaron unahon ta sa pagbalik ta karon ang pag-asa kay dumayara kita nga ginapaabot ka-K5 Christian nga bagyo
1: oy
0: no sa aton sining mga ka-K5 amo ni si tropical storm McQueen no sa aton sining mga pinalangga nga mga taga palamati
1: letra Q na ta
0: sa subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero lang taon nato kuno mga epekto sini sa aton sining Philip Bugos ka pungsod no ay labi na gid diri sa Western Visayas kay ang ironic diri nagdeclare ang pag-asa nga may ara kita sang gina-experiencehan nga El Nino no sa aton sining mga ka-K5
1: El Nino but sining on drought Why ulan?
0: Why ulan? Magano pa ni mag mahimo pa nga mag-extend no? Pero ti may mga bagyo nga nagasulod no sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Tropical Storm Queen eh. So from LPA nagsaka ni into tropical storm no bo silingon nagbaskog-baskog kamay
1: nagshortcut siya sa tropical depression way sa kagid depression imo sa storm
0: tropical storm siya kay dapat tropical depression anay tapos tropical storm no so kung malant makita naton sa satellite image sa pag-asa diri man ni sa babaw nga portion mo sa extreme northern Luzon area ni sa going to Batanes and to Taiwan
1: pasaka na sa Taiwan
0: pasaka sa Taiwan no sa aton sini nga mga ka-K5 but we'll see later kung anong epekto sini, especially sa aton diri sa Western Visayas.
1: Okay.
0: Sa aton sini nga mga ka-K5. 58 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Nagapamati kamo sa Gapon ha, sang Foro de los Pueblos program. Basi mambal kamo drama na ni Sapon ha. Pero ang mga balita ito, drama dabi eh. No? Ang nagkatabo mga ka-K5.
1: Natabuan na, mo.
0: Sa aton sini nga mga pinag mga tagpalamati. Kung anong magkaroon mga development sa report sa patrol with the ka-K5 Karen Badilla. Sa Gapon ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kaga K5 Christian Agurin.
0: Magkabalik kita matapos ang pila ka mga importanteng paibalaw. Standby ka mo.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba nakamuhusang diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500,
2: my powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500,
4: garantisado,
2: efektibo.
4: Aramis TDX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay.
2: DTX 500
4: masaligan,
2: epektibo.
4: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500.